0: pampila nga numero imaw.
1: Huwag sa ay pa mo, ayaw mo ko eh. Bilbo lang tapos ko.
0: Hasta.
2: Bullseye! Anyway, doon ro mga reaksyon ita publiko. Sa dagagan ita daya karang suna, ita presidente kahapon, mga katropa. No? So, anda taron nga mga opinion. Kasi, daya nga rang mga tao, sanda ron mga nakabatyag. Kung baga, nagnami, ro anda karang pagpangabuhi. Diba? Nagtawhay, ro anda karang ang sitwasyon pag-abot sa mga kinahanganon naton ng mga bagakon, nagbarato, nagmahal. Diba? Sa bilog man, ekonomiya eh. Kung ano, naging dagagan, it, ekonomiya.
3: Bullseye! Bullseye!
2: So, ara, represyo it mga produktong petrolyo, tumaas kuman makaroon karang agahon. Once nga sumaka, represyo nga ra it mga produktong petrolyo, batsa guman naton mga katrupa rung raya nga nga pag taas it mga bagakon. So pagmahal it mga bagakon mga katrupa. Diba? Doon no, sa bilong nga ginatanaw natin yung nga ni medyo masaklap para sa aton karang maigmanghod, mga mainto karang mga negosyante. Iba pa natin nga mga nagatrabaho nga medyo bukong gidbaga it nang masustain. Kundi taugon niyang, oh, pwede ka iya. Makaroon. Pero sa mga iba na itong migmanghod, nga may mga trabaho, pero sa mga ordinaryo nga mga tao, doon din.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Good morning, anay, kay Adyol May. Good morning. Oy, happy birthday ka kay Arceline Vidal. Around more birthdays to come. Anay ka, 38th birthday. Good morning. Si Jerry Bocancer, good morning. Divina Yepes, nagamonitor.
3: Good morning!
2: Kay Chira Banis, good morning. Ha? Kay Joy De Juan, good morning.
3: Bullseye!
2: Naka bullseye. O, iwan-iwanan tang aneron mga katrupa. Haraman o, may 3.7 billion pesos nga rang tourism project nga ginaprobahan itiyesa sa unang dayang katung-anan itdagon 2026. So ginaprobahan ra ita Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TISA. Roray nga rang pagparehistro it up at ng mga tourism investment project nga nagabalor it 3.741 billion pesos sa katung-anan it daya karang dagon 2026. Now andi ra sa pagdumaga ni CHISA Chief Operating Officer Mark Kuya Mark Lapid, no, kaya kip sa mga aprobado karang mga proyekto rong restoration at preservation itsang ka historical shrine ag kama naman rong tourism accommodation ag sports facilities like daya karang nga Casa di Espanya sa Iloilo, Vineyard Golf sa Batangas, aga Aurillo Hotel sa La Union, no, aga manaman ro Lind Hotel sa Coron, Palawan. Now, suno kay Mark, gina-expectar nga maka-create daya it mga bag-o nga mga project, 241 nga mga trabaho. Agraya bilang kaparte, itinutuyo it gobyerno ag ahinsya nga iduso nga mapabilin ro pag-umbuad it turismo ag makatao it mas manami nga oportunidad sa pangabuhian it mga Pilipino. Sakop abikararong mga rehistradong mga project it iba-iba nga mga tourism activities, no, nga ginexpektar nga mapamayad raton karang nga tourism infrastructure, mapanami rong nga eksperyensyahan it aton karang mga turista, mababaskog rong aktibidades it ekonomiya agrong mga nagapangunang nga mga destinasyon ya sa Pilipinas. So ginapakita di kara ko ro pagnegosyo nga pabaskugon ro kumpiyansa it mga pribadong sektor sa industriya at turismo yas Pilipinas. Kadungan, kuray karang padayon nga pag-implement it create more aka para mainganyo rong mas maabo nga mga tourism investment mga katulad. Okay?
3: Bullseye! Bullseye!
2: Sa bilog abikara, trabaho. Pero, rupang utana, ro trabaho nga ra na tao na provide sa mga Pilipino. Despite sa ginhambay, Presidente nga paabuon ta ro trabaho iya sa Pilipinas. Kung trabaho sa tourism industry kamuabo nga iga provide. Pero dapat ro trabaho pang matagalan. Bukon niyang itemporary yang una. Nga pareho man sa construction. nga matrabaho ka lang kung may ginapaobrang building, kung nawawa man.
3: Bullseye!
2: Bullseye! O, din doon. O, dayang porsyon na ito na katon, it's Santon Vitamin C. Kinangan pabaskog na ito na ito nga resistensya. Mag-Santon Vitamin C, mga katropa, ha? Ginapabaskog na ito nga resistensya. Rosanton Vitamin C, Rayaro Alkaline nga Vitamin C. Vitamin C, halinra sa mangustin. Gabaskog na ito nga resistensya. Dayan nagapugong, sa ibanot mga ginikanan. Nga kung may vitamin C raton nga gawas, ro aton nga immune system, hindi ron magpula. Magbagsak. Diba? Kasi imora rin nagasukol sa mga bagatian. Ubo, sipon, trangkaso. Kung mahina rin immune system, butang bagong wakait vitamin sa gawa. Vitamin C. So, sa vitamin C sa Santon, importante nga may sugod rin aton nga gawas para proteksyonan nga hindi kita magkabagatian. Adara it is to hell. Nga mga produkto, mabakag sa mga butika nationwide. At syempre, una sa Mercury Dragon. Alas 8:07 na raton nga oras aton makaron nga pagprobadayon. Oy, iba pa nga mga mainit nga mga topiko ha, madali lang. Tutukan gihapon naton or state of the nation address, ro mga reaksyon. It iba man nga mga sektor iya sa aton sa probinsya ta. Balikan ta pagkatapos siya kita. Kindly stand by.

0: Mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo. Magkatulang sa Imusuki na tindahan, kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sa 320ml. O kung isa man ka Tansan sa Gold Eagle King. May isa ka na ka raffle entry. Isulod ang Tansan sa sobre. Kag sulatan sa imong ngalan, edad, address, mobile number. Kag ang ngalan sa suki imong tindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga makita sa inyo paborito nga mga tindahan. Dali a, ano pang ginawhat nyo? Magsinadya, kag magdaog sa mga pa-premyo nga kwarta, mga gamit sa balay, mga gadgets, kag grocery package. Sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo.
1: See posters for details.
0: Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review its FDA CFRR permit number 0052. Series of 2025. Drink responsibly.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Sinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pasu.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
10: Ha?
9: Oh, ma? Ikaw na?
10: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Clear Skin Herbal Soap?
10: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
9: Hala, tingala ko naghuben ka.
10: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
9: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
10: Oo, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
9: Oh, galit. Diriyo.
10: Ah, dali na.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Hannah Angel Castillo.

0: libong pa premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.

0: of a climate, across a climate, spanning the coastlines of Bataan, Altavas, and Palete, the sprawling green landscapes of New Washington, Calibo, and Numancia, and extending to Makato, Tangalan, Ibahay, Nabas, Malay, and Burwanga. These vital forest ecosystems protect our shores and sustain our marine life. A recent assessment conducted by DENR Penro Aklan alongside provincial and municipal LGUs confirms that the province's shores are home to 28 true species of mangroves. These habitats play a critical role in disaster mitigation, biodiversity conservation, and economic sustainability. But their green shields are in danger. Hidden among them is the rare Kapas-Kapas or Camptostemon filipinensis, the endangered mangrove species. Did you know that Kapas-Kapas is officially listed as endangered on the International Union for Conservation of Nature Red List? If we lose it, a piece of Aklan's natural heritage is gone forever. We cannot afford to lose our living seawalls. Stop the cutting. Protect our wetlands. Participate in local replanting programs. Protect our mangroves. And in turn, will protect us. Ikaw, ako, tayo, ang kalikasan. A message from the Department of Environment and Natural Resources, Penro Aklan.
1: Mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Toro. Magkatulang sa Ibusuki katindahan, kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sa 320 ml o na isa man ka Tansan sa Gold Eagle King. May isa ka na ka-raffle entry. Isulod ang Tansan sa sobre. Kag sulatan sa imong ngalan, edad, address, mobile number, kag ang ngalan sa suki imong katindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga magkitaan sa inyo paborito nga mga tindahan. Dania, ano pang ginawrat nyo? Magsinadya, kag magdaog sa mga pa-premyo nga kwarta, mga gamit sa balay, mga gadgets, kag grocery package. Sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan. Promo. See posters for details. Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review HFDA CFRR permit number 0052. See risk of 2025. Drink responsibly.
2: The secret of health.
3: If ang problema ni mo is to hindi manami nga katulugon kag pagtulog, dapat nga magpadayon ikaw sa pag-haon sang balungay. Pero kung hindi mo na mahimo, ang Santon Plus Gold Capsule pwede makabulig nga maghatag sang epekto sang balungay, Dok Leo.
4: Tungod sa mga sangkap, balas sang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa Diosil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balungay, less stress, more relaxation, stable energy overnight.
5: Southern Plus Gold.
4: So kung stable ang energy overnight, Sir Josel, hindi kasiling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsag hanggang ginagutom ka, kag daw ka anxious sa imo. Kati stable, sige-sige, steady ang energy, Sir Josel, nga naghatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-atulog, Sir Josel.
5: Southern Plus Gold.
3: So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, may alternative kita, abi, Dok Leo, mga sources sa vitamin D. No? Pareho sa bisang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo. Makabulig, enhance to have a good sleep, Dok Leo.
4: Ang vitamin D, may ara kita sinisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved din sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mudo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josel, ang pagtumar sa isang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa ring oras ang aton sa ni katulogon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josel, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa ring alawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sang katuyo sa normal iya, Sir Josel, nga kondisyon.
5: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: Nag-suggest kita nga mga 5 or 6 p.m. gainom na kita sang vitamin D o premium D3 kag Santon Vitamin C. Isa ka purpose, sinabalan mo, Sir Josel, may iban nga ang ilas na nga response pag inom sang vitamin D and vitamin C, nag-pagsik sila. So kung ang concern mo karon is tulog, hindi ka makatulog na yun, kati pagsik ka pa mo.
5: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
4: At least, mga isa ka oras before bedtime or mga alas 5 sa hapon, alas 6 sa serum.
5: Southern Plus Gold.
3: Kung gusto niyo mga pi, even late night, nga antes ka magtulog or samtang nagapulaw ka modera, pinakadami sini, may enhance pagtulog ninyo ang Santon Plus Coffee Mix niya mo ang coffee for all nga waya caffeine. Mm-hmm.

0: Merong Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, may caffeine ini siya. Only that, sa Santon Gold Coffee Mix, may balunggay da, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: May collagen kag may glutathione. For as much as possible, nga aton sini nga rekomendasyon, Dok Leo, nga inom ka mo mga not too late in the afternoon, ha?
1: Ikadamo, man sa mga tagpalamati na ito, mga followers na ito, Sir Jocelyn, why man sila yung problema? Tulog. Tiara, ya, makasiling kita nga ng bulan na ito nga. Why oras ang pagpangapi, ha? Bisan gabi, nag-inom sila sa Santon Gold Coffee Mix. Depende na sa ila, Sir Jocelyn.
0: Oo.
1: Kati, magluwas ng may glutathione kag collagen na ni mga beauty ingredient, Sir Jocelyn. Ang isa sa nga pampatamis na ginagamit sa iya is stevia man. Recommended man ni sa may mga diabetes, Sir Jocelyn.
2: Santon Gold Coffee Mix.
0: Talisa nagapulaw maayo galining Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, because of the collagen and glutathione and because of the mangustin ng palaya malunggay garlic and spirulina. No?
1: Makabuling, Sir Jocelyn, kapin pa tindi magin na ito manigar bisan nun na ito ka-discuss diri, Sir Jocelyn, nga dapat magtulog kita sa gabi.
0: Oo.
1: Kaya muna kinanglanon sa lawas na ito. May mga BPO, abingati, ang ilagay na cater dito sa piyak nga bahin sa kalibutan, Sir Jocelyn.
0: Mm.
1: Adlaw dito, gabi diri mo. Di gabi, igin sila sinimatrabaho.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Oh, that's why ginahimo sa iban sina, nag-supply sila sa niyo, kung nag-balon sila sa niyo, prepare sila sa niyo sa coffee, parang stay awake sila sa niyo sa gabi samtang sila nag-aubra.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Kagang Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, no? Ti, may malunggay manada.
1: Mm-hmm.
0: So, in short, sini, pwede ina makabulig sa inyo. Agud tong hindi kamo matam-an, especially kung hindi gid man malnigar, mapulaw gid kamo ya, Dok Leo.
1: Kagting isang daan sang probleman kung na nagapulaw ikaw masami, taas ang risk mo sa ni Sir Josiel sa insulin resistance. Kag kung may insulin resistance ka, may diabetes ka na, apektado man ang imo sa nga pagtulog. Diba si sa pagtuon, Sir Josiel, ang Santon nga linsa mangostin kag ang vitamin D3, makabulig ini sila improve sa insulin sensitivity, nga mo ding mayor nga sangkap sa nga to sa nga Premium D3 Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
3: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung magustin na may Santons. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM. XFM.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
12: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
11: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
12: Siguradong sisiglang pakiramdam.
11: Salzon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
11: na all-in-one sa presyong magaan.
12: Salzon Plus Herbal Oil.

0: Ay, balik kita mga katropa rato nga oras, alas 8.27 na sa agahon sa ato makaroon nga pag-propadayon. Good morning, ani kay Ariston Natividad. Good morning, ha. Nagapag-greet kita kay Christy Biriber. Agay na ni Clotilde Natividad, ag ati Girly Natividad, no? Itigbawan Madalaga. Good morning. Nag-propamati, nagatutok man makaroon nga agahon sa aton karang pag-rat. Sige, doon ang galing ibang arano. Kay Bonski, Mendoza Channel, good morning. Nag-propamati man, makaroon nga nga agahon na iya sa aton karang nga pag-pangalan. Now, sa aton makaroon nga pag-padayon, dayang porsyon na ito na katon, it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Para mapasanyog naton ro aton nga mata, kinahangan naton rong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Importante para sa aton nga pananawan. Kasi kung namata, ro aton nga mata, hindi malikawan nga nagasakit. So nagasakit imo, it's because nga wait nagasuporta nga lutein, beta-carotene, ag vitamin E. So ro, raya nga rang tatlo, una sa Vision X Plus. Para matawaan kita it manami nga pananawan mag Vision X Plus Soft Gel Capsule. Yes to health nga mga produkto ag makabuli gida sa aton karang ikaayong awas mga katropa no. Mabakal sa mga butika ag sa Mercury ag sa aton makaroon nga pagpropadayon. May pagpahayag man si Kim Sintog na Itbayan Aklan aton nga provincial coordinator. May kangtanan sa suna it presidente. Itawan taman sa datligwa. Kung ano ra, galing eh, bisan mag-inalin, tara eh. Pabati ang pagpahayag ni Kim Sintog na mga katrup.
1: Sa kakatapos no, nga sona, itaton ka niya panguwo, kamo sa inyo karon niya grupo, o ikaw, bilang chairman it Bayan Aklan, ano rin inyo karang tanaw, ano rin inyo karang opinion sa mga ging plastar sa sona, ita presidente?
2: Yes, no, una kara, initially, no, atong karang reaction kara ka tropang clear sa State of the Nation address no ni Pangulong Bongbong Marcos. So, siyempre, una, no, dismayado kita tungod sa truan na ginapangalandakan ng mga mataas ng mga officials no it niyang nasa gobyerno sa so, fingerprint ng corruption no sa niyang sa fingerprint ng flood control sa gapon makarno ginamba nga nakabinbin no gapon ro kaso in fact no may mga may gipakulong kuno no nga mga high ranking officials pero kung sa tutusin kara katotang clear wa pa kita nakita gid no nga official kung sino nga official no pro mataas nga official no nga sa gobyerno ro ging kulong no bisan nga ni mismo no ro ana kara nga si dating House Speaker Martin Romualdez no sa makaron ginapusayso pang ulo gyapon no do gina-file karang kaso no katupang clear the same time no sa usaping karet ng crisis no sa ng gera sa Middle East no na karang ginapangalandakan is niyang rumadasig no nga pagdasabat no sa pagtauhit ng ayuda no sa atong karang mga apektado nga sektor makita na atong karang katupang clear no niyang uway kongkreto nga tikang gidro gobyerno paano nasolusyonan no ro crisis naton sa langis dahil sa makaroon na katropang clear no kung ibalik naton no before nga nagkaroon it niyang paano it niyang gera sa Middle East ko February 28 halos nagadagan no it niyang 45 pesos to 60 pesos ro presyo karat ng crudo gasolina pero tanaw na to nasa sa makaroon no wag gapon ka panaog imo sa 70 pesos no 77 80 pesos no aus mapit no sa presyo karat niyang 90 pesos no ro presyo karat crudo ang said naton nga sa pagabuton sige sige gapon kara no ro kuno ro crisis katugahon ni traya kara nga niyang pagtaas it niyang oil no dahil instead no nga ng obra national industry nationalize no it ng gobyerno ro is the oil company kapares karit ng Petron nga dati man nga anak ng gobyerno what sa plano no it ng gobyerno para ibalik no sa control it ng gobyerno kararo ng oil kara katropang clear so mm-hmm. Butang bagon ro ana kara nga ro do naging tikang ang it ng gobyerno para masolusyonan ko no, no, do crisis sa lang is, kayro pagtao no, it ng ayuda. Outside man naton, ro 2,000 nga ayuda, no, ro agroma oil subsidy kara, up to 10,000 kara katropang clear, no, is not enough, bukong limawit niyang enough, no, para masabat do crisis ka ginapangatubang itatong karang transport sector. At the same time, no, sa atong karang mga commuters, sa atong karang mga konsumidor, no, nga nagatugay mawit ng domino effect, no, sa pagtaas yung presyo karat mga bagapunon. So, makita natin nga do pagpabuga, no, it niyang pagtao para it niyang ayuda, no, nga nag-spend it niyang 25 billion no, gobyerno, daya is niyang band-aid solusyon. Why mawit niyang solusyon, no, para masabat do konkreto nga public na konkreto nga problema naton. So sa part sa posible no sa part ng agrikultura no ro panawagan naton nga dapat i ro panawagan itatong karang mga manguma nga ibasura dapat do rice tarification law no do dayar naga do pa no do nang this actually this penalty ni ra no sa aton nga mga manguma ag mabatsagan naton don nga ro aton karang mga farmers halos na di-discourage no nga mag magpadayon sanda karang ng pagpanguma tungod tama kataas no presyo karat mga pestisidyo presyo karat ng kwano it ng krudo ro kwano ro pagtaasan right ng anda karang ng land preparations no ng katropang clear nagaepekto yung mamandon no sa pagnubo it niyang kita no sa time it ng it harvest no itato karang mga manguma that's why no ratong karang mga manguma is na discourage ka magtanom tungod mas mataas pa no randa karang gasto sa pagpanguma i compare no sa panahon nga naga harvest ang karang katropang clear so rugi na pangadakan do bilyon-bilyon no nga programa itang gobyerno sa sistema at agrikultura actually hindi ni mabatsagan no itatong karang mga
1: kumbaga bukod bastante ro mga programa nga nga gimpabugag ita ni ipangugo sir
2: tama ron na katropang clear dahil una kung mabatsagan kung ta itatong karang mga manguma mabatsagan man doon itatong karang mga konsumidor pag isa sa in kung mataas ro productivity no sa rate itatong karang agriculture masya binagin sa palay kada katropang clear nang mas ma-encourage kung ta naton ro atong karang mga manguma nga magtanong sanda kada katropang clear at the same time sa panahon it ng harvest is niyang ro presyo do presyo it mga ano it presyo it mga nang buga sa merkado ay mano po man kunta no ro presyo kada katropang clear ugaling tabalis karan nang mataas ang presyo it nang bugas no sa merkado tungod pa sa ano sa pag import no it mga imported rice no pero do local product kita atong karang manguma no ginabakal lang no it mga rice traders sa mga manguma sama na ba nga presyo halos ani ginabakal ro anda karang mga produkto is nang ro anda karang pagay nagtanaog ani sa 11 to 13 pesos na dapat hindi magdubo sa 20 to 21 pesos kararo ng market value karano katropang clear para mabawi itatong karang mga manguma ro anda karang ng gasto sa panahon karait ng tanom so nang daya do reflection it pagtaas it nang presyo it mga it nang bugas no sa pano sa merkado reflection sa kung paano uwa it nang kumpleto nga tikang noro gobyerno para mabuligan ro aton karang mga manguma
1: sir ano ninyong mahambal bilang sa part man it progresibong grupo nga masamino nga narared tag majawa bihagos hatalakay haplas tayo HR violation or the human rights and ano yun red tagging sir ano mong ano kara mahambal man
2: yes, doon yung pano katropang clear no halos na-adlock no nga i-highlights no ni Bongbong Marcos ro usap do sa Pinoyt na yung human rights violation niya sa pungsod ng Pilipinas bisan niya ni no kaina no during it niyang rally na sa Metro Manila halos niyang ging pangpunggan no ging barikadahan it mga kapulisan no ro mga partisipasyon it tagay niya yung sektor para para makipag-isa no sa panawagan karait niyang people zona mga maging illegal no nga magiging pang aresto no kung sa siin niyang that is a part of ng human rights violations no ro aton karanga do pag violate no sa atong atong karanga constitutional rights no sa usapin itang peaceable assembly aga freedom of expressions nang maski niya sa probinsya Itaclan noro ro nagakatabo nga mga harassment no, red tagging nang mga vilifications no, mga nga pagpakalain sa atong karang mga organisasyon nagatingkad no iya sa probinsya Itaclan, not only sa probinsya Itaclan kundi nationwide manimaw no sa pagpanguna ka right ng NTFLCAC. So do yun is niyang gusto nga iwasan no it ng gobyerno tungod sa nato no nga niyang daya is mambaho nga sa ton itang gobyerno sa usaping karait atong karanga ng tawanon nga kinamatarong. So dismayado kita no tungod niyang instead no nga pamatian itang gobyerno ro atong karanga mga panawagan bukod niya man sa usaping karat ng politika kundi sa usaping karat ng pang-ekonomiya aga kinamatarong itatong karanga mga pamumuyong Pilipinon. That's why katrupang clear no niyang bagong alyan sa makabayan no padayon kita no nga naga panawagan sa atong karanga mga pamumuyo nga dapat no nang maging naiso kita sa pagpaabot no itinaingat sa gobyerno agud mapamatian no instead nga pamatian no itang gobyerno ro atong karanga panawagan ay aro anda nga sabat no retagging aga harassment kara katupang clear.
1: Sir sa inyo nga ano padayon nga panawagan sa inyong tanaw may nakakalampag na naaabot ayhan aro inyo karang panawagan sa natungdan or ro yun sa piha karon ay mas nagagwalat ang gina-red tag nga ni kamo sir or do you know ginapahayag nga propaganda gatat inyong mga grupo raya karang mga panawagan sir.
2: Kuna ka nakatrupang clear no niyang bukod tayo ng propaganda kundi ro atong kara is ginro pag-iit ita atong kara nga mga kinamatarong ang sektor nga kinamatarong nato no sa binagid no ro sa sektor ita atong kara nga mga mangisda ro anda kara nga panawagan no nga nang dapat no maproteksyonan ro atong kara nga mga maisot nga mga mangisda nga dapat ro 15 kilometers nga municipal water hindi dapat pagsudlon it madagkuan nga fishing vessels pero haman nga ginaallow no it niyang gobyerno nga magsugod kara ro mga dagkuan nga mga fishing vessels nga naka-apekto sa atong kara nga mga mangisda hasta makaroon no niyang problema ro ni atong kara nga mga maisot nga mga mangisda katrupang clear pangaywa sa atong kara nga mga manguma din do ginapanawagan naton do konsepto it tunay na reforma sa lupa no nang pamasugon no ro sistema sa agrikultura suportahan sa mga manguma panabaon do presyo karat mga pesticide krudo gasolina para maghaganhagan no ro nang kapital no itatong karang mga manguma sa land preparations hasta sa panahon ni karait ng anihan kara katrupang clear. Pangatlo, usaping karat ng health payment no sa mga hospital bills sa mga pampublikong nga hospital katrupang clear pero pambugat gihapon sa bahay sa atong karang mga pasyente mas more on pa no ruanda karang nga ginagasto sa pagbakag itang bugong sa guwa itang hospital no katrupang clear. So niyang hospital bill to masabat na da may zero balance pero ro ginagasto nga mga nga paano nga mga pagbakalit ng buong sa guwa karait ng pharmacy is dapat dun sa bilong natutukan itong gobyerno nga dapat through atong kara mismo nga pharmacy solid ng hospital kara katrupang clear dapat sufisyente no aga dapat no nang nang tutukan man itong gobyerno no nga mas mapaabo do pag hire it mga doktor sa atong kara nga mga publikong hospital. Pangatlo sa sistema karait ng edukasyon kara katrupang clear linibog yapon no, ng mga classrooms rukugang nationwide. Ag linibo man ka mga teachers naton, rukugang no it niyang kuano it ang mga teachers naton. Ag nakapatong yapon sa 1:40 no to 1:45 no ratio in teachers between kuano ng students. So paano karon matutukan do sa pinit ng quality of educations kung do ratio tama kayo no do ratio it ato karang teachers sa anda karang mga estudyante. At the same time kara katrupang clear do panawagan no itaton karang mga guro nga pataason no ruanda karang nga kuano ruanda karang nga entry level no sa usaping karat ng sweldo para masasiguro naton no ro di kalidad no nga edukasyon kay pagatutukan itaton karang mga teacher karang katrupang clear ani do yun nga mga panawagan naton bukod ni marudit ng propaganda do yun is base no sa kaintangan nga ginaangkon itatong karang nga nagkainya nga sektor nga doon doon ginagiit naton no sa gobyerno, doon doon ginapanawagan naton, mas binagiit sa mga workers naton no, na padayon kita nga nakagansang sa particular iya sa Western Visayas 550 pesos or atong karang minimum wage no, pero abo kita nga mga workers iya nga tama ka no bonor wan karang nga pagpatuwilduhan nga sweldo 350 400 450 nga kung sa tutusin because of ng inflation rates nang hindi bukod mo it din do living wage no nga mauli ni mo mas manubo pa karon ang katupang clear, that's why no Rubayan part sa nagapanawagan na dapat pataason no sa 750 nga minimum wage no ro do sweldo dapat naton sa aton nga karang mamugon agud mabuhi no bilang kuano bilang disente karang pagpangabuhi karang katupang clear para makasabay man sa pagtaas ng presyo karang mga bakunon ang serbisyo sosyal kapara sa bayaran sa kuryente ag bayaran sa tubig.
1: Sir, sa pihak no itray ang mga pagkadismaya ninyo sa ray ka lang na naging sona, mga ging plastar, mga accomplishment, mga promesa ita pangugo sa ray ka lang na sona. May mga, may parte abi sa anak ka lang diskurso nga. Mingko na satisfy man ka mo or may nalipayan man ka mo, sir, sa anak ka lang mga ging plastar?
2: Una ka lang katropang clear, malipay kunta kita. No, kung ro basic sector naton ro mga manguma, mga mangisda, urban poor no, mga workers naton ginatamasa no ro duging pangako karait ng gobyerno no, pero nang wakita no naga wakita no it nang nakita no nga basihan para maging kontento kita no sa pangginobyerno ni Bongbong Marcos sa sulit ng apat nga dagon tungod padayon kita nga nagakalugmok no sa kaimuhon kara katrupang clear. So mahambang naton no nga nang satisfied kita no sa may pipila kita ka satisfied sa ginaubrat ng gobyerno kung makita naton do reflection it niyang pagangat no ipagpangabuhi itraya kara ng mga basic sector dahil do nagaangat yang abi pangabuhi kara katrupang clear sanda man lang no una sa gobyerno sanda sa mga politiko mga kontraktor mo mga kapunsaban anda sa mga infrastruktura nga mga project no nga nagaresulta nga mga karait ng substandard ghost project aga bukonit na yang ordinaryo karang pumuyo kara katrupang clear sa Parehas no natabo sa Davao may 51 billion karang budget for flood control no ro gobyerno sa Davao pero tanawa ba makondo Davao no sang kiringuan gidabahaon kara katrupang clear so ro 51 billion nga ron kung i-suporta kung taro sa aton karang mga manguma, mangisda, agurban por, agatong karang mga workers, karang katrupang clear, mabaho kung taro nga bulig no, para mapaangat no, Rwanda karang nga pagpangabuhi. Pero nakita na ito, no, niyang waman lang, no, it niyang konkreto nga tikang ro gobyerno, paano pasabton, dudaya karang mga korak officials, paano kara resolbahon, no, ro dumagawigan, no, nga problema itatong karang mga sektor. That's why nga ginamba namon, nga as long as, no, nga may katiwalian, agbulok o sistema karit ng gobyerno katrupang clear, dubago nga lang sa makabayan, padayon karang nga magamarcha, magaprotesta, ag magapahayag itatong karang nga mga hinaing.
1: Sir, unless may mga gusto kang nga idugang regarding no sa karang nga inyong nga naging observasyon, inyong nga ihanap na batsyagan sa karang nga sa pagkakaroon siya nga sa 2026.
2: Yes, no, katrupang clear, sa gihapon, no, nang padayon kita nga nagapanawagan no, nga dapat ibasura ro mga bulok karang programa aga niyang seryosohon no it ng gobyerno bukod niyang dapat it mga kuano mga band-aid solusyon no bukod niyang it mga ultimo nga mga financial assistance no ro ana karang i-provide sa pumuyo kundi ro konkreto nga sabat no masabi nagit sa sistema karat agrikultura dahil dayro nagapanguna nga kinanganon itatong karang mapuyo at the same time no ro paano solusyonan to what humpay no nga pagtaas karat ng inflation rates, that's why no sa bayan gusto naton nga ipaabot nga dapat no nang maging maisog kita sa atong karang ginahapag no sa gobyerno aga dapat no iwasan man it nang gobyerno pagi sa NTFLK no sa mga militar nga ginapakalain no ro atong karang organisasyon dahil sa tutusin sambilo kami yan nagabulig no sa gobyerno kara katrupang clear no nga dapat rugi na panawagan it ng progresibong organisasyon pamaagi no para masolusyonan to problema itatong parang mga sektor. So manabud nga salamat at mabuhay kita tanan.
1: Sige, with that mabud nga salamat si Sir Kim Sintug na Aro Chairman Itabayan Aklan. Raya man si Katropang Claire T. Adit XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
0: Ay, thank you kita kay Kim Sin Tugna Noro aton nga chairman provincial coordinator it bayan ganit daya karang suna it aton karang presidente no anda mataron nga opinion anda matanga pananawan mga pero sa pangkabilugan nagagawa tabi medyo bukon pa bukon man it kontintoro publiko sa dagagan ko gina-implement ita aton karang gobyerno. Kung ano halos makita nga dapat tawan it importansya especially ro raya nga rang akuan eh. Peace and order natun. No? So abot ang mga medyo natahap ng mga pumuyo. Ita aton karang peace and order kasi kabuabong mga krimen nga nagkaganapo especially sa Metro Manila. Kawagin matawan it nagakiigo karang atensyon na mga katrupa. Oy, sa aton karang mga katrupa, aton ng oras, sa aton makarang magpadayon, alas 8:41 aga manami nga balita sa aton karang mga igmanghod. Ro, aton nga paborito nga rang wellness coffee nga gina inom adlaw-adlaw dayang Santon Gold Coffee Mix. Available yun ra sa Watson Store. Posible nga enjoy nato adlaw-adlaw kasi paborito o tabitanan mga karon, kape nga rin, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Available man imaw sa Mercury Drug. Sa aton ka nga mga katropa ro na, nga gusto nga mag-inom, amang bakay, daya ka rin nga kanamiton nga kape, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Available na sa mga butika, nationwide, ag sa Mercury Drug, mga katropa. Sa aton ron nga mga igbangho doon na, Santon Gold Coffee Mix abot ang benepisyo raton karang sa ato makaroon nga pag propadayon 8:47 si former board member Harry Sugang may reaction na sa raya nga ranga suna itaton karang ara makaroon pamatian taman na karang pagpahayag
3: we just at this point but that is bagit para rin kapon niya yung plano sa nagkasuhan na nagkampo yung si Martin Duvaldez. So, which is satisfied ba ako? That necessarily nga, yung totally iwa ba na, wala din ba kasi sa diskurso nila, okay ba?
1: Kung kumpara ho na bisa last year attorney sa makaron, ano ro, minko mas satisfying kay mo nga so nanana. Kasi last year minko naging matunog gid ato eh bangod yan sa pagka discover no sa mga raya karang corruption sa flood control projects.
3: O nga ni, ay, pero siyempre dapat makaroon ay gratuto yung naradyan nga ni ro, siyempre ro, si Sara ay bold ka na nga, makaroon nila sa gratuan ni Christian, diba? Hagla na nga rating ni Bumbong na nagagapa at wag nga naba pa ni Sara para sa sa daywa. So dapat ay ano nga, makubis na ro tao bayan na ano, na ano nga pagdadang leadership ay strong. Dahil mga tao ay madugara ng kukya sa kutada po. Ato niya mga mutanti at ato mga magkita mga Pilipino. Kumbukas ko nga ng leadership. Dahil nga niya, pwede may corruption. Ato na rin pwede niya problema ay corruption eh.
1: Yes.
3: So paano ato madre sa corruption? O dapat ikaw kitagapukos. Kaya gari ko kasi nga ito ay mahiya naman kayo. Ibig sabihin, mahiya na magkatalkiyo, tigilan nyo rin yung corruption. Ayan. Pero dapat distinctive na mag-iinara na nga doon na sinabihan ko na kayo last year na mahiya na kayo. So ngayon, tatuluyan ko na kayo na gusto. Dapat gano'n na kayo. So, ituharan ko na kayo ito. Eh, kasi yung mga tao gawin, nagkakaroon nga kumpas nga. Natuto na lang na po pag ako ay.
1: Attorney, kung ano, abimanahahambag abino sa zona nga patong-patongon nga kaso ro nakatagana nga igapasaka sana karang nga inkampon nga si Martin Romualdez. Ikaw abi kimo attorney bilang political analyst man, ubusan ay han nya magataas pagid ro trust rating ipanguo ang kaso mapakulong gid na naraya karang nga ginaturo no nga nagapanguna sa corruption sa flood control which is ana nga ning inkampon nga ra attorney.
3: That is a very good statement thing na ni Bongbong. Kaya mo tayo pangulo, kaya mo bilog ng Pilipinas, kaya mo pangulo yung certain relatives to certain group of people sa Pilipinas. Kaya doon niya rin katong kanabuhay sa Pilipinas. Kaya lang tatambiwa at may problema sa corruption. Kaya mo nga rin si Junjo lang, yung kasuhan niya tinang kausto nga. Ano? Eh, kasi wala kasi doon sa Bisaya. Dito lang. So, siyempre, kung makulong doon, at pagkandi ko na lang kanday Martin Romualdez, ay doon yung dito signal nga kami ito, di ba kaya ng mga kira-kira sa natin pagkukulong kayo.
1: Kumbaga, may ngipon doon ng mga promesa.
3: Para nga ba rin sa Tuhay, pag-Krisba, pag-Krisba, pag-Krisba, pag-Krisba,
1: pag-Krisba.
3: Oo. O, dapat ito paro na. Makaroon ko waman ito pa na lang, that's it. Ito paro na lang makaroon. Kaya na pag-abong pag-aroon ng uras. Ito paro na na.
1: Attorney, para kay mo, ano rin mga pinaka, kumbagahay, naging importante din nung tema o mensahe nga ginghambag makaroon sa SONA, sa makaroon ng Dagon?
3: Dua na nga rubugas na itong nga ni Aide niya. Iba ako mananal na 20 pesos. Iba nga rin na korotawo. Pero kung mananal na mga nisang may nga na rubugas na ito, permanente nga lunar. Kung makamukha ka rubugas na 20 pesos, kabaho nga pagay rin sa ito mga Pilipino. Kasi kasahin ka ba niya, maski walang sugar o tao, basta may bugas.
1: Buhay.
3: Ayaw kita?
1: Oo.
3: Oo, yun. Kapag ko sa natang likod, nagbukusin dagong ito ay. Ang saw-saw sa ginabo sa iyo, buhay, matanda. Matanda yung bugas yan. Oo. Eh, sige na tao ko rin nga po ngayon, kung may magpakaya yung bugas. Eh, dahil nga naman yung mga tinuha sila nga tanong sa likod. Bugas na lang gusto yun. Oo.
1: Diba? Oo. Attorney, may mga ano, may mga importante nga issue o problema ro nasyon nga minkuwa baga ha, hatutukan ha haplastar ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ana nga SONA o mga para kay mo may mga uwa hambal nga mga importanteng problema.
3: Ko pa ko ta hita na may importante yung ano na ba ko. Kaya matry din pagkala magsugot ay ang mukha ko.
1: Oo, pero aming ko pabort akada no, base sa naging SONA, itpangugo, aming ko pabort ay mao attorney.
3: Ay, siyempre, ay dahil nga na mag-aaga na, yung katawas basta-basta nga.
1: Trabaho.
3: Trabaho. Ay, galing si Kamamuga, at yung ano, tubig.
1: Oo. Kung may problema man yan, ikita makaw na sa tubig, especially sa atin yung mga mangunguma.
3: Oo, hindi po ko talaga, kung gumagay ko naman na ipisi mo, mabagbong tubig.
1: Oo.
3: Ay, kailangan sa hindi yung may nakatambay sa kong tubig. Oo. Ay, dapat man ako na nag-aubrao na ikat na nag-tubog sa tubig na nag-masin, hindi hindi pa rin ako to-fire ko, computer. Ito, bukong ako sa experience sa mga
1: Attorney, sa imong pananawan nga bimana, sa imong nga pag-rate, man o kabahuro chance nga maipatuman aron mga mga promesa nga raag prioridad nga hahambag ita pangugo sa anak karon nga diskurso sa sona nga ra. Mabahuro chance ha, or na ano?
3: Kung dali-dali nga po, para pinigyan ko, huwag na tupad.
1: Huwag man natupad.
3: Oo. Kaya yung mga bako nga pwede ko brawa ni Mapobra. Kapit ako sa mga ako kasi pagyapal tapos ay sana nga rin magsasit ng brako na Mapobra. So, yun problema na to. Kaya kung gakot ba nga ay kung ay pupusipo sa itong full production ay nakalabiwan baka lang yung problema sa Pilipinas.
1: Yes.
3: Sa itong full production. So, kuya ko talaga ron.
1: So, pero sa part abimanat sa ato niya education system, healthcare system, may mga nakita ikaw nga, may mga pagpatuman man sa mga naunang na nakarang nga promesa?
3: Kami wala man, pero
1: bukod
3: may na... ato education system ay magkugat po mataron. Ato education ay problema, ay siyempre, kaya baka masyado prohibitive ng presyo sa ato yung mga buong karon, hospital ka. Ay wag di man pa sa bisita sa gobyerno, gastos, o eh, paano kung makakorta sa peka ron? Di ba kabuhay yung kumbi na mamatay ko na maski simple na masakit? Eh dahil nga ni Dino na ma-hospitalize, Dino na ma-tukan, at dahil nga ni kuha sa kwarta.
1: Pero
3: oo.
1: Kung ikaw abi kaina attorney no sa imong pagtanaw, sa imong pagpamati sa tono, ita panghambagon, ita pangugusa nang sa raya ka lang so na mahamba naton imo nga nagataw gid matibay nga direktiba mga matibay nga mapag-on gid ang panawagan sa anak karon niya nabili niya daywang dag-on sa anak nga termino agud mapatuman gid ra kay nga mga dapat maipatuman kay man may mga panawagan imo kay ina attorney eh. Especially mga layi nga to sa especially sa mga tax attorney
3: ay dapat ya niya tubos sa pagbigyo siya mapatuman na dahil nga niya gana ligasya karon tatay tulok sa people power sanda diba. Oh, dapat i-reana ng bawion. Ay, gaya na ng uras ng bawion na maritig ng pangalat bangkos. Ay, kung doon nga patay, pangalumutin ng bangkos kabangon. Primero na siya ng agpat, bagayin nga nga mga at nga ibig sa tao kay para sa mga mover. Ay, mga nga kapalik po nga rin sa talaga ng Pilipino ay naman baka kwarta.
1: Hindi niya gusto yung good governance pero nababaka man attorney during the election.
3: Dahil sa atong pibiyo, kita mo, kapalik na mga tao ko na. At mga patino sa tao ay mata. Sa mga pisto, sa gobyerno. Ay, doon yung katawa ka ng sinso dahil ano yung lahat ng matino ng tao ay sa pisto. Ay, yung mga kurap na ay nakapisto tayo, may kwarta sa da. Pero ito, dapat may loko na ito na itong igipin sa ito na itong bumutante. Kaya nyo, mas ilambom ako sa bumutante. Dapat na nakako, sir. Sir, para ito rin, para kung limato tayo na mga kwarta, may muta na mga tabara kami. Ay, bako na ito. Mula yung problema nga rin, siyempre yung wala ko siguro basura kung bumatot ko sa kwarta. Pwede din yung lukuro tao ng ito sa kwarta. Pero kwarta na tao kayo, ito nakawan na naroon. Di ba lang tao kayo na buo ba sila nakawan doon? Kung ito wata ng kwarta nga rin, di ba lang tarupo doon? Ay galing ka mo matarong siya, saro? Dari hari lo gusto na makapisto, ako na naka pag-isanta. So, may siya nga matatatang gusto na buwan ito gumbero ikita. Kung pasuko ka kita, kung nagpasuko ka kita, gabutang ka na sa mga lindi na lang. Ito na gabutang.
1: So attorney Saraya karang dayang Sona 2026 ano mo nakikitang magiging epekto kara sa relasyon it pangugo sa iba pagid niya ahensya at gobyerno sa tanaw nimo para sabi last year no may mga nadagasa gid ah may mga ging ano gid imaw eh, may maging tumod nga ahensya makaron attorney may maging epekto man ayan ray karang anang mga naging anang mga parte anang diskurso sa ibang ehensya.
3: Eh, tawag po ko sa panalo ka ng mga mag-ipag-away. Wala na po ko sa ka na i-stimulay ng dada. Yusul, wala na ka na. Dahil nga na yung oras yung mag-pinag-away ka na ka na. Wala na lang yung populasyon ay.
1: Doon yun. Pilang dagon lang nabilin eh.
3: Pag yun na wayo, pag pinag-gila na matapos sa tabaho, diba?
1: So ro imo nga rate abi man ha attorney bilang political analyst man ilay mong rate 1 out of 10 man sa gihapon sa Ray Karanga Sona 2026 pag sa pag
3: 6
1: man gihapon. Pasado matakin mo kubagay
3: hindi na ako ba sa konsensya eh tawag nga ba si Sherry eh. Hindi na ako makonsensya na kung tawa ko ba si Jimmy, hindi na ako katawa ka lang. Sa 6 mo.
1: Sa ang emot 6, at least pasado.
3: Oh.
1: Pero ano, may mga ano man, may kumbaga kabilugan satisfied mata ikaw? Or sakto lang nga ni 6 yang? Ano attorney?
3: Oo. Oh. Eh, basta na nga, natutunan niya lang nga kasuhan na ng kapon.
1: Doon yung ginaroon mong ginaabang-abangan.
3: Moro na ito yung ano karo, tinik mo yung tulad ng bakog sa anang gawas.
1: Oo. Para kimo attorney kung sa part yata abi manat politika no kasuhan gid daro ana karang income pod dire diretso ta gid daro pagsalig ka na ita mga pumuguyo Pinoy
3: ko kasuhan na ay kapo nga ro ay mabawi na lang
1: oh, makakulong gid abi man attorney
3: ay dapat pa ito ay dali ro pero kuno ka kay public ata na pa tumbalalo ni taro ila kulong ay ka mga malaking display watara.
1: Sige. Pero ikaw abi man attorney no, last year abi na naraging siwala tira karang mga corruption sa flood control. Last year man nagaki pro nagakot gidro pangalat anang inkampod. Masyadong mabuhay, ro pilang buwan yon nanganangan gasang asag dagon yon yani no. Angan-angan. Masyadong mabuhay ro daya karang kumbaga time frame para makapakulong daya karang nagapanguna nga.
3: Masyadong mabuhay. Masyado mabuhay. Risyo, wala ka rin mag-uha. Kumita ka o reparta. Oo. Kaso, masyado mabuhay.
0: Okay. Okay mata kay attorney Harry Sugkang Ruplastada ita sunay. Pero may mga sangkalayangan mga nakita nga mga kakulangan pa. Hindaya, anda matarang mga opinion. Kita kanya-kanya nga may mga opinion regarding sa State of the Nation address. Pero sa pangkabilugan, medyo bukon ita kumbinsido ro publiko. So gato naton after 1 year guman, kung baga may itikal ro presidente sa anang ika-anom nga State of the Nation address, mga katulad. Maraton nga oras, alas 9.05 na. Ginakuyabos ng ganit oras mga katropa sa ato makaroon nga pagpangalaga. Da, ibang arang mga mainit ng mga topiko, istoryahan tara sa ibang mga news and public affairs. Ita, except. Oh, magkuhan nyo man ito. Ay haraguman, bilog sa mga nagpabugat yung mga katon nga raro. Pagtaas at presyo mga produktong petrolyo. Kaya na, sumaka umat at pilang, kuhan eh, ilang porsyento. Ay basta Martes nga raro mga katropa, may unag. Anyway, wawag tatu oras sa ato makaroon nga pagpangalagad. Naging kabulig na ito. Kakbay sa ato makaroon nga pag-iliba sa ato karang technical side, katropang si Pril Kit Palmon. Iyaman sa ato karang nga XFM News Center, kabulig taman katropang Mariani Tolentino. Kakbay ta si katropang Claire Tiada. sa Kayit Patrol si Katropang Ariel Colas at Katropang Christian Villanueva. Sangagan, kuamon ka nga General Manager, Katropang Edwin Garing. At siyempre, kuamon ka nga Chief Executive Officer, Dr. Emilito Oy. Kuman si Katropang John Alinascan. Nagpasalamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang Katropa mo.

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M.L. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega M.L. Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M.L. Lulier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M.L. Lulier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo. Magkatulang sa Ibusuki katindahan kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sa 320ml o na isa man ka Tansan sa Gold Eagle King. May isa ka na ka-raffle entry. Isulod ang Tansan sa sobre kag sulatan sa imong ngalan, edad, address, mobile number kag ang ngalan sa suki mo nga tindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga makita sa inyo paborito nga mga tindahan. Dali a, ano pang ginawhat nyo? Magsinadya kag magdaog sa mga pa-premyo nga kwarta, mga gamit sa balay, mga gadgets, kag grocery package sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo.
2: See posters for details.
1: Promo period from January 27 to December 31, 2025.
2: Review with FDA CFRR permit number 0052. Series of 2025. Drink responsibly.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung bukog sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: XFM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santon Plus Herbal Soap. Ito
12: si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: Nanami gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
14: Ako si Sara sa akong kutupan ni Lilo.

0: ulo.
1: System pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Mga katropa, kinakalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tugtog Biyernes. Last Jess, tugtog Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM. X-FM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo, Philippine Standard Time, 15 minutos. Mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon.
1: Servisyong katropa, maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Renja Gaon Luzon ve Sayas Mindanao. Ay Renja Gaon Provincia Itaclan. Anwat Kalibog, good morning. Welcome na welcome na kanon sa tunya pagarangkada pagpangalagan. Programang serbisyong katropa. Makaroon kita ng adlaw Martes, bat sa 28 sa buwan ni Hulyo dagung 2026. And of course, sa gihapon, makaiba ninyo, katropang Claire Tia.
1: Exciting!
0: Mga katropa, sa kita na si Gis Agahon, mag-monitor tutok sa munkaroon niya pagpangalagad kay man the more, the merrier. And of course, sa ito niya pag-welcome, sa ito niya pag-abi-abi, sa ito niya pagtamiyaw sa mga katropa nato niya nagka-monitor tutok na sa mga transistor radio FM ones. Nakatunin na sa XFM Kalibu Megahertz.

0: agad. Well, good morning, good morning, good morning, Anay. Happy-happy monitoring, gid aha. Samtang nagataris-taris sa Isabano at Kalibo Provincia, Taklan. Sa atin yung mga mamang chuper. Sa atin karon yung mga drivers, sweet lovers. Good morning! Uy ha, stay hydrated mga katropa. Masingkaw na naman Rusilac it adlaw. So, pagkahapon, nagagawom. Although nagagawom, no? Pero kung mga makarang pang-orason, nagasingkaw Rusilac it adlaw. Mainit, madangga. Mga katropa nga ni stay hydrated. Magamit it mga panangga sa direkta nga tama it silak it adlaw. Well, good morning man sa mga katropa naton sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Kutubit Magaboti, tato niya pagpangalanan. Pag ililiba sa isla it Boracay, Inland Malay sa 1st and 2nd District, tato niya probinsya Takan, mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga, meron niya gahon mga katropa. Sa mga katropa natin niya overseas, Filipino workers. So kung OFW, sa mga parte at kalibutan na naman niya oras sa inyo karoon mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Mga katropa, uy, download na ka mo ha. Ayaw ganyan yung pagkalipat tayo. Mag-download it XFM Radio mobile application for free. Libre malang manon mga katropa kay man. Feels like home kung everyday nakamonitor sa XFM Kalibo. Kama naman, Kabilugan XFM Network, Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting Tuesday morning, mga katropa. At of course, panibagong adlaw, panibagong edisyon, itato niya pagpangalagad, panibagong istorya, raton karon niya pagatutukan. Raya ka na mga katropang nakita natin, isuryahan natin, dire-diretso kita karay, wa kita nila nga magkurabos raton karon niya oras. Good maplastaro, dapat maiplastar. Raya ka na nga sang kagagaki, no nga. May ginaburubat siya sa anak karon niya panit ang nakita natin sa social media, no, ginpost itsang ka aklanan content creator nga si Kavukang Vlog. Ro sitwasyon makaroon o kondisyon ni Taraya karang gagaki. Nga bilog nga gawas ut anana mga katropa. Min ko anong tawag karon no? Buko mat ko nagapanit-panit ut ah, nagpanit ut ang ani na buot ang ani ro panit mga katropa. No? So gaban hay may anak karang masakit sa anang nga panit or skin disease. Apang bangod sa kapobrehan, wa pagi dapat check up. Uwa hapatanaw mga katropa. No? Ro condition ni try karang okay kanugon ang ani pogi git ang ani kun try karang unga. So ging bisita ra ni Kavukang at ato nya katropa nga si Kavukang. Sa ana mismo nga bagay ag ging kamusta ro ana karang sitwasyon. Agro yung tangani makaron ha ro condition unga bilog nga lawas. Ro pag ano no minko naga ano mga katropa gapanghabal imaw apang minko nagapanit-panit nagpanit chut agid niya ni usa nga portion ni sike naga pink kut ah bangod niya ni sa pagka pakis it mga panit oy pasintabi anay ha pasintabi anay kami sa mga nagapuro pamahaw sa mga nagakaon makaroon sa mga naka-monitor maselan ro aton karang mga slides nga ginapakita ro aton karang pictures sa kondisyon ito nga ag syempre ro aton karang katuyuan gi dai makaabot ro istoryat unga nga rasa haom magbulig prayers man ano man do nya klasit bulig hay daya gid ro kinahangan makarat unga mga katropa. Okay, no? Ruin gid ang ani ro problema ya sa aton kara sa kapobrehan hay naseset aside ro ikaayo nga was nga grabe utang inantos pero sa nga nga what kwartay wa gid aron wa gid ha pa check up although may mga libre kitang check up especially sa provincial hospital pero mga request nga ra mga butang nato mga blood test o kung ano man yung mga gina-request it doktor nga kinahangan magpa-idawom sa mga nagakaigong eksaminasyon ay bangod niya isa wat kwarta o wa gid na pa-idawom o wa gid na ka-undergo sa raya ka ng mga examination or test raya ka nga unga. So mga katropa sa to niya pagpangalagad personal na to niya maka-uistorya makaibahan si Madam Kavukang Vlogs no ay imo gid akararo personal man ito nga nagbisita sa raya ka nga igagaki. So isudyante para imo no hello good morning Madam si Madam Kavukang Vlogs. mask eh bahan naton makaron. Madam, ano imo ra ana karang sitwasyon makaron? Estudyante pa eh. Estudyante pare karang

0: okay? Kasi minko bata pag demo tanaw, no?
1: Good morning, Alen, no, mga katropa, heroine. Actually, student imaw, student matayata imaw ron, pero bukod ako sure wa ko beha mga pamangkot kong estudyante imaw kasi nag-focus gid ako sa anang masakit sa anang panit. Pero ara ako nga tapagkasayo dahil nadugaan timot confident na huya gida imaw. Siguro, basi nag-stop lang imaw kasi nga ni saan nga condition niya, basi kung ibuli mo sa school or pandirihan imaw kasi nga ni...
0: Hindi ka man guro ka-focus in sa pagtuod kung pinangato ka
1: kasi
0: no?
1: Bukod niya makato, mahapdi, matcha batsyag mo at anando sakit sa imo nga panit. Ngani hay naloka gid ako pagkakita ko gada ka nakatropang Claire nga oh my god makara tagal first time ko abi nakakita sa personal it makaro yung klase nga sakit sa panit nga as in nga nagbakbak gid imo mga nasunog imo
0: ko ano ni tawag nang nakarno ka ko sa kung sa paso ay ko na ano ta nang panit gid ah
1: tutubrak na kuwa gid as in gid nga kaguoy gid nga maya duong nga ngani hay na ano man ako, na-touch man ang tagipusoon. Actually, nag-agto ako sa andang lugar, itdaya nga unga nga ra, pero bukong tat imo ang gintuyo. Gwagid ako ka nakakilaya, dahil raamon tang agto abito, katropang Claire is, nag-home service ta kami, at hair color, sa amon nga kakilaya. Tapos, so dayang unga nga rahay, taga-una malangman imaw kagapit itamon nga kakilaga nga ron nga gin servisan. So habang nagahugat kami, nagababad nga ni kuno, hay, nagpamashare kami sa kaiping itbagay ito yun yung amon nga customer nga may baraka, agmaya, may pulan.
0: Na-discoverate ang inyo story at unga nga rahay.
1: Oo, tapos nakibot ako habang ano kami rito, nagatambay kami sa baraka, may kilaga ako it, pamilya ito yun yung unga, nga niya, haba nanda nga, kung pwede na akong kuno,
0: picture
1: anong unga iya sa social media. So ako, wala na ako nagdaywa-daywang isip. Bahala yun kung ano rumatabo, kung mag-abo o manda ato niya bashers. Kasi usually, abi, pag mga makarang ginapost na ito, haman ginabidyo-bidyo pa kuno.
0: Pero walang mabuligan niya, Gi.
1: Haman ginabidyo. Kasi nga ni, do yun the request man it pamilya agbukot na naghaling ka kung do
0: rin. Agod makaabot sa makawag, sa natundan.
1: Tama, gita, diba? Katropang Claire. Do yun gid araw pinaka-purpose karon para at least sa mga may mga buwawanon yung mga tagipusuon mabulig asandaron, di ba? Agro video hay bukon it para sa mga bashers kundi para imaw sa mga tao nga mabinuligon.
0: Yes. Kung di ka mo magbulig, hindi ka mo di ba mag-commenter yes. Mga bukot manami.
1: Tama.
0: Makaroon malang man do sistema, makaroon eh, kung wakat manami ikabulig, hey, i-pray mo lang. Di
1: yeah,
0: ba?
1: I-pray mo lang gid.
0: Doon nga. Kauuoy.
1: Siyempre, roon nga abi hay nagasakripisyo gid imaw. Grabe gidara ng pagsakripisyo eh. Kaya gid ang maluwag gid sa ang tagipusoon nga i-post imaw, i-videohan imaw, i-feature imaw para ang baga nga mabuligan gid ayang unga kasi kaguoy gid ang ani nga ako ta mismo gurga pa kayut bulig para sa unga nga ra nga kun ta ay hibuligan ninyo nga magbalik man daan nga confident tawa natin imo it hope nga magmayad imaw kasi hay syempre wa kita kasay ko ano taga suod sa nang isip kung yes. Haman nagmakaron ta imaw
0: kung bakit ana binato no madam hay bukod nyo tara it simple nga ano eh doon niya
1: yes bukod nyo tayo mo to rashes
0: oo ag nga, sa mental health yata na maka-apekto yeah. But syempre sa anak gidang ikaayong nga was health condition gid ara nga wakit na nila nga maulit pa baga sa malala super lala nga condition niya to the point niya hindi ba maagapan so dapat tayo ma-check up lagi. Ano ro story behind gida kara? Sigo nag-umpisa paano nag-umpisa?
1: So ra ako niya pagkasayo dai 3 months gud abiro raya nga masakit sa ana nga panit. So allergy ta yata imaw kuno ra either sa matcha sa tapo-tapo kasi matyawa man ako tinambay nga ano ba eh kung ano ra kinaon and then bigla lat ako nung gumawa ro
0: nagpangat-rashes yata na imaw
1: nagpangato nag-rashes nagpangato tapos ay nagmakaroon niya tarayon.
0: Do, kumbaga sa 3 months nga to, kumbaga nag-umpisa sa pangato, what time mo nagduga ro ka to?
1: What? Ay, nag-continue time mo hasat na irritate, taraan ang panit, agharoon ta, doon natabo ka na.
0: Nagpa-check up on sanda?
1: Actually, nagpa-check up sanda, pero kinahangan, ginabi ko nun nanda, nga ipa-blood test, doon nga,
0: Kasi basi sa sugod, rumah katong.
1: Yeah, tama. Galing, uwa na dahapadayon do pag-check up, according man sa tiya, dahil uwa, gidasanda, it, kwarta-kwarta. Kasi roan ang ginanay karahay, kabulig malang, agraan ang tiya man niya to, hay kabulig malang man, aga pila malang man gido, ginabaton nga sweldo, agro, ana, ag... Dayabi nga kuno nga katopang katropang Claire hay ito tay mo naghalin sa tatay it ananara. Bali matya idtot ay
0: mo nagbaho. Oh,
1: bukon ba nagbaho matya nagfutya nag vacation or whatever. Hay ito tay mo naghalin and then hindi nanda ito mapabugong man sa Manila. Kaagdi man kaya ipabugong ita anang tatay
0: ah, siguro. Ah, ito pagat nagwagot ah.
1: Yeah. Hindi man nanda kaya ipabugong ang isa pa abi hay dumalisod pa kara haron do situation ito nga hay mali separated araan nga parents wagot asa.
0: So sino nang kaibahan makaroon sa bagay?
1: Raan nga anong tiya nga to?
0: Nga kasambahay.
1: Oo, nga kasambahay. Dato ka na ron nagabulig makaroon. Pero bulig ang doon man nga mapakaon imaw.
0: Pero sa buong wa, gida.
1: Pero sa buong ay grabe, gida daro kalisod nanda.
0: Pero sa andang unang pa-check up nga to, alin doon nga nauna nga mga pagpabuong na like may mga ginapahid imaw?
1: Yeah, treatment, ointment kuno nga to nga... worth of 1,800.
0: Kada ano?
1: Oo. Pero sa 1,800 nga ron, matyasang gamitan niya't agid nanda. Kasi ani ay bilugid katropang Claire nga gawas gid aro. May diferensya sa unga. Nga ni ay hindi kita mag-igo ro. Kung adlaw-adlaw, tanimo imo butang at buong adlaw-adlaw gid ang 1,800 gid ara imo.
0: Nakahistorya mo ro unga.
1: Oo.
0: Ano man si Nana, kamusta kunuraan ang pamatsyag makaroon?
1: Actually, hay, doon nga ni mahapdi nga ni kunuraan ang panit, hay, kamabalakon ka na, bukong niyit masyado nga mahambay roong nga, nga ni one question ay one answer yata yun na imaw, katropang Claire, nga ni iwa ko ni mo nga ginpilita, ginistorya, kasi nga ni hay, base, pero gin ako ni mo nga ginhambagan nga, magpakabaskugang makon ikaw, hindi ikaw magpaka-stress, i-relax mo yung sarili, mga muyo ka lang ginmakon sa Ginoo, tapos, hindi makon ikaw mag inisip-isip anay, kasi sa makarang condition abay dapat abay hey, ma-relax ima kasi feeling ko tabi the way mo nga mag-ininisip ang ma-stress eh, mas lalong ga-trigger daana nga masakit sa panit nga ni hay ginlaygayan ko lang man imaw nga may mabulig gid kimo amba na kun to makabuligan kag gid makon itawo amba na kun to nga ni ay hindi ni ko magpaka-stress mag-relax yang anay ikaw ang mga muyo ang gid anay ikaw
0: so bilog nga gawa shoot agid ratanan
1: pati sa anang sorry sa gapamati pati sa anang private part
0: So sa anang si King ada may mga part shoot agid no nga what panit ni kay kita pingkot agid
1: yeah, do ang as in gid ang gahukwa ut agid imo sa anang ano sa anang uno mauno do anang panit
0: so pilang dag-on yun ni Mora?
1: 19 years old yun ni
0: Mora. So kung 3 months, 3 months, wangkid kita pa, wapan na ito na confirm, pero syempre sa anong kondisyon, malisod ang magpadayit pagtuon eh, no?
1: As in, kasi number one karon di mong confidence yagi, madura yagi. Kasi nga niya, doon niya rin ang sitwasyon. At number two karon basi kung ano pa isipon it mga tao, hitap ng sanda. Pero matyabukon matay mo rin makatayapon. Bukon matay sa sakana at agid di mauron. Haba kung anikan daw, basi makon sa jeans, sino pa mako doon nagmakarating
0: yeah, so,
1: before? Hay, imaw malang man kuno.
0: Oo. Kasi gaban kung bukon man na, pero bukon man gid imot man at mga ano, wala man imot allergy. Gulpi gat ah nga sa pagkaon abi mana no, wa man gid.
1: Wa kakot hamit lang ro anang atiya kung ano ayata anang hakaon basta ra anda gat ang ano, allergy at ako ni imaw ag bigla at ako nagmakaron yat ako no ro anang pamanit. Habang umabot it 3 months ay haron na nagalinal nagalala matay imaw. Pero kung makita mo katropang Claire daana nga ilong di ba haron na may mapak issue mat as in gid ang gahukwa gid mo sa anang ano as in kauoy gid daro unga.
0: Oo, kita nga ni may ginabatsyag nga maintok nga portion para nga ayawan kita tiisa katog ay mahapdi.
1: Super. Diba? Experience ko man dati ro nagpangatog ako. Nagpangatog ako nga man siya may
0: nagapanit-panit.
1: Oo. Buko ni mo't kapanit mo gagawa nga may gagawa nga mga rashes nga kakato-kato. Dato po yung ano, di ko what ama masarangan. What if dayang sa unga nga
0: raw. Bilog nga yawas.
1: Ano kaya nabatsyagan ito nga kasakit-sakit ito as.
0: Kamusta? Kamusta after ni mo ma-post mo sa social media ni mo sa imong page? Kamusta rin naging feedback man?
1: So pag-post na kun ka nakara sa social media, so abo matanga nagsimpatsya ka na, no, abo matanga nagtao it idea kung ano kunong mga kung basi maurang sakit kuno yon, maurang sakit ag maina matanga naga-offer it sabon. Actually after yakimo hay may ginaagtunan ako ina sa may lasoy na sa andang nga shop it sabon para kasi kuno may makaron man kuno nga sakit ag ginamit natong sabon hinagmayad. So buo naton doon makaron after gid anamon iya kimo katropang Claire hay may sponsor kita it sabon. So ato itong hapiton and then sa financial man actually may nagsend jud sa unga nga ra 1,000 pesos. So mabaho gyud nya pasalamat namon doon. Ipagawa ko man doon sa vlog kung sino man sanda. So
0: itingob lang.
1: Oo, ipagawa naton sa vlog tanan-tanan do mga nag-sponsor agro mga amount ag ipaabot gyud naton sa unga nga ra kung sino nagtagayaong nga ron at least bagahay hikitan it mga tawo nga abong gabulig sa unga agbasi may magbulig pa sa makaron daywa pa ang gid nya ka sponsor. May pangatlo nga sponsor which is nga manid namon nga magagto sa ibahay para kasi kantiguhan ko na imaw magbuong it doon nga klase nga masakit.
0: Pero mas minami gid akong ano tag check up gid ayo. Pero kasi may sasugod ta abiin. Yeah.
1: Pero habang uwa pa siguro check up it's i try na aton datong nga datong atong gustong magbulig sa unga. I try naton imaw dawhon naton do nga sa ibahay and then sa bulig pagidit aton yung mga followers sa bulig ninyo manay iya sa radyo nga mga followers ninyo sa radyo ay base kung masamitan yung dilit o nga aro pagpa-check up yes. At itama nga buong nga para ka na
0: listo dabi comment kung may mga ginapahid-pahid kitang
1: wakita
0: kasayod kung alin aro atong gid mang masakit ay base ba mas mag sure mahapdi
1: oo
0: mahapdi mas magkato ma-irritate lalo do panit ki kaguoy matakiraya ka lang nga o nga so tagasin gani sandara.
1: Iya sa da naga-star makara sa Tigayon, Purok Dos, ina sa Cipriano Road, pasugod. Ina sa naga-star doon sa ano ron eh, matya kabuabo nga mga panimalay. Ano no, may maisot nga tulay. O so yun ninyo si Jacqueline na...
0: Doon na ng tiya.
1: Tiya na Dora. Nanay tayata nana. Ay actually matya ng nanay naman yata ga-star pero ga-ubuga trabaho gang sa...
0: Ibang bagay.
1: Oo, sa ibang bagay.
0: Kung tama kaabot raya kay Mayor, no?
1: Tamay pagid niya yung juries.
0: Total ay mabininuligon gidaro aton niya, alkalde.
1: Yes.
0: Masin niya ni Bukol, mga taga-Kalibo, ginabuliga na
1: gida. Yes, saludo gid ako sa Mayor at Kalibo.
0: How much more kung ta raya gid ang Kalibon ho, no? Abo pat ang handom, raya ka lang unga for sure. Kung ta, hindi ba mabagabagan it anang kondisyon niya ra sa nang ikaayo nga wasro nga maabot ra na karon niya mga handom ag aron dun maagapan gid ano madamay malisod gid ang kung
1: may pangarap at aro nga nga ra Lord
0: oo si
1: nani hay ginaano gid namo niya kun ta makaabot da sa mga tawo nga may binugawanon nga tagipusuon nga hibuligan gid naton si John Paul
0: ano na pilyo? Nadora?
1: Nadora. Na mental block ko na ako. Sorry. Si John Paul Nadora nga ra, akunta, ay mabuligan gid naton imaw, no? Kasi, syempre, ruunga nga ra, ay, wa kita kasayod kung ano pataraanan nga ra, gustong abuton sa anang pagpangabuhi nga ni, kinangan naton imaw nga buligan. Lalo na gid sa aton nga, Alcalde, Mayor Jury, Sucro, kunta mabuligan ni mo ra, ray-rayang unga nga ra, nga mag-okay, agtawan naton imaw at hope, kay Sir Mark C., buligi gid kami sir nga mapaabot daya nga ra nga mensahe pagto sa aton nga mayor iya sa province it Aklan sa Kalibo sa municipality it Kalibo ara.
0: Oo. Wa kay mot na hambal or na istorya si anang tiya or dayang unga kung most likely ano nga mga tiempo or ano may oras nga nag-atake gid aro pa nga to.
1: Actually, wa na ako ni Mau Hadaga sa interview na ako katropang Claire. Kasi gidahay, nag-focus siya, tagid ako sa...
0: Panawagan.
1: Oo, sa panawagan. Nga ni, hay, sa pagbalik na ako, hay, masabat ko rin niya rin niya
0: pangutana. Nakita man ka mo doon, no?
1: Yeah, agsa pag-vlog, i-vlog, siyempre, taga, ano, atong subaybayan, imorasa sa ana nga, pagmayad, nga ni, hay, kato natin mo interview sa makarabi ay hindi pa natin ma-interview masyado roon nga kasi waman mo agos ga hambal pa and then raana sa kahapon sa pagkita namo ni biglaan niya tagid as in biglaan niya tagid
0: pasalamat sa planet
1: o wa sa plano nga ni pasalamat man kita sa Ginoo nga umagto kita sa lugar nga ron
0: ko kinablit kag gid
1: nga ni grabe
0: ikaw gid naging instrumento
1: grabe si Lord no ag kinablit gid ako it daya nga ra nga sitwasyon nito nga anang pamilya nga pasalamat man ako sa pamilya nga kamu mismo ro naghambay ka ako niya
0: nagsalig
1: oh, oh, nagsalig kamu ka ako niya i-feature nato na inyo nga unga nga ni hay ako man umpisa ka BE umpisa ka ina pagbugtaw ko ginapangamuyo ko gid ang nga may mag-sponsor sa unga nga ra nga may magmayad kasi sabi nato diyan nga katropang clear kung ka ako na bimahalin do panggastos 100% uwa pagid abi kita karon kasi number one, ginapaliwanag ko at agid ha number one, dang mabulig at agid abi kay John Paul is ma-feature ima mapangayon at bulig sa ibang tao pamaagi ka kon nga halin man sa Ginoo no tapos tungka kasi sa ato niya rampok sa akong pagiging content creator hindi pa malaki talaga ang ginasahod bukon pagid at mabahor ang ginasweldo ko amat pangani 2 months pa bago itao kasi uwa kaabot sa ginapangayo ni
0: Meta.
1: Lolo Mets. Nga ni, sa nag-expect, ag sa may mga gapangayo, paka ako nitbulig, no? Hay, wa pa kita sa makara.
0: Pwede kubaga, ko kamo. Kumbaga, mabulig at anato, natong platform kami.
1: Oh, yeah.
0: Kamasin kami man niya sa radyo. Roamon man niya yung mabulig, roamon niya platform.
1: Platform.
0: Through on-air, sa kahanginan, mapabot sa inyong mga radyo, sa amon niya Facebook Live, ag... Haron doon, maabot ro mga may ikasarang.
1: Do yun na tagyed. Mabulig na mon kay Tuto John Paul na Dora nga ra. Nga, ibuyagyag raana nga masakit, nga mapangayo at bulig. Kami mismo, ruga pangayo it bulig sa mga taong may binugawano niya tagipusoon. Nga nihaya sa mga may una-una, pilagid magbulig, di ba?
0: Ano man, no? May intok man
1: yes,
0: doon.
1: Yes, what problema? Yes. Bisan maintok, kung tingubo natin doon, mabuo natin doon kinahangan ni John Paul na Dora. Pero dapat halingid sa inyong tagipusoon.
0: Yes.
1: Para mas madali magmayad roonga.
0: Yes.
1: At syempre, rainyo nga pagpangamuyo, no? Rainyo gid yung pagpangamuyo. Rainyo gid aro pinaka-powerful sa tanan para yung magmayad raton nga rang unga nga si John Paul na Dora.
0: Sige. Madam, thank you gid aman ha sa raya karang kahigayunan niya ma plaster nato na istorya ni Toto John Paul no? John Paul.
1: Nadura
0: sa anak karang kondisyon na aga kuntay. Aton niya rang panawagan makaabot sa mga may ikasarang, sa may extra blessings, aga mabaho man ron or maintok aga of us unang-una sa tanan prayers gid ang ani as tama aron na powerful gid aron mga katropa ro pagtingob nga pagpangamuyo sa nakaray nga pagmayad so ako ta makaabot na yung atong panawagan no sa may mga mabinuwano tagi pusoon sa mga natungdan di ang di ba puro lang kita ano eh
1: yes.
0: Dapat ay sa may mga haragit ang
1: abis ay sir so sa mitan man abi naton do ato nya ang mga natungdan nya no nga sa posisyon nya bisan bukot taga iya or mga taga siin kamo ipakita naton kung paano ka sincere na inyong pagpungko sa inyong mga pwesto.
0: Kumbaga hay ano ho ara rumami naton niya dapat
1: yes, buligan.
0: Aron abi pakita abi kamit inyong mga abilidad.
1: Oo, diba? Nabulig nga ni kita nga aron kami mga entry sa mga basketball
0: uh-huh.
1: Mga ano. What if kabuhi ko tatawo yes. Ro aton nga ra nga gina istoryahan.
0: Kunta no hay matauan pag idita panibag ano dugang gid niya pag umray ka ra nga nga gapot kidu tiempo maging okay imaway. Kuha man tabi makapin mo karami ginabatsyag kita no makarang gid kita eh nga, nature ta natong tao ron niya. Kung may ginabatsyag kita, may ko, hopeless kita kita. May mga times nga hopeless kita kita, no? Kung ta ay, rukaday isa ka kata na maging instrumento nga madugangan na hope ni Toto John Paul nga maging okay. Imaw, mapadayon na naroon ng pagtuon, ag, maging free mo nga, maubraw man do dati na nang ginaubra nga, wait, nagapangato nga gawas, wan mahapdi nga panit, no?
1: Okay, ang madam. Masigla, ibalik yes. Ang sigla ng batang ito.
0: Yes, doon yung gitang ani. Madam, thank you, gitaha, doon na mapaibahay ka mo or sa pinakadlaw pa?
1: Actually, hi, later, isuryaan ko ani ro.
0: Oo, kung magsugutan ng pamilya.
1: Kung magsugutan ng pamilya, hay bitbiton ko si John Paul sa ibahay. Pero sa makara after iyahay, maagto ni kami ito sa tawo nga gustong magtawo it sabon. Kung ta makabuli gid man do sabon no, nga to kung ano gid man niya raan na magiging result sa gawas kung ta what epektong negative kung positive lang man yan eh. Pero kapasalamat gid ako sa mga nagabulig kay Jan po no, gaumpisa pa lang man sanda it bulig amat-amat pa lang sanda abot kunta sa pag dalagan it minuto ag inoras sa aton niya rang pangabuhay may makita ang kitang manaming mihura pagbasa naton it aton niya mga comments or mga message sa aton niya messenger nga kunta nga may mga sponsor gid it magagku sa may mga una-una
0: malang mapacheck up masarang
1: buong. Yes kasarangon yun mo dauhon na sa
0: specialist
1: yes, oh. Specialist gid para sa panit do yun
0: sige madam thank you so much ang magdahan kamo ha sa inyong mga agtunan pagid thank you gid sa uman
1: thousand so
0: folds
1: man.
0: For sure gid thousand folds ro balik it Ginoo kimo sa imong arang ano man don pagbulig kay Toto Jan Paul so man thank you madam ha God bless kid
1: sige thank you so much gid ka tropang Claire ag salamat gid nga gin-invite mo ako iya para at least makabulig gid ra inyo nga rang station sa problema ni Jan Paul sa pag-collab ninyo sa raya nga sitwasyon ay grabe gid ra ako niya excited kita mo pag-chat mo gid ka ako kahapon ay makarayagi madam
0: kaya nga ni mo kay grabe gid ako si madam nga rayo on the go gid
1: ra yes makaroon ako gusto bisan uwa-uwa kita basta makabulig kita sa tawo laban gid kita nga yes. Ngayon pasalamat gid ako sa XFM 96. 5 nga ra nga station hay daya gid premiero mabaho na kunya ka collaboration lalo na sa makarang sitwasyon nga kabuhi o tatawo ro ginisoryahan grabe saludo gid ako sa raya nga ra nga radyo nga ni salamat gid ang abo kinyo
0: alright 44 minutos makataliwan sa oras alas 9 sa agahon mga katropa na kaibahan natin nakawisterya natin si Madam Kabukong Vlog sa Kaaklan Content Creator no aga rupagplastar na na sana nga pagbisita sa kondisyon niya rin ni Toto Jan Paul na dura so mga katropa rin kita nga permigin hamba natin niya what impossible sa nagabuhuligan small or big ano man rin mga bagay ay mabaho rin niya impact sa kondisyon itsang katawo aga syempre mabaho gitarayin doon niya bulig no sa nagakinahangan hambang hindi ba nanda small things are the big things kung gintingo bro mga mainto karon nagiging mabaho so kunta magba sa may mga ikasarang sa may mga extra blessings ay makaabot try ka na nga panawagan aga sa mga wa manit maiga tao nga pinansyal ay mabaho nga bagay ro ipangamuyo natin doon nga ag mabaho man niya bagay nga raya ka na nga ato niya live ato niya mga panawagan ipaabot ninyo ishare ninyo no sa mga natungdan agud niya makalampag rad ang inbox aga matupang dan the condition ito nga so we are praying no sa pagmayad aga kunta masayran niyo kung ano gid man rumasakit ni Jan Paul aga maumpisahan niyo ro ana karang medikasyon aga ro yun don indi baga maulihi ro tanan no so thank you so much kid ana mga katropa mga tropa standby tuto kamo ha sa tanya pagpanumbalik dugang ang mga tupiko ro aton nya pag-awisoryahan dugang mga pagtamyaw aton karon nya pagbasahon magapanumbalik kita after yamang it pilang ka mga remind so, kindly stand by

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
4: Coffee break na naman?
5: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil. Cellphone Gold. Live Testimony.
4: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Cellphone Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga soaking butika.
5: Ako si Alicia Imardula sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Kambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga. Parang hulin yun imaw it baho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
6: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: X FM.
6: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw.

0: sa mga katropa sa XFM Calibo Philippine Standard Time, 54 minutos. Sa mga taliwan sa oras, sa it alas 9 sa agahon. Sa tanyo pagpunumbali, programang serbisyong katropa. Sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Claire Tiad. Sa tanyo karoon yung pagpurupadayon, talingin na ng mga katropa ha, mag-inom-inom na ikamuon na. It, kanamito niya tea. Sa mga feeling bloated di karoin, abi imnute aninyo ron, it's Santon Gold Herbal Tea. So dapat mga katropa, ay may aton niya regular vowel movements, no? Regular do aton karon niya paghiko, regular do pagpaguwat mga toxins, higko sa sudit, aton karon niya gawas. Kung gabit akamu, halin ka mo sa mga kalanaan, grabe rin yung pagkinaon. Tapos ay feeling bloated akamu, aguwat akamu na tag-jabs, ay inumot akamu una, it's Santon Gold Herbal Tea. Ay makabulig dala mga katropa. Agod niya, makaangkon ka mo it healthy digestion. Bangod ro, Santon Gold Herbal Tea ay made of malunggay, moringa, turmeric, and cinnamon bark. Rayo mga sangkap nga makabuligid nga makaangkon kita it healthy digestion. Ginabuligan niya pagwaon ro toxin sa gawas. Ay mabudlay ron mga katropang matipon niya. Ah, no, susudit ato niya gawas, raya ka ng mga toxins. Ay karoon yung darayin nag-umpisa ro pagkaangkon ita aton magkaangkon kita at masakit no sa aton yung mga tinai no do delikado kita nga klase it masakit man gaunta natin ko amat simpleng bloated at kita or wa natatag higko no ay dapat tawo ang kita naton dot igto pangod mga katropa ro Santon Gold Herbal Tea. Ginabuligan man o ato niya gawa sa natural weight management. So bakasat ang inyong mga katropa, magbakang na kamo si Santon Gold Herbal Tea ag makaangkon it healthy digestion. Hindi dapat natin hindi na ito pagtinipunon. Huwag na natin i-keep ang mga toxins na yan. Ang mga toxic lang ang binibigay sa atin. Dapat ay ato nyo taron nga. Let go. Grabe kita. Siyempre pag-uwaon, no? Mga katropa, mga toxins nga, mga bulok lamang ro epekto sa aton karon nga ikaayo nga wa sa aton nga kaugalingon. Mga katropa, Santon Gold Herbal Tea ay available sa Mercury Drugstore. So, barato at ay mura apang tested and proven mga katropa nga epektibo. Santon Gold Herbal Tea ay pwede man ninyong ma-add to cart sa Shopee and TikTok shop. Mga katropa, sa uman, for healthy digestion, mag-inom Santon Gold Herbal Tea. Ang mga katropa, uy, Martes na ha, sa mga agapon ni Carl nakahuwag. Itanda ka rin yung mga entry sa ato nyo nagapadayan nyo sa internet. XFM, libo-libong papremyo. Bakasot, aninyo ba si baga? Hindi, mataka mo makagaga sa raya nga weekly draw. Ay, kanugod man, inyo ka rin yung mga entry. So mga katropa, amat-amat nakamuhuwag. Itinyo ka rin mga entry sa mga drop boxes. Sa nagapadayan natin yung sa internet. XFM, libo-libong papremyo. So sa uman ha, hinahangan ninyo nga matipon rusang kablisero kung saan ka banigit Santon Plus Gold Herbal Capsule as your proof of purchase. Pwede man rusang kablister o kung saan ka banigit Premium D3 Soft Gel Capsule saan kablister o kung saan ka banigman it Turbo Dietary Herbal Supplement for Men ag lima nga sachet it Santon Plus Gold Coffee Mix. Ray mga katropa, mga produkto Tiesto Health Incorporated nga magataw kinyo chance nga magdaog it 3,000 pesos every Friday for our weekly draw. And more than 100,000 pesos in prizes para man sa ato niya grand draw. Magkatropa, isuja mo sa isang kasobre, isugat mo pangangan address, isugat kung ano nga proof of purchase yung ginagamit, contact number, at permahin. Ihugugaro, inyo karoon yung mga entries sa amon yung mga drop boxes. Yan sa mga istasyon sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon. May ato man niya drop boxes sa may Pharmacy Gomez, sa may Calibo Shopping Center. And every Friday, 9 a.m. do pick up time. May ato man niya drop boxes sa may Ruel and Junior Barbershop, sa may Poblacion Banga. And every Thursday, 12 noon, ro pick up time. So mga katropa, bakasat aninyo, maging healthy and get a chance to win big prizes sa nagapaday naton ni Santon and XFM Libo-Libong Papremyo.
1: Exciting!
0: Exciting Tuesday morning, Anay, ha?

0: mga nakatutok online. Kay katropang Dang Villanueva, good morning na sa Banga. Karabang Ritas Adok Salvador, good morning. Bago nagaburo biyahe, magdahan gid katropang Ritas sa imong mga kaganapan today, makarnyadlat Martes. Drive safe always. Katropang TJ, Nuinuitan Loxolidal from San Francisco, California, good morning, good day. Katropang Norming Placido, good morning katropang Claire. Happy Tuesday sa tanan pa, shoutout man kami sa Kabayugan, Malinaw. Pero may gid nga nakatutok sa programa mo. Ag sa Maria Cristina Madalang. Sa Family Placido, magsipok Islao Fernando. Good morning mga katropa. Uy sa mga katropa nato sa Banwat Malinaw, sa Barangay Kabayugan, Tambuan, Bigaa, sa tanan-tanan yung mga solid katropa nato una sa Banwat Malinaw. Good morning, good morning, good morning everyone. Katropang Jory Jorfo from Tabaaw, Banga, good morning. Kuya sa mga katropa nato sa Sitio Oblina, Bonsur, sa bilog ng Villanueva, Beltran family, good morning. Kay Uncle Cynthia nakaroon sa Mabulay Rice Mill, good morning everyone. Katropang LK Nabas watching sa Kalibo Public Market, hello, good morning. Katropang Rene Rosgal from Hong Kong, good morning. Katropang Gemma Kiswani, una karon sa Bacoor, Cavite, hello, hello, hello. Katropang Jams, nung Samuel Tiad, good morning, mayong aga nung Samuel. Kagsabilog nga Tiad family sa Bulata, Kawayan, Negros Occidental, good morning mga katropa. Katropang Lara May Dihuan, good morning. Katropang Apeng Sarandin, good morning, Ma'am Claire. Shout out sa Guanco, Balete, nga Permigid, nga Gapinamati. Thank you so much, katropang Aping Saridon. Sa mga nakatutok, di karoon nasa na mga radyo, nakatutok sa tanyo Facebook Live streaming, good morning, happy, happy Tuesday, mga katropa. Uro amat na, ha, sa may mga paganawon, sa may mga transaksyones, sa may mga klase, sa may mga trabaho, amat-amat na, mga katropa. Sa mga katropa nato naghihikot na, sa na mga banggirahan, Dagapukan. Good morning, good morning, good morning, mga katropa. Impunto alas 10, raton niya oras. Thank you, thank you, thank you so much, mga katropa, sa pag-iba ka ako makaroon niya agahon. Makaroon kita nga adlaw it, Martes. Magay liba, magakilito man kita karahin aga, adlaw it, Miyerkules. Same time, same station. Alas 9, hasta alas 10 sa agahon. Pantayin ninyo masunod ka nga drama, Endless Love. Kanam ito niya drama, hagad ka ito ng XFM Network Philippines. Ngayon ka-partner ka-bulig technical side, katropang Zipril Kit Palmon. Sa nga ganito yung station manager, katropang John Allen S. Kanto. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So overall supervision, ito niya ever generous. Malamang mabuot niya Chief Executive Officer, Dr. Rimi Lituoy. Ako man si katropang Claire Tiad, niya nag-aiwan kinyo tanan. Itmayad-ayad niya agahon. Keep safe everyone. Iyang mga nasa programang Serbisyong Katropa. It XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM.
2: Mga katropa,

0: ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: X FM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tinta gali mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ay, dali na.
12: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Komplikado. Si Palom Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus
12: Herbal Oil.
7: XFM.
15: Mga katropa, XFM.

0: sa nawong kong aging tampa mo?
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko sa salok naging buhat mo! Putigon ko! Gintapate mo ako! Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo! Upang ginlo-iban mo ako! Kasakit! Upang sabihak sino! Hindi ko mabimo nga kaugtan ko! Nga nabatas mga buhatan ini sa akon! Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan ng pagigog mo! Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Testimony.
5: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang. Santon Gold, thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
4: Santo Plus Gold.
6: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
4: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balanced diet?
8: Check.
4: Regular exercise?
8: Check.
4: Vision X Plus?
8: Check.
4: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: X.
10: X.
4: FM.
10: XFM.

0: Ato dito si Martin sa Salas, nagahulat sa imo.
1: Ma, kung tani, kinbalibaran mo nga nagalain ang pamatsyag ko, kag hindi ako makatubang sa iya.
0: Anak, tao siya nga nagasaka diri sa balay. Kani, tratuha man siya nga tao.
1: Eh, kasabad ah. Abi kuya kayo nakalikaw na ko kay Oliver sa isla. Magatawahin ang kabuhi ko. Abi pagaling Martin nga ini, na otro man kulit.
0: Sige na. Atubangan na lang siya sa makadali para hindi mo siya magsiling naging bastos mo siya.

0: Martin, hindi ako makahibalo kung paano kumapatag sa imo ang tanan. Katigagi niya sa ulo mo. Pila ka beses na ako nagsiling sa imo ngayon tatan mo ng pagpakaluyag sa akon, hindi bala? Palihog, untati na ako. Tugod wala ko ikaw kinahigog ma. Kag hindi ko ikaw mahigog ma, tubtubsan o, period.
1: Pusto ka. Matigama tuod ang ulo ko. Tungod samta ang ginahambalan mo ko nga, untatan ka na. Pilit ko sa gihapon nga ginadasok ang kaugalingon ko sa imo. Pilit ko nga ginapabungol-bungulan ang mga ginapanghambal mo. Ginakabig ng manhid ang kaugalingon ko. Bisan pa nagkakasakitan na ako. Kagang tanan nga ginhimo ko, tungod sa supra ko nga pagpakamahal sa imo. Karon, ari naman, ginapanawag mo naman sa akon. Ngayon di mo kumahimo nga higog maon, tubtubsan o. Pero, hindi ka na magkabala ka. Sa kaygayunan ngayon eh, pamatian ko na ikaw. Hindi ko na pagpadamulon pa ang nawong ko. Ampo na ako. Gani, sugod subong, makasalig ka. Hindi mo na makita ang presensya ko.

naluoy man ako kay Martin. Apang dira lang ko tabang mahimo ko. Amang batyag sang kasubo. Kagmang taluoy. Tugod hindi ko mahimong ayatag sa iya nga akon paghigugma. Abyan lang ang pagkabig ko sa iya. Masunod na ako sa kwarto ko kamag-ilis ah. Kakapilit na sang lawas ko sa ginasokso ko ng uniform sa opisina.

0: Kamusta ka na? Ay, bulag liho para sa imo.
1: Kuntani, wala ka na lang nagpagamo pa. Magpungko ka.
0: Salamat. Pero hindi man ako magdugay, ha? Naghapit lang ako diri sa inyo para nga makita ka. Kagsubungan nakita ko na ikaw. Malakat na ako.
1: Kagago nga tao, ho? Matapos niya akong istorbohon, mapaalam siya dayon? Ano ba lang gusto nga paggoon sa lalaking iniman? Gusto ba lang niya nga magpahawid-hawid? Arimoy. Sige ah, nakat. Kinaka-istorbo ka matuon.
0: Sige.
1: Ato na siya. Ay, anika. Lantuon ko siya sa bintana. May dala siya nga salakyan? O piano? Pabalik na lang ko yung sa kwarto ko ah.

sabon. Hindi makakas si Oliver sa pensar ko. Kagkaina. Doon nagbatsyag sang kalipay ang kasing-kasing ko. Sang nahibalan nga siyang akong bisita. Nga ah? Ay, ang buot bala sa lingon sina. Amwa, may balatsyago na ako sa iya. Imposible. Paano ako makaangkon sa balatsyago sa iya sa sunod lang sa malipot nga panahon? Sang sanon na ako nasakitan tuon sa ginatawag na paghigugma. Kapang subong, do gusto ko naliwat nga maghigugma. Amugid pala sining kasing-kasing. Nagahigugma. Bisan punggan pang pagpitik sini. Kada mga bulak ng tala niya. Katahong. Kuwaon ko. Ay, kahamot. Halo? Ano pala ini? Doon nagbatsyag ako sang kalipay. Nalipay ang kasing-kasing ko. Sang ginhalukan ko mga bulak ka ginhatag sa ako ni Oliver. Ay, ah? Kadali ba lang nalikwaon sang kaakig sa kasing-kasing? Kung may nagapalapit ng paghikugma. Kagusubong ko na-realize nga sala ang ginbuhat ko nga pagpatay sa paghigugma sa kasing-kasing ko. Tugod lang sa kaakig ko sa ginhimo sa ako ni Ricky. Mukha matuod nga punggan kong pitik sa kasing-kasing ko, no? Kung sa katapusan, ako man ang gihapon ang mas

sakitan. Magwapa ko na karon nga ipokrita sa kaugalingon ko. Kung hindi ko pag-akuon, nga may pagtamod man ako kay Oliver. Nagbugto ng kasing-kasing ko para kay Oliver. Kulaton ko na lang formali nga pagpahayag sang iya paghigugma. Kagamong paghatag sa iya sang kahigayunan.

0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong maa-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng

0: po. Pila kaadlaw kag gab-in ang akon pagulat. Apang wala man nagpakita sa akon si Oliver. Pulos mga bulak lang ang nag-aabot dali sa balay halin sa iya. Ay, ano ba nang ginahimo sa lalaking inis sa akon? Ginahimo bala niya ako nga ang panganan? To gusto ko na nga maginakit sa wala niya pagpakita sa akon. Gusto ko na nga magpangaking. Diretso ako sa parking area. Ato dito na park ang salakyan ko. Ay, kapuya ko sa akong trabaho. Gusto ko nga makapauli, kabakapahuway. Alin salakyan ko? Buksan kong portahan.
1: Basi gusto mo nga akong madriver para sa imo?
0: Oh my... Alicia! Oh my... Alak! Nagbaskog sa nginali ang pagkubakubas ang dughan ko. Doon ang lukso sa kalipay ang kasing-kasing ko. Kando, nagapalangurog ang mga tuhod ko.
1: Pwede?
0: Wala ka bala sang dalanga sa lakyan?
1: Bayara. Ato?
0: Uti.
1: Ginguba ko hungod para may rason ako na mag-angka sa salakyan mo.
0: Hala? Pwede ka malang makaangkas na hindi na kinahanglan ang gubo ng salakyan mo?
1: Mas mayo hindi nang sigurado eh. Kaya basi kung hindi mo ako pagpatihan.
0: Ote, ano pang ginahulat mo? Ikaw di drive mo?
1: Yes!

0: Abi mo, hindi mapulong ang kalipay ko, Subong. Tungod na rin maayo na ang pagtambol mo sa akon.
1: Ong.
0: Gusto mo ba lang ang makaon, nanay kita? At least ko ikaw idulong sa inyo?
1: Kanami hampak kong sambag, ha? Kanang mo sang pwede nga ihambal sa akon kung ano-ano yung ginawa kaliya ko.
0: Oh, ano na?
1: Alti, temprano pa ba ni Ipanyapon? Lasing ko pasado pa lang.
0: Akin ka bala?
1: Ah, ay hindi. Kita mo naging nagayuhom ko, hindi bala?
0: Nagayuhom ka matod, pero daubing ka kang aging puga sa kamot.
1: Idulong na lang ko puli sa amon, ah.
0: Eh, naging bala nagustuhan ko sa imo mo. Kadali si umakig. Hindi pa gani kita mag-asawa. Daw gusto mo na akong andiron?
1: Amo! Hindi mo pa gani ako, nobya. Asawa na ginahambal mo. Ngaw! Ginpangaluyagan mo na bala ako?
0: Madugay na, hindi bala? Sang dito pa kita sa isla. Dasun, ang pagpadala ko sa imo sa mga bulak dire sa syudad. Bahin na ito sa pagpangaluyag ko. Ngaw! Wala ka makaibalo?
1: Hindi na yung style ang gusto, kuya. Kung ganang pangaluyagan, kuya, no?
0: Ha? Ano man gali?
1: Ang gusto, kuya, inami ginahimo, gidi. Hindi, pulos pakita-kita lang. Paglopong pag-into lang ang sugila nun. Oh! Naging patulog mo sa lakyan, ha? Ala, kinalig niya ako, ginhakos ka, ginalukan sa bibig.
0: Ina, amoy nang may ginahimo. I love you, Christy. Nakaibala ako nga nasakitan ka sa wala pag-abot sang nobyo mo sa adlaw sa inyo kasal. Apang hindi na tumang ni rason, agad isira mong kasing-kasing mo. Kagisik ko ang paghikog, ma.
1: Oh!
0: Anong ginakadlaw mo?
1: Kay kung ano-ano ginapanghambal mo, wala na to sa ako niya. Ginkalintan ko na, ina.
0: Oh! Matuhod?
1: Matuhod, ina.
0: Kuna mo, pwede mo nagaling ang batunan ng paghikog, ma, ko?
1: Oo nga, ah. Sigurado ka, pagusto ko ikaw.
0: Ikaw wala mo. Maintuan, ay pabala kita. Kung wala ka sang luyag sa akon, nga nga wala ka na akig sang inalukan ko ikaw.
1: Ha? Nakaibalo ka ng galingan na luyag ko sa imo. Namamangkot ka pa yaw.
0: Oh, Christy?
1: Naman niya ako liwat sa bibig.
0: Salamat, Christy. Madamugin niya salamat.

0: Kamu tuh miskin. Selamatnya.
1: Dari si Kristi? Ari man siya diri sa restaurant. Kag may kahambal siyang lalaki. Kag daw kasadya sa ilang atuwa. Si Ricky. Siya ina. Ang ex niya. Nga wala nag-abot sa adlaw sa ilang kasal. Kalain sa pamatya ko. Kristi. Pareho ka man gali kay Joan. Ginampangan ninyong balatsyagon ko. Magkuha ko dali.

0: Nalipay akong napatawad mo ako. Kagin-kabi nga isa ka, Bian.
1: Oh, si Oliver. Siya nakita ko nga nagdali-dali pagbuwa dali sa restaurant. Sige ha. Mauna na ako sa imo, Ricky. Amo na ako. Nakibalo ako. Ginlain niya sa paghangop ang nakita niya sa amo ni Ricky. Kinahanglan, masugilanon ko siya. Oh, atunog niya sa lakyan. Madasigan ang palayo. Masakay man ako sa salakyan ko, sundon ko siya. Nagkasunod ako kay Oliver. Kinahanglan, makasugilanon kami. Gusto ko may patag sa iya ang bahin ko. Kung nga ato ako dito sa restaurant, kagkahambal si Ricky. Ma? Padulong sa airport ang salakyan niya? Airport? Doon na kaibalo na ako, kung din siya mapadulong. Palagyuhan niyang iyan ang kita sa amon ni Ricky. Sabay lang akong prontahon ako, kagpangayuan sang patag. Amugid ba sila ka-insecure si Oliver? Oliver, please. Kinahanglan natin nga magsugilanon. Pamatiyan ay ako. Oh, wala siya nagkasabat. Padayon siya nga nagalakat. Palihog. Magdulog ka na ibisan makadali lang. Kinatulong pa kita sa mga tao dun eh, oh. Isa pa, kasakit sa mga tiil ko na nagkasagad sunod-sunod sa imo.
2: Wala na kita sang dapat panghambalan. Tumanang nakita ko. Para paminsanon, nga ginampangan mo lang ang pagigugma ko.
1: Si Ricky ang kahambal ko nga to.
2: So what?
1: Nagpangayos siya sang patawad sa akon. Sa ginbuwat niya, nga wala nag-abot sa adlaw sang among kasal. Ginsugid niya sa akon ng rason. Kanang pangambay siya, mabalik kay kamiliwat.
2: Kung di magbalik ka sa iya eh. Anong labot ko sa imo man?
3: Ano sila yaw?
1: Hindi ko ba lang magdulog sa paglakat? Kung matis ang ihambal ko?
2: Ano pang ihambal mo?
1: Inagani. Gusto ni Ricky nga magbalik kay kami. Apang ginhambalan ko siya nga hindi na pwede. Tugod may ginahigugma na akong iban, kag ikaw, ina.
2: Kung inalang ginambala ninyo, nga kinanglan pang mag-uyatay ka mo sang kamot, kag kasadya pa sa inyo.
1: Nagapangimon ka lang, kung nga mo sinang panulok mo. Wala-wala kami nag-uyatay. Ang isa ko kakamot, nagatungtong sa isa ko man kakamot.
2: Ang dumdum ka, abi ko. Ginampangan mo ng paigugma ko.
1: Pwede ko ba lang nabuhaton, ina? Oliver, mahal ko ikaw. Sobra pa sa pagpakamahal ko sa iya sang una. Ano? Dali na. Ginagbayan niya ako. Kagsalamat. Kinaumpawa na siya.
2: Total, ari na ginman kita, Dre. Dayon na lang nato ng gawad sa tikit. Para nga makaabot kita sa isla.
1: Anong buhato natin dito?
2: Ano pa? Kundi ang mag-honeymoon dito sa payag ko.
1: Do gusto ko, ina.
2: Christy?
1: Ginpukaw mo. Ano ka katulog ko ang kasing-kasing? Kagkaroon nga nagabugtaw na ini. Handa ko nga pamatudan sa imo. Nga wala inisang iba na kilalahon. Kundi ikaw gid lang, Oliver.
2: Oh, Christy?

0: wala gid ako magsala. Nakita ko sa primero pa lang nga maayo nga tawo si Oliver. Kag nalipay ako nga sa katapusan, nakita gid man kadabat siya ganing Christy nga si Oliver ang lalaki nga bagay sa iya. Mahimos ako sang amon mga dala. Kay buwas mismo, mabalik ako sa isla. Kaupod sa mga manghod ni Christy. Agad mahambalan namon ang bahin sa ilang kasal ni Christy kang Oliver.
1: Sa katapusan, nangin akon ka nagidman.
0: Kang salamat nga naagwanta mo man ang kamaldita ko.
1: Tugod mapatay ako kung madula ka sang dalayong sakon, Christy. Kagpangako, wala ka sang inusulan sa desisyon mo na magpakasal sa akon.
0: Dapat lang kaginhang lang gid magpakasal ako sa imo. Kay pilyo ka gid. Ginuna mo pang honeymoon sang sa pagpamalay.
1: Ah? Pilya ka. Kada ka gani.
0: Ay!

0: Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
2: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
5: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang infeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infeksyon sa ating baga. O kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. Kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino, dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
8: Premium D3.
9: Premium D3.
8: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
9: Premium D3.
5: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium D3.
5: Premium D3 Food Supplement. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
11: XFM.
12: Mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Toro. Magkatulang sa Ibusuki na tindahan kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sa 320ml o na isa man ka Tansan sa Gold Eagle King. May isa ka na ka-raffle entry. Sulod ang Tansan sa sobre. Kag sulatan sa imong alam, edad, address, mobile number, kag ang ngalan sa suki imong tindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga magkitaan sa inyo paborito nga mga tindahan. Dali a, ano pang ginawhat nyo? Magsinadya kag magdaog sa mga pa-premyo nga kwarta, mga gamit sa balay, mga gadgets, kag grocery package. Sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan. Promo. See posters for details. Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review it sa FDA CFRR permit number 0052. Series of 2025. Drink responsibly.
13: Mga katropa, exa.

0: oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 10:50 na sa Udradlaw.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue. Ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita. Sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong. Sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro. Dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro.

0: yung Udo. May rayad nyo Drodlaw Luzon, Visayas, Mindanao. May rayad nyo Drodlaw Pilipinas, Western Visayas, Mayung Udo. Probinsya Raklan, Banuayt, Kalibo, may rayad nyo Drodlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan.
1: Sentro, sentro.
0: Adlaw kita makaroon itaya karang Martes. Uy, Martes na gali mga katropa. Maulihing Martes sa bugan itulyo 2021. Aga sa inyo karang mangin alagad, sa inyo karang mangin anchorman. Ako si katropang ninyo Rujin Tio Dosh. Well, do ato nanay karang pag-tamyaw, ita mayad-ayad nga Odro Adlaw sa aton karon yung mga suki. Sa aton karon yung mga katropa nga nakatutok na ka-monitor. Sa aton karang pag-ruratsada, sa aton karang pag-ililiba makaroon nga Odro Adlaw. Sa mga naka-monitor katon, sa aton karon yung mga suking tagpagamati, sa aton karon nga kabisera, Banuayt Kalibo, sa may isla naton it Boracay, sa uno segundo distrito, it aton karon nga probinsya karon it Aklan. Kama naman syempre sa aton yung mga suki man, nga naka-monitor karon sa mga kaingod naton yung mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo, mayad-ayad nga Udro Adlaw Kinyo Tanantanan. Uto mga butani, taton karang pagpangalagad, aton karang pagratsada. Abay mayad-ayad nga Udro Adlaw Kinyo Tanantanan ha. Sa mga suki naton, sa aton nga mga primary coverage of, primary area of coverage at sa secondary area of coverage naton. Utob mga butani, taton karang pag-ililiba. Mayad-ayad nga Udro Adlaw Kinyo Tanantanan. Hindi man aton pagkalibatan at pagpanamiyaw, pag-abi-abiro aton karon nga mga suki man, nga mga katropa listeners, nga nakamonitor, nakatutok na sa anda karon nga mga panimagay sa makaroon nga pang orason. Kumusta, kumusta, kumusta rin inyo karon nga agahon? Ah, naka-ilabas na kamo? Sa mga nakatutok aton, ginaobra kita karon nga background sa anda karon nga mga liliso at radio. Samtang ra iba karan nagapahilay-hilay, ra iba nagakinot ilabas, nagailabas, agwa at plano nga mag-ilabas. Abay amat-amat na kamo mga katropa ha. Amat-amat na kamo karon it pagpatigayon it stomach development. Matindiro stomach development. And syempre sa aton karon nga mga suki man nga nagatutok aton sa mga nagakasari-sari karon nga sektor, aton nga mga mangunguma, mangingisda, mayad-ayad nga Udro Adlaw Kinyo mga katropa sa mga kabukiran, kabaranggayan, sa mga pangisdaan una ha, mayad-ayad nga Udro Adlaw Kinyo Tanantanan. Syempre hindi man aton pagkalipatan it pagpanamyaw, aton karon nga mga empleyado sa pribado karon ag pampubliko nga mga opisina, mayad-ayad nga Udro Adlaw Kinyo Tanantanan. Uy, alas 11 yun mga naangan, amat-amat na kamot pag-ilabas. Kung wa kamot na ilabas ay tugon-tugon lang ron laway. Oo, ano nga niitawag karon pag pupanagitlon lang anay kamot. Pupanagitlon. Oo, ay di ba kung nagutom ka karon ay hamba nandahay magpanagitlon ka lang anay. Hangang bagunon karon itdaya karang mga magugang o mga katropa. But anyway, sa aton iba karon nga mga katropa o aton karon nga mga suki man nga mga drivers nga naka-monitor nakatutok kato na nagasuroy-suroy makaroon. Kumusta kamo? Nakapatayon mata, nakapagtughong mata kamo karon kahapon ithapon. Ay duyon nga tawag natin karon may una-uman kita nga big time oil price hike. Hike ta ha, pagsaka, pagtaas, panibag-o na naman, kadungan da, or sang adlawan matapos, ruraya karang state of the nation, address it aton nga presidente. Grabe no, another, ano na naman, another oil price hike na naman mga katropa. Grabe taro, anong paman karang epekto sa aton karon nga mga drivers. Itaulat anangani. Itaw konsundan para next week, taulang. May iba karakabiin, nagpilat mahaba sa mga gasolinahan. Agod nga makapatughong ngagi, baantes pa man, ipatuman makarong adlaw. Ruraya karang oil price hike mga katropa. Good light ana, di ba ga? Mabatsyagan dun itaton karon. Mabatsyagan nyo man dun itaton karon nga mga igmanghod. kasi kun ma work from home woman do set up ka remote working woman do aton karang mga igmanghod ay taulat arugiera nga sa Middle East mga katropa. Anyways, aton karang nga mga suki man nga mga nakatutok aton nga mga tendero tendera, kumusta kamo? Kumusta rin inyo karon nga agahon? Ginansyado na baga kamo? Nakabaligya na kamot maabo karon mga katropa, no? Sa tanan-tanan aton yung mga suke, and hindi man natin pagkalipatan at pagpanamiyaw rung mga nakatutok aton sa aton nga Facebook Live, XFM Kalibo 96.5. Abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo ha. Kumusta man inyo karon nga udro adlaw runa sa mga overseas Filipino workers naton nga nakatutok na monitor katon makaron. Pwede ka mga mag-comment, mag-share it inyo karon yung mga greetings. Inyo karon yung mga tagalupang doon yung mga balita nga gusto ninyo karon nga ipaabot iya sa aton karon nga palatuntunan. Abay i-comment yang ninyo ay aton gidron nga pagatawan ito gada di guadagan sa aton karon nga pagrurat sada. Mga overseas Filipino workers naton sa mga nakatutok man sa aton karon nga XFM Radio mobile application, payad-ayad nga outro adlaw kinyo tanan-tanan. Pwede ninyo nga ma-download o XFM Radio mobile application sa inyo karon nga mga Android nga mga cellphone. Agod maskin si in kamo karon na hangin updated kamo. Kung ma-download na ninyo Suyer XFM Kalibo ag pamatian ro mga manami karon ag mga programa it XFM Kalibo. Kama naman pwede niyo man kami ha nga mapamantaw sa amon karon nga official YouTube channel XFM Kalibo. I-subscribe man ninyo ro amon karon nga official Facebook or YouTube channel ag ano nga ni ginhambait mo lang vlogger nga. Click the ring. Click the ring button baga ko na or ring bell. Ring bell. Oh, sa aton karon yung mga suki agod nga mga updated kamo karon ha. Mayadayad nga udrad law sa mga suki naton nga naka-monitor sa aton nga Facebook Live kay Sir TJ Noynoy Tanlok Solidad. Una karon sa San Francisco, California. Mayadayad nga udrad law gid. Kay Wawi Season, good morning sir. Good morning man. Kumusta dira sa Capiz? Maayong udto na kapaniaga na kamo. Oo, amat-amat na kamot ilabas. Kay Tracy Pulmones tuloy. Kay Daya Karang ng Grace Ningunay? Ninguna Rambunay. Mali-mali kita makarong adlaw. Mayad-ayad ng outro adlaw na gasigabong raan na karoon nga radio. So, nagpuprepara ko tarataan na karoon nga mga entries ng igahugog. Sa aton karoon nga pa-promo ng Grace, mayad-ayad ng outro adlaw ha. Mayong udtugid sa imo. Kay Katropang Rud Salvador nga wagid ana ubusi it dahil karang nga emoji. Best in, ano rabi imo mag-comment eh. Best in emoji. Kung buko nun it kape, high track, heart, rose. Sige, happy listening Katropang Rud. Sini mo nga biyahe makaroon. Padulong sa diin ka na naman subong. Ano gumandi mo karon nga ruta? Kay Eric Acutilar, shout out kay John Restart, kay John Lester Tabado kuno, shout out una sa makato sige. Katropang Eric, maayad-ayad nga odro daw. Kay Katropang Filipa Vicente Pamatian, good morning Katropang Ninoy, good morning Katropang Filipa. Ginabantayan ko rin mong i-comment kasugawa ka nag-comment. Kung ano rin mong ilabas runa makaroon. Ginabubantayan ko gada permi-permi gada manami rosuga sa ilabas ni Katropang Filipa nga ra. Una sa Kawai, New Washington sa Tala Store, mayad-ayad nga odro adlaw. Ang mga suki, gida naton, the always iyan naka-monitor. Huwag gida't adlaw nga hindi naton sa napag-igret. Kay Jory Jorfo, good morning sir, Paniaga Tabalaan na. Sige, damo gini salamat sa imo katropang Jory. Bao, nagahiligay nun kasubong ha. Oo, sige, ano Paniaga mo dira? Oo, ano na lang kami di ha? Dawati na lang kami di sa XFM Klibo. Itimo dira nga, sang imo dira nga Paniaga. Kay Erica Season, mayadayad nga udro adlaw, naka-monitor man katon karon. Sa tanan-tanan natin yung mga suki sa nakaroon yung mga radio pagid ng monitor katon ha, all over the world. Siyempre, yes, sa bilog natin yung probinsya karon ni Teklan. Welcome, welcome sa aton pala tuntunan. Centro, Centro. Ibinin niyo ako sang oras, ito nga pagratsada, pila karon ka mga balitaan, pila karon ka mga tagalupang doon natin yung mga tupiko. Naton ka nga pag-check yaron, nag-aton ka nga pag-atalakayon, sa aton ka nga pag-pangalagad makaroon nga udro adlaw. Well, ano mga balitaan nga aton karang pagaw istoryahan. O may hangover partanan sa raya karang State of the Nation address it aton nga presidente.
1: Wow!
0: Ila karon ka mga grupo dismayado sa naging diskurso ni President Marcos sa anak karon nga State of the Nation address. Programa sa agrikultura bukon it bastante. Uno, actually ginabubantayan ko man kahapon. May hambagon imaw regarding sa kasi nakatutok gid ako kahapon umpisa hasta sa matapos ro anang State of the Nation address. O maabo ka ang mga isyu nga gusto naton himay-himayon. Sambilog di ba sa mga gindagan naton iya sa kahanginan. Pero sambilog sa mga environmental concern nga gina daga pagid hayro raya karang nga ginatawag naton nga nga issue sa paksilika mga katropa. Aro issue nga ra sa paksilika nga ginatawag naton ay tao lang duna i-plastar naton it mayadron sa aton karon nga pagrurat sa da rubayan akla na dismayado sanda sa naging diskurso ni PBBM. Samtang mga hubog protesta sa zona sa Region 6 naging matawhay. Regional Office, Police Regional Office 6, what na record karon nga mga anuman nga insidente. Matamay mataman ng mga rallyista in all fairness. Doon doon kinanamit aton karon nga demokrasya. Basta hindi igang tawag natin kara, basta huwag ang it mga red tag. Baga kun amat abi miskin nga ni kita karon hay mga may una karon yung mga nagapang red tag it ana karon mga katropa no. Anyway haron na ro mga realista nga ro na ginapaabot malang mananda karon kun ano ro anda karon nga mga gusto nga mabatian it gobyerno. And hopefully nagpamati mataro aton karon nga gobyerno kun wa nagpamati ay doon doon tawag karon bungo-bungogan system ro tawag. Dugang naton karon yung mga balitaan mga katropa sa aton karang pagarurat sada sa aton karang pagaililiba makaroon. Dugang pagid naton karon nga mga tagagupang do naton nga mga tupiko sa mga dugang karon nga balita lokal ha ro mga police report karon nga pagacheck yaro naton sa mga katropa patrol reporters naton nga nakatutok naka standby sa anda karon nga area. Sa ibang balita national kita BP Sara gintawag nga waste of time rosona ni President Marcos. Matunan na hay uyang ang mana para sa mga Pilipino. Roraya karang nga nasambitan karon nga naging State of the Nation address itaya karang nga presidente. Samtang idugang kulang galiman ha, sa balita lokal dudaya karang agin pagwa karang opisyal nga pahayag Itaklan Electric Cooperative sa ginapahayag karon unauthorized nga paggamit ito opisyal or official Akelco uniform sa sangka ginapatigayon karon nga police operation. Ay may ginpatigayon karon nga sangka police operation hero anda karon nga uniforme at Akelco ay gingamit karon nga uwa it pahanugot sa nasambitan karon nga tagatapay. May anda karon nga official statement kagin pahayag ato doon nga paghimay-himayon sa aton karang pagpur pagpangalagad. Istoryahan man aton dodaya karang paksilika. Aba warang nga niro siyang bilog karang kabuabot na karon nga mga daya karang mga gusto naton na istoryahan karon sa aton karang pagpangalagad. O yara pagido, may naga-trending, may naga-viral makaroon una sa may bahin ni Taya karang Iloilo City. Abay, kaadlawon, kahayagon mga katropa. Kahayagon ha, kaadlawon, daywang estudyante. Nabugan, aktual nga nagahimot kalaswaan una karon sa Iloilo City. Particular sa Esplanade sa Lapus, Iloilo City. Aba, may makita na sa video karon nga naga ano nga ni tawag naton karon tag mga bukod man it insensitive nga mga termino nagahimo sanda karon it kamagamagahan or malaswa nga bagay karon mga katropa, that's the term kalaswaan. May bagani naton karon ay syempre big deal aron iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas aga that's a public space meant para karon sa publiko. Kung gusto nyo't mga makaruyon nga ron ay abangan it iba karon ay usi kamot kwarto nagreklamo ako kay ina katropang Shamin nga grabe man makot init ay makarahay matyagin na dangdang man ako sa snow karon liga nga aton karon nga nabaan anayro aton karon nga tawag naton bas Sige. Sa aton karon nga pagrurat sana, hayaron mga balita nga aton karon nga pagachakiron, nga aton karon nga pagatalakayon sa aton karon nga pagpangalagad, sa aton karon nga pagrurat sa dama karon nga udro adlaw. Doon na gali, i-check natin kara, dudaya kara nga sang ka maestro ha, sang ka manugturo, 52 anyos, abay una anak kara sa daya kara nga critical nga kondisyon. Matapos karon nga ginbayo, itdaya kara nga 19 anyos, una karon sa barangay Mabilo sa Banwat, New Washington, natabo ra ko July 26. Bawa makaguguoy mataro naging sitwasyon ni teacher nga ra. Ay ano ro naging plastada kara, i-check hindi na natin doon sa mga nagapanguna natin karon nga mga balita, a police report. Ay 19 years old, pwede yung tapasakaan itdaya kara nga kaso. Aro raya kara nga nasambitan kara nga suspitsado. Ay na ICU yut anak ko no dudaya kara nga maestro mga katropa. Ay akimataan na ho. May nag-viral man nga ni karon una sa may bahin itdaya kara nga speaking itdaya kara nga teacher. May nag-viral makaroon una sa Davao. Naging kabuligan ananda karon itpagbabayro anda karon nga maestro. Una, konfrontasyon niyang sa tungat maestro agas ang ka-estudyante sa naabot sa pisikalan. Agharon niyo ta'na, nagbuligot ang mga estudyante, ginpulihan o raya karang maestro. Una ra sa Davao de Oro, wagang ginmit lang akong sing eskwelahan pero trending makaroon sa raya karang social media mga katropa. Dudaya karang nasambitan karon ng insidente. Bawo grabe tarong mga insidente nga involving teacher, learners. Paano natin ma-promote to daya karang nga manami karon nga pagsinagayo sa eskwela? Kumbaga, importante abiron eh, no, mga katropa. So, hayra ng mga balita nato na nga aton karang nga pag-check iron. Sa aton karon nga weather update ha, makitiwas ti pag-asa. Posible nga basihin Agast at Martes. Or rather, Webes ay mabailuhan it easterlies do nag-airal makaroon nga habagat. Ay habagat sa gihapon, ro nakaka-apekto sa aton karon nga mabaho nga parte it nasyon. Oras na naton sa aton karang pagpangalagad makaroon. Alas 11, 9, or Jess, sa Udro Adlaw, ratoon karoon yung oras. Raya karang portion ay ginatod ka aton, itay karang nga Santon Plus Coffee Mix. Uy, gusto ninyo't kape nga makabulig sa aton karoon nga ikaayong gawas. Mag Santon Plus Coffee Mix na kamo karoon mga katropa. Kasi kamo, nga ro Santon Plus Coffee Mix ay maabo karoon nga mga benepisyo para sa aton karoon nga ikaayong gawas mga katropa. Ano ro mga benepisyo it Santon Plus Coffee Mix ha? Sa aton karoon nga ikaayong gawas mga katropa. Una karado daya karang alternatibo nga gatas ay do Santon Plus Coffee Mix. May una raya nga soya, no? Or binipisyo at ginatawag natin karon nga soya. Kung gusto ninyo nga magkape pero sensitibo ro inyo karon nga tiyan sa raya karang nga gatas. Kasi ka mo nga Santon Plus Coffee Mix rusabat sa inyo nga ron nga problema mga katropa. Nagagamit raya at soya beans bilang natural creamer. Mas maugan sa tiyan agpuno it sustansya maghalin sa manunggay. Manami iyon agbukon pa it magain sa inyo karon nga diet mga katropa. Kama naman, ro daya karang nga Santon Plus Coffee Mix magwas karon ginasuportahan man kararo aton nga resistensya, ginapabasko gro natural naton nga enerhiya it gawas nga white caffeine. What arat caffeine do Santon Plus Coffee Mix? Ginasuportahan o aton karon nga panunaw. May una raya nga mangustin, moringa ag soya powder. Enjoy the warmth of coffee without the caffeine jitters. Nagkape kangon, may bugong ka pa. Santon Plus Coffee Mix, mabakay sa mga leading drugstores nga magapit sa inyo karon nga lugar. And of course, una karon sa Mercury Drugstore ha. Pwedeng-pwede gid ninyo ron nga mabakay ang mga katropa. Raya kara nga Santon Plus Coffee Mix, produkto ron ATS to Health Incorporated. Mga katropa. Oras na naton sa aton karang pagpangalagad makaroon nga udro adlaw sa aton karang pagpangalagad mga katropa. Alas 11:12 sa udro adlaw ro aton nga oras. O sa mga greetings anay naton iya ha nga nakatutukaton. O ba ay katropang Filiba kunong pagkaunhay pinayukang puso saging lamhay ag pinayukang puso't saging, gamhay-hay labahita. Ay, kanamit kong labahita. na meron i-partner sa mga gulay-gulay. Kay Jory Jorfo, dawala na kusang mapatihan sa ginhambal ni Marcos, politiko sagad-sagad sa maghambal, ilhambalon kulang ako ang kung ako ang magdaog magadaog paobrahan ko kamo tulay, pero oo may tulay man kaso kawayan galing ba pero perte gid si katropang Jory. Oo. Ay, ambay ni katropang Jory tagsasambilog nato nga gintalakay. Wala nakapugong siguro sir, kalam na siguro bembang. Oo, dinto ginagamit abi makot mga Gen Z eh. Reward nga bembang kon palat ana. Oo, para bukon kunot malala hambagon sa kahanginan. Oo. Actually bukon makianganit bastos ron, no, ginatawan yang it ibang meaning it ibaruna ba gid. Sige, sa aton karang pagrurat sada sa aton karang pagpangalagad makaron nga odro adlaw. Aranay. Istoryahan anay naton do may kang tanan karon sa daya karang hangover it pipila ka mga Pilipino. May hangover pa sa raya karang ginpatigayon yung State of the Nation address it aton nga presidente. Sambilog sa mga makabig siguro naton highlights. Sa daya karang sona ita presidente hero pag mentionar sa raya karang paksilika dumduman ninyo nga gintalakay na kon kun ano do daya karang paksilika nga ginaistoryahan sa daya karang social media kun sa CN rupak silika hay dayara hay alyansa nga ginapangunahan iti Estados Unidos para karon nga pabag-unon resupply it daya karang piyesa it computer AI ag mga importante nga mga mineral ag magayo sa impluwensya China. Oo, so do nagapanguna kita kara is dong daya karang Amerika. And wagon kita na nga wakaroon mga katropa nga hamaan it na mitlangan dayat presidente. Kasi this administration hay gustong magpatindog it dahi karang hab igto karon sa Tarlac para sa raya karang paksilika nga ra. Manami roana karon nga tinutuyo. Actually, mga katropa, manami roana karon nga tinutuyo kasi magataoman na raya it di kalidad nga trabaho sa mga Pilipino. Agma pa nami dodaya nga ginatawag naton nga industrial competitiveness agma ni ma-revitalize or mapanami baga ro aton karon nga ekonomiya do yun do paathag it aton karon nga presidente. Now syempre may abo karang nagahambang hamat mat siya ginadalian it adayang administrasyon ruraya karang issue pag abot sa paksilika mga katropa sentro nga matcha do nagakatabor anang pamatsyag what proper consultation what pagtuon it mayad kasi base matugad baga kaabong nagahambag base baga matugad ra sa Pogo Hub tumduman ninyo ro Pogo Hub nga tong nga gin total ban gon gin patuman right dating administrasyon ag sa makarong administrasyon ay wa gon makaron kasi total ban yon do daya karang tawag naton kara dayang Pogo Hub nga base do yon do matabo baga sentro. Oo, magatao imaw it maabo nga trabaho. But on the other side, sa mga makarayang nga mga programa itaton nga gobyerno, may una karon nga bintaha ag disbintaha kita nga ginatawag. Ha? May bintaha ag disbintaha kita karon nga ginatawag. Do ginmit lang it presidente, una karon sa Luzon Economic Corridor, dudaya karangahab ibga patindog nga may advanced nga manufacturing ag logistics center. Ha? Nga magiging logistics center sa global AI and technology nga ginatawag naton. No, so, sambilog da actually it is expected yut anaman nga mabatianda aga maipaabot sa mga Pilipino kasi firm dumalakan yang nga magsugod sa raya karang nga nasambitan karon nga katon pahay pag invest or I mean pagtao it lugar nga patindugan it daya karang nga nasambitan karon nga hub astig no kun ikumpara nimo do I mean mapahambag kay lang nga astig kasi do dating administration into China rudagagan it dating administration, that's why nga napasugtan do daya karang mga poguhab. Kasi do poguhab nga ron, usual karon do mga nagadaga karon hay mga tawag natin kararuraya karang mga Chinese nga Chinese investors. Daya mat a nga paksilika hay ana mat arat Amerika ginapangunahan dat Amerika mga kata.

bilog kumbaga katon nga sambilog karon sa mga makabig naton nga disbintaha ag epekto mga katropa kabo-abo karon no sa pihak it mga pagpamagabag ay nagagawa gihapon dudaya nga nga plano nga pagpatindog it AI hub nga paksilika sa Clark mga katropa. Oras na naton alas 11:24 sa udro adlaw ro aton karon nga oras sa aton karang pagarurat sada. Aba ni katropang Wawi season, happy birthday gali sa ang gumankon nga si Ozel, Chirene, May Rose una sa Pampanggulibakaw. Shout out sa season family sa Pampanggulibakaw. Thank you gid sa pag pamatiag. Happy happy birthday gid ana. Kay Ruth Salvador ilabas sa katropa. Putito, ano ko nora? Potato, gidabiro ana nga. Potato, ag talong watermelon, bo. Wow. Social gid ana. Gin English na ro potato ag watermelon or the pakwan. Pero roan ang talong, hay Tagalog. O, oh, diba? Matindi kagid katropang Rhodes. Dapat ginbutang mo man eggplant. Kay katropang Gemma Kiswane, nakatutok una karon sa Baka or Cavite. Always ganyan nagapamateriya. Happy, happy listening, gid anak Kimo. Standby sa aton karon nga mga suki, sa aton nga mga katropa, sa aton karon nga pagpanumbalik, pila nga mga balitaan, report itaton nga patrol. Check yaro naton. Pagkatapos nga mga pila karon ka mga reminders, standby.

0: Pahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo. Magkatulang sa Ibusuki na tindahan, kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sa 320ml. O kung isa man ka Tansan sa Gold Eagle King. May isa ka na ka-raffle entry. Isulod ang Tansan sa sobre. Kag sulatan sa imong alam, edad, address, mobile number. Kag ang ngalan sa suki imong tindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga makitaan sa inyo paborito nga mga tindahan. Dania, ano pang ginawat nyo? Magsinadya, kag magdaog sa mga pa-premyo nga kwarta, mga gamit sa balay, mga gadgets, kag grocery package. Sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo.
1: See posters for details.
0: Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review it's FDA CFRR permit number 0052. See risk of 2025. Drink responsibly.
2: XFM.
3: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
4: Para sa malakas na buto,
5: Premium D3.
4: Matibay na immune system,
5: Premium D3.
4: Proteksyon sa bacteria at viruses,
5: Premium D3.
4: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang ang mga ugat na nagsusupply ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fat acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory, at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na Moringa Oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang Moringa Oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
10: X-FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Miso, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santan Plus Herbal Oil.
2: Santan Gold. Live testimony.
3: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit it Santan Plus Gold. Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santan Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
2: Santan Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santan Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santan Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santan Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid
10: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If
11: symptoms persist, call your doctor.
10: Ibili sa mga butika.
12: Mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Toro. Magkatulang sa Ibusuki na tindahan kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sa 320 ml. O na isa man ka Tansan sa Gold Eagle King. May isa ka na ka-raffle entry. Sulod ang Tansan sa sobre. Kag sulatan sa imong ngalan, edad, address, mobile number. Kag ang ngalan sa suki imong tindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga makitaan sa inyo paborito nga mga tindahan. Dania, ano pang ginawat nyo? Magsinadya. Ang magdaog sa mga pa-premyo nga kwarta, mga gamit sa balay, mga gadgets, ka grocery package sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan promo.
13: See posters for details.
12: Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review its FDA CFRR permit number 0052. See risk of 2025. Drink responsibly.
14: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. mag-transact. Gamit ang eligible MLulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: X FM.
1: Seven Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, Kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap.
13: Pili na!
1: Santon Plus Herbal Soap.
15: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Ako si Hannah Angel Castillo.

0: libu-libong pa-premyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Prono. Magkatulang sa Ibusuki na tindahan kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sa 320 ml, o na isa man ka Tansan sa Gold Eagle King. May isa ka na ka-raffle entry. Sulod ang Tansan sa sobre kag sulatan sa imong ngalan, edad, address, mobile number kag ang ngalan sa suki imong tindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga makitaan sa inyo paborito nga mga tindahan. Dali a, ano ang ginawalat nyo? Magsinadya kang magdaog sa mga pa-premyo nga kwarta, mga gamit sa balay, mga gadgets, ka-grocery package sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review it sa FDA CFRR permit number 0052. Series of 2025. Drink responsibly.

0: Oras mga katropa, Philippines Standard Time, 41 minutos yun magkataliwan sa oras itala sa 11 sa Udro Adlao. Balik sa atin pala tuntunan.
1: Centro!
0: Sa gihapon ako si katropang Nino Rujine Tirosho. Well, may dayad nga Udro Adlao kay Dang Villanueva, nga nakamonitor na katutok man katon sa aton karangapag pangalagad makaroon. I-check na ton linya na karoon ni katropang Ariyar Culas para man sana tipon karoon nga mga balitaan report maghalin sa anakaroon nga area of responsibility. Mga natipon ng mga police report itaton karon ang patrol. Katropang Ariyar, standby.
2: XFM. Police report. Police report.
0: Sa report, Katropang Ariyar, go ahead.
3: Yes, Katropang Martin, no, sa tentada natipon ng police report at ayro kayo talaga ang pasipo o kon.
0: Daligang, i-check natin mapagayo maton kung siin ka nga lugar pag usoy maton it manami karon nga area. Medyo gubong roa na karon nga sugod sa aton karon nga linyada, no? Agod nga manami roa na karon nga guwa mga katropa. Well, sa aton karon nga pag pangalagad, sa aton karon nga pag ililiba makaron, sa aton karang pagrurat sa daray karang portion balitaan, ginahatod kinyo it raya karang Vision X Plus Softgel Capsule. Doday karang Vision X Plus Softgel Capsule, mga katropa, ro kapsula para sa inyo karon nga mga mata. Raya ra, ay may lutein plus beta carotene plus vitamin E, zeaxanthin herbal eye care solution para sa proteksyon sa mata ginasukan aro pagpanakit it mata sa paggamit it mga screens or cellphone. Ginabuligan nga protection anong mga long term vision issues. Give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly. Aro Vision X Plus Softgel Capsule mabakaroon sa mga magapit nga butika sa inyong lugar. Pwede man ninyo ma-add to cart sa Shopee at sa TikTok Shop. May una man doon sa Mercury Drugstore. Dodaya kara nga Vision X Plus Softgel Capsule mga katropa. Raya produkto Itiesto Health Incorporated. Ano ra ha? Food supplement para kung gusto ninyo karon nga magnami o inyo karon nga pamantawan o hindi maglabo ag makalikaw ka mo sa mga masakit sa mata karon hag may ay mag Vision X Plus Softgel Capsule na kamo karon mga katropa. Produkto ra Itiesto Health Incorporated. Aga good news ha para sa aton karon nga mga katropa hararo manami karon nga balita, mas gin pagapit pa namon ag mas gin pagapad pa ita Yes to Health Incorporated nga pwede ninyo mabakang Roraya karang Santon Gold Coffee Mix para sa aton karon nga mga katropa nga mga loyal listeners iyaron sa XFM Kalibo. Umpisa ko July 27 kahapon ruma namin ang paborito naton nga Santon Gold Coffee Mix ay available yon sa tanan nga mga branches at Mercury Drug nationwide ha? Available na imaw mga katropa. So kung magapit ka mo pilar mga Mercury Drug Store iya sa aton karon nga may Banuet Kalibo at even sa iba karon nga lugar mga katropa. Hi, pwede na ninyo ron nga mabaka dudaya kara nga Santon Gold Coffee Mix no mas magapit sa inyo karon nga mga area or inyo karon nga mga lugar. Ano para inyo nga ginahugata magagtuon sa magapit nga Mercury Drug branches sa inyo karon nga lugar ag usuyon ro Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Pero Santon Gold Coffee Mix manami ron para sa aton karon nga ikaayong gawas ha. Available yun doon sa Mercury Drug Store nationwide. Yes, aton yung probinsya Taklan, sa bilog ng probinsya Taklan, pwedeng-pwede na ninyo ron nga mabakal. May dayad nga otro adlaw kay Jason Pasilanzonio, una sa Alfonso 12 Libacaw nga nakatutok na ka-monitor katon. May dayad nga otro adlaw gid. Well, i-check natin uman. Rulinyada ni Katropang Ariyar Culas. Katropang Ariyar, sa pagpanumbalik, go ahead.
4: Yes, no, nagparumbali kita katropang Rujine sa aton karaga na tipo nung mga police report, no, kay medyo naduga tanor aton karaga linya na bata. Anyway, no, may isang ka sikaw nga raokon masikat, no, sa tawag karaga dugo nga rung nasikatan niya patay, no, una karon sa kagawaran ita barangay na bita sa numan sa balik na sugidra, accidente ra, nung ma-trap no sa pamarakaya katropang Rujine. So in sigida karang ginrespondian ita mga lokal karang mangisda ro raya karang insidente ag marasig nga ginreport no sa Municipal Environment and Natural Resources Office or MINRO no Office of the Municipal Agriculturista Fisheries, aton karanga OMA Fisheries, no, aton karanga LGU naman siya, ag sa Department of Environment and Natural Resources or DENR, para nga ni, no, sa nagkakaigo karanga assessment, documentation, agraya karaw niya dispositions. Initial abe, no, nga assessment ng dagkara, haya nagasukat ito 131 cm rung haba, ito ay karanga dugong, aga may 74 cm rung gapad, ag 90 cm rung circumferensya, no, aga nagabugata, ita 38 kilos katropa nga Rogin. So daya hay ginpangunahan ro pag responde sa insidente ita local government unit ita aton kadaguman sa pagpamuno no, ni Mayor Rogelio Enero II ibaan ro Office of the Municipal Agriculturist sa idagom ni Municipal Agriculturist Judy Gonzales agro aton kada nga 80 fisheries designate no nga si John Alcazarin no sa pagkipagbuligan kaya Menro designate Isa Fernandez. So nakigbahin man na sa operation ruhanay taton kara nga BLGU no sa pagpamuno ni Honorable Franny Reyes no aga mga staff itaton kara nga OMA bantay dagat agro mga mangingisda no sa lugar. Sa aton kara nga dugang pagit kara nga balita man bali na kapaidagum na no ro daya kara nga suspect no sa pagpatay sa senior citizen niya ra katropa nga Rogin no nga natabo nga niyo na karon sa may barangay Inapway Banga. So imaura hay pagapasakaan no itadaya karon niya kaso kara nga murder ray kar nga biktima kumadumduman naton 76 anyos no samtang suspect ay 37 anyos ag maresidente ita ray kar nga nasambitan kara nga lugar no suno matangani no base sa information nagainuman si Gonrong Daywa aga pila pagid ka mga bisita nga kangay no sa nuraya karon nga birthday party aga rindo pag alas 11:30 taga dagkar nga gabi tag nakauli Gonrong mga ibang bisita agro iba pagid ay nagapahuway gon nakita ruray karon nga biktima nga nagawilinakay nga katropa nga Rogin kusiin haya si Daguman no ita makagilong karanga igno so gin pagapitan sigon ra imaw itaya karanga suspect aga rindon ay ginasugid ginbayo kun imaw aga rindon pumanaw aga
0: karo biktima tagaliro nagwinakay nga ra
4: katropa nga Rogin base no sa investigation don itaton gan karon nga Banga Municipal Police Station so gin pagapitan ra yan no itaray karanga suspect bidayo no aga pumanaw no wa pa makapagagyo ro suspect ay nagahinambag rong biktima nga mabagos at makataliwan ro pila ka mga minutos bumalik ka ray ka nga suspect ag ginbilinuno no ray ka nga biktima sa daga kanya ay karanga parte no kugawa so napundugamang no sa pagbuno ro ray ka nga suspect ka taga siningitan raya itapo ko biktima nga tama gunya ni pumanaw no sa lugar nga kuulihi ay nag-surrender sa kapitan yung at aton karang Turalba Banga. So matapos de karang insidente, ginbawi ang gid no ita kinabuhi ray karang biktima nga nasayuran niya may datingon sandara nga away ko suspect kung si nabunan na raya aga sambilog no sa ginapatihan karang motibo upang bagos ko suspect sa do. So sa makaron no ay makaron karang adlaw no iga-inquest no ray karang suspect no or ipadaw sa inquest procedure aga magapangtubang no sa kaso karang murder sa duga pag ginatuon karang balita man no makaroon karang adlaw no katagana karang iga inquest sa katropa nga Rogin no ray karang 19 anyos man no nga ngaki ay bangod sa anak karang pagpanakit no sa day karang sangka teacher una karon sa New Washington kay man no nagapabilin makaroon sa gihapon sa intensive care unit or ICU itasang kapribado karang hospital sa aton kiringa banwa karat kalibo rosang ka manugturo nga ra matapos ray karang bayon ita 19 anyos no nga gaki una karon sa may barangay Mabilon New Washington gare karang biktima ginkila kay certain time niya 52 anyos sa residente ita barangay Igtambo San Miguel Iloilo no
0: samtang bukod ta taga iya si sir
4: pupunta no katropang Rogin pero iya gang no
0: alin na nang ginatun-an karap private or public
4: wa kita in ano eh no kung nasa private school imaw no nagaturo or sa dayagara nga public school pa wa nato na kota na ray katropa nga no jin but sa investigation it aton kana nga kapulisan no taga San Miguel Ilot a no raya kara nga biktima naton agrong suspect ka aya ginkila no nga si Reince no nga dinyan 19 anyos pumuguyo man no itaray karon nga New Washington balik na sugid abi sa initial kara nga investigation nga masadya kunta no nga nagainuman ray kara nga daywa no sang ka advance graduation celebration no ugaling gulping nga may naga patunga no nga diskusyon kara tanda aga rin don hay nagapahalin yung kuno kanta katropa nga Rudin no, sa lugar ray kara nga biktima sa kahit anak kara nga motorsiklo nga gulpi gamang raya no nga by one no ita day kara nga suspect
0: pero may mga konfrontasyon nga natabo.
4: Well, no, diskusyon ta, no, katropa nga Arjen, ro,
0: diskusyonan?
4: May mga, kumbaga, siyempre, nagainom-inom, ray, karaga, daywa mat, agarin nyo man, pagkita ka, kumbaga, ko alin, randa, karaga, ginistoryahan, karaga, diskusyon, mat ako, daya, karaga, daywa, nauli kita, no, sa pagpanakit, matangan, ita, daya, karaga, 19 anyos, bali, do, biktima, ay di natapos ang diskusyon niya to ay nagpauli ni kunta imaw eh no sa kay mata pa nakarga motorsiklo ga gulpi ga mang raya bo binayot ako suspect ka nga naging rason no ita na karon niya pagkatumbag pagkaduga no ita ray karon niya alintro so gindaga no insigida no ita mga nagresponde karga personnel taton karga MDR rim o Washington daya karga biktima no sa ospital no para gani matauan ita nagakaigot karang medical nga attention so makaron no nga adlaw nakataga naman karang iga inquest no rung suspect no aga
0: alin do nang kaso
4: kaso na no katropa nga Rujin ay gidino nga bajaban ay physical injury no ada karon nga iga dangatan no nga kaso mo posible baga so naga kasi sa intensive care unit patay no ray karaga
0: grabe ta siguro ro igot adaya karang pagbayo
4: din pa ni mando kwan sambilog matuod ay said man aton ro ugo nga ranaton ay kung igo man inumok no sensitibo man ng kapin sa likod karon nga part no pa aton karon nga ugo bata anyway no katropa nga Rogen din doon sa private hospital or sa aton karaga banu kara ita kalibo o daya karaw niya biktima na ito magkaroon o anungod sa natabo kara nga pagpanakit kara kana bali din doon may discussion yang gin no nga natabo no sa daya karaga daywa aga gintinitan it daya karaga 19 anyos sa nga natabo nga ni no sa pag pamayugit ana so anyway no katropa nga Rujin no kumata dai karang mga natipon no dugang no nga mga report no nga na respondihan aton karang mga police station no, sa pila ka mga banwa no sa aton karang probinsya karang Taklan aga rin doon may dahil man aton karang panyempo masik sila kang gid medyo magagumon no nga gahagalo kung patiro raya karang gamigman so rin tanan no raton karang natipon na report no directamente sa aton karaga area of responsibility. With katropang Christian Villanueva, kung man si katropang Ararkulas na XFM, 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: XFM Police Report, Police Report.
0: Thank you kay katropang Ararkulas. Sana karon niya natipon yung mga police report direkta sa anak karon niya area of responsibility with katropang Christian Villanueva. Nagatoy ka ton sa oras, alas 11.55 sa utro adlaw mga katropa. Well, sa aton karang pagpangalagad, idugang ko lang aning raya ha. May ginpaguwa karon niya sa ka-official statement. Pero aton karon nga Aklan Electric Cooperative. Nagpaguwa ito opisyal nga pahayag ro Aklan Electric Cooperative may kang tanan sa ginapahayag unauthorized nga paggamit ito official a Calco uniform sa sangkagin patigayon nga police operation. Dugang kara apisar nga ginasuportahan itagatapan ro kampanya kontra sa illegal nga droga gro importansya at law enforcement para sa pagpatuman it kalinong agkatawhay. Nagakabaga ka sigono sa sambitan nga kooperatiba sa bukon ito autorisado nga paggamit itanda nga uniforme ag posible nga magresulta it kalituhan sa publiko. Agmabutang sa agang-agang rukagawasan ag siguridad itanda nga lehitimo nga mga tawuhan. Di karana kaplastar mga katropa, our line workers regularly enter communities to perform essential services such as line maintenance, emergency restoration, metro-related activities, and other operational functions. Any unauthorized use of Bacalco uniforms in police operations or other unrelated activities may expose our personnel to unnecessary suspicion, mistrust, or potential harm while carrying out their duties. Posible ko nung mabutang sa iyong ayang aruraya karang tawag na ito. Anda karoon yung mga lehitimo, mga field personnel. Tama man doon ay nagpanaw, abi matuod sandara. Diba karang nag-reading, nag-adtur mga linemen, diba ga? I don't know kung ano rin sa batit aton karang PNP or aton yung Aklan Police Provincial Office, no? Wapan na ito na buo. Tinguhaon na itong buon man doon sa bat karoon it Aklan, Aklan Police Provincial Office regarding karang, no? Wari karagin plaster kung ano nga klaseng operasyon nga gingamit dodaya karang uniforme, unauthorized nga paggamit it uniforme it dahil karang Aklan Electric Cooperative. Alas 11:57 sa Udro Adlaw, atun karon nga oras. Antes kita magtakop sa atun karon nga pala tuntunan makaroon. So atun anay gihapon kinyo nga pag-inganyo ha nga maghugit inyo karon nga mga entries para sa atun nga Santo na XFM libo-libong pa premyo. Apat yung gihapon nga mga produkto iti Tiesto Health Incorporated o pwede ninyo karon nga igapasako, Prosanton Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, ag Santon Gold Coffee Mix. Siyempre, mga katropa, ihugugurin nyo nga rin yung mga entries sa mga tatlo ro pwede ninyong hugugan ha, ng mga drop boxes nato nga ginplastar. Kung iya ka mo sa Eastern Side, sa Rowell and Junior Barbershop, sa Banwa Itbanga, sa Poblasyon Banga. Kung iya ka mo sa Western Side, agun nag-aagtuman ka mo sa Kalibo, iuna ron sa Pharmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center. Pwede man ninyong i-drop by, iya ron sa XFM Kalibo 96.5, sa JS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Sa unahan malang kami at Barangay Health Center. Ay kung mabo rin yung entries, nga igapasakop, mas mabo mano chance nga kamukaroon ay magadaog. Ito mataginting na 3,000 pesos. Aga, bantay man sa aton karon nga mga katropa. Sa grand draw naton karon ay first prize naton 50,000 pesos. Second prize, 30,000 pesos. Third prize naton is 20,000 pesos mga katropa. Ano pa rin yung nga ginahugat? Maghugog na kamot mga produkto nga raro. Apat nga mga produkto iti Tiesto Health Incorporated para maabo ro chance nga kamo nga magadaog mga katropa. Ag, syempre, bantay ninyo ha. Sa pilang adlaw gun man, atun karon nga pa-promo. Itaray karang nga Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan promo. Bantay niya ninyo karon ro mechanics kung paano kamo karon nga maka intra ag of course ro atun karon nga mga drop boxes kung siin kamo pwede nga makahugog. Alas 11:59 na sa Udro Adlaw ro atun karon nga oras. Agang-agang kugabos na ro oras sa atun karon nga pagpangalagad atun karon nga palatuntunan. Abo-abo gid yung sagamat sa atun karon nga mga suki nga nagtutukaton sa sang oras agtunga nga pagratsada natun karon mga balitaan makaron nga Udro Adlaw. Martes nga edisyon palatuntunan Sentro. Standby ka mo sa masunod karon nga pagpangalagad at XFM News Nationwide at XFM Mega Manila. Naging kakbay ka-partner natin sa technical side, katropang Shamina Carr. Sa patrol, katropang Ray Herculas, katropang Christian Villanueva. Sa supervision ni Tamon Station Manager, katropang John Allen Ascanio. Sa ngagan ni Tamon karon nga General Manager, katropang Sir Edwin Garing. Ag, sa ngagan ni Tamon nga Chief Executive Officer, Dr. Emilito Uy. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nag-aiwan ang nagahamba kinyo. Mayad-ayad nga Udradlaw and God bless us all. Rairo XFM 96.5 Kalibo, ang katropa mo.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
0: Ang mga pahuling headlines, atid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Vice President Sara Duterte tinawag na waste of time ang SONA ni PBBM.
2: Senador Aimee Marcos tinawag na pambobudol ang ikalimang SONA ni Pangulong Marcos Jr.
0: Inflation, sahod at korupsyon, nangungunang national concerns ayon sa Okta Survey.
2: Meralco, ginagalang ang panukala ni PBBM na amyendahan ang ipiralo.
0: Department of Justice, inirekomendang sampahan ang cyber libel si Attorney Levy Baligod at 18 dating bodyguard ni Saldeco.
2: Sa balitang regional, guro binugbog ng mga estudyante sa Davao de Oro.
0: Balita international, US President Donald Trump umaasang magkakasundo na ang US at Iran sa gitna ng tensyon.
2: Sa balitang showbiz, Kim Atienza tinanggap ang paghingi ng paumanhin ng pari sa kontrobersyal na pahayag tungkol sa depresyon.
0: At sa sports, PBBM, hangad mas dumami ang Pinoy na makapaglalaro ng tennis at football.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
0: Mga katropa, panahalian na po tayo ng Martes, July 20, 2026 live mula po sa XFM News Center Manila, Philippines, ang XFM News Nationwide. Sabay niyo po napapahinggan sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Tinawag ni Vice President Sara Duterte na isang waste of time ay kalawang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabi na hindi niya ito pinanood o binasa dahil wala umano itong saysay para sa mga Pilipino. Sa panaya mula sa The Hague, kinusyon din ni Duterte ang mga pahayag ng Pangulo tungkol sa muli kampanya laban sa korupsyon at bad control scandal at iginit na wala pa manong napapanagot sa mga nasabing issue.
3: Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man ng summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people.
0: Duda rin mga katropa ang Vice Presidente sa anunsyo na malapit nang maisampa ang mga kaso kaugnay po ng flood control projects at inilintulad dito sa mga nauna-umanong pangakong hindi natupad. Kabilang ang 20 pesos kada kilo na bigas. Ayon pa kay Vice Duterte, nawawala ng kredibilidad ang taon ng SONA kung hindi naman umano na ipatutupad ang mga paunang pangako ng administrasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Tinawag naman ni Senadora Aimee Marcos na pambubudol ang ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Partikular doon sa pahayag nito na malapit ng masampahan ang kaso si dating House Speaker Martin Romualdez. Kinwestiyon ni Senador Aimee kung bakit mabilis umanong nasampahan ang kaso ang mga kritiko ng administrasyon. Ngunit mabagal ang aksyon laban sa mga kaalyado nito at igiriit na hindi lamang si Romualdez ang dapat maragot sa umano'y katiwalian. Matatandaan na dalawa sa mga kaalyado ni Senador Aimee sa Senate Minority Block na sina Senators Jinggo Estrada at Senador Rodante Marcoleta ay kasalukuyang nakaditine dahil sa kasong plunder. ang pambabatikos ni Senador Aimee Marcos sa kanyang kapatid ay matapos ideklara ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa ikalima nitong zona kahapon na hindi siya presidente ng kanyang mga pamilya o kaibigan at sinabing lahat ng opisyal na sangkot sa katiwalian ay mananagot sa batas.
1: XFM News Nationwide.
0: Naniniwala si dating Senate President Coco Pimentel na di kawala namang senador na hindi po dumalo sa sona ni Pangulong Marcos Jr. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
2: Igrit ni dating Senate President Coco Pimentel na hindian niya naging kawalaan ang 13 senador na hindi dumalo sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Lunes. Kabilang sa mga hindi dumalo sina Senador Ping Lacson, Vicente Soto III, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Bam Aquino, Aimee Marcos, Loren Legarda, Mark Villar, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla, Jingo Estrada at Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Pimentel, higit na mahalaga ang papel ng minorya na magbigay ng alternatibong pananaw sa pamamagitan ng counter-sona kaysa sa mismong pagdalo sa paghahatid ng sona ng Pangulo. Ipinaliwanag din ni Pimentel na mahalagang marinig ng publiko ang reaksyon ng oposisyon upang maiharap ang isa pang pananaw sa tunay na kalagayan ng bansa at maging bahagi ito ng demokratikong proseso ng pag-check sa mga ginagawa ng Pangulo. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Inflation, sahod at korupsyon, nangungunang national concerns ayon sa Okta Survey. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
4: Nananatiling pangunahing national concern ng mga Pilipino ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo ayon sa Quarter 2 2026 tugon ng mass survey ng Okta Research. Tinukoy ito ng 37% ng respondents, mas mababa sa 45% noong March. Sumunod ang pagpapataas ng sahod sa 34% habang umakyat sa ikatlong pwesto ang paglaban sa graft and corruption sa 32%. Sa personal concerns, nanguna ang pananatiling malusog sa 65%. Kasunod ang sapat na pagkain sa 47%. Kapwa na sa 41% ang pagkakaroon ng ipon at secure at well-paying na trabaho. Isinagawa ang nasabing survey sa 1,200 adults mula July 4 hanggang July 11 na may plus or minus 3% na margin of error. Katropa mo mula sa Palasyo ng Manacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, handa po ang Kamara de Representantes na isulong ang mga priority measures na nilatag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanya pa rin ikalimang State of the Nation Address. Ayon kay House Speaker Boje D., kabilang sa mga prioridad, ang tax relief, mas mababang electricity cost at iba pang reformang layunin na mapagaan ang gastusin ng mga Pilipino. Tinayak din ni D. na patuloy na may pagtulungan ang Kamara sa bahagi po ng Executive para daw may sabatas sa mga panukalang makatutulong sa mamamayan.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi naman ni DepDev Secretary Arsenio Balisaca na down to earth at makabuluhan ang ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tinalakay nito ang mga pangunahing suliranin at pangangailangan ng karaniwang Pilipino. Ayon kay Balisaca, kabilang sa mga pinakamahalagang panukala ng Pangulo, ang tax relief measures na inaasahang magiging prioridad ng pamahalaan at target na maisulong sa loob ng taon. Ipinaliwanag din ng kalihim na pinag-aaralan na ng economic team ang mga posibleng hakbang upang maapunan ang mga nawawalang kita ng gobyerno mula sa tax relief, kabilang ang posibleng pagtaas ng buwis sa ilang hindi masustansyang produkto. Dagdag pa ni Balisaca, tututukan din ang administrasyon ng agarang pagkompleto ng mga pangunahing infrastructure projects, kabilang ang mga transportasyon at pagtatayo ng mga paaralan upang agad na maramdaman ng publiko ang benepisyo ng mga ito.
1: XFM News Nationwide.
0: Dineklara po mga katropa ng grupong bayan na naging matagumpay ang isinagawang SONA ng Sambayanan, kung saan ay naipahayag po na iba't ibang sektor. Ito yung People SONA ang kanila raw pananaw sa tunay na kalagayan po ng bansa. Ayon kay dating bayan muna Congressman Teddy Casino, naging maayos ang programa at nais sa katuparan ang marcha. Bagamat, ikinalungkot nila ang pagkakaaresto sa 51 na mga protesters dahil sa muli vandalism. Sinabi rin ni Casino na may pag-ugnayan ang bayan sa mga otoridad kaugnay sa mga naarestong protesters at iginit na hindi dapat isinagawa ang mga pag-aresto. Samantala, nanindigan din ang Philippine National Police na naaresto ang mga ito dahil sa muli paglabag na sa batas, kabilang po ang vandalismo at pagsusot ng balaklava habang isinasagawa ang protesta.
2: Iginagalang ng Manila Electric Company o Meralco ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law, kabilang ang pagrepaso sa system loss charge sa electricity bills. Ayon sa Meralco, handa itong makibahagi sa mga pagtalakay kaugnay ng mga iminumungkahing pagbabago sa EPIRA bilang tugon sa policy direction ng Pangulo. Binigyan din ng kumpanya na nananatili sa ibaba ng itinakdang 6.5% cap ng Energy Regulatory Commission o ERC ang system loss bilang dahil dito sa patuloy na modernisasyon at pag-upgrade ng power distribution network.
1: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan ang Federation of Pre-Workers sa pamagitan ni President Sonny Matula ng samahan na alisin din ay iba pang umano'y unnecessary charges sa ating electricity bills. Kasunod po ng panawagan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin na ang system loss charge. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Matula na tama ang panukala ng Pangulo dahil hindi dapat ipasa sa mga consumer ang system loss na dulot ng inefficiency sa power distribution.
5: Siyempre, pabor tayo doon yung mga system loss kasi inefficiency yun ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulders, no? Kaya tama lamang yun. Pero isang napakalaki talaga na burden ay yung triple value added tax sa kuryente.
6: Kuryente, tama.
5: Kasi so, yung generation ay may VAT yan.
6: Yes.
5: Yung transmission ay may VAT. The same,
6: yes.
5: The same current ang ating binabayaran.
6: Yung distribution yung, may VAT
5: distribution
6: din.
5: Yung distribution may VAT din. So tatlong ulit na tinax yung ang current na nanggagaling doon sa source.
0: Katropa, yan si Federation of Pre-Workers, President Sonny Matula.
1: XFM News Nationwide.
2: DSWD na mahagi ng 5,000 pisong ayuda sa 1.8 milyong PUV drivers sa gitna ng presyo ng langis. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
7: Sabot sa mahigit 1.8 million public utility vehicle o PUV drivers sa buong bansa ang nakatanggap ng 5,000 pesos cash relief assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Isinagawa ang ayuda bilang tugon ng pamalaan sa epekto ng pagtaas ng presyo ng lagis na nagdulot ng dagdag na pasanin sa kabuhayan ng mga tsuper at iba pang magagawa sa sektor ng transportasyon. Ayon sa pamahalaan, layo ng programa na makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga apektadong transport workers habang patuloy nilang ginagampanan ang malagang papel sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Ang pagbibigay ng cash assistance ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas ang suporta para sa mga sektor na direktang naapektuhan ng pagtaas ng gastusin. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Kaltropal Earth Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, mga katropa, iginit po ni Federation of Pre-Workers pa rin, President Sonny Matula, na hindi sapat ang naging tugon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman sa epekto ng krisis sa Middle East sa mga manggagawang Pilipino. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi niya na ang tunay na makatutulong para makayanan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay ang pagpapatupad ng 200 pesos legislated wage hike sa halip na ang kasalukuyang wage increase na ipinatutupad sa Metro Manila.
5: In inefficiency yun ng ating mga power company na nilalagay sa ating mga shoulder. Hindi nakatuon ang focus ng ating Pangulo doon sapagkat hindi nabigyan ng pansin yung hinihingi ng mga manggagawa na pagtataas sahod na siyang makakatulong para at least makakoop up yung mga manggagawa sa tumataas na mga presyo ng pangunahing bilihin na pambansa, no? Hindi lamang sa Metro Manila, no?
0: Mga katropa, binigyan din pa niya na dapat pong itaas din ang minimum wage sa mga probinsya dahil naman pare-pareho anya na tumataas ang presyo ng pagkain, kuryente at iba pang pangunahing bilihin sa buong bansa.
2: Iginiit ni former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor na bagamat nagpapasalamat sila sa mga ayuda ng pamahalaan, hindi umano sapat ang naging tugon ng gobyerno sa epekto ng krisis sa Middle East sa sektor ng agrikultura. Sa parehan ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabing very incomplete umano ang reaksyon ni Montemayor sa ikalimang sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil tumutugma o hindi tumutugma ang kanyang ulat sa kalagayan ng agriculture sector sa bansa.
8: Very incomplete yung kanyang ulat. Tumaas daw yung produksyon natin ng bigas, mais, asukal, baboy, manok, at iba pa. Ngayon, tumaas. Pagtalayan natin tumaas na konti, bakit lalong lumaki ang ating importasyon?
2: Bukod dyan, ipinunto rin ni Montemayor na mas dapat bigyan ng pansin ang mga tsuper kaysa sa mga magsasaka at sinabing maliit lamang ang natanggap na ayuda ng mga benepisyaryo sa ilanim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folk and Families o PAF at marami pa umanong magsasaka at manging isda ang hindi nakatanggap ng ayuda.

0: Club Manila noong Pebrero 24 kung saan pinaglalan ni Baligod ang mga testigo at ang kanilang mga sumunod ng Facebook post. Kasunod nito, nagbahagi rin si Trillanes na maikling mensahe sa social media na marami pang dapat abangaan sina Baligod at ang mga nagpakilalang abogado ng dating kongresistang si Sal Dico.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po'y sabay ding napapahinggan sa pamagitan ng XFM 87.5 sa Sagay, Negros Occidental, XFM 101.7 sa Bukidnon, at XFM 103.9 sa Bacolod.
1: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa Tago. Meron pong teacher ang binugbog ng mga estudyante sa Davao de Oro. Katropa natin sa balita, Arnel Cortez, XFM Tagum.
2: Kumakalat ngayon sa social media ang video ng pambubugbog ng dalawang estudyante sa kanilang guro sa gitna mismo ng iba pang maraming estudyante sa Elizalde National High School sa barangay Elizalde, Maco, Davao de Oro. Tinungo ng XFM Tagum ang nasabing paaralan at nakilala ang guro na si Rowan Pascual, 55 taong gulang at umano'y residente ng Tagum City. Napag-alaman ng XFM Tagum na sinita umano ng nasabing guro ang mga estudyante dahil sa hikaw. Dito ay pumalag umano ang mga mag-aaral at pinagbubugbog na ang guro, kung saan makikita sa video na kahit na natumba na ito ay di pa rin inundayan ang suntok ng mga estudyante. Nagsisigawan naman ang ibang estudyante na umawat sa pambubugbog. Sa ngayon, tumanggi na magbigay ng opisyal na pahayag ang prinsipal ng paaralan dahil patuloy pa umano nilang iniimbestigahan ang nasabing insidente. Nagpahayag naman ang pagdismaya ang ilang mga magulang na nakausap ng XFM dahil sa pangyayari. Patuloy pang hinihingan ng panig ang mga mag-aaral, guro at ang tagapamahala ng paaralan. Mula rito sa XFM Tagum City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, katropang Arnel Cortez, XFM News.
3: Dalawang mga estudyante nakuhanan ng video habang gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
4: Umani ng samot-saring mga reaksyon mula sa mga netizens ang kumakalat na video ng dalawang mga estudyante na gumagawa umano ng kalaswaan sa Iloilo Esplanade sa Lapus District sa lungsod ng Iloilo. Makikita sa video na nakasuot pa ng uniforme ang babaeng estudyante. Tinutukoy pa sa ngayon ang pagkakakilanlan ng dalawa at kung nasa legal na edad na ba ang mga ito. Napag-alaman na base sa nakitang uniforme, estudyante ng isang public high school sa Iloilo City ang naturang babae. Samantala, nananawagan naman ng ilang mga netizens na huwag nang ipakalat ang naturang video, lalong-lalo na kung sakaling mga minor de edad ang mga ito. Nananawagan din ang publiko sa Iloilo City Government na mas paigdingin pa ang pagbantay ng mga otoridad sa naturang pampublikong lugar upang hindi na maulit pa ang parehong insidente. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Janzen Crisostomo, XFM News.
0: Ipugaw pilot patay sa Navy training at humihiling po sila na investigasyon. Katropa natin sa balita, Altea del Cruz, XFM Santiago.
5: Nanawagan ang pamilya, mga kaibigan at komunidad ni Aldwin Agnawnaw Punuan Dulnuan, isang katutubong ifugaw at piloto para sa isang ganap, malinaw at walang kinikilingan na investigasyon sa kanyang pagkamatay habang sumasailalim sa pagsasanay ng Philippine Navy. Pumanaw si Dulnuan noong July 22, 2026 habang nasa naval training sa Zambales. Ayon sa kanyang mga kaanak, umano'y nakaranas siya ng pagpapahirap o torture sa panahon ng pagsasanay. Gayunpaman, wala pang inilalabas sa opisyal na ulat ang mga otoridad na nagpapatunay sa naturang aligasyon. Sa unang araw ng tradisyonal na lamay o bowat sa Hulyaban, Kianga ni Fugao noong July 26, sinabi ng pamilya na wala pa rin opisyal na pahayag ang Philippine Navy hinggil sa naturang insidente. Hinimok nila ang mga kinahukulang ahensya na agad

0: Tukoy ang tunay na sanhi ng pagkamatay ni Dulnoan at panagutin ang sino mang mapapatunayang may pananagutan sa pangyayari. Anila, nararapat lamang na mabigyan linaw ang mga pangyayari bago ang insidente. Sa isang liham na ipinadala ni Rear Admin Carl De Quiapa, ang commander ng Naval Education and Training Command, isang Cordillera Base vlogger ang humiling ng paglilinaw sa mga kondisyon na isinasagawa sa pagsasanay sa naging takbuan ng mga pangyayari bago ang pagkamatay ni Dulnoan at sa agarang medical na tugon na ibinigay sa kanya. Hiniling din sa liham ang pagsasagawa ng isang kapanipaniwala, malinaw at independenteng investigasyon kabilang ang pangalaga sa lahat ng mahalagang ebidensya, pagbibigay ng proteksyon sa mga posibleng testigo at pagsasapubliko ng mga resulta ng investigasyon. Wala rito sa 104.9XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Alte De La Cruz, XFM News.
1: 11.1 million pesos na smuggled cigarettes na samsam ng PNP Maritime Group sa Malabac, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
2: Samsam ng 2nd Special Operations Unit ng PNP Maritime Group ang 11.1 million pesos na smuggled na sigarilyo at naaresto ang limang individual sa Joint Seaborne Patrol noong July 26, 2026 to nautical miles mula sa baybay ng Sitio Marabon sa Barangay Bangkalaan, Balabac, Palawan. Pinangunahan ang operasyon ng 2nd SOU Balabac Special Boat Crew, Rayutuba Maritime Law Enforcement Unit, katuwang ang PIT Palawan, RIU 4B at Batara sa Municipal Police Station. Nakumpiska ng mga otoridad ang 8,310 reams na sigarilyo na may halagang 10,636,800 pesos. Gayon din ang isang motorized bangka o kering-kering na nagkakahalaga ng 500,000 pesos na may kabuhang tinatayang halaga na 11,136,800 pesos. Nabigong magpakita ang mga suspect na kinakailangan mga permit dahilan upang maharap sila sa mga kasong paglabag sa Republic Act number 10643, 10863 at 12 O22. Dinala mga naarestong individual at ang mga nakumbiskang ebidensya sa Balabac SBC para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Patuloy na naninindigan ang 2nd SOU PNP Maritime Group sa pagpapatibay na seguridad sa karagatang sakop ng Palawan at sa mas pinaigting na kampanya laban sa smuggling at iba pang illegal na gawain sa pamamagitan ng mas matatag na ugnayan at koordinasyon sa mga katuwang na ahensya. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: At panghuli sa probinsya, mag-asawa dyan sa Bacolod, mga katropa, nakuha na ng 5.4 million pesos na halaga ng Cebu. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario na XFM Bacolod.
4: Formal nang isinampa ang kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa mag-asawang nasamsama ng tinatayang 5.4 million pesos na halaga ng shabu sa Barangay 35, Bacolod City noong Hulyo 25. Ang mga suspect ay kinilalang sina alias Guard, 44 anyos, at alias Ann, 31 anyos, pareho silang residente ng Purok 5, Magsungay, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Batay sa investigasyon ng Bacolod City Police Station 1, pinaniniwala ang nagsisilbing mga courier ng ilegal na droga ang mag-asawa na umano'y naghahatid ng shabu sa Bacolod City at iba pang lugar sa lalawigan ng Negros Occidental. Kasalukuyan namang nasa kustudiya ng pulisya ang mag-asawa habang isinasagawa ang karagdagang investigasyon at hinihintay ang kaukulang disposisyon sa kanilang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinari, XFM News!
3: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat sa kanlurang bahagi ng Luzon, kung saan inasan pa rin ang mga pagulan sa ilang lugar ngayong araw.
1: Katropang Buddy, batay sa monitoring ng PAGASA, makakaranas ng pagulan dulot ng habagat ang Ilocos Region, Zambales at Bataan.
3: At bahagyang maulap naman po hanggang mas maulap na papawirin ay inaasahan natin sa Metro Manila, mga katropa. At nalalabing bahagi ng Luzon, may posibilidad din ng pagulan, pagulog, pagidlat sa hapon at gabi.
1: Ayon sa PAGASA, inaasahang hihina pa bukas ang epekto ng habagat sa bansa na maaaring magdulot ng pagbuti ng lagay ng panahon sa mga apektadong lugar.
3: Sumikat po araw 5:38, lulubog 6:20. 27.
5: Balitang International.
3: Iatid sa atin to katropa ng Santone Gold. Subukan nyo po ang Santone Gold. Sinabi ni US President Donald Trump na maayos na ang usapan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran at may posibilidad umanong magkaroon ng kasunduan para mapahupa na ang umiral na sigalot dyan sa Middle East. Gayunpaman, nagbabala si Trump na muling magsasagawa ng airstrikes ang US laban po sa Iran kung mabibigo ang kasalukuyang negosasyon.
5: Showbiz News!
6: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santone Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Tinanggap ni Kapuso broadcaster Kim Atienza ang public apology ni Father Joel Homarsus Gatus kaugnay ng kontrobersyal nitong pahayaga tungkol sa depression sa isang humili. Inamin ng pari na maaari naging insensitive ang kanyang mga naging salita at nilinaw na hindi niya layuning maliitin ang pinagdaraanan ng mga taong may depression. Bilang tugon, sinabi ni Kim na tinatanggap niya ang paghingi ng tawad ng pari at naniniwala siyang mabuti ang intensyon nito. Dagdag pa niya, naging daan ang issue upang mabuksan ang mahalagang usapin tungkol sa mental health na maaaring makatulong sa pagliligtas ng mas maraming buhay. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
5: Balitang Sports!
3: Ang balitang sports sa tindaman sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pinagmalaki po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang fifth zona ang tagumpay ng tennis star Alex Ayala at ng Philippine Women's National Football Team. Maasa din ang presidente na magsisilbing inspirasyon ang mga tagumpay na yan para mas maraming Pilipino raw ang mahikayat na rin maglaro ng tennis, football at iba pang sports. Nagpahayag din si Pangulong Marcos ng pag-asa na balang araw makapasok po ang Philippine Men's National Football Team sa FIFA World Cup. Habang binigindiin na triple na ang suporta ng kanyang administrasyon sa sports para sa kalusugan at pag-unlad ng mga atletang Pilipino. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Tuesday, July 28, 2026.
1: Katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako po si Brian De Paz.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat!
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: Ang talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants, at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Praktikal na, healthy pa.
1: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide.
2: Opa!

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Kung gusto mo ng kompletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong
6: magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Para

0: ang kalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
1: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka ba? Inobusang Sistapain.
2: Sistapain. Ang galang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: tropa. Kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan.
1: Endless Love.
0: Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Sara Duterte, absuelto o kumbiktado? Tugtukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
3: Maka-late na ko!
2: XFM.
4: Patropa mo!
3: Exciting!
5: Mga katropa! Exciting dito!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangkanan sa atong ikaayang lawas. Magatudlo man sa maibid kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sa atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

Kumusta na naman mga suki nga mga tagpalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health. Sa dinano, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad, padayon kita nga magatalakay sa natural nga mga pamagi sa pagpabakod sa nga aton lawas, pagbulong sa balatian. Kag siyempre, kung mahimo, kung paano nato nini malikawan. Kati sa patagya sa naturopathy o naturopathic medicine, ginatinguha nato na no, nga mapabakod ang aton sa nikalawasan para mapabili ng maayong pamatyagan. Nga kung mahimo pa lang, hindi kita sini mag-maintain sa nagkalinlain ng mga sintomas, tugas ang balatian. Pero kung nalimbawa, may ginabatsyag na kita sa aton sa nikalawas, nagsigurado man ako nga way man sing isa sa aton nga gusto magbalatian, pero kung naara na ina, ari naman kita no, pinagi sa aton sa nga pagpangalagad. Sa aton sa pila ka mga suwestyon, kung ano ba na ang makabulig sa inyo? Pinagi sa pagtukib sa ni sa mga sikreto, sa likod sa mga tanom, sa likod sa ni sa natural nga mga pamagi, natural sa ni nga mga metodo, nga makabulig, ano? Para sa aton sininga pag-recover sa kung ano naman ang ginabatsyag na aton sa aton kalawasan. Mga pagkaon, especially pag-abotiya sa nutrisyon, nga makabulig do para kisang badasig mong pawan sa aton sininag kalain-lain nga mga balatian. Of course, upod man sa ibang pagid sininga healthy lifestyle. Pero kung kinanglan nun, mag-ahatag man kita sinisang pila ka mga food supplement, na siyempre aprobado no sa aton sa ringi FDA o kon Food and Drug Administration. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos, lulupot na magkita sa ringi edisyon sa aton sa ringi pagpangalagad kag live gali mabatian ng aton sa ringi programa sa tanan ng mga XFM stations sa bugo sa ringi Isla Sang Panay, lakip man sa Negros Island Region. Thank you gida sa mga nagasubaybay sa aton. Kag mahimo nyo man ni padalangin nyo sa mga concern sa ika ayong lawas, may mga ginabatsyag kamudra sa inyo sa kalawasan. Ayan, iban sa inyo, kadamo naman sa inyo sininatilawan. Mga pamaagi, ang mga pahito na lang. Kag bisan pa mga food supplement na lang. Pero ara gyapon ang inyo sini mga sintomas nga nabatsyagan, dag pabalik-balik lang. Ang balgan na isang kilala ko siya daw ay niya Dokta Plano mag-terminate sa contract siya. Ang balman sa isa taga kilala. Isa daw ginaamag yun ako yung Dok sang balatian. Aton to kibon na no? Kung ano bala kagpila ka mga ginatawaga kausa. Ngayon para sa aton sini daw ordinaryo man lang pag naandan na ton. Pero gali makahalit sa aton sininga kalawasan. Dari sini magalibot ano nga aton sininga talakayan. Ang pila na aton sini ka mga pangginawi. Ang nag-aafekto gali no sa amat-amat sang dako sa aton sininga ikaayong lawas. Ginahimo na aton na lawad-lawa. Kung may mga amo ka mo sinang ginabatsyag sa lawas o pabalik-balik lang, kag daw hindi ka mo permi komportable, may mo nalang isend no ang inyo sinang ma-concern dari sa aton sa nga pagpangalagad sa 0928 or 0950-975-6970. Halo, aton ko, aton sa nga text hotline 0950-975-6970. Kag live man gali kita nga makitaan sa babatian sa aton sa Facebook live broadcast diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, kag sa nagkarinlain sa ring mga Facebook live feed sa aton sa mga XFM stations sa bugos sa ring Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Welcome to kita sa topiko ng aton sini pag-estoryan sa edisyon sa aton sini nga pag-pangalagad. Aton karon to kibo ng pilas sini ka mga nakagawian, mga naanda naton ginahimo adlaw-adlaw. Nga ang iban sini waay nagsuspetsa, waay ini naguna-una kuno ay guna-una ang iban sini nga ang ilagali mga ginahimo sang lit komportable sila at the moment. Okay sa ila sini nga lawas.
pero sa padayon, pero amat bisan sa amat-amat, pero padayon naton galing nga ginahimo, nagasululupo tina sa sulod sa aton sa nga lawas. May mga termino, gani kita hong kaisa mabatian, bala sa may mga ginabatyag na, especially sa mga may edad-edad na bala, ama sila nga, mong ginisiguro, ha? Batunon tan lang ni, kati nagsululupot na ini ang aton sa nga maginabatyag, halin pa sang kita ang mga, ang ginatawaga, bataon pa, especially, kung hindi healthy ang lifestyle. Gani aton to kibon na, especially sa mga nagapamati sa aton nga bakod pang inyo sa ring lawas para nga ma-maintain na to ng kabakod sa aton sa ring lawas. Malikawan na to na ring mga ginatawag silent health killers na ginihimo na to sa adlaw-adlaw. Hindi lang kumukomportable kita maayo ina sa aton sa ring lawas, ha? Hindi lang kumumanamit sa aton sa ring panabor, paborable sa aton sa ring ikaayong lawas kag sa aton sa ring mga organs and systems nga nagabuli gininourish sa ila. Gani aton tukibon ng pila na to sa ring mga ginahimo. Daily routine na to nilag efekto sa aton sini ikaayong lawas kag kun magtililingob gali ini pagabot sa panahon kita ang sukton isaman sa rason nga ang pagsululupot sining mga factors sa ginahimo nato na lawadlaw nagabuhin sang tinuig sa aton sini nga pagkabuhi ari kita no sa aton sini mga tagpanamati kadamo sa mga balatian, ha? Kadamo sa mga sakit nga makabig na to, no, kung masiling na to, nga hindi lang ikaw nagkasakit, hindi lang ikaw nagkabalatian overnight. Hindi niya pareho sa kwan mo, hamal sa kilala ko na isa, hindi niya pareho ka makil mo dyan sa antike. Hindi lang niya pareho sa uhong nga waay pagkagahapon, pero pagpangilat, pagkagabi, pagkaga, kadamo na sila nga nagtuluhaw. Sa kalabanan na ang sakit na to, nagumpisa ini sa ginagmay, pero sigi-sigi na to, sining mga pagpabaya sa to, sining kagulit lingon ukon ang kakulang naton sa sa pagtuon sa makapaayo bala ang akon ginkaon o kon ginakaon o kon ginahimo na kon sa akon sa ni kaugalingon nga eventually pagabot sa isang panahon paglipas sa ni sa mga sinimana binulan tinuig nagaresulta sa nagkalainlain nga problema kung baratian sa aton sa lawas. Pero ano bala ang pila sa ni area number one hindi ni sa pagkaon, ha? Pero ginahimo na to adlaw-adlaw kagti kalabanan sa ni na namian ni kung namun ng ila sa ni nga ginaobra. Ah, ano kuno ning ginaobra? Ang wising obra. Kaya number one na tondri nga ginatawag silent health killers. Sumadamo nga mga health killer, ano? Ang number one diri amo ang tuman nga pagpungko. Ang kalawig bala sa nga ton sa nga pagpungko nga mas malawig pa kisa sa ginahulag na ton. Kala mo sa mga tao nga nagapungko, kung nagapabilin nga nagapungko, dira sa 8, tub-tub 12 sinika, oras, adlaw-adlaw. Magluwas iya sa mga tao nga matamad gid man iya maghulag. Ah, kung kaysa labayan mo sa labayan mo sila sa ring ugsara no kung sa tirace nila sa ring nagapungko pag balik mo ya halin sa trabaho ya gapungko lang gihapon. Pero may ara gid iya nga nagatrabaho pero ang part uko ng ila sa ring obra magpungko, ha? Kay nga man magatubang sa computer, mag-accommodate sini sa mga guest, ha? Magsabat sini sa mga queries, maghatag sini sa guidance nga may angot sini sa ila sa ring trabaho nga ang langgid nila sini pungkuan. Pero ariyo, ano gani nagkatabo sa lawas naton kon laban pang aton sa nga pungko kaysa sa hulag kaysa sa pag-exercise sa naton? Kibalan mo nga aton lawas gin disenyo ini para nga maghulag tani kada adlaw. Pero kung pasulubiho naton karon ang pagpungko, ang aton sa nga dugo nagahinay man ang iya sa nga pag-circular. Ang aton sa nga mga muscles, ang mga muskulo naton nagahinay man, kung nagahina man ang iya sa nga maayo nga pag trabaho kag naga-burn kita o kung nagasunog kita sa isang gamay nga ginatawag calories ang aton sini nga ginakaon o kung ang sugar halin sa aton sini ginkaon kapin pa kung palakaon kita kanon kag kulang kita sini sang paghulag nagapabilin dira nga mataas sa aton sini nga dugo mahina karon ang pagsunog sang aton sini nga tambok hindi naton magamit karon kag ang aton sini nga risgo sa ginatawag blood clot naga taas man. That's why ang iban sining mga tao nga laban pang pungko nila kaysa sa ila sining hulag kag ehersisyo nagataas man nila sining risk sa ginatawag weight gain and obesity tuman nya pagdako dira man sa ginatawag risk sa type 2 diabetes high blood pressure
kagang iban pagid sini heart disease, pagsakit sini sang hawak, pagsakit sini sang likod, paghina sini sang ila sini nga mga maskulo o kun ila sini nga kaunuran, nagapalamuypoy, nagapalangalay, pila lamang ini sang mga resulta kun laban pang aton sini nga pungko kaysa sa aton sini nga paghulag. Kun kapoy kita kinanglaman aton ug pahuway, no, pero kun nangahambalan nun kani nga laban dala kita pahuway kay laban dala kita pungko, hindi man mayo sa lawas kag mas makapoy ina ha? Sa aton sini nga lawas kaway kita gin design para sini nga mag pungko. So pinakamanami naton sini nga himuon kun ang trabaho naton sini nag-involve sang ginatawag pagpungko, like atubang kita sa computer, nag-opisina kita, aton gid dapat itanom sa aton pinsar every 30 to 60 minutes magtindog gid kita, ha? Pag-abot ni 30 minutos tindog-tindog kita, stretching kita, tapos pag-abot kun hindi gani mahimo na, kun hindi naton mahimo every 30 minutes, at least pag isa ka oras tindog kita, maghiwod-hiwod kita, shake-shake kita sa aton sini kamot, unat-unat kita sa aton sini nga tiil, ha? Pisil-pisil ang aton sini nga bati is dira kaysa sa magpabilin kita sini nga naga pungko. Kag diri pa karon, no, ang tentasyon sini, no, kung naga pungko bla kita way kita ubra sa piyaka kadamo man tani sang pwede ubrahon. Matintar kita sini mangima kima, matintar kita sini maginom kun anong ilim noon. Bokapin pa kung dali ka sa syudad sini, isa mo lang ka tublok si mo sa nga gadget o kung si mo sa nga cellphone, pwede ka na makapadeliver sini sa mga kalanon, kag mga ilim nun mo sa nga gusto. Nga nagapalala pagid, no, sa kondisyon o kung sa sitwasyon, kung magsigi-sigi, kati kalabanan na gina-order na to, na gina-kaon na to, mga makalamay, mga matamis, refined, carbohydrate-based sini nga mga kalanon. Pero aribla, ang iban sini ko nagapungko way sing obra, kagang iban na purposely nagapungko gin man. Tungod nga ang purpose gin sini is magpangafe. Pero ari masuggest sa inyo, kung magkafe gin man lang kita, why not try na to na, no? Ang pag-inom sa isang coffee nga may benepisyo sa aton sa niya lawas. Like for example, mag-inom abi kita sa kafe nga may balunggay. Pagkatapos, kafe sa nga may ampalaya, kape nga may spirulina. Tidiri pa lang adaan sa spirulina, kag malunggay, may protein na ni sila, no? Pinasahi sa nga coffee. Kakinahanglan sa aton sa nga ginatawag muscles ang protein for muscle repair. Especially samtang nag-edad kita sa ni. Kag binyo kong nano, isa pa gid, no? Nga siguro hindi man magpangindi ang kalabanan sa ni. Magpangafe ba lang magluwas nga may utan, kag prutas nga sangkap sa ni. May ara pa gid sang glutathione and collagen nga pampatahom o kung pampagwapa o kung pampahuben. Di arin, no, sa aton sa mga tagparamati, pwede kita, samtang gapungko kita, kung magpangape, nagibalang kita, pwede tama try sa ring Sunthone Gold Coffee Mix. Ah, kay may mga nasambit akong nasangkap, ara-dira, nagabulig pa nami sa aton sa ring metabolismo, nagabulig pa nami sa aton sa ring kutis, nagabulig pa nami sa pag-function sa aton sa ring atay, tungod siya sa ring mga sangkap. O kung hindi gani, kati ang sobra sa ring pagpungko, nagapataas man sa risk kini sa insulin resistance and type 2 diabetes, pwede mo kita makainom sa rino para malikawan ang adaan na ton, samtang healthy pa kita. Kung magpangafe kita, pwede na ton matry ang premium D3 coffee mix. Ha? Kaya nga man, ang premium D3 coffee mix, ang kombinasyon sa Sunthones, halin sa risa panit sa mangustin, kagang vitamin D3, nagabulig para nga ma-improve ang aton sa rin insulin sensitivity. Kagkalabanan sa mga tao nga mahilig magpungko, magluwas lang sa mga nag-aobra nga pagpungko ang kinanglanon sila sa ring trabaho, ang mga taong matamarana maghulag o kon mas laban pang pungko kasi kaysa sa pag-ehersisyo, kaysa sa ginatawag paghulag, kaysa sa pag-ubra dira sa sulod sa balay sa mga hilimuson na dira, kulang man din kalabanan sa ila sa pagpasilak sa adlaw. Hindi ka mo sini makaharvest ang vitamin D o kung hindi maproses ang vitamin D sa lawas, hindi ka mo sini masilakan sa adlaw. Pero kung nagpangafe ka mo, pwede nyo matry sini ang premium D3 coffee mix. Kaya nga man, ang vitamin D3 mismo, ara na sa kafe, pag inom mo, tikundi may ara ka na sa isang kinahanglanon nga vitamin D sa lawas. Kung nag-inom ikaw sa isang premium D3 coffee mix. Kagang good news sa aton sa mga tagparamati, mga live Facebook viewers na ton, ang Sunthone Gold Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix, ang ginagamit sa isa sa ginagamit na pampatamis sa ila, amo ang stevia.
Ate, ala, samtang ka pungko-pungko ka mo dira. Ang balsang kilala na tondra sa San Joaquin, samtang ka pahiya-hiya. Higop-higop ta sa Sanson Gold Coffee Mix ng iban sa ni Premium D3 Coffee Mix. Number two, nga ginahimo na tonsiri nga nag-amat-amat gali, no? Patay sa aton, nag-afekto sa aton sa nga ikaing lawas, sleeping too little. Tuman kalipot ang panahon na tonsiri nga ginagahin o kung ginapertenecer sa pagtulog sang mahamuok. Hindi kita sini magpati nga, hindi lang kita sini basta magkumpurme nga kung nagaedad kita, nagagamay gaman ng aton sa ringa pagtulog. Actually, samtang nagaedad kita, kinanglan kaya po na ito na suficiente sa ringa pagtulog. Kung wala, buot mong pito, tutubolo ko oras sa ringa tiyon sa pagtulog, much better. Samtang nagaedad da ikaw. Kaya nga man, kung hindi bastante nga aton sa ringa pagtulog, ang aton sa ringa utok hindi maka-repair properly. Ang hormones na aton sa ringa magkapabilin nga ginatawag unbalance. Budlay sa magbalik sa balance. Especially stress hormone na aton sa ringa nag-saka man. Kagisa pagid, ang hunger hormones na aton sa ringa ang nag-taas man. Resulta sini nagka-crave kita sa ginatawag sugar, nagka-crave sa fast food, nagka-crave sa junk foods. Nga nagresulta man no kung nagasigi-sigi pating aton sini immune system ang maapektuhan man, nagahina kag ang aton sini nga lawas hindi makahimo sa trabaho efficiently, hindi makahimo sa pag-repair, hindi makahimo sa pag-reset, hindi makahimo sa pagbalik sang balanse sa mga dapat dira nga balansehon. That's why affectado ang aton sa kaunuran, nagapalamuypoy, nagakulurog-kurog iban sini, nagaluya ang panit naton sini, affectado man iban sini, kadry sang panit, nagakurinot kag mga organs naton. Syempre susulod ang affectado man tungod nga hindi kita sini o kun hindi ang lawas nakahimo sa pag-repair sa mga kinanglanon i-repair dira nga mahimo lang kuntani sa aton sa mahamuok nga pagtulog. Probinyo kung nano sa aton sa mga tagpalamati, ano? Ang isa sa nino sa problema sa mga tao, ang cravings bala nila, kapin pa kung daw lang alang ila sa nga pagtulog. Kahilab pero may ila sulok-sulok. May iban ka sa nga badok, daw hindi ko may mentindihan. Daw butod akon sa nga sulok-sulok, nga daw pitcon mo daw drum. Itong iban sa nga imo nila, nabanyusan nila sa Sanson Plus Herbal Oil. Mabuligan man, nga maremedyohan ng ila sa nga nabatsyag. Pero isa nga marecommend na konsenyo, kagdamo na nakatesting sa mga nag-crave bala pero may parmi ginagutom, gusto man timo mag pangima kima. Ang ila ginahimo sa timpla sila sang Sanson Plus Coffee Mix. Kaya nga man, ang Sanson Plus Coffee Mix kargado iniso protein. Protein halin sa spirulina, protein halin sa barunggay, protein halin sa soya, nga iya sa nga sangkap. Kagdamo ang iya sa nga mga sangkap nga, ako na mga sangkap na madamo sa mga nutrina, vitamins, minerals, antioxidant, nagabulig na rin siya ito sa nga system. Pero particularmente ang protina, nagabulig para nga hindi kita madali gutumon. Nga matentar kita, no? Kung permi kita gutom, permi nagahawa-hawa pa matyag ta, nagacrave kita sa ni, kalabanan ginacrave pagin man sa ni, kundi gini oily, salty, kung hindi salty, sugary. Ngayon po burable sa aton sa nga lawas. Porte ano pa nakaroon ng sige mo karoon sang panghuna-huna o kung pinsar sang gusto mo, timoon, tagkima-kimaon, kung busog ka, inatungod sa protina. Kung napasudla nato sang quality protein ang aton sa nga lawas. Isa sini makuha nato sa pag-inom sang Sanson Plus Coffee Mix. Kagabintaha sa ning Sanson Plus Coffee Mix naton kay why iniiyas ang caffeine. That's why ang kabataan sini, mga bata sini pwede iya maka inom. Kagamanami pagin sini kati samtang nag-inom kag ino-nourish pagin ang aton sa nga brain, ha? Para sa ang aton sa nga memory magnami sa mga kabataan, magnami ila sa nga kapasidad sa pagmemorya sa mga may edad-edad na para magdasig sa nga pagkamaripaton sa mga kababaihan sa nga, especially perimenopause, menopausal kag postmenopausal na gani. Kung natapos sa pagmenopause nagabatsyag yapon sa mga symptoms may isoflavones man din nga nagabulig bisan paano pagar-pagar bano balanse sa mga imbalances o kung pagar sa mga imbalances kag amat-amat na pagbalik sa isang balanse sa aton sa nga hormone o kung sa hormone sa mga kababayanhan sa nga nagabatyag sa nagkarinlain yung mga sintomas tungod sa pag-menopause. Di manami na ton nga imnon kung mga pinagin man lang kita, kapin pa sa mga hindi yung mahiligon sa caffeinated drinks or beverage, pwede ka mo yung makainom sa nga Sanson Plus Coffee Mix kati why iniyas ang caffeine o tanon, prutas, kaga soya, bean,
powder ang iya sa nga sangkap. Kay kun nagadugay ang panahon nga nagapabilin nga mahina ang aton sininga pagtulog, nagaresulta man ni sa obesity, nagaresulta man ni sa diabetes, nagaresulta sa depression, nagaresulta sa memory problems, heart disease, stroke, kag iban pa. That's why hindi kita matingala, kadamo subong sang mabatian naton, makitaan naton. Social media, mga kakilala naton, may ara pa ganihon kaisa mga kwan sina, mga hambalanon sina, ay, doon ka kilibot, no? Doon nami pa man ang istoryan na inamon kahapon. Subong yan, nagpahuway na siya. Inatungod sa nagtililingob ng mga factors, mga silent health killers nga waay mabantayan sang iban, kag sigisigi nila sininga ginahimo. Ang hindi magandang pagtulog, kung nagkakulang sa pagtulog sini, kada gabi nagapalipot sa aton kabuhi, kag nagapadako, nagapataas ang risgo sa nagkarinlain sini ng mga problema sa lawas, like sa mga na-mention nato, no, pagin lamang magdugay. And then sunod sini, nga ginahimu man nga ang iba nakaligtaan na, no, kati kapin pa kunway ka nagabatsyag balas ang kauhaw. Ang iba sini, hindi man mag-inom kung na nagabatsyag uhaw eh. Hindi nila mabantayan ang ila sini nga fluid and water consumption sini sa kada adlaw. That's why ang iba sini, may ara sa water container nga may label bala. Like 8 ina kabaso or 1 ina kalitro, may label kag may reminder sa mga oras nga dapat sini mag inom. Kay kung kaysa hindi kita makabatyag sang uhaw, hindi kita mag-inom kag kung mag-inom man ang iban sini, hindi man tubig ang ginainom kundi soda, kundi hindi sini may mga ginatawag kolor nga mga tubig kargado man sa ginatawag kalamay o kung ang iban gani makabatsa gani karon sang kauhaw instead nga mag-inom sang tubig, mangima-kima karon sang junk food, mga tsutsaryadra nga hindi mabulong ang ilas sini nga kauhaw. Ang kakulang permi sang tubig may efekto man gali, no, sa aton sa ringa lawas. Kaya efektado ini nga aton sa ringa selula. Kung hindi bastante ang tubig, no, sa aton sa ringa lawas, ang aton sa ringa dugo naga lapuyot. Nagresulta sa mas mabudlay kag mas mabugat na pagtrabaho sa aton sa ringa kurason. Mas mabudlay kag mas medyo ginatawag ang adjustment sa aton sa ringa kidneys sa pag ginatawag conserve sang water ang araman, kumbaga extra effort ni instead nga kunatagan aton sa nagkaigo lang kontani sa ringa tubig pinagi sa pag-inom sang insakto. Ang aton sa panunaw nagahina man, ito kung nagahina aton sa ringa panunaw kag kung kulang kita sa sa tubig, dira man no magdugeng sa posible ang constipation nga nagapadugang pagid sa sang complication. And even sa aton sa mga tagparamati, ang mild dehydration nagaresulta ini sa tuman na kakapoy, pabalik-balik ang pagsakit sa ulo, poor concentration, paglingin sa ulo, pagmalas ang aton sa ringa panit. That's why careful kita sa niya, kayang iban magbatya gani sa sa pagsakit sa ulo. Inuman sa niya sa pain reliever. Ang iban sini nagabatyag sang lingin sang ulo, imnan sang para sa lingin sini sang ulo. Ang iban sini nga tuman sa kapoy, imnan sini sang multivitamin. Uy man nagahuna una, ano gani nang kulang sa akon sini nga lawas? Kadamo sang kulang o kung nagkakulangan sa lawas nga kun magbase kita sa symptoms, matrace gani naton ang ila sini nga ginatawag lifestyle. Ang pila sila sa ila o kung madamo sila sa ila, kulang sini sa pag-inom sa nagakaigo nga tubig. Balaan mo kung kulang inom mo sini nga tubig. Kung mag-ihi ka, tuman kasiri, sining imo sining ihi, ha? Tuman kasiri ang pagkadalag bala kung yellow sang imo sining ihi. Butang balon sina, kulang ka sa tubig. Purari, no? May tip ko sa inyo. Ang pag-inom sini sa nagkakaiyo nga tubig, makapaayo gid sa aton sining lawas. Ilabi na gid, no? Kung nalimbawa, makasaho kita sini sa pag-inom sa mga tea. Like for example, Sunthorn Gold Herbal Tea. Mayara sa cinnamon, mayara sini sa turmeric, nga nagabulig pa nami sa aton sining digestion, nagabulig pa nami sa aton sining absorption. Kapin pa kun palakaon ka sini sang carbohydrates. Though gina-recommend naton nga kun magkaon ka mo sang carbohydrates, magluwas nga hagan-hagan lang, nami sini kon pangitaon nato ng mga refined, ng mga complex carbohydrate source like mga kalaruton, kamuti abidra, kagiban pagid sini mga kalaruton nga bastante siri sa fiber nga makabulig pahinay iya sa ginatawag absorption sa sugar sa aton siri nga blood, sa pagsulod sa sugar sa aton siri nga blood stream tungod didra pala nga dan sa aton siri nga tiyan, magwardiyahan na siya sa fiber. Malikawan aton siri ang sugar
sugar spikes pero steady ang aton sini nga enerhiya kun complex ang source na aton sini sang carbohydrates. Kaya siyempre, inom sini sang bastante sini nga tubig kag kun matyempo ah. Pwede kita sini makatusmaw sang isa katibag sa tasa nga may mainit nga tubig kag imnon naton especially ang Sunthorn Gold Herbal Tea nga may cinnamon kag may ginatawag turmeric nga makabulig ah pagtapos kaon kadi sini para nga hindi madasig mag-shoot up ang aton sini nga blood sugar tungod sa aton sini mga ginkaon. Tandaan na kung masiri na gani ang kulor sa inyo sini nga ihi butang balon kulang nakamusta ni sa tubig kinanglan nyo maginom sang tubig nga bastante kag kun nagabudlay ng inyo sini nga pagpamuhin isama no sang patimaan ni na o kun resulta na sang kakulang sa tubig pero kung nagabudlay inyo pagpamuhin ang paginom sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea magluwas siya sa syempre fluid nga mapasulod naton sa aton sini nga lawas ang cinnamon kag ang turmeric nga gin combine bilang sang cup dira plus may malunggay pa nagabulig para sa aton sini manami nga bowel movement and next sini nga maginahimo naton nga nagapalipot sa aton kabuhi nagaaffect sa aton sini nga ika ang lawas na not eating enough fruits and vegetables. Pahodamo, ginsinidre. Ang inatawag maiguan. Ha? Hindi nagakaon sang bastante sini nga utan kag mga prutas. Kaya nga man, ang prutas, ang mga utanon nagahatag sa aton sang fiber. Both soluble and insoluble fiber, nagahatag sa aton sang vitamina, nagahatag sa aton sang minerales, nagahatag sa aton sang antioxidants. Ini mga nutrients, halin sa prutas, halin sini sa utan, nagabulig para maprotehiran ng aton sininga cellula, mapabakod kag masuportahan ng aton sininga immunity, mapakaon ng aton sininga healthy gut bacteria, kag ma-reduce sini ang inflammation. Nakadamo sang balatian no, sa aton sininga mga tagparamatik nga ginaangot sini sa chronic inflammation tungod nga napabayaan kag tungod nga din nagasalig kag ang ginabasihan siniti ang comfort o komportable sa ila sila nga pamatyag manamit sila sila nga pamatyag mas mahapos yang hindi ka mag exercise kaysa sa mag exercise ka pero sa totoo lang no, sa aton sini mga tagpalamati mga live viewers naton. Kung maanad ka man niya sa pag-ehersisyo, hindi ka man niya makasaho, ha? Nga hindi ka mag-exercise. Yan yung malipasan ni sa kadlaw, hindi ka mag-exercise, hindi ka makasaho. Pangitaon, pangitaon na sa imo sa lawas. Pero kung maanad ka man sa pungko, pangitaon man na sa lawas mo. Gusto niya magpungko nga magpungko, tapos mukhaon, instead niya maglakat-lakat ka, dito kaya na namian mag-idag-idag kag magpungko-pungko. Tipili lang kita, kundin siya sa duha nga ito, sa paga, pasulabihon. Pero mas bintaha kita kun pilion gid naton sini ang husto kati ko may pililian malang kita nga ang diri kita mapili sa inferior man nga diri kita mapili sa minus man kundi diri na kita sini sa kun may mo palang primera klase pero syempre may upod man nga responsibilidad may upod man nga accountability upod man sa maayong panglawas ang disiplina exercise husto nga nutrition pagtulog sini sa husto kag diri sa nutrition ang pagkaon sa nagkakaigo sini nga prutas kag utanon para nga magbakod aton cells, bakod aton immune system, ang aton sining gut bacteria ang ma-feed man naton kung ma-reduce ang inflammation. Kung hindi kita bastante sa pagkaon sa fruits and vegetables ukon sa mga tao nga way nagkakaon sa prutas sa mga utanon posible nga maka-experience sa kamusinis ang constipation vitamin deficiencies poor immune function kag mataas ni nga risgo sa chronic diseases mga chronic diseases nga may labot din sa ginatawag nutrient deficiency diri sini nagasulod diya nga aton sa question per me kaon kamo siyempre sang bastante nga utan kaon kamo kulitis kaon kamo lugbate, kaon kamo ang palaya, kaon kamo balunggay, kaon kamo sang prutas, kapayas dira, paho dira, bayabas dira, or kung season sinisang manggustin, kaon kamo sinisang manggustin, pagkatapos pasilak kamo sinisang adlaw, parang makuha naton ang ginatawag binipiso sa silak sa adlaw, nga mong vitamin D, kaon man kamo sinisang mga pagkaon,
nga bastante man sa vitamin C, hindi lang basta nakakaon kita, no? Kundi aton man si saon, kung na maginakaon na ton, may mga kinahanglanon bala nga hindi maproducer sa aton sa lawas pero makuha lang na ton dira. Like for example, ang pagkaon sa isang bayabas, mataas ang vitamin C sa ni. That's why kung nagkaon kita sa isang bayabas, mataga na ton aton sa lawas ang vitamin C nga hindi mahimo sa aton sa lawas kundi through sa aton sa pagkaon. Pero kung halimbawa, kung hindi man aton ma-prepare o kung makompleto tanan. Kati ang balsa kilala kung di man tamang inipakrit, dok, no? Hindi man naton, gibang nakumpleto. Bisan kisa sa mga tinguha bala naton, may ara agad mga days, times, nga ma-miss agad naton. Nira, kung nagadali kita, kung may iban sinin mga sirkumstansya, nga ang masaligan agad lang naton, ang mas madali naton sinin mapulot. Ang convenient para sa aton, dira na sa aton sinin nga bulsa, dira na sa aton sinin nga cabinet, dira na sa aton sinin mga sling bag na ginabalo ng adan naton. Kung may ara kita sinin, sa Sunthorn Plus Gold Capsule, premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C. Amoy ni sila yang mapuno sa mga kakulangan naton. Halin sa hindi naton sa makaon nga mga utanon kag prutas adlaw-adlaw pero kun tani kinahanglanon gin naton para nga mapanubo naton sining risgo sa ginatawag deficiency. So kun mga kakulangan tugas ni sang ginatawag kakulang naton sa pagkaon sang husto sa ni kakadamuon kag klase-klase kag kombinasyon sa mga prutas kag mga utanon. Tidiri na no para sa inyo sa ni kahapusan diri sa ni masulod pag-abot iya sa nutrisyon, pag-abot iya sa ni sa ginatawag malikawan na aton ang kakulangan parang maprotehiran pabili ng aton sa cells, bakod aton immune system, bakod ng aton sa healthy gut bacteria, ma-reduce ng inflammation, nga malikawan man aton ang nagkarinlain sa mga balatian nga may angot sa inflammation, lakip na dari ang hypertension, lakip dari insulin resistance, lakip dari ang type 2 diabetes, kag pilakasahi sa mga cancers, gani, mahimo man aton sa malikawan, ng iban sa may angot man sa chronic inflammation. Kun regular, kagadlaw-adlaw kita ka nagatumar sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Sunthorn Vitamin C. Nga, adlaw-adlaw. Tingin na require gani sa aton mga adlaw-adlaw magkaon kita sa ni sa nagkakaigo nga mga utanon kag prutas kagang nami sini nga mga kombinasyon bala na nari sari combine bala naton para nga makakuha kita sa nagkarinlain sini nga nutrients alin sa nagkarinlain man nga sources naton ang bagan din sa kilala kasi nga iban gani wagan na takaan nga sige adlaw-adlaw kwan sige adlaw-adlaw order pa-deliver tipuro mo na siya dok mga mamantik kaon. That's why, mas kinanglano na ito, magkaon sa nisang mga utanon. Para nga, kapin pa ha, kung nagasugod ka na sinisay mo sa nga goals ang healthy lifestyle. Kaya ang tuyo na ito sini pag reforma na ito sa tontogaringon, especially pag-abot sa ikaing lawas, why ni sa edad actually. Pero bintaha, git kung tani, konseptang bataon pa na suguran na naton. Pero kung ay naton masuguran, samtang kita sa nga 20s pa, pwede kita kasugod sini kung 30 na kita, 40s, 50s, even 60s, healthy nga lifestyle. Kagkabahin sini, amo ang supplementation. Pag-abot sa nisa, tonsri, nga nutrisyon kay ti ginarecommend gid ang pagkaon sang bastante nga prutas kag utanon kay isagali sa hindi healthy nga habit naton especially mga Pilipino kag sa mga pamatanon subong not eating enough fruits and vegetables ang iban sini makabataan subong makaon man tani sang ampalaya. Kiharan mo sa ng palaya pero dapat isa kabilog sining nga medium size ng palaya dapat lima gid kabilog itlog ha ang ginalakot sini pagkatapos pagluto na kahig-kahigon malang gali kag pahigad-higaron gali ang pilas sini kakinihad sini sa ng palaya kay ang kaunon gali puro malang itlog pero at least bisan paano ang nutrients ang kwan ha sa nga palaya, nag-mix na dito. So, kung hindi natin na mahimo, ano, especially kung pida ka magkaon sa utan, magpida ka magkaon sa isang prutas or tama lang ka-selective ang prutas sa nga yunani mo, pwede kita mag-inom regularly sa Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Sunthorn Vitamin C. Isa pagid, sa rason nga nagapahina man sa aton sa nga lawas, kawatan ni sa aton sa nga ika ayong lawas, and silent health killers. Adlaw-adlaw ginahimo na ton. Spending too much time on screens. Are, sinong hindi guilty, driyabi bayaw kamot. try nyo bala itrack sa inyo sa nga mga Facebook account. I guess no may ara, dira no, sa setting.
nga may ara kasang inoras bala nga ginaspend ni mo sini sa Facebook sa pag-scroll diri sa pag-tanaw no sa imo sini nga account ra kun ano maginahimo mo dra susurod sa imo sini nga account ta. Kumusta kag ano kalawig ang pag-spend naton sang time sa aton sini nga screen sa aton sini nga ginatawag gadget. Kung may laptop ka dira, o kung ano man ang monitor mo dira, laptop man, o kung desktop man dira, or cellphone eh, parang abisan din nga makanto, dala-dala mo, problema lang galing. Kaya di daw halos huwag yung pahuway ng aton sa nga galingan. Halos huwag pahuway, espasaring aton sa nga mata. Ultimo inugtulog mo na kung gabi, nagamurarat pang mata mo sa pagtanaw sa imo sa nga computer. Sa kung ano man nga, I mean, sa imo sa nga gadget. Pag-update dira, o pila ang nag-like dira, o kung ang nag-react dira, o kung may nag-message sa akon, o kung ano man nga mga...

0: good life kung maanad kita sinadira, kung maanad ka mo sinadira, afektado ha ang inyos ring, hindi lang inyos ring mata kundi pati ang inyos ring posture, pati ang inyos ring tulaan. Mentally, maapektuhan magali kita sa too much exposure sari o kung too much ring time sa aton sa screen. Poor sleep, especially tungod sa ginatawag bright light sa aton sa screen before bed. Difficulty concentrating. Ang iban sari nagatanaw sila sa social media account kung nagatanaw sari sa ilas sa cellphone, why magani sa may mafokusan? Why magani sa isang tuyo o kung tutok yun o kung tinutuyo? Bala purpose kung anong ilas sa tanawon nga may tapuson sila dira or educational ba or kung ano man nga mga DIY nga makadugang sa ilas sa skills para nga ma-enhance pag ng ilas sa nga kaugalingon, mas damo pag sila nabalaan. Ang iban, unending scrolling. Sige lang, scroll. Pagtanaw sa isa, sinikaroon ka kung ano nga, nagwa dira, kung reels dira, daw sa way lang, lipas lang, scroll naman liwat. Which is hindi maayo sa aton sa nga utok. Difficulty concentrating, increased risk, reduced physical activity. Amuning mga efekto sa aton, sang sobra nga oras naton sa aton sa ringa computer, sa aton sa ringa gadget. Pero kinanglano naton na hatagan lang naton sa ringa kaigo sa ringa tiyempo. Like ang ginarecommend bala naton, as always, nag-remind kita sa inyo nga hindi ginmayo nga magtuto ka mo sa madugay sa inyo sa ringa mga gadget, sa inyo sa ringa cellphone, sa inyo sa ringa screen na dira, computer dira, sa paghimutad sa kung ano man na ginahimo ninyo dira o kung part mo sa inyo sa ringa trabaho. Kag para maproteksyonan kita, manami kung may ginatumar kita sa niya mga suplemento, magluwas na nagkakaon kita sa niya mga kalanon o kung mga pagkaon na kargado sa niya sa antioxidant nga makaprotect sa aton sa ringa mata. Isa nga masuggest aton sa inyo sini, tumar bala kamo sa isang Visenex Plus soft gel capsule. Sa mga tawo nga edad 30 kapin pa kon na damo kag lawig inyo time sa sa computer, tumar kamo sa isang Visenex Plus soft gel capsule. Ang Visenex Plus soft gel capsule suplemento ini nga hungod nga ginhimo para sa protection sa aton sa ringa mata. Nga aman. Ara dirang lutein, ara zeaxanthin, ara beta carotene, ara dirang vitamin E nga nagaprotect sa aton sa ni nga mata. Kung maproteksyonan nato ng aton sa ringa mata, pinaagi sa usto sa ringa nutrisyon, kag pinaagi sa kontrolado sa ringa oras. May oras lang sa ginatuwag pagtanaw sa aton sa ringa cellphone. May oras sa aton sa ringa mga laptop, desktop naton. Kag may oras sa nagkaigaw sa ringa pagtulog, kag pahuway aton sa ringa mata, ma-preserve naton sa malawig ng aton sa ringa eye health. Dira naton masiling bala nga nagaedad ng iban sa nitag 60, nagaedad ng iban sa nitag 70, pero way pantipara. Kagklaro pang ila sininga panulukan sa kasaysayan gani sinisa isa ka sa kasulatan gani no? May isa ka taong sa madumduman ko pa edad sini 120 katuig ang iya sininga edad pero klaro gyapon ang iya sininga panulukan, healthy gyapon sini ang iya sininga mata. Buligan naton nga ma-preserve aton sini panulukan aton sininga mata pinaagi sa igo sini kag tsakto nga pagpahuway kag suportahan naton pinaagi sa nutrisyon isa sini pinaagi sa pagtumar sang Visenex Plus nga may lutein, zeaxanthin, beta carotene kag vitamin E. Amo ni pila naton sa mga ginahimo sa aton sini mga tagparamati nga nagapalipot sa aton kabuhi. Silent health killers nga nagaapekto sa aton sa nga ikaing lawas sa pangkabilugan. Ginagmay, pero kung adlaw-adlaw, dako ang efekto sa aton sa nga ikaing lawas. Tayo yun, sige-sige, kag adlaw-adlaw na aton sa nga ginahimo. Manibla akong kaisa, bala, makasiling nga ginhalimbawa, bala na aton. Ang isa, sinikakahoy nga bilog, ha? Bisan no, pa'y nakabakod. Ang delikado siya na kung tanawon mo, bakod, pakagbilog pa siya, pero pag imo, galing nga tuslokon, halaw na o kunway na sang unod gali. Tungod dito sa sulod na matamat na ginautot gali sang maggagmay nga mga anay. Kasubong man sini ang maggagmay na ton sini nga mga indi amo nga ginahimo kag naandan sa pang-adlaw-adlaw nga matamat na gautot sang aton sini nga kabakod sang lawas. Nga kung hindi kita makabalo magbalanse, magaresulta sini sa pila ka mga balatian. Pagabalikan na ton, pila nyo sini kadugang nga mga balamang kutanon pagkatapos gidlam sa nga aton sini malipot nga mga pahanumdom.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok

0: ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanzone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanzone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanzone kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo Ibig.

0: Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung Kang Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga kalita. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dalpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

gang. Pamariksa aton sa ring pagpangalaga diri sa aton programa. The secret of health. Sa inyo palagas ka pala mangkotanon na no, mahimo niya lang isend sa aton sa ring text hotline 0950975-6970. 0950975-6970. Para makahatag makita sa inyo sa pila sa inyong mga suwestiyon, padayon sa inyong mga ginatuwaga laygay, guidance, kaga kung naman nga pwede na ito ma-recommend para sa inyo sa nga kaayuhan o kung para sa inyo sa nga ikaayong lawas. Sa nga pinamangkot na rin, no? Damo nag-inquire sa ito kung din ko nung mabakal rin Santhol Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule at Santhol Vitamin C, ha? Like sa ito sa nga texter rin si Sir Jerry nagpamangkot siya. Dok, interesado ko sa Santhol Gold sa D3 Premium D3 ginamin niya rin, ha? Kag sa Santhol Vitamin C. Dan, diin balay na mabakal. Dari malang ko sa city, Doka. At kung dari ka malang sa city, huwag yun ka problema-problema. Kahit halos tanan niya mga butika, huwag parmasya dari sa syudad sang Iloilo. In fact, sabilog sila nga isla sang Panay, Antique, Aklan, Capiz, available dira Negros Island region. In fact, bilog ng Pilipinas eh. Available dari aton sa nga mga produkto nga gina ya pakilala dari sa inyo kay napaatag ang ila sa ni nga mga benepisyo especially pagabot ya sa disease prevention pabilin sini kon babulig pagpabilin sini mabakod ng aton sini nga lawas mga butika parmasya kad tolen dira no kun ano nga butika parmasya ang malapit dira sa inyo sini nga lugar o kun ini gani pwede makamusta ni mga kadto sa Mercury Drugstore. Ito available man na dira ang nahinabitan na ton sa rin mga product. Rose Pharmacy sa TGP available man siya. South Star Drugstore pwede makamakakuha sina generika ara man siya. All Green Pharmacy makabakal makamusta ni mga produkto. O kundi gani sa mga taga-syudad kaga probinsya sang Iloilo. And even sa mga neighboring provinces na ton kadamo sa mga nagapamangkot sa ton to kanong oras nagabukas ang Yes to Health Center man. Kaya gusto kami magpakonsulta. At nga, agapamangkot akong kaysa, no? Sa imoblaho na una, agapamangkot na nga. Ara, malang nisa sa ginatawag Eyang Building. Pero this oras, ga pinamangkot ni Slayaw. Ngali kay halin pa sa Aklan, halin pa sa Capiz, halin pa sa Antique, nga may biyahe sa Iloilo, nga hungdon ginila paghapit, no? Dira sa Yes to Health Wellness Center. At rin sa mga malayo, yung malayo, no? Gusto magkadto, dira, magluwas sa mga taga-city proper, magluwas sa mga taga-distrito, ya, dari sa sudan sa Iloilo, kag sa mga malapit na kabanwahanan, ang Yes to Health Wellness Center, dira na hamtang sa Eyang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang ganyan isa, no, sang Iloilo Midtown Hotel. Dira, kamo sini makabakal sang tanan nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Ang isa pa kabintahas sini, kahit kung may ginabatsyag kamo sa lawas, may ara sila dira sa ginatawag libre na konsultasyon. Pinagi sila dira ang alternative medicine consultant. Pero, bisan waay kaya sa ginabatsyag sa lawas, gusto mo niya magpamangkot. Mangayo kaya guidance. Mangayo kaya karon sa ginatawag pila ka mga tips, mga ideya. Nga mga makahatag sa imo. Makahatag sa imo sini sang dugang pagid nga mga ideya kung paano ma-maintain pagid dugang, ma-enhance pagid, mapanami pagid ang imo sini nga pamatyag. Kung gusto ka pagid nga ma-improve pagid ang imo sini nga lawas ang imo sini panghunahuna physically, mentally, may ara sila dira sa mga protocol nga mahatag especially pag-abot iya sa nutrisyon. Kay nga man tuman kadako ang papel sang nutrisyon ha pag-abot sini sa pag-maintain sang aton sini nga ika ayong lawas. Tidra ko magkadto kamo sa Yes to Health Wellness Center. Hatagan kamo dira sang protocol, mga giya. Kaga mga dapat, ang hindi dapat niyo sa buhaton, especially kung may ginabatsyag na kamo, mga dapat kaunon, mga dapat sa imnon, mga dapat man na likawan. Kaga kung paano ma-maintain sa ring maayong lawas. Kadtobla kamo dira, total libre malang konsultasyon. Domingo hasta Biyernes, open sila dira. Alin ras 9 takna sa agad, tubtob ras 5 sa ring ang takna sa hapon. Pero dira sa Negros Island region, ang iba na, no, nagatabok pagiman na pagkanto dari sa Iloilo for free consultation. Pero kung gusto lang iban sa magbakal, makasiguro nga legit gid nga produkto sa Yes to Health Incorporated, gakanto sila dira sa Yes to Health Store, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Tabok lang gid dari sila sa Marayo Bank. Gani, ano pag nahulat nyo? Especially sa aton sa texter.
Pamangkot mo sir, no? Kung din mabakal, tinasabat na naton sa mga butika, mga langko nga butika o kung mga gagmay nga butika, marapit sa inyo sir nga mga lugar kung sa imo dira nga lugar, kadho lang. Sa nagabi na mangkot gali, Doc Santhon Plus Herbal Oil, pwede mabanyos sa bata ko 15. Para nga, hindi na ko sige gamit sang, hindi ko lang ma-mention ha, hindi ginagamit mga mosquito repellent. prevent o kung palikaw sa risa, dengue. Kaya kadamo sang lamok diri sa amon sa nga lugar. Diin ka nahamtang man ano, sa ito sa nga texter. Follow up balay mo sa nga text message kay bumbahon ta. bumbahon sang Santo Plus Herbal Oil. okay. Ang isa sinisang mabulig sang Santo Plus Herbal Oil, amo ang pagtabog sini sa mga sapat-sapat kag lamok kay nagaserbis as insect and mosquito repellent. Butong balon, hindi ka mapalapitan sini sa mga sapat-sapat, hindi ka mapalapitan sini sa lamok. Tikon hindi ka malikaw o kung hindi ka sini magkadto sa dengue infection kung halimbawa makadtan ka. Kati hindi man ta makaisa-isa sang lamok no. Nga matan-aw gyud nato ang mga palatandaan sa nagadala sang dengue sini. Though ang isa lang sa aton, sinibuno bantayan, dira nga tinagalagaw ni mga nagadala sa dengue nga kagaw o kung infection na no. Kung aga, pagkado sa ni sa ginatawag hapon pa serum, lain niya ang mga nagalagaw pagid kung gabi, kagambal sa kilala ko, lain pagid ka nagpamantay kung gabi. Layaw guro ni layaw guro ni mga texter na ito niyo iba ninyo nga nagpadala sa ginda sila mga concern dari kag mga panamangkutanon na no. Dala na ba lang langas-langas? Akin kung kaisa, balan mong paglangas-langas. Sinin ko lukadlaw, may efekto mo nga maayos sa aton sa ringa, ikayang lawas. Basta sa lugar lang ha, sa aton sa mga tagparamati. Tisay mo sa ringa bata, sa texter na ton, pwede mo gin magamitan sa Santhon Plus Herbal Oil. Kung gusto mo itry ano, instead nga nagagamit ka sa imo sa ringa, kung sali ha, pang bulo sa nasa gamit mo sa ringa mosquito repellent. Hindi ko kabalo kung anong rason kung nga curious ka sa Santhon Plus Herbal Oil. Instead nga nagagamit ka ng daan sa ginatawag mosquito repellent, dira hindi ko lang ma-mention ang brand niya. Pero tilawi lang ha. Kaya manami pagid sa nino, kaya kung diba, nag-officina ka, nag-eskwela ka, pwede mo niya magamit pamanyos gapon kahit hindi offensive ang iya sininga scent. Mahumot ang iya sininga scent. Kagti sa mga nagabatsyag, dira sa mga pulo palang alay, kag pala mo ipoys kalawasan, mga palamaol, madalaman, ano, mabuligan man sa Santhon Plus Herbal Oil. Sa nagpamangkot sa ton, anong maayo, Dokman? Okay. May ara ko sang hindi ko lang ma hindi ko lang ma-mention ini mga ginakuan mo gid sa aton sa ringa pagpangalagad ang gina message mo diri sa aton, pero siguro ma-recommend ko na lang sa imo sini kadto ko sa butika pagkatapos bakal ka sini sang Santhon Plus Herbal Soap. Kami mga termino ko pa diri nga daw mga digwa. Sobra gid ang kuan, sobra gid ang pangalis nga. Try mo kag ipagamit sa imo sa ringa bana kag sa imo man ano kay makabuli gini para sa may mga body odor, mga pangalis nga balakon kita sa ni ang balhason. Actually ti mas maayo na lang gani nga ginabalhas kita bisan nagapangalis nga ano, kaysa saway kita sa ni nagabalhas kay naman balsing ibansa na timo labo-laboon nga kay mo gina balhas. Pero siyempre kung nagapangalis nga hindi man komportable sa na makahaklo no, kag posible pati man mismo ang may aras ang body odor man eh, doon hambal sa iban kalabanan sa may mga body odor na hindi na sila kapanimaho sa ilako galingon. Pero may ara nga makapanimaho kita. Gamiti sang Santhon Plus Herbal Soap. Ang Santhon Plus Herbal Soap may natural nga mga sangka.

Dexter. Likawan man ang sige sa nikaon sa mga makalamay ang mga pagkaon. Kamu man mismo mag-asawa, no? Likawan ang sige kaon sa makalamay ng mga kalanon, mga ilim nun, kagaugalion ang ginatawag katinlo sini, hindi magpabaya sini sa pag-atipan sa kagalingon, pagpanibin, pagpanghugas, pag-paligo, kagamit sini sang Sunthorn Plus Herbal Soap. Sa guyabala, especially sa mga nag-message sa ito, na ma-recommend ko nun aton sa may mga dark spots, may mga pinalian, hindi ko lang ma-mention kaning hambal sini sa naton o kung message sini sa naton ka-texter dari, hindi ko ma-message ang brand sini mo sini ginakuha, na ginagamit sini mo sini nga guya, ang ginapahid niya kuno sa iya sininga guya na initan siya amulan to halinan kag nagmarka sa iya sininga guya kay daw tuman ang iya sininga exposure man sa adlaw amo ninga ako nagapasila kita sa adlaw actually makakuha makita sa isang benepiso hindi lang man magpatama amo ah, mo bisan maayo pa nga butang kon sobra hindi mangin maayo ang iya sininga resulta at ang sa texter na tondre ang resulta ya nagpabilin ini sang ako nagbilin ini sang ginatuwag itom ang marka kung dark areas spot sa yasin nga guya. Abi kung narimbawa huwag ka pa nakagamit sinisang clear skin herbal soap kanto ka sa butika bakal ka bla kung sa mga store din ang amibadigya bakal ka sang clear skin herbal soap mayara sang glutathione na ni kag may kojic na nagabulig ya matamat panas sa mga dark spots sa mga areas dira nga kambang-kambang ang kulor sa aton sir nga panit lakip sa aton sir nga guya kag manami ma-recommend ko dalas-dason mo na lang sa paggamit sabon sini o kung pag-apply sini pati simo sini nga liog habunan naman sang clear skin herbal soap pati simo sini nga butkon kati mas manami tanawon mo ang imo sini nga guya imo sini nga liog imo sini nga butkon kung panarihas ang ila sini nga kulor kati laway man karon kon guya mo lang karon ang puti liog mo itom pero siguro do mas laway pagid no kun ang guya mo itom liog mo puti try nyo gamit ah especially sa texture na tondre clear skin herbal soap may vitamin C pagid ni kag may VCO para marikawan sa ring tuman nga pag dry sang aton sini nga panit nami gid man dok ang says the pain pabalik-balik ang pagsakit sa akon sini nga likod abaga kag akon sini nga ulo kag ang akon dok nga dysmenorrhea problema kugid kag naga-absent gid ko sa ubra sang una pero subong dok nagapreparar na ko sang says the pain pero ginasunod ko man ang inyo sini nga hambal ni Sir Josil nga kun tama nagid ka sakit amo lang pag-inom ko ati mayo kay naga-learn kita no kati para man sa aton sini kaayuhan hindi bla nga gamay lang karon nga batyag naton sang discomfort gamay nga sakit-sakit karon dayon ta tumar sang pain reliever why kita naga-advise sina in fact ang aton masami nga ginasuggest sa inyo kung naga-batyag ka mo sini sang temprano kung naga-umpisa nga pagpulo palanakit sa lawas try nyo anay bla banyusis ang Sunthorn Plus Herbal Oil kaya basi madala pa man lang pero kung nandigid para sa texture na ito ngayon eh kung hindi na ginagwanta ginatumaran niya sang says the pain ba may mga dysmenorrhea dira sakto na ang ibang sini nag-absent ibang sini daw ginahilantan hindi maintindihan na ginabatyag kung nag-aabot ining pagsakit sang tiyan pagsakit sa isang puson sa ila sini nga ginatawag bisita o kung na pamulanon dira makabulig ako din pag-inom sang says the pain ginatrangkaso ka nag-pinote mo sa ginhawa gang ngilo imo pa matyag ay ka sa kondisyon daw katalamad sini mag hulag daw pahigdaon nya gid ka so kinanglan ta man ipahuway no pero kun daw hindi na gid magwanta no that's the time nag recommend kita sini sang pag tumar sang cess the pain pagkatapos inom kita sini sang madamo nga tubi para nga yatong mga higko sa aton sini nga lawas mapagwa pinagi sa aton sini nga pag ihi mabakal ni sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sini nga lugar kag ang iban sini kabalo na gid kung nagabakal sila sa butika nagabakal sila sa Sus the Pain gabakal man sila sa Sunthorn Plus Herbal Oil ang ginaupod ilan ng duha kay kung magbatyag ni sa daw palang alay palamoy poy banyusan na nai nila may palamaon basi madala palang sa balubalan nyo pero kung hindi gid tiyang ilan na bakal sa nga Sus the Pain amutong ila sa nga pang follow up pa kung hindi gid magwanta na ang pagparanakit sa nisang lawas. Well, sa aton sa mga tagbo na matibado ka lang na naman sa aton sa oras sa aton sa

0: pag-pangalagad sa mga way naton madangatan sa pagbasa ng mga text messages buti puro pa siya syagid. Pero don't you worry, at adawadlaw may pagpangalagad, may programa man kita pagabasahon naton din sa masunod naton sa ring mga edisyon upod man sa padayon naton sa ring pagdulong sa inyo mga health info, kaag syempre mga pag-eduka sa rin may angot sa ton, sininga ika ayong lawas. Padayo na ton sininga pagtukib sa mga sekreto na kinahanglanon na ton tukibon para mamintinara nga ton sininga maayong pamatsyag maayos sininga lawas. Pero may pahabol, gudri, no? Hindi taman mahimo sininga pabuasan pa. Kaya base kinahanglanon niya gud ni karon. Dok, hayo ko si John, inilang pagbasaha akon sa nga ang alan kag lugar. Ang problema sa ni John, amo man si John. kadlaw si katropang John Raider yun. Pero hindi ni saya, ato niya yung texter. Sa kadamo, actually, sa nag-experience siya, sir, no? Sa mga paghina pala sa ila, sir, sexual performance. Actually, yung ibang sir, ginapabuyan-buyanan. Pero may mga ginapatimaan din sa aton, sir, nga lawas. Isa sir, mahimo nga aton, sir, sirkulasyon kinanglan na sa pagpanami. O kung kinanglan nga may himuon kita para magnami aton, sir, nga blood circulation. O kung naihan man sa nagliligad ng mga inadlaw kung mga binulan, tuman kita ka-stress, tuman kita sinikakapoy, nadula ang aton sining focus. Nga nagpahina man sa aton sining performance, kag nagamata-amat man padula sa aton sining gana. Abin nyo kong nano, pasi sa pagtuon, ang kombinasyon gani sang maka kag klavo huaska, makabulig. Sa mga kalalakinhan nga nag-experience sa paghina na sa ila sining sexual performance. Kaya ang problema sa ni. Kaya ngayo mo yan si John, tapos problema mo, John. Pero may remedyo, may solusyon dari. Try mo no, kadaw ka sa butika, bakal ka sa Turbo Dietary Food Supplement. O kung ninigin yung online, pwede ka makabakal sa ni. Pwede ka maka-order kung may ara ka sa isang TikTok o kung Shopee account. I-search mo lang sa imo sa search box ang Yes to Health Inc. 2011. Amunang ila sa ring official store ha, kag pwede ka maka-order dira sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Pero kung kinanglanon mo, bisan na subong dayon pagtapos program ta, takang-takang kakag dagon-dagon ka pakadto na sa butika sa kang magbakal sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Bisan kaduha ka lang sa kasimana, magtumar sa niya kating efekto niya sa niya nag-last up to 3 days. Pwede mo tumaroon na niya 30 minutes before sa niya ang loving kay Mrs. Para nga din na magproblema si John. Asaya sa niya nga, John. Well, sa aton sa niya mga tagbo na matino kalangalan, nagin sa aton sa niya oras, sa aton sa niya pagpangalagad. Kabay pangabisan pa, no? Nakabulig-bulig na naman ang aton sa niya programa. Para sa inyo sa niya tinguha, sa pagpasanyog sa inyo sa niya ikaing lawas, pagbulong sa banatian. But most especially kung paano na ito nini, mahimo malikawan. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyo sinipag subaybay nga nagabilin. Aton lawas halungan, antes pa man mangin ulihi ang tanan, kay suno pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Yes to Health!
3: X-FM. Mga katropa, exciting dito!

0: ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga

0: tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Hannah Angel Castillo, itmang ganba nga ako lang nagkapasalamat sa XFM. Magkay Dr. Emilito oy sa ako nga nadagdaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kay XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man ka tropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Santon Gold Live Testimony.
4: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom, itong Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM.
8: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw.
11: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: System Pain.
13: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
14: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo.
7: FDA-approved supplement.
12: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
18: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.

0: Wow, guapa ni Guru Ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kun ay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
4: Mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan Promo. Magkato lang sa Ibusuki na tindahan kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sa 320ml. O kung isa man ka Tansan sa Gold Eagle King. May isa ka na ka-raffle entry. Isulod ang Tansan sa sobre. Kagsulatan sa imong anak. Edad, address, mobile number. Kag ang ngalan sa suki imong tindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga makitaan sa inyo paborito nga mga tindahan. Dali a. Ano pang ginawat nyo? Magsinadya. Kag magdaog sa mga pa-premium nga kwarta. Mga gamit sa balay. Mga gadgets. Kag grocery package. Sa Gold Eagle Beer, premyo sa Tansan promo.
5: See posters for details.
4: Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review FDA CFRR permit number 0052. See risk of 2025. Drink responsibly.
6: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matiba na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: XFM
9: Santon Gold Live Testimony.
10: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
11: Santon Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika. Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: Makedo. Kaya, subukan mo!
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha-kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Ako ka Lisa Lisa. And I'm proud Sister Pain Lisa. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
5: Natropa? Yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Hana Angel Castillo, itmanggan ba nga akla nagkapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagdaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kay XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Katropa Philippines, another time in punto, alas dos na sa hapon. Good afternoon, mga ketropa! Happy Tuesday, everyone! Ano kita magkaroon it Martes, July 28, 2026. And welcome, welcome, welcome na sa ating programang X-Rated! At syempre, kami magkaibahan. Ako si ketropang Yani.
1: At si ketropang Mengay.
0: Yes, mga ketropa, tutok naman kama sa programang X-Rated. Yung mga ron sa XFM 96.5 Kalibo ang ketropa mo. So, ibahan naman kami ketropang Mengay sa talas sa medyo makanya hapon. Of course, naka-live kita sa itong kanya Facebook pages. Reaxofam 96.5 Kalibo ag Reaxofam Kalibo 96.5 ang katropa mga page. Pwedeng ka mo naka-comment, makapa-shoutout. At sa tumayang mga katropang nakatutok sa itong kanya Reaxofam Radio Mobile App, especially sa itong mga overseas Filipino workers around the world. Happy, happy listening man sa itong mga radio listeners. Pwedeng-pwedeng makapaabot man. Itin niya kami sa pagdamiya sa ating hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengay, happy Tuesday!
1: Yes, katropang Yani, happy Tuesday! Gidaan nagsyempre sa mga katropa o tanaton ha, nga nakatutok, nakamonitor sa nakarang mga radyo, sa nakarang Facebook Live.
2: Oh, gidaan, exciting!
1: Kumusta pa kayo mga katropa? Naga, ano pa baga? Nagahagak-hak pa? may nagabugat pa baga mga katropa?
0: Yes, abo-abo, abing ganap ra. Basta dahil karon niya, pet sa 20 utso. Kasi ba natin mga katropa, basta pakatapusan, abu-abur atong
1: yes.
0: Look forward.
1: Ang isa pa katropang yan, di ba ba nang dayraya ko nung week kay Micho Pizza mm-hmm. de Peligro?
0: Yes.
1: Ay, mas lalo sa next month nga ni, mga katropa, di ba garo? Masunod nga bugan. Haraw mat-aray na gaugtas. Kita kung paano, mat-ana kita kara
0: maka-survive.
1: Survive sa pang-adlaw-adlaw. Pero yes. Di natin, masisim at anor, mga katropa mm-hmm. natin sa Makarabi. Ay, kadasig-dasig, anagin mat-ana, maubos na itong karang kwarta ro na. Kaya miski yes. Nga ni, maguwa ka lang, magpamahaw ka lang, ringsang gapos nga ro, di utaro ni. Oo. Diba? Isip-isipon mo mga katropa, tinapay malang manang binaka mm-hmm. pero nakaubos ang lagi.
0: Yes. Kasi depende to o dron. Bukong masaga inarte ka, kaso ka matabi, bukong mo trip.
1: Yes.
0: Diba? Hindi man pwede nga piliton mong backgon kasi daturo barato.
1: Oh, oh.
0: Maskin bukong mo't gusto.
1: Yes.
0: So paano mo to konsumuhon? Paano mo to kanon?
1: Pero
0: diba?
1: Isang pagit katropang yan, syempre graduation, nabi kahapon i-try ka
0: yes.
1: Rin.
0: Yes. Sa Garcia.
1: Yes. Kaya mga abo kita mga friends matanang mm-hmm. nag-post sa Facebook. At syempre isa pa, ro, nag-ano, kita sa anda karang mga achievement mat-
0: yes.
1: Ana, so, natagbo ako sa part nga. Hindi ka man namawad-an ita. Hindi pa namawad-an it kwarta kung nagagraduation.
0: Tama.
1: Kasi may nagagawa ang nagagawa mm-hmm. gyapon abi karon.
0: Kasi ro aton yung mga parents nga ginatinguha gitandar mm-hmm. mga katropa ro iba kuha man kwarta ga pangutang. Kasi ga graduate yon daandang unga.
1: Yes.
0: At syempre once in a lifetime moment pa lang natong mga katropa. Depende nga kung gusto mo pa magmasters, magdoctorate degree or magtake it other courses pa karon pero pag one sabi, sa aton kanya parents, fulfilling abikandar mga katropa.
1: Yung
0: makita kitang gagraduate.
1: Diba? Ari sa karoon natagbuan ako karoon may conversation na ako nakita nga sa Facebook ako na naya. O araw man na naka 300 man ako sa cake. Banana.
0: Sana. Oh,
1: ay, masabat man sa sabilo. Ako nakabugak man ako kimo. Tapos ay masabat man niya. Ah, wata lang man ako ay magtrabaho ako ay bayir. Ay magtrabaho ka man ay bayiran mo ha.
0: Sina, grab it.
1: Matangu mo lang ako kanda kasi mga estudyante abi mga katropa. Ang bawa man na ito niya, kung amat masangkurot at ang allowance, mm-hmm. nag-ano man sa bisanda, nag-effort man
0: yes.
1: para sa mga friends, at mm-hmm. mga special,
0: oh, gaamot-amot, mm-hmm. di ba? Or nag-pledge ba mga katropa nga, ako madala sa daya, mm-hmm. ako sa, kasi kung gamakarunan ka mga katropa, like nag-donate, di ba?
1: Yes.
0: Nag-contribute, mas nagiging maugan.
1: Oh,
0: kasi
1: oh.
0: kung sa Sambilog, okay lang, kung ta, kung mayaman, mata to.
1: Kung yayaman din mata. Tapos may nakita, pag ito ako karoon karoon pang yanihan ba nanay, oh mana, nakaabot, hindi man natin sang libro, among gamutan last week na sa imo nga kwan mo graduation tapos ako makarami jo 500 yat ah
0: gintipid
1: grabe ko tagit mana ra ha
0: harang galing robolo kasi kamad ka kong parahan
1: yes.
0: Diba
1: kaya di ba mga katropa kung mga barkada or nag may anda karong note akon do 100 ay
0: yes.
1: 200
0: oh, oh. Ag may si para ro na GC di ba may GC man nga para sa kung napugo ka mo nakamutanan pero kung may mga ginapahaom aba mali
1: yes.
0: siyam lang
1: oh,
0: waro isa
1: pero bilib ba tabi ako pantay matabi pa katra pangyani haya. Buko man abi di ba na uso katag mga bouquet nga raho.
0: Ah, yes.
1: Di ba may mga bouquet kaon katra pangyani nga mga nagauso ya taga Baligya mga
0: tag
1: tag may na pakaro mga tulips tag mga ni nga raho tag mingko fuzzy fuzzy.
0: Ah, fuzzy wire.
1: O tapos may na matana nga sa plastic katang makatong mano-mano baga. Ay syempre ya isa karon sa pinaka swerte gid ana tag mayad gid anak doyon.
0: Mag-design.
1: Kaya ba na nanggiwan tay babi kag dito ko tanan ko ang mga kampod. Habay syanda bi ko mahilig sa na magkutik-utik mga rugod.
0: Yes.
1: Ray-ray ma ko nakikita mat ama ko. Syempre dong price mat ag side but at wali sa tanan ko ubra karon.
0: Effort abi oras.
1: Pero na ba na nakako nay. Imo ta ko tanan ko nang may imo man nga mga nagagraduate man discount ko galing man na kimo
0: kasi sana
1: ano, all. Yani, kasi rubukay na kumubaho ng mga katropa. Hay nag-aano at imo nagana
0: sa barato at
1: naka 250 at imo
0: wow.
1: Na sa 300 samantalang makon kong ginabaligyo tagid makon
0: mas, mas mahal
1: mas mahal ay aba nanay say pero anang baligya ko not mga 250 ano at ako nung mga nagagasto 100
0: oh, di ba
1: tagid makon kasi hangba na nabi kar pangyani ginaano nabi ba na bukod abi man sa pamahal-mahal sa nami ta it imo nga
0: yes.
1: Isay
0: aga total imo man do nagobra mas marami ka na mismo maghalin do price ag naintindihan man natin sa ibang mas mahal kasi ginabakal man lang manday bukod sa na nagobra hand of perks mga katropa kung kamo mismo nagobra.
1: Oh, ba kayo ba ni mga katropa? Ako naman ni minatud man ang buwak ra ako di ba kasi
0: yes.
1: Buwak
0: abi fresh flower.
1: Fresh ida side man natong ko fresh mga katropa mahal.
0: Yes.
1: Pero ro na mas nabdila pa gani ako doy mga katropa nga ginakutikuti ag mga buwak karon nga nasa bouquet imo kasi
0: yes.
1: Pwede mo mamatago, pwede mo ma-display.
2: Oh.
1: Kasi pabaho-baho ko no ron di ba banda sa picture. Do ano man lang ani manaro. Rumiato. Oo, man na may tuod man ro nga buwak pero
0: true.
1: Sa picture man na may isot.
0: May isot.
1: Ah,
0: yes.
1: Pero kung makarot dapat gag ko.
0: Kasi ay, mas mahal si fresh, di ba? Mas mahal si fresh abi first time pa natin. For example, flowers din bilagi 100, 150,
1: yes.
0: Depende sa ginabaklan.
1: Diba, grabe agiro mga ano mga katropa. Pero ang bata nato na may regalo man sa away. Iba kita bigaro ka sa diyan, kira pangyani kung nag-graduate
0: let's yes.
1: Na nasuportahan mo at agidro imo nga
0: friends
1: kung magapit man na kimo at least sa pag-congrats mo agito
0: yes.
1: Ka sa nang graduation
0: nag-attend ikaw.
1: Ikaw ro isa sa ikaw ro isa sa nagpalakpak sa mga man sa 1 million man nga palakpak.
0: Sa pilog sa masadya, di ba? Aga, dapat mga katropa, hato kainan, istoryahan nato, no? Droga, contribute kita, aga, for surprises, or kung ano-ano, matanik-anik atong gina-offer sa itong mga friends. Let's not compare do anak ko niya price. Kasi kapati, abe, ako nga, ro, kada surprises nga ginataon na nakaton, iba-iba.
1: Mm-hmm.
0: Depende, kabase, pero sa kung ano hilig.
1: Oh.
0: Di ba? Kung amat, abe, hey, sa isa nga to gintaon na flower, kasi she he or she loves flowers. Tapos ang bilog, bukon mata, kasi iba ng huilig.
1: Oh.
0: Diba?
1: Pero ang bawin mo mas baratot ang narato or
0: bukon, diba? It's not about that.
1: Na nabi mga katropa nga tao ay may kay iba gida nang gida kahiligan.
0: Yes.
1: Mas na-appreciate pa nga din natin ng mga tao sa'yo ananda kung sige
0: kita
1: gusto. Diba may naman yan yung mamahagon man kung tari imong binakaw. Mm-hmm. Pero na-appreciate mo't anana pero iba tagyapon tag gusto't anana.
0: True. Kasi kapakilaron niya kilaga mo ibaw. Mm-hmm. Side ni mo kung ano ro anak ka niya hilig ro anak ka ro niya nagapasadya ka na. Diba?
1: Mga makaroon niya ba ang bagay mga katropa may nakita man yan ni kita nga sa ako mahilig galing ngayon ato abi karapang mahilig sa soft drinks kaya rana ka kabuki puro soft drinks ah
0: habang kilaw sa ito ako ano magastos ka na pang mengay paging kilaga mahilig sa skincare
1: ay oo oh.
0: Sa ito mo man doon kung skincare yes, doon inisuryahan
1: medyo ako natakot ang maabot
0: bugat lang amon ni
1: or di kaya karapang yan ay tagraya karang lip tint lang ah
0: yes.
1: Pero kung miski lip tint ay what naman ako gagamit at dahil brand
0: sana ito, all ano may brand agihapon ag may specific store
1: yes
0: ag shade pagid
1: ayun. Ay, oh, arot tagit no. Ay, kung mangyayamanin galing ba kung kita, miss may branded mga LV o talaga.
0: Yes. Mga Dior o na.
1: Regalo. Ay, may isa na regalo na patawa baga.
0: The price is big ay, naman.
1: Kita mo, di ba, katropa, parang ipagabanan yung mga influencer, di ba, na ginabidyohan na daraga unboxing sa
0: true.
1: Kababaho, rusugod lang. Tapos,
0: pero paisot do item.
1: Item. Pero itong item kamahal-mahal.
0: Yes. Kaya what are mga katropa sa size?
1: Oh.
0: Ha? Iba mataroga matter sa size.
1: Oo. May size mat anong sinano mat na kaya kang pasadyahon.
0: Yes, pero sa mga bagay-bagay, ikaw nag-purchase
1: yes.
0: Go with Anna.
1: Sige, yan kita mga katropa sa ating karang sa comment section.
2: Ante,
1: ginangunguna, gitara ka ina. Hello, kita kay Auntie Andrea. Happy Tuesday, karapang mega, karapang yan. Di pa shout out sa Poblacion Madalag Public Market at sa Marshall Store. At sa family na Bayran Nieves sa Ilog sa Kabangahan Madalag.
2: Exciting!
1: Yung dubli, gita ni Auntie. Shout out lang mat kay yan kay Tuto. Ayun! Tagkita tayo rin kay Auntie Raquel sa mga katropa natin.
0: Yes!
1: At welcome home with anak kay Auntie Dida.
0: Wow! Welcome home! And of course, sigarapang dang, good afternoon. Hapapalasanin kayo muna sa Barangay Agbanawan pa nga. At syempre, sigarapang Rene Rosga. Good afternoon, Kimo. Happy-hapalasanin ka na pang Rene. So, aras sa mga katropa, alas dos just na sa hapon. Grabe na dasig. Graton ka niya pang orason. Agrakan niya oras ginatod katon. It's Santon Plus Gold Herbal Capsule. So, rekaw niya capsule lang mga katropa. Nga bugana, gid as. Rekaw niya mga vitamins na kinahangat aton ka niya kagawasan. Sangka food supplement. Nga puno, gid ang mga katropa. It mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic, ag spirulina. Sa mga bukon, it ampalaya lover ha. Kasi, kagawaan niya, rason, hay, mapait.
1: Yes.
0: Hindi man na namon kaya usapon.
1: Diba? Example, karay kay Ina, habang karay ni Doc Nelson, hay, tagraya ba, karay pang yan, ikon bukod ko nun, ita. Mahilig ka on kuno imo it ang palaya
0: yes.
1: Pero mas maabor itlog.
0: True.
1: So pila man yung itlog itlog.
0: At dapat ginakumos pa para talaga ginababad-babad, di ba?
1: Yes.
0: Para maduwa ro paet.
1: Kaya nagatawag rin kuno mga katropa nga, di ba? Ro mga unga kuno agro mga naro bukon pahilig sa tinubay.
0: Yes.
1: Wala ta na ila kasi nanamnam mo gid eh.
0: True.
1: Pero ni kara mga katropa sa ray kara kapsula inaot atanay.
0: Yes. At least dapat paet. Duganan mo ang itubi para malunok mo. Agi na pabaskog na nakara mga katropa ro atong energy sa gawas agratong resistensya which is very very important kasi nga ni tigugugan gon so uso ro flu so ginalimpyaman karo kagawasan ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon so maavoid man nato no constipation indi kita magkaroon baga it bloated nga tiyan
1: yes.
0: Diba
1: maging anong kita mga katropa may energy kita na kita permi tapos makusog ra atong karang gawas
0: yes agi na balance man na ro blood sugar ag nagabulig sa pagsuporta sa atong heart which is importante gid mga katropa nga maayos sa condition
1: yes.
0: Atong heart.
1: Diba? Kasi nga agan pa nga ni katropang yan nga may ingredients imong aron nga ang palaya ag malunggay.
0: Yes.
1: Literal ang makabulig sa may mga mata kasi ani itray gram
0: sugar.
1: Magmaintain gid pagit nanda pagit katropang yan ni karon kasi sa mga diabetic man abi naton nya ray naga problema sanda kung hindi nanda ma-maintain ron kasi gasakit
0: yes.
1: Na ang ugo.
0: Kaya dapat importante mga katropa ro proper monitoring sa aton yung health. Aga manggaranon mararbugan ang mga katropa sa antioxidants ag nagaprotekta sa pagkasama dit mga cells sa aton kanyo gawas. So, importante gida nga tutukan taro aton kay kanyo gawas pinaagi sa pag-inom at food supplement. Particularly, ro aton yung Santon Plus Gold Herbal Capsule. Saray mga katropa is available sa mga Mercury drugstores nationwide. Aga available man sa iba pagid kanyo botika nationwide. And of course, pwede ganyan matukar through Shopee ag TikTok Shop. Ag sa bilog pagid mga katropa, kay bahay maraimaw sa participating products naton sa Santon at Axapam libo-libong pa-premyo.
1: Yes. Sa yakman, tara mga katropa, may imun nga, bang pa-healthy, ang pwede ka bagay
0: magkakwarta. Yes. Sige na pang mata, Tornia. Good afternoon. Thank you so much. Ito ka na pang mata sa always. Ito ka pag-highlight sa mga program at Axapam Kalibo. And mga katropa, don't forget to follow gidana sa amon karanya Facebook page ha. Para Axapam Kalibo 96.5. So sa ikaw mga katropa, nag-aabang ka mo sa aton karanya second part at aton niya drama for today. Pero before that, mga katropa, may panibago man kitang i-share kinyo. Ay, kanamitan niyo, tara.
1: Grabe,
0: feeling ko mabutwa. Abo
1: yes.
0: Ka na mabutwa sa comment section.
1: Ano matabago man na rano? Pwede ka mo nga ra i-share.
0: Yes. Hindi ako ubaan ito, iba.
1: Problema, baga man na ra? Kasadya? Bukon. O kung ano?
0: Knowledgeable thing da mga katropa about SEX. So, sana all.
1: Okay,
0: pero ha, ako na ni ka mga tawaan, precaution. Inyong, kung gapamati ka mo, gamit inyong radyo, nasa public space ka mo, pwede mga katropa pa hinahinaan
1: yes,
0: yan. Ay, basi, makibot. Kaipeng.
1: Malit, anaton, may kakatugot ito na bigla ang bumugtaw.
0: True.
1: May tumindog, imatgulpeg. Ano, ano man,
0: yes.
1: Ano nga to?
0: At nakapatian niya to?
1: Kaya na naman akong tilinog. Pinilit pa na magpiyong sa mata, tapos pag nasin mo, nadali lang
0: mas
1: man ako matugot.
0: Pa?
1: Nabugtaw pa ako sa raya nga ra.
0: Ay, kaya dapat mga katropa, haron na ginaunahan taon ka mo. At syempre, sa aton man yung mga radyo, ay kung medyo sensitibo kay ibang sa bagay, ay mga katropa, mag mellow-mellow
1: yes, kita't volume. Or habaw ni kay Lula, ay, dali ang matunlay, arota.
0: Sabi yan, yung gunggan.
1: Wala, dali ang matunlay, ha? Hindi ba nagusto ka, ano pamati? Ay, malay na ito, may lola, matakit ang lolo, unang
0: yes.
1: Willing, ano, magpamati sa mga mauraya.
0: Okay. Pero sa mga tao sensitibo, ay sige ang anay, pass anay ka mo. Pero ara mga katropa, dapat tanawon na binaton raya sa nga sangka informative at the same time educational nga bagay.
1: Yes, so,
0: kasi ro topic abi about sex mga katropa, very ano mawe complex kabuabo nga pwede nimo ipangutan na pero limitado ro sa bat.
1: Ay, yes, so,
0: di ba kapin pa kung sa group discussion yung imaw. Pero mas manami abi ko maghalin sa aton karon nga health expert at mga wellness and health specialist mga katropa kasi mas ma-explain nanda. Mm-hmm. Hindi kita mahuya ba man ang pangutan na kung curious ka.
1: Yes, so,
0: di ba? Without judgment.
1: Diba? Kaya ni mga katropa may mga pangutan na nga nga syempre side nato nga hindi mo ma-direct sa imong mga kilala.
0: Yes.
1: Kasi isip nanda himay ganda.
0: Oh, oh.
1: Isip nanda
0: judge ka.
1: Nagsugod sa imo karang apindro.
0: Anong trip mo?
1: Oh, diba? Diba mas manami ni mga katropa mga open dumakaraya nga topic para maintindihan mo kung ita i-open ra para ubrahon or gustuhon ay
0: true. Katama kasi curiosity man abi naton ko amat mga katropa hay gusto man nato madugangan aton kanya knowledge aga para iklaro mga bagay-bagay kasi syempre kamat ra aton yung mga knowledge is nabubuo nato sa aton nababatian di ba ga so para masayra naton kung myth ba daya or fact mga katropa pero before that hello kay karapang Felipe Vicente Pamatian thank you so much
1: yes,
0: kay karapang Felipe
1: so, sa ako imo nag-at highlight sa gap si karapang Felipe
0: yes. Sana all kita ginakarido pag at highlight pero sige mga katropa dito ang pagpabuhayon pahara pamatian taw man si Dr. Lulu Marquez kung hara grabe kita pero topic at pang bengay kung posible bang mag-lock samtang kamay na
1: gasol alay giday
0: diba yung ara mga katropa
1: mga nag-viral onda eh mga nag-viral onda nga hindi nagawin yun habang hindi mapagos
0: diba ya ano or kung posible
1: at
0: kung posible man hamaan nagkatabo ag ano ro remedy paano mabuol
1: pero ano bikara katropang yun kung imagine nun yung mga mga katropa paano to
0: yes
1: asumunot agad man ha pati ro naga pati man ro naga bagtik oh, nakasumunot ha
0: at paano dahil iwasan diba if oh, ever man na ag syempre kung paano buon doon diba ga
1: yes, so,
0: halin sa pagkalak so sian
1: malay mo katropang yun kaya na, napipil nga nakalak kasi na,
0: nabinaghot
1: or nabinhot nakahugag diba
0: pwede man basi mas nagbahog
1: ay or may nagsabugay kung
0: grabe na ay sige mga katropa ato mga pangutan ng harap pamatian natin si Dr. Lulu Marquez para saan nakaroon niya pagplastar gid ang mga katropa
2: posible ba talagang mag-lock ang mag-partner habang nagsisex pag nagtatalik no remember ang babae pag umabot sa kanyang true orgasm kasi may fake diba yung true orgasm yung kanyang vaginal canal or vaginal muscles po ay nagko-contract nagre-relax nagre-relax okay so once kuya yung penis mo nasa loob ng vagina tapos umabot ang true orgasm tapos binunot mo kaagad kuya saka nga malak hindi kaagad makalabas kasi nga nagko-contract nagre-relax nagko-contract nagre-relax in other words kuya kalma. Relax lang. Huwag mo munang hilahin palabas. Okay? Embrace mo yung partner mo. Kasi pwede po mag-cause ng tinatawag na lockdown. Isa yun. Isa lang yun. Pero there's one condition ng babae na baka pwedeng mag-lock yan. Ano yun? Yung tinatawag na vaginismus. Okay? Yung vaginismus ay involuntary contraction of the vaginal muscles. Hindi yan kinokontrol ng babae. Involuntary nga eh. Okay, once your penis is inside at nagkaroon ng vaginismus ang babae, hindi ka agad mailalabas yung penis mo, kuya. So, hindi ibig sabihin na itatakbo ka naman sa ospital. No, not necessarily. Relax lang. Embrace. Relax. Lalambot din po yan. Mag-relax din po yung vaginal muscles. Pag nag-relax yan, then go. Huwag kang mataranta. Kasi pag mataranta ka, kuya, ay hindi mga mabubunot yan. Remember, tao tayo, hindi tayo aso. Ang mga aso, pag nagtalik, naglalak. Ano ka, aso? Hindi ka naman aso, ha? Yung paglalak na yan, ay kadalasan, myth po yan. Hindi mo kailangan itakbo sa ospital. So it could be because of the vaginismus, that's the number one. Number two, it could be because of the, yan, sobrang arousal at orgasm ni ate. Hindi ka agad nag-relax, kaya parang nalalak.

0: kalma. Kasi nagkakatabo to, number one, kung may vaginismus nga nagkakatabo. Agraya ko ng mga katropa is himo ita involuntary contraction. It muscle. Involuntary meaning, bukot ginusto. Baga nagkakatabo imaw nga dahil ba, buhat it sobrahan sa orgasm, sobrahan abiman na sa excitement. Sana all!
1: Sabi na, pabi ko mga katropa nga nagkakontrol eh.
0: Yes.
1: Ay, pares ka mong daywa nga nagkakontrol. Pero iba gidana ko no kumaabot mo gidana ko no rupay daka highest level mas anita babayi nga kusiin makatropa mas nagaano imaw eh mas nati trigger or mas naga
0: may ko gina hold siguro na na kay gatawag imong lak kasi mo nag say morning may ko gina press na na di ba
1: kung kaaton makatropa kung sa yaki dali lang man sa damaga pakutuwa
0: yes
1: sa bayi say malang man pero ayaw anay pag kung kaaton may ina karon nga and though ayaw ko no ba ni doctor lulu ano
0: hugot
1: tagagi grabe gid ang action ginabirang aray ko mga katropa ginubo ayo anay pagbigla kasi kung biglaan mo ba di ba ba kay ina ni Dr. Lulu ay syempre mangawat aro ana rubayi man
0: rumasel.
1: Kasi rumasel na nakatoy naga ano nga ni nagahugpi o nagahugot
0: ang mas lalong hindi may mo mabuod kung if ever man mga katropa may hato nga involuntary contraction yung matabo hayro pinaka advisable is magrelax
1: relax
0: kumalma ka although syempre uba gid mata siguro if ever nga ma-experience nyo pero magkalma lang
1: paano ko ba na eh medyo kumbaga magkaroon pa pare sa close open
0: yes.
1: Close open kung naka-close
0: tawag ka rin mag-inhale exhale ka lang
1: inhale exhale anay diba kalma lang anay hindi mo kinahangan niya pagka-close na eh. Diba syempre close ganun birahon
0: yes.
1: Mo
0: true
1: kung na-feel mo hun nga minko ay minko
0: medyo hindi pagbuhian
1: hindi pagbuhian hey ano lang
0: kalma lang
1: sarili yun mga katropa kasi gusto man natin yung pareha sa ikamu nga partner ikamu ay safe na paghimo
0: karo at pa niya maabdan kamot ibang taong makatong posisyon di ba ga agar mga katropa there's no need ko no nga i-rush nyo sanda sa hospital ko kumbaga ra importante gid ana ra sa tanan na especially sa mga mag-asawa mag-partner una ag living in one roof na ha ay syempre di kita malikawan ya ginaubran nyo raro mag loving loving so if ever mga katropa makasumagang kamot pag lock ha
1: pag lock isa pa katropa nga ni base magpanik baga ayo kumbaga hala itut aman dit aman na mabuo syempre imong partner man ay naga
0: worry
1: pag may under
0: hala paalit
1: kasi nagkagawa tama na kunanura
0: yes
1: diba syempre isipon niya ganyan yung mga tropa ro kamo man nagpauwi naghimo kung laki imo mismo ro nagpasugod imo man karon mismo mga tropa
0: maghugot
1: diba syempre depende lang tanan kung tikuron mo imaw pero imo gihapon ka mga tropa syempre haba kung ganyan close open yun ima ko
0: so dapat si ano si ate girl hay mag kalma same sa nang magkalma para hindi ba mag ano tawag ka magpanik sanda pareho ro ang diba? Mga bagay-bagay
1: kaya ni Konami latangan i-explain da sa ato ang kita latay kasi yung kita miskin yung mga katropa kinakan ay namo niya to hindi namo pwedeng banggiton hindi namo pwede nga hampangon niya
0: latip lang anin naton
1: latip lang ang namo wa man namo ginadirect nga
0: ano
1: kung o biraha man na or kung ano man
0: pero manami daya no nga discussion mga katropa kasi sa inyo nakakabulik inyo kung kamot ang ginagapamati ang ginagamit naton ra or ginatanaw naton ra as educational nga something pag talakay mga katropa makabuli gid mata at
1: diba?
0: Least aware kita kasi malayin nyo in the future gid man diba hindi naton masahiran ko ano rumatabo kasi involuntary diba? Gani
1: yes
0: diba?
1: Lato ni example sa excited gigil ka medyo workout ingit pa kaya alam basta may deliver mo at agad something mo na diba? Maabot mo gid ama na star ng Pasko maabot mo gid ama na rato syempre ro imo karon nga isip ay rato at agad nakapunto pero wa kapasayad mga katropa sa nafe-feel ita bayi
0: tama
1: yaki sa
0: importante malang hay sa hindi mo kung ano pag-aubrahon diba ang importante gina mga katropa para malikawan ang panic malikawan ako hoy anan syempre
1: para pag nyanin yan kay ina pag ginambal nga lak ay nagwa tahapagos gid ah nag literal gina kinagat ah umaga mga katropa
0: yes doon yan siguro nagkatabo o galing nga kato ayro advice magkalma gang kamo agod ano kasi ko ang matabi mga katropa hindi ka mo kaisip kasi wa kita proper knowledge kung
1: diba?
0: Ano ubrahon
1: aga
0: diba?
1: Isa kami mga katropa na experience man or ita babayi ro syempre may go hamba ni na nga to di mo man pwedeng hamba niya medyo ayam kita or
0: yes.
1: Bukong man kita na tayo
0: nga kita eh
1: oo nga tawot ama na kita gihapon
0: true
1: pero ano yun yang ro laki ang gitmat mga katropa
0: yes.
1: Pero may dapat nga
0: kalmahan lang
1: kasi rubaya bigaw nagahugat na tayo diba nagahugat at ang

0: Ag una gid karo panic sa mga babae. Syempre ro imo gid na isip ko, hala paano kidi mabuo? Hala paano makita kami kara? Yes. Paano ra paano setup daghon kami sa ospital? Something di ba?
1: Pero imot ang kamandag mga katropa. Mm-hmm. Ga paano taro na imo ga signal nga harawon ako.
0: Yes.
1: Pa kung kato nagalusob gud, di ba? Harawon na ako, di ba? Kaya ngani
0: ipapalabas ko na to.
1: Oh. Eh kontrolon mo man tuo ka man ro reaction sa imo nga partner, di ba? Habang nina
0: by face. Ako matyagi man. Oh. Diba si isip na ikanamit na nakagutok gali lakot ah.
1: Oo, oh, oh, diba? Ang isa pa mga katropa gina-check mo dapat itukon mo niko na kahit oh, paano itsura
0: reaction.
1: Ma reaction na na kasi may nabi ko noon diba ang ginatawag nga fake.
0: Oh
1: may
0: yes.
1: May naman ka na nga
0: totoo.
1: Totoo natuod. Mm-hmm. Kaya ma-feel mo man doon ka na kung yes, ganahan ima-ur sa bukon.
0: Oh. True. Agpangutan na akong masakit. Oh, diba nga?
1: Makati o ta siguro.
0: Yes. Kasi kama tabi na namiyan gina diba masakit man na ikanamit. Oh. Diba when ko music to their yes, ears gina ber pag hinabang masakit. Kaya karo niya gutok.
1: Ay, ibang mo may matigasaw.
0: Oo. Oh, oh. Pero hama man taron.
1: Masakit man nakara.
0: Kung ang katropang mengero gutok na akig.
1: Oo. Oh, oh. Pero aray, gidana ka mo. Riot, rumabudlay, gidana.
0: True. Oh, sige na pang Jory, class, ano, class, the lesson natin for today is about, well, gida, by the way, good afternoon, karapang Jory. Hindi man mag-lock pilang, ano doon? Ano bisan alenya plus star, wa man gyapon, nabubunot man gyapon. Pero kung gusto talaga mag-lock, laway ng pawikan, ila gay para sure nga mag-lock talaga. Pero pang Joey, hato nga ni, di ba? Para klaro, wag limat ako noon ga-lock. So, kung amat yung tagin mo nagkatabo, depende nga ni kung may nagkatabo nga vaginismo or daya karon nga involuntary yes, nga contraction.
1: Oo. Oh, oh. Tagbayi, tabi rin makabatsyag, manabi ka mga katropa.
0: Yes. Bukong tarabi mo at ginplano mo nga, like sa posisyon niya, makarero itong ubrahon.
1: Yes. Rika naman naro, di ba may mga posisyon, kung ako pagpatit, iba nga, rika naman naro mas ano so yes, good rika raman na rumingko
0: mas daso
1: ma, rika raman na rumingko agang-agang kat na ano
0: true
1: rika raman na rumahapo rika raman yes, na ro
0: masakit
1: masakit o diba may mga makaruyon
0: yes
1: pero miskin na ano pang posisyon mm, doon mga katropa kung hartungani
0: oh, kung matabo matayimingan mm-hmm, kasi daya abing mga katropa bukon imaw it ano baga ho perming ga katabo mm-hmm, daya is rare tumagsahon oh, oh, ang diba? Bukon itanan na kaka-experience
1: yes,
0: kaya diba kung mabatian nyo wa halos or bihira kita makabati mm-hmm, nga nagalak
1: oh, oh.
0: Diba? Kaya siguro, agamitso, ano yung mawim? Kung interesting yung pabay makabati ka, nag-lock.
1: Kasi isip ko na, may nagpanuktok, abimana kay nag-lock. Kita, pati, tanak kita yung nag-lock, ha?
0: Nakisama.
1: Oo, tama na habuksan, dumpertahan, yung nag-lock, man kita nga raw daywa.
0: Hidlaw-hidlaw, get?
1: Ay, kita, mga katropa. Siyempre, isip ko lang, yapon natin niya safe. Nahambang ni Nanda, mga katropa, what magain? Nag-visit yes, kami man, gahambang man, what magain sa dulo? Basta, sa inyo, what anagin nga, safe bro, nagin din ninyo, mga katropa, pag, as in, sobrat abuso kasi kung masobrahan man doon makatropa base ay bukod utak kanami ring na batyagan
0: base kung ibagot arayon oh, basta imo matang partner kay ba ni go lang mm-hmm, diba sige to si Leopoldo ba good afternoon kita kimo tay pag greet lang at happy birthday kay Ronaldin Vidal anang guman ko na guapa nga pototski una sa alipot no
1: oh, happy birthday nakakarabaw yes, chuma sanja umatar ma pototski
0: apo tang mga
1: ka
0: July babies ha
1: oh, oh, mabumat oh, sunang pakulo ra oh,
0: yes
1: magtapos na ikram bugan may mga mm-hmm, nag-birthday gid ag nag-celebrate
0: true sige na pang Jory ang lalaki na sasarapan kapag hangin ko nung gutok mm, ay kung maluwag tapos mabasa punasan man gyapon
1: ayun o tawag gyapon idea
0: or... kaya na pang Jory o haraha dahil last time abi kaya na pang Jory kung matandaan naton totalay na mention mo ron no mm-hmm, kung nagahaluga gid man baga oh, kung perme abi man ang ginagamit or nakapilang beses ito nga pero kaya pang Jory as far as I remember mm-hmm, haya uwa ko noron yes, nagahaguga
1: oh,
0: kumagaro
1: oh,
0: gabalik imaw
1: yes medyo pareha sa makahiya mga tropa
0: yes,
1: kung muka man imaw kung hitap oh, kung hitap ding imaw gumuka
0: after pilang minutes oh, gabalik man yes likewise may ko na mga katropa biskan pilang beses pa nagunga mm-hmm, abimana ro babayi or biskan active para mm-hmm, anak karon niya sex life mga katropa isuwa ko noron gahaguga
1: yes,
0: basi ko na maisot ang rin
1: ayun oh, oh. Literal at
0: according what are na kay Dr. Lolo.
1: Kasi kayo ba nun, abing nga, na, oh, oh. Ipubra, gina-wara mga katropa nga gina-ano na
0: muna. Gin-invento.
1: Oo. Raya, may kagabanan nga. Gina-ubrang supa, gina-ubrang nga joke. Yes. Gina-ubrang mga katropa nga pang haboy sa mga tao nga ranga. Siyempre, side na ito niya. Ay, ikaw man na. Mm. Abo ka ting man nga kwan. Abo ka ting man nga yaki. Kwan kaguting.
0: True.
1: Diba? Ay, siyempre,
0: like
1: may papayi man mga katropa. May mga insecurities. May mga, siyempre, pag alaga, masad na sarili ko. Alam, medyo, bukot agad man siguro. Makaraot, siguro tanaw man kang. Kaya,
0: true.
1: Kaya ron nahambang nanda. Di ba, wang makita na ila ang mga katropang makataoray ita offend.
0: Yes. Pero
1: kinaklaro nato na, nga, bukot man siguro ibig sabihin nga, mga makarayang istorya
0: true.
1: Nga.
0: Active ka sa imo nga sex life. Abiman. Pero hara katropang jewelry agad, may reference ka ragin usoy kailangan it umana kung rupangutan ng mga katropa. Kung nagahawga, di man ko no ha, rubabaye, kung permi imaw or active ra na kanya sex life. O hara pamatiin ninyo mga katropa.
2: Alam niyo po, may mga babae na they are scared because they often make love, tapos lumuluwag doon ang puwerta. Hindi po totoo yun, okay? So ganito na lang, ate. I wouldn't know eh kung sexually active ka or how many partners you have. But don't worry, kung marunong ka sa pangangatawan mo, ate, hindi po lumuluwag yan. Hindi ka pa nanganak, lumuwag na. O doon muna tayo sa hindi pa nanganak. Luluwag ba yan? Atlas ka mag... Hindi po totoo yan, okay? Especially kung if you're still young and if you can practice Kegels exercise. I don't know if you know this one. Kegels exercise is important sa lahat ng babae kahit na anong edad. How do you do Kegels exercise? Even men can do Kegels exercise. Pero mga babae mo na, tanong, how do you do that, Tita Doc? Okay, Kegels exercise, ang hindi po ako nag-isip niya, si Dr. Kegel. Okay? Ang Kegels exercise is exercising your pubococcygeus muscle. It's down there. Pag in-exercise mo yan, palagi-palagi, any time of the day, you will have a perfect contraction, relaxation of your vagina, ate. Paano in-exercise yan? Simple lang. Imaginin mo na gusto mong umihi, wiwi, and then you want to stop your urine in the middle. And then release your urine, and then stop. Release, stop. Yun ang Kegels exercise. Now, if you practice that, wag mo iintindihin na ikaw ay luluwag. Yung pagluwag po ng ari ng babae, it's maybe because nanganak ka ng marami, tapos nanganak ka sa bahay. Bahay? Yes, kadalasan na nanganak sa bahay, hindi po doktor ang nag-asikaso sa'yo. Hindi doktor. Pwede kang magkaroon ng natawag na hiwa. Remember that one, laceration. Ang babaeng nanganak sa bahay, madalas nagkakaroon ng laceration. At hindi naman ito tatahiin ng midwife. Pero, ate, kung nanganak ka naman sa ospital, tatlo, limang anak, normal delivery, madalas may sinasabi dyan na hindi ka malalacerate kasi hihiwain mismo yan ng doktor at tatahiin ulit. So yung sinasabi na yung luwag, hindi luluwag kasi natahi ulit yung mga muscles dyan. So don't be scared about that, no? Tanggalin sa utak yun, ay, nagmi-make love yan, ako maluwag na ari yan. No, hindi ko totoo yan. Ako po si Doc Lulu Marquez. Ang tawag po sa akin ay Tita Doc Lulu. Ako po ay isang wellness specialist. I talk about overall wellness and sexual wellness. At ito po ang Real Talk.
0: So I hope ha kada pang jewelry ag sa ipapagin nato yung mga listeners ay naklaruhan kita
1: yes,
0: nga uwa ron mga katropa nagahagog ka. Pwerang kuno kung nag-unga kat pilang beses tapos sa bagay. So syempre hindi rin matahe.
1: Yes.
0: Hindi man pwede kay nanay mo patahe.
1: Iba man yung mga katropa ron may mga anesthesia kung nanong ba't ang mga nagagamit ba.
0: Yes.
1: Pero ruyon dapat naging ano kita aware kita mga katropa kasi sa term abing nga makaruyon.
0: Tama.
1: Medyo nafe-feel abe itak iba nga kababay kung mga girls nga makatropa.
0: Kasi grabe, mira ng impact, no?
1: Oo, kasi na, ano, agad ba na? Kasi,
0: true.
1: Siyempre, mga katropa, randang isipon ka ron, ay,
0: at saka na ba,
1: ako, hay, aling agad ba na ako nga ra?
0: At least, makar mga katropa, educated kita, and we're grateful, kasi, ay, roaton ba, nga mga paniniwala, di ba, ginaklaro ko before, kung makompare natin kung myth, ima, or fact, kasi, hato, mga pagpati nga, kung active, imo ka rin niya, sex life, mga katropa, pwede ka na maghuga, pero, that is a lie. Saga ron, mga katropa, pa agbukon ko not di karuyon diba, ha
1: basta abo na dang abo na ay adlo-adlo man man nasanda karon ay dudaut amana
0: yes
1: ay syempre di ka, ay ma, kung ako ka to karapangan ni ko makatrabaho
0: Ay, short again.
1: Iyat ako. Yung ikaw,
0: susante.
1: Diba? Kaya nga niya, kuwa ka man na ila ma-offend.
0: Oh,
1: kung lalaki ro naghahambay nga maurong yes. yun, kuwa ka man na ila ma-offend.
0: Ipapate mo na tong audio ka ina.
1: Oh, ang isa pa, base, hambawon mo lang ka na.
0: Yes.
1: Kung offend, offend yun man ro istorya, hambaw mo ka na.
0: Ay, siguro, base, maisot imo.
1: Kaya, pagsagan na.
0: True. Kaya na, so I hope mga katropa naklaruhanan ka more. Tanan kita, tis na-educate. So anyway, oras na ton, alas 2:34 na sa hapon. Mga katropa, ma-commercial break, ani kita ha. It makadali ay aton sa aton. Pagbalik, iplas start taon kinyo. Pagpadayon, itaton kar niya istorya, may kaangtan ng mga katropa sa ilaw sa gilid ng lansagan. So aton niya panubalikan, mga katalipan, gamang rupilang ka mga reminders.

0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Toro. Magkatulang sa Ibusuki na tindahan kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sa 320ml o na isa man ka Tansan sa Gold Eagle King. May isa ka na ka-raffle entry. Sulod ang Tansan sa sobre kag sulatan sa imong ngalan, edad, address, mobile number kag ang ngalan sa suki imong tindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga makitaan sa inyo paborito nga mga tindahan. Dania, ano pang ginawhat nyo? Magsinadya kag magdaog sa mga pa-premyo nga kwarta, mga gamit sa balay, mga gadgets, kag grocery package sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo.
2: See posters for details.
1: Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review FDA CFRR permit number 0052. Series of 2025. Drink responsibly.
3: X FM.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman do una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya hay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, hay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit, tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduga, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako, it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
4: Ang Zin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. Altogether, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3 para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Od,
2: Manda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: System Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa adlaw na ang training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako malalis sa System Pain para diri-diritso ang training.
3: System Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
9: XFM.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
11: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
12: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
11: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Ako, si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
11: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa impeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
11: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
11: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
11: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: course, mga katropa Philippines, another time, alas 2:46 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropag. Siyempre, magapanambalik kita sa ating programang X-Rated! Sige, hapon, kami makaibahan. Ako si katropang Yanni.
1: At si katropang Menggay.
0: Yes, mga katropa, tutok sa gihapon ka mo sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So sa pagdat alas sa medyo mga katropang mag-ililiba. And don't forget to follow Gita sa Moncornio page. Sige na pang Aljo Navarro, good afternoon. Happy up listening kinyo na sa Ruel ang Junior Barbershop. Good afternoon, Robert. At syempre si Cap Junior.
2: Exciting!
1: Good afternoon, una mga katropa. Ibay nagahilay-hilay, nagahugat tagid nga matapos na nandro ang nga ginabugan ang sandaman.
0: Yes. Tama, haro kita ako amat naro pila-pila nga ra. Pero di ba mga katropa, sa aton niya nga istorya makaroon, di taon ka mapagpahugaton pa. I said ko excited, di taon na ka mabatian, roan na karon nga ikaywang yugto. Di ba? Ikaywang parte at aton karon ni istorya ro pagpadayon, ita ilaw sa gilid ng lansangan. So sa mga katropa na to, yung nakatutok na kapamati kahapon, haya, hara, matapos kita ang dara, makarelate kita anak ka mo. Ag manami mga katropang everyday ka mong gapamati para related or makarelate kita anak ka mo. So hara mga katropa, ro second part, itatang karni istorya may kang tanan sa ilaw sa gilid ng lansangan.
3: Mga bayaran lang kayo ha. Lalabas ako rito at isusumbong ako sa mga pulis.
4: Magsumbong ka? Ipakita rin natin sa CCTV kung paano mo sinaktan ng isang babae. Akala nyo ba dahil nagtatrabaho kami sa bar sa gitna ng gabi, nawala na kami ng karapatan bilang tao? May mga pamilya kami. May mga anak kami. Nagtatrabaho kami ng maayos kapalit ng kita. Hindi para tapakan ng mga tulad mong walang respeto.
5: Sir, lumabas na po kayo bago ko patawagin ang mga security sa labas. Hindi namin kailangan ang pera mo kung mananakit ka ng mga tauhan ko.
3: Mga buwisit kayo! Bok-bok!

0: Oh, inumin mo to, Lisa. Pampawalan ng panlalamig ng katawan mo. Masakit pa ba yung pisngi mo?
1: Medyo. Masakit pa po, Ate Mayet. Pero mas masakit nung naisip ko na baka tama siya. Na baka wala na kaming halaga dahil dito kami nagtatrabaho.
2: Huwag mong isipin yun, Lisa. Nakita mo naman kung paano kayo pinaglaban ni Ate Mayet, diba? Pati ni Boss Ernie. May dignidad tayo kahit ano pang sabihin ng iba.
0: Alam nyo, walang babaeng nangangarap nung bata pa siya na maging GRO. Walang nagdasal sa simbahan na, Panginoon, sana pagtanda ko magiging taga-tagay ako sa bar. Alam nyo, lahat tayo napadpad lang dito dahil sa matinding pangangailangan. Dahil sa pamilya, sa sakit, sa kahirapan, o sa panlilin lang. Pero ang trabahong to, hindi to ang kabuuan ng pagkatao natin. Mabilis lang to. Isang hakbang lang to para makatuwid tayo sa gutom.

0: ako sa doktor kanina habang nag-aaway sa labas. Ligtas na po ang anak ko. Makakalabas na siya ng ospital sa Makalawa dahil nabayaran ko na ang paunang bill.
1: Talaga, Lisa? Salamat naman sa Diyos.
2: Nakikita mo na, Lisa? Yung pasangayan sa pisngi mo, yan ang patunay kung gaano mo kamahal ang anak mo. Isang araw, Lisa, makakaalis ka rin sa lugar na to. Makakapagtayo ka rin ng sarili mong negosyo. At maipagmamalaki ka ng anak mo dahil hindi ka sumuko noong pinakamadilim na bahagi ng buhay mo.
0: Salamat, Ate Mayet. Salamat sa inyo ni Chona. Hindi ko man pangarap ang lugar na to. Nagpapasalamat ako dahil nakilala ko kayong dalawa na parang totoo ko ng kapatid sa mga oras na hindi ko na kaya.

0: Cafe. Ano pong order ninyo ngayong araw?
1: Mama, mama! Tingnan mo po yung iginuhit ko sa notebook ko. Ikaw po to, tsaka ako, nakahawak sa malaking cake.
0: Ang gandang-ganda naman ng drawing ng baby ko. Sige na, pasok ka muna doon sa loob at kumain ka ng tinapay. Malapit na rin dumating ang mga tita mo.
2: Hoy! Sinong tita ang sinasabi mo riyan? Lisa, ate pa rin ang itatawag sa akin ong batang yan, ha? Huwag mo akong gawing matanda ng maaga, ha?
3: Ate Mayet naman, 6 na taon na si Scarlett. Alang namang ate pa rin ang itawag sa'yo. Mukha ka na talagang tita, Ate Mayet.
4: Ate Mayet, Chona, salamat at nakarating kayo ngayon sa ikatlong anibersaryo ng maliit kong bakery.

0: Tingnan mo nga naman ang buhay. Mula sa mausok at madilim sa silid ng Club Red Rose, ngayon ay napapalibutan ka na ng amoy ng bagong bake na tinapay at kape. Sobrang nakakataba ng puso na makita kang nakatayo sa sarili mong mga paa, Lisa.
1: Hindi ko to magagawa kung hindi dahil sa inyo, dahil sa pagtulong niyo sa akin noong panahon na gusto ko nang sumuko. Noong mga gabing luhaan ako, kayong nagpapaalala sa akin na may halaga ako. Ikaw naman, Shona. Anong balita sa kaso mo?
0: Sa wakas, Lisa, sa tulong ng Legal Aid Group, isa na ng kaso laban sa illegal recruiter na nagdala sa akin sa Maynila. Nakuha ko na uli ang mga papeles ko at nakapagpadala na rin ako ng sapat na puhunan para sa pamilya ko sa Samar. Sa susunod niya na buwan, mag-aaral na ako ng vocational course para sa business management.
1: Wow! Ang galing! Proud na proud ako sa'yo, Chona. Eh, ikaw, Ate Mayet, narinig ko bukas na daw yung graduation, ah.
0: Eto, tingnan nyo. Bachelor of Laws. Cum laude. Ang kapatid ko, si Mark, mag-aabogado na siya.
2: Wow! Ate Mayet! Cum laude ang kapatid mo sa law school?
0: Bawat gabi na nakikipagtagayan ako sa mga lalaking walang respeto, bawat bastos na salita na tinitiis ko habang nakangiti, lahat yun, napunta rito sa papel na to. Sabi ng kapatid ko sa akin kanina, Ate, hindi lang ako ang makakapagtapos bukas, tayong dalawa. Dahil ang bawat pahina ng libro ko, dugo at pawis mo ang nagbayad.
1: Ate Mayet, magiging formal na abogado na ang kapatid mo. Maipagtatanggol na rin niya ang mga kababaihang tulad natin na walang laban sa lipunan.
0: Oo, Lisa. At para sa akin, sapat na yun upang sabihin kong hindi na sayang ang buhay ko sa dilim. Bukas na bukas din, magsusumiti na ako ng resignation letter kay Boss Ernie. Huling gabi ko na sa bar ngayong gabi.
3: Para sa lahat ng mga babaeng nangarap at patuloy na lumalaban sa gitna ng dilim, huwag niyong hayaang ang inyong kasalukuyang kalagayan ang magtakda ng inyong kinabukasan.
4: Hindi ang lugar na inyong pinanggagalingan ang magsasabi kung hanggang saan lang ang inyong mararating. May karapatan kayong mangarap. May karapatan kayong irespeto.

0: ka, tropa. Hatugan na, nabataan yun nato ni Plus Star Town Kinyo. Ro kabilogan ni istorya. It, aton karon niya drama, mga ka-tropa, nga may kang tanan sa ilaw sa gilid ng lansangan. So, may tiroan ako ni istorya sa, kumbaga, istorya yung pagbangon. Mm-hmm. After the mga sacrifices, after the mga kalisod na ginagya, nag-umpisa sa, syempre, mahabag naton, maisot, manaba, yes. Di ba?
1: Pero, mahambag po naton niya, may plano, mm-hmm. at may paragid anakin mo.
0: Yes. Basta ikaw nagahugod, aga, tanim mong sacrifices is may bunga gid ang mga katropa. Basta gamiton mo sa tama.
1: Yes.
0: Diba?
1: Pero iba, pero pang yan, niriisip pa binanda, hey, pag makaray-ray di ko, ting kaasinso.
0: Yes. Una, hasta, kalating una. May karapang jewelry. Hindi lahat ng babae na nagtatrabaho sa bar masama na yung iba. Gipit lang talaga. Kaya, kapit sila sa patalim para mabuhay. Bagkos nga dati, lagi ako sa beer house. Marami akong nakatable, nakipagkwentuhan sa akin at kung bakit sila nandoon. Pero, nasa sa kanila na yan kasi sila naman yung naghahanap buhay.
1: Oh, diba?
0: At alam ko rin na mahirap din sa kanila yon. Kaya, bilib ako sa kanila. Kaya, kaya nilang gawin lahat para sa family. Agmaskin GRO Santa, hay dapat ginarespeto man yahapon. Tama man, hindi lahat ng tao mayaman. Hindi lahat kasalanan na sa buhay ang mabuhay sa mundong ibabaw na mahirap. Tama man, karapang jowry.
1: Very good, kagiting karakarapang jowry.
0: Yes, kasi ikara kagiting. May palakpak ka kamon.
1: Palakpakan ka namon it mga lima. Raya gid man no. May mamanami or may mamakarang ugali mataita, yaki.
0: Yes.
1: Ay, napifeel ba't ananda gapon niya? Ruro pagrespeto ba?
0: Tama.
1: Kasi said naton sa dakal makatropa, may andat ang sa tanaw sa na masadya kasi ano, ano mana isipon manit ibay, medyo naga
0: manaba.
1: Manaba nga ta naga ila-ila, naga ngirit-ngirit pero sa andang sud itag ipusol gawa sa na ila manit duyon niya ron. So no choice.
0: May kanya-kanyang kwento. Agree ba karon? Bukon it nandat gusto. Kuamat napilita. Kumbaga, biktima sa exploitation, mga katropa. Nga, gindasanda, ginhambaganda, gatrabahong dapat sa restaurant. Diba, ga-waiter sa restaurant, pero ending sa bar, tagali. Diba, may mga biktima ka, mga katropa, at human trafficking, tagmaginloko. Agbihira matana, Rosanda mismo ro nag-decide, kasi gipit. Diba, mostly sa reason, gipit.
1: Agro-mamakaroon, abigarapang yan, iro, mahambal muta, nagiday, wukot, ingibit makapitan eh.
0: Yes.
1: Diba, may nag-ahambal ka, miski man, o kapakhugod, miski siin ka, pag-usit kwarta, hindi ka makakita. Dead kwarta kung daraya na gidro choice miski labag sa nakarang
0: loob
1: taga ano gihapon sa makatrapag ginaris gihapon na nagatry sa gihapon sanda kasi kahit papaano kara ako makabacheck it hagan
0: yes.
1: Agad
0: aga sa totoong istorya mga katropa nakita naton mga katropa ro tawag dyan biskan gipit sanda o gakinahan sa dead kwarta wa nandagin patulan na itong bastos na customer
1: diba? Yes.
0: Nakabailo man at kwarta ay bayaran man ako kato so okay lang pero wa sa nagpasugot may dignidad gihapon sanda. Kasi bukod sa date mauroy niya klaseng babae man or tawo nagapabayad parang sing serbisyo.
1: Kaya ginaiba gid naton makataparo meaning pag yes. Mamamakara kitang nakikilala kasi bukod itanan gid anaron yes. Niya ka ugalingon nanday daraya anda permit
0: niya na kwarta lang, 'di ba? Gipit man kami sa inyong paningin pero may dignidad pa rin. Mao ganun, makarap dapat mga katropa.
1: Hindi niyo dapat kinahangan mga katropa nga bayaran sanda para gang mabuor andang mga
0: sanda
1: nagawa kung naman.
0: Yes.
1: Kasi parehas ba lang man kitang tao mga katropa.
0: Tama. Treat them with respect. Bilib kita sa andakaw niya boss nga wasa naging pabayaan. Diba?
1: Yes.
0: Grabe imaw ka. Magdepensa kanda. So sana all na hope all mga katropa makaroon do boss. Sana all.
1: Okay. Huwag mo na ila mga katropa nga magang-agangan ka or mabastos ka
0: or mapahamak. Diba? Andakaw niya customer. Siyempre andakaw niya business. So oras na ito mga katropa. Impunto. Alas tres na sa hapon. So I hope nag-enjoy kita na kamo sa atong kanya istorya. But don't you worry mga katropa, hay maski natapos sa atong istorya, may panibag-o matakit ang istorya karonin aga.
1: Yes.
0: So tutok lang kamo sa atong kanya programang X-Rated. So mag commercial break ana kita mga katropa dahil may atong pa kanya 3 o'clock prayer. So mag panambalik yung programang X-Rated, makataliwan nga mga repilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: X FM. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLionario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. gamit ang eligible MLUlier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.

Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

stress just na sa hapon. At syempre mga katropa, manumbalik kita ha sa itong karang programang X-Rated. At sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Ay, good afternoon ha sa mga katropa na itong kakabukas siya, mangitanda ka ng mga radyo. Padahin ka mong mga katropang magtutok kasi naka-live kita ha sa itong karang Facebook page. Yan sa XFM Kalibo 96.5. Agod, mabasa natin rin yung karang shoutout inyo karang mga komento. At syempre, good afternoon, Anay, kay Rapang Grace Rambunay, kay Auntie Grace. Good afternoon, good Anna Kimo, Auntie Grace. At syempre, shoutout man naton nung mga katropa naton una sa Tabangka naman siya sa Kawaling Family, good Anna. Kanday nung Don, nung Eric, nang Ivy, kay Rexy, kay nang Ninia, kay nang Don. Sa mga Fishbowlan Boys, bawag, Fishbowlan Girls. Hello, good Anna Kinyo, mga katropa. At syempre, kay Uncle Nido man, naman ka sa huyaw-huyaw, kay Uncle, nga permi, good Anna, nagapo mati sa Dakarang Radyo sa Tobiera Family. Kanda Auntie Walsy, unaman ka sa may Bulkitan Boys, sa mga katropa na tunroon na, ang nag-turtambay, ang nag-burbulkit. Ay, guys, isa pa, syempre, basilipat man kita kay Tatay Bog, ito ka sa may Bajangan, kay Lola Merly, unaman ka sa may Venturan sa Banga, ang iya ka mga katropa kay Lola Didang sa Mercedes Village, New Buswang, Kalibo. At syempre, si Karapang Joma Rapis man, shoutout man natin Imora, nagapamati man sa anang radyo, gina-charge na na aga. Angan-angan kung last dos ngon, hey, ready out, aman na ako Karapang Menggay para magpamati. Bye, so thank you so much, kila na kinyo mga katropa. Pero oras natin, alas 3, onsen na sa hapon. Iyan ay kita mga katropa sa pagapur pamati at mga sunata. Sa ito karang mga aklanon ban, ginaga, mga katropa natin riya nga nagakaubrait kanta para gina anakin nyo kasi said nato sa pila karanga inadlaw mabatian nyo imo mga katropa sa iba ba karang area yason karanga pungsod Pilipinas o kon sa probinsya Itaklan. Mga katropa, pamatian na nato ray karang kanta nga sayo by Mike Regalado. Sayo pa rin.

0: Oras mga katropa, alas 3:21 na sa hapon. Nabatian naton mga katropa ro pila karang mga kakanta. Itanon karang akla nun ban kay kusi si Inaga Tukarda sa ibaba karang area, iya sa ton karang probinsya it aklan. Anyways mga katropa, kurkulabos na kita sa tiempo. Ah. Thank you so much id ana sa pag-iba katon umpisa ka ina sa makarakang oras. Ag syempre naging ka-partner naton karon technical side si katropang Daddy Lods Noel Estelier. Support it amon karanga station manager kay katropang John Allen Ascanio, sa amon man karanga general manager kay Sir Edwin Garing, sa pinakamabuot pinakamaluan pinagidana sa tanana ramon karanga big boss Doc Remily Tuwi kay banyan karon na karang beautiful wife kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, magkililita o matakita karahin aga ha, same time same station man sa gihapon naging kapartner naton si karapang Yani aga ko mga katropa si katropang Menggay igamon sa programang X-Rated RXFM 96.5 kalibo ang katropa mo
1: sana all.

0: Atom Plus Cold.
1: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
4: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ito si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
11: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako nga pala si Herina. Mayroon ako UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Ooh, wow. Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sang tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
7: Garantisado.
1: Maaasahan.
7: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

Oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 3:40 sa hapon. XFM Gin-confirmate sa Nigan Bayan 3rd Division nga nakapian sa gawin si Swag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang para sa kaso nga graft bangod sa ginaligar conflict of interest kaangot in infrastructure projects. Personal sigon nga nagatubang si Ang sa Clerk of Court Office para nga magbayad it piansa kahapon adlaw it Lunes, Hulyo 27. Samtang para man sa aton karon nga iba pagid nga mga balitaan, ginanunsyo ni dating Senator Antonio Trillanes IV nga naguagon o resolusyon ni Department of Justice kung DOJ kung sasiin ginapakasuhan it cyber libel, perjury sa ni Attorney Levito Baligod, agro 18 nga ginaaligar nga dating bagman ni Saldi Co. Ipapagid natin karon nga mga balitaan, mga katropa sa atin karon nga XFM Newsbreak. Suportado makaroon it Energy Regulatory Commission o kon ERC o panawagan ni President Bongbong Marcos sa anang ikalimang State of the Nation address sa Consona kahapon nga kakasono systems laws charges nga ginapasa sa mga consumer. XFM Newsbreak. Sa sangkapahayag, ginpahayag kara, nga suportado ng daro pagkaka sa system loss charge halin sa consumer, halin sa mga konsumidor, sa nakaroon nga mga electricity bill o kung mga bill sa kuryente. Ang pagkilaga sa kinahanganon nga mapaugan, pero pagasanon bangod sa nagataas ng electricity cost para sa mga Pilipino ag sa mga negosyo. Excellent. Sa kaparehong balita, ginpasiguro man ni Meralco Executive Vice President and Chief Operating Officer Engineer Ronnie A. Perucho nga nagapabilin or napapabilin ni Kumpanyaro System Laws nga mas madaba sa 6.5% cap nga gintaganit Energy Regulatory Commission o kon ERC. Kasunod rayit pahayag ni President Bongbong Marcos sa anang State of the Nation address sa Consona kahapon nga dapat yun nga kakasun ro sa electricity bill it mga consumer ro na sambitan nga system loss charges. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan mga katropa, ginapasumite it preliminary investigation team it Office of the Ombudsman si dating House Speaker Martino Mualde sa iba pang respondents and counter affidavit kaangot it paunang investigasyon sa plunder, graft ug money laundering. Base sa nasambitan karon nga mando, inahangan it 15 días matapos nga mabaton ag masumitero counter affidavit para makapagawa it resolusyon. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan mga katropa sa aton karon nga XFM news break atod katon sa oras alas 3:44 na sa hapon. Sa boto nga 21-0, ginaprobahan sa ikatlo gulihi nga pagbasa it Senado ro daywang nga proposisyon nga layi para sa pagpabaskog sa sektor it agrikultura nga ginakda or gin-author ni Senator Kiko Pangilinan. Kagakip kararo Senate Bill number 1990 or proposisyon nga Agricultural Cooperatives Act nga tinutuyo nga pabakuron ro agricultural cooperatives panamiono kita it mga mangunguma ag mangingisda ag pabaskogon or local food production. Ginpasamano Senate Bill number 1991 oro Agricultural Fisheries Extension Act nga tinutuyo nga i-renationalize ro agricultural extension services. Para man sa dugang pagid naton yung mga balita nagpaandam ro PNPCIDJ sa publikong hindi magbakag o magsakdag sa cooking oil nga wa ita rehistro sa FDA.
Kasunod rayit pagkakumpiska it masobra 840,000 nga haga it bukon ni rehistradong cooking oil sa sangka bodega sa San Fernando City, Pampanga kung sa siin aresto Manu Tag-iya. Gininganyo ti CIDJ Republiko nga siguraduhon nga FDA registered ro mga ginabakang nga cooking oil lagi ba pa nga mga produktong pagkaon agod nga maprotektahan o ikaayong gawas sa agroandang nga mga pamilya. Para sa karapusan naton nga mga balita, mga katropa, ginklaro ni Senator Robin Hood Padilla ang mga nagakalhit nga chismis nga ginbastos na na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. May kaangtanan sa anang nga uwa pagtambong sa ikalimang State of the Nation address sa Consona. Sano kay Padilla nagapabilin o personal na na nga pakikipag-abiyan sa pangugo sa pihakit anda nga magkaibang panindugan sa politika. Dugang pa itsinador nga uwa na pektuhan o anda nga pagkagain or pagkagain sa politika o anang pagtahod sa pangugo bilang sangkaamigo. Ginpatagma ni Padilla nga ginpili na nang hindi mag-attender sa Sona agud nga hindi uman nga maging centrist istorya kapareho ko natabo ko 2024. Gintawan man itpunto ni Padilla nga Rosona ay nakatagana para sa presidente agroana nga pag-report sa mga Pilipino. Ginpahayag man it senador nga naila imaw sa naging speech it presidente bangod nga gingamit karar wikang Filipino nga suno kana ay nagtao it mas pagkilaga sa mga Pilipino. Tayo nga balita ay ginahatod katon it Santon Vitamin C. Vitamin C nga magaling karon sa Santon ginapabasko gro aton nga resistensya gabigon sa mga physical nga aktibidad. Ginasukan o fatigue, ginabuligan nga magpadasig sa recovery maghalin sa masakit. Santon Vitamin C. Raya man si katropang Nino Rugin Teodosio, XFM News.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salzon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salzon Plus Herbal Oil.

0: secret of health.
1: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dok Leo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotis sa mga tao sa aton palibot, sa aton sunod nga panimalay.
0: The secret of health.
1: Do, amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dok Leo, nga waisang instant solution?
2: Kinahanglan gid ang tayuyo nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti aralan na sa guwa mo. Dili mo problema mention yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
2: mood line sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho, kag bisan diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid, hindi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambal blas ang iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain-lain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: Sunthon Plus Gold.
2: Ang Sunthon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kung anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse ta anay, makapulo pa minsar ta anay makarelax ta.
0: The secret of health.
2: Ang moringa nga sangkap sa Sunthon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
1: Short-tempered ikaw.
2: Yes, so.
0: Sunthon Plus Gold.
2: Ang isa pa gid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Sunthon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton siringa nerves. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton siringa nerves, problemado.
0: The secret of health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa ginatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababayenhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig sa para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
3: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nya kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya ti may pang-buffer kasi na dira, although kafe siya, pero may pang-bulo balanse ka.
3: Oo.
0: More ka sa ginatuag benefit.
3: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold capsule.
0: Mm-hmm.
3: So kun hindi gi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh, arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Toling glutathione isa dira sa ginahimo ya gina-detox siya aton lawas sa ulayo na pagwa ya ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi dayon na pagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka maghapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang kamuda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas.
5: I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
4: Santon Plus Gold.
6: Nagausoy ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon, healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian, mabahuro may kabulig it paginomit sa Santon Plus Cup Mix, bangod raya misan cup kapareho it mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klase it kape, uwa it side effects. Santon Plus Cup Mix, may kape kahon, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
7: Balanced diet?
8: Check.
7: Regular exercise?
8: Check.
7: Vision X Plus?
8: Check.
7: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: X FM.
11: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, tinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo.
8: Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
10: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
12: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M-Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M-Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M-Luelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng

0: bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agad malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold. Maspina Lakas.
1: Islamista po, Sandoval. 23 po, masakit ng katawan. Gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala. Ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santol Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Ay, uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, nag-uli ako. Nag-inom ako. Eat Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: libido. Kaya, subukan mo!
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako si Sarah sa aking kutipan.

0: reason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: FM.
1: XFM.
2: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor. Tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ang dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon itry man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo kung buko sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais ay akon ang nanotis yun sa pag ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw kung may budget two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-scene zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: X. X. F.

57 na sa hapon. Sa mga katropa natin nga naka-tune in sa andarang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na sa itong karang programang Extra Drive. Makaibahan ninyo mga katropa sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, at pag Kiay, si Katropang Menggay! Kumusta mga katropa? Kumusta rin inyo karang atlaw it Martes? Bogit ada no yot, akita mga katropa sa Martes, pizza di Piligrot, anak kita nga na. Adlaw, mga katropang Menggay, naga, kabudlay kita nga na. Ay, anyways mga katropa, pero adlaw natin makaroon ay July 28, 2026. Sa mga naka-birthday ron na, bawagid ana, happy birthday, anakin nyo mga katropa. Anyways, bago rin tanan, i-greet anin natin mga katropa natin una karan sa may Kalibo Shopping Center. Sa may Kalibo Public Market, ISS Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Nagsatanan nyo maabot, itatong ka nga programa. Maid-ayad nga hapon, kinyo mga katropa. Sa mga negosyante naton, mga tricycle drivers, sa mga pasahero at pasahera naton, sa mga estudyante at mga empleyado na mau parang nagauli, magdahan gid anak kamo mga katropa, importante gid anak karon, rumagdahan kamo sa pang-adlaw-adlaw. Pagtatak itala sa is, dapat makauli yun. Dapat nasa bagay yun. Sinanig si tatay na ugot. Mahangit kimo kasi tatay mo. Sinanay mo, siin ko at ingman na siin. Pata naghilinapit. Siin, pata ba na nagdit-dit. At umano, nagakukuob ito ka sa may plaza. Ay mga katropa, iba gina ano, mga bagets, di ba ya? Pero mga, syempre, nag-agi, may kita ka mga katropa. Yun na, may kita dati karon, di ba? Naging bagets, may kita makaray. Amin ko, bagnet lang. Bagnet, natatak kita nga ra. Kasi ay, dati mga katropa, manami matabi dati magtutambay. Kasi wakanit kwarta, nagatambay ka mga katropa. Saray ka ng plaza, di ba ga? Ay, imo, takaroon, pero magahagakak sa imong mga friends. Mo friends, baling gina-ana. Sing mga amiga, sing mga classmates, ringit ana, kasi maksama ka raw, tabi mga katropang paniyang po. Ay, gina-ana no, na yung mas gusto, ano, nga umuli, uta. Oy, kung mga makarayaw, ing edad mga katropa, di ba, bang inanda ka raw na di kuno mag-update sa imong jowa or sa imong partner, sing asawa, kasi pag-abot sa bagay, natugan ka naduyog ka kasi ni bagsak, uta rin kagawasan. Literal, uta, anong pagod na ako. Gaoy utana gid. Pero sa inyo mga katropa, okay lang ron ah. Kasi dapat mas papatatagon ha. Patatatagon, aling gid ah. Mas baskogo naton, syempre raton karon niya buot. Ang syempre sa pang-adlaw-adlaw, kinahangon naton nga may energy gid ana kita. Kinahangon naton mga katropa nga healthy kita, di ba ga? Kasi atong gid anang kagawasan mga katropa. Pupuhunan gid ana sa tanan. Grabe gid ana ron mga memories naton nya ron eh. Mga makarang pang-idaron naton nya ra. Uwa-uwa ut ana ron mga crush ana nga ra. Ay mas importante ta makarakaton do kwarta, di ba? Nagiging practical na kita mga katropa. Pero iba dati ba, diba? Pero buko man, wak ko man ginatanan, wak ko man ginatanan mga katropa. Kasi isipin nyo man, eh, rumamana, buwa man manan mo kasi sa iba pag man nga ka, ugali itgaki, o ugali man na tawo, ginajudge ka, ginana, buko man itanan mga katropa. Pero makarabi sa kamahal-mahal, itaton gina na mga katropang gagastusan. O diba, nag-elitik ratong ingkoy, nagkato ratong karang ugo sa ibabaw. Paano man nakita karawumat ana mabuhi ano matabaga manahin agar o panibagong adlaw ano matabaga manaro problema nga magadugang kaya kita nga rahaya mahambar lat anaton nga go with the flow lang kita diskay say dato no rokwarte kadasigat ana magaduga medyo parehas ba makatropa saray karanga
nagpis, nagagupad, literal nga nagagupad, required ta mga katropa, halin sa aton karang pagad. Kasi yabay kung ani mga katropa, no, di nato nabi ma, di ba gustuhon man nato niya magtipon, gustuhon man nato mga katropa nga, hindi kita magasto, pero wala may gihapot mahimo, di ba nga? Gagasto man sa gihapot kita kasi nga ni, nagagawa kita itbagay, nagausoy kita ita pamaagi, makaangkon kita ita aton karang kwarta, makaangkon kita makatropa ita panggasto sa pang-adlaw-adlaw nga ra. Mga kambar, mga pahambay, kaut ingay grabe, at bugat at lagid, pasan na pasan ko at agad, di ba? Pero importante lata karon mga katropa, bro, nagabugtaw ka sa adlaw, ay nagabugtaw ka sa adlaw, nagabugtaw ka adlaw-adlaw. Kasi karon mo mahambay nga, ay, haraw mata, bangon nyo man kita. Haraw mata na, laban nyo man kita. Diba nga, kinangan natong gid-an na syempre mga katropa nga, tumindog. Bukod yung permanent na nagalilinubog. Ay, maliw, mabudlay man kung nung karon dahin do, grasya. Kaya kita, sige yung ah, hugod yung kita mga katropa sa maabot natong datong mga pangarap in life. Magin ah, maabot natong datong karang mga gusto, atong karang mga handom, atong karang mga gusto gid ang mga katropang bakwon, gustong kanon, akong nano paron mga katropa. Di ba ga? Samtang iya kita sa kalibutan, ni enjoy naton. Ay paano man malakarap pang menggero, gatao isa sa gatao man na ita. Pasadya man na hayro magchinismes. Kadami kita bimanor chismes, hindi kita ba na to? Pwede ro yun mawaga. Ay kita mga katropa. Do problema at iba, ginaproblema nyo lat ana. Mabudlay ka mga katropa. Kaya, pero araya ba nga tao mga katropa nga nag-spread? Mag-spread, paling nag-spread your wings. Nag-recruit imaw ita sang katawo mga katropa. Nag-recruit baga imaw sa miskisiin imaw maagto. Ay dapat imot ana rubida. Imot dapat ro, aray mga katropa nangunguna. Pero mabudlay ka kung amat, ay nangangawak at ingamat nagain taraan ng buot ka akon. Kapat naakig ama na kakon si Maurang Mauraya nga ra. Kasi nga ni mga katropa, may chismis anagalikimo. Ay kita, may andat agalikimo gagi nga negative, nga ginahambay kimo. May mga andat agali mga katropa kimo nga mga sikreto. Diba nga, sikreto nga rin tagsanda-sandag at ana. Diba nga mga backstabberist. Mga backstabber nga klase itawo. Agaya, mga katropa, rin din natin mapunggan. Kasi kung gusto tananda magpangliba, kung gusto tananda mga katropa makapasamat ita siyang katawo, hindi ta nato makontrol danda karang mga utok. Hindi ta nato sandar mga katropa mabaliso. Maabi, mauraya, abi, maurato. Kasi kung gusto hon, tananda mga katropa magpanamad, ay, manamad, gidlat aron. Kaya nga, di ba, dapat rochismosa, imot ana rubida. Ra, macho mahambag, kalating maatras, kalating, ah, sige, ikaw hon, hoon. Di ba, hoon, galing mana. Ay, aron yung tagidandang happiness in life. Aron yung taro nagatao kuno ita, kahayag mo. Kahayag. Nagatao, takandat ka sa jahan ron. Ay, mas imakara kita, makara, mamarites, mat, nakikita nga ra. Pero in a nice way, ba? In a nice way, matakira itong pagiging marites. Siyempre, may iba, mat, nga, manami nga, taga-o istorya, di ba? Uy, man na nakagraduate, at ama na si Kwan nga to, ay, deserve, at ama na nanay, guwapa, matabi man na imaw, agma, maagam, di ba ga? Bukon niyang man na iba't puros itsuray, guwapa man mana. Pero matama namin, mga katropa nga, ano eh, manami matapaw pamatian, di ba ga? Ay, paalil at abi kung waka pa nga ni kasayad sa ibang istorya, example natin, na itong babayi, or nagpundo man ito, o, nag-isip at nagit ibay, ay, manaharoon gagin man ang hambay eh, galinubyo-nubyo, timprano pa man, galinubyo-nubyo. Kita mo manaharoon man, humimuong man, siguro man eh, ay, napdos kita man siguro na. Ay, waka mo kasayad, mga katropa, nagpundot, ay, maw, para mapadayon, tagid, mana kumiyari rin, ng magugang or anong manghod kumaga imuro nagpaubaya waka mo abikasayag kung amat nakatropa sa istorya kaya ayari inyot anang nakikita or inyot ang mga katropa ng gusto ay reinyot anang opinion di ba ga reinyot ang opinion ro maga spread your wings sarun a bukod ang mga katropa ita literal or ruminatod tuod nga natabo kung hamad man na ita rey ka nga sang katawo ro nagpundo itag tuod ay na dyan na ay meron na siya ang iba. Kaya kamo ha, mga katropa. Okay lang ang maging chismosa, chismoso ka. Basta in a nice way, di ba? Ano rin nyo karang makomment in a nice way, gidana.
Yung mga comment nga ra mga katropa, send nato dro na iya. Ruyon malang ro naga sa gabal, di ba? Sa gabal. Oh, sa aton pang adlaw-adlaw, ginatest man lang na naron mga katropa kung mapati ka, kung mapaapekto ka. Pero kung magpaapekto ka, ay perdi ka. Kaya ro mga nagalibak sa mga dayong mga tao nga ra mga katropa nga ginaintrahan ring problema. Ay sige, yung pahambagag ang sanda. Kasi mas manami, abi mga katropa, ruin lang atong ubrahon yung inspirasyon para mas maghabok. Oh, grabe gina, maghabok. Or kumbaga mga katropa, mas magano sanda eh. Mas matrigger lahat ano sanda ki imo. Huwag ka manit ginaubrang magain. Kundi imot ang bagos mga katropa. Pero pagpag-grow, imong gusto mga katropa, pero maabot, imong paunti-unti ng mga handom. Diba? Grabe gina, atong yung mga ginatalakay makarano. Or kumbaga atong mga ginaong istorya. Hoy, kumusta ka mo mga katropa? Kumusta man rin yung mga busa ro na may sugod pa? Ay hoo, katropang mengay, may sugod pa. Ramanor, resibo, resibo. At amanor, habilin sa aton yung busa sa aton manakarang budget. Ay, rin importante, habakay ni mo ro mga needs ni mo. Habakay ni mo mga katropa, pinaka-importante kay mo. Ay, kung habakay mo rin mo nga biga, ay okay lang ron. At least di ka dapat nagsisi kung biga rin mo karangaging gasto, di ba? Oy, good afternoon, nanay. Kira pang Dang Villanueva. Always, gida na kunay mo nagapurpamati ka. Thank you so much, kira pang Dang. Kira pang Philips, mo gida na mayad-ayad ko nung hapon sa tanan. Riba na itong kira mga katropa, nagapanarado na. Yeah. Cute, cute siya. Riba na itong mga katropa rin, nagapanarado na. Eh. Kasi angan-angan, manay, mag-out aba na si Pidrong. Ay, harun, manay mo, mahuga mo, manay mo. Diba, gida. Kaya nga, mga katropa, mas manami amiguhon ko, no, ag amigahon. Roraya, karang may baraka. Kasi, makabuli, gida, nakimo sa tamang oras. Pero syempre, hindi na itong pagpaabusuhon man, mga katropa. Kung ginapahugam kita, ginapautang kita, hindi man na itong pagabusuhon, diba? Kalma-kalma lang, diba? Ay, side naton ron, no, may mga tao, gidmatabing nakakaintindi ka ton, at may mga tao, matana nga uwa. Nga, which is, mga katropa, hindi na itong sanda pagapiliton para intindihon kita. Oy, good afternoon pagida sa mga katropa na ako. Runa ka na sa may huyaw-huyaw. Bogida na makarang oras nagapugot at it may ginabahan. Mamagagot naman na karapang mingi kinahangan ko tanong pugohon. Ay, sa pilang adlaw, basi kung mabasa ka man. Kasi gani ra, aton karang aton mga katropa nga panyempo, hindi na aton ma-predict eh. Hindi na aton mahambay. Kuri ka na sa tigayon, magagom. Inaman ka na sa may banwa karaita. Numan siya, masilak o kusiin tagid niya parte. Kaya miskisiin kita kung amat kung mabasi mga katropa maakig ka mo sa imong jowa. Di mo tama na ako kayo. Di ba sinimo man na hatid sundo mo ako. Pero haman man na di kating manakakon kasugan. Ay tanawa may manaraton ka nga manyempo. Kapag ginabasi sa gihapon manar pagpalangga rikara. Ay gidana. Ay good afternoon ha. Ano sa mga katropa na niya sa TikTok live. Naka-live na ako mga katropa sa akong karanga TikTok. Kaya magbasa makita at mga katropa na ito niya. Dali yang ha mga katropa, mabakrid kita na kita sa umpisa sa pinakauna. Ay bulok man niya sa ulihi kita mag-aumpisa. Oy, good afternoon kay Karapang Scorpio. Pa-shout out. Kita na kuno nakara sa may pamilya nana. Nakara sa may barangay Pangitan, Madalag Aklan. Oy, good afternoon na sa mga katropa naton ron na nga nakatutok ka ton makarang nga gabi. Kay JR Quales. Pa-shout out kay Joshua Garcia nga kamukha gid ana kuno si JR Quales. Ay sige lata mga katropa, akot mahimo. Inyot anang kalok-alike ron, di ba ga? Tanan kita mga katropa may kalok-alike. Hindi yung manaro sa hapat. Hindi yung manaro yun. Ay, kay Ribbon, mapa-shout out. Kay Dionilo Maagma, it converge. Ay, hello, gidana. Isa nga sa converge aton gamit nga internet eh. Kaya thank you, gidana, sa pag-comment, Ribbon. Ribbon nga, mapink-pink, gidana ho. Okay, James, shoutout kita na Kimo. Shoutout from Antique. Oy, naabot kita una kara sa may Antique. Ha? Thank you so much kita na Kimo kara pang James. Kay katropang Giselle, shoutout from Switzerland. Oy, hello kita na ha. Nakara sa Switzerland. Feel ko man yan, imidya sa Switzerland. Ako dahil sa among aircon, ho.

welcome sa Pamilya Rembula. At una ka na sa may barangay po siya. Uy, good afternoon ha. Kira pang Andrew. Pa-shoutout kay pa-shoutout kay Dong Batitoy. Bagagko, siguro na nang Batitoy. Bagagko, Imoraita. Pagpalangga. Uy, gina na kamungara. Ay, kira pang Ian. Pa-shoutout po kay Feb Jones Ingilio. Ma'am It, P-D-R-R-M-O, Aklan. Basta magkasaga ako sa pag-pronounce it, anak na apelido, ah. Pero thank you, Gidano, karapang Ian. Shout out, Gidano, una ka na sa may P-D-R-R-M-O, Aklan. Kay Clyde, Tersol Tabares. Opa, shout out, madam, yes, sa may DS Numancia Yamaha Branch. Bawo, Gidano. Harun, kung gusto ninyo, it masakyan. Hindi ka ba pwedeng hambawa niya. Kung gusto niyo, it masakyan. Si karapang Clyde. Agtot, ano ka muro na, makatropa. Sa may DS Numancia Yamaha Branch. O sa makatropa, natin ro na, nag-ausoy, Gidano. Ay, depende kung anong klase imong sakyan. Ay, bahala. O takot si karapang Clyde. Tagi, dali yung hay mabasa, gida na kita kara. Mm-hmm. Kay Katropang Carl, pa-shoutout gida na kuno na kara sa Makati City. Oy, thank you ha, naabot kita at Makati. Kay Katropang Jing, pa-shoutout man, una kara sa Ambolong Batan. Kay Jans, pa-shoutout te, taga Manhanip, Ramia, Family Rasa. Okay, Flores, po, gina na permit natin suki. Tapos ka pang Flores, shoutout from Calibo. Okay, it's Aleo. Pa-shoutout po sa taga Ilaya. Pa-shoutout po sa taga Sentro. Aga, hambang pagid na nabang mani ka pang Jess. Pa-shoutout kay Jesse Nino de los Santos. Thank you, gina na kinyo mga katropa. Kagwapa, ginakimu, ma'am. Shoutout kay ma'am. Shoutout, anay ma'am from Lezoy. Thank you so much, kita na mga katropa, ha. Sa mga nakara sa may banwa it leso. Naabot, kita na kita. Hindi ka magliso sa iba, ha. Iya, kagating kang. Na gano'n ka pa, bumanat ka pa man, ha. Pa-shoutout. Ate sa Pagsanghan. Nakaraman sa banwa it. Madalag. Madalag, di ba, Pagsanghan? Or Batan. Sige ka mo lang mag-correct kang makatropay. Sa inyo man kita nga malumumalipaton yung anak kita. Pero oras naton mga katropa. Alas 5:23 na sa hapon. At syempre mga katropa, raya nga person. Hay hatod gaton mga katropa, itry ka ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mga katropa, kung feel ninyo na bablur inyong mata or kung uwa pa nag-blur yung mata pero dapat may protection ka, ay perfect yung mga katropa, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Raya mga katropa, may anak karang lutein, beta-carotene, ag vitamin E mga katropa. Kung sisiin, pabuligan na nga proteksyon na imo karang mata dahil sa mga tapu-tapo, saray karang mga insekto, kung sinuman, mga katropa nga mga sakit rin imong mata o pinamaagi pagit sa mga gadget, sa mga sinelpon, sa sige kang chilinat sa crush ni mong dwa, kamang ginakrush pack. At syempre, hadagan ka mga katropa ita, trabaho kasi nga niya, bilang oras kang nakapungko, sa imo karang pungko na nakamonitor ikaw, sa imo karang PC, ay mabudlay mga katropa nga maglabor at yung karang pamantawan. Kaya hindi natong pagbabayan ha, nga maabot kita sa punto na nagkakapa-kapa at ani kita. Revision X Plus Soft Gel Capsule mga katropa, produkto ron ni Tiesto Health Incorporated. At pwedeng-pwede ninyo ron mabakal ha sa Mercury Drugstore or check ninyo mga katropa sa inyong mga suki ron ang mga butika. At pwede man kapon ka mag-order sa atong karang online shop. Ro Lazada, ro TikTok, agro sa Shopee. Oy, thank you. Thank you so much kita na kay katropang She Loves. Thank you so much kita na agad sa pag-send kita na katon it gift. Nagkay Aya, pa-shoutout po from Turalba, Banga. Oy, sa mga katropa man natin sa Banwa Karait Bang. Oras mga katropa, alas 5:25 na sa hapon. Ma-commercial break ani kita mga katropa ha, agud sa aton karang pagbalik. Dire-diretso, uwat preno-preno, ruaton karang apaga. Arangkada. Mga katropa, mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly, stand by.

0: diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
1: Yes.
0: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botang balos ni Dok Leo?
1: Kinang lanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Mm. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinang lanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mm. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes kung kulang kagid sa insulin, kinahanglan nun gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, tidiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
0: Ang iban sini nagkatakta ng tiyan, mm-hmm, kaya dirin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Mm-hmm. Ang kalabanan gidiri sa tiyan, nagahubag na. Mm-hmm. Sa adlaw-adlaw, aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
1: Yes.
0: Kung wala na gid.
1: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
0: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Southern Plus Gold. The secret of health.
0: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
1: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-i- torso sa ni Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero nag-a-act man ni Sir Josil like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angkon ni sa sarantin, vivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
0: Hindi na sa kabatsyag.
1: Yes.
0: So, para nga makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
1: Again.
0: Again.
1: Yes.
2: Gusto mo ba ng

0: Secret of Health.
1: Kayo kung nalimbawagan eh, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa rin mga joints, posible mabalda. Ang yasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapian adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Sunthon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakaadyaganda ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Sa mga kalalakinan man actually nga nagsuffer sang prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sining prostate. Iti do suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang ay Soflavon versus ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina mga abyan makabulig ato sa nga Sunthon Plus Coffee Mix because may ay Soflavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sa ning klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon herbal oil kay pwede niyo pamanyo samtang nagapamasahe ka mo.
3: The Secret of Health.
6: XFM.
0: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaan na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsa lang, pero malaking tulong. Sunthon Gold Herbal Tea.
7: Sunthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
7: Sunthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Sakit ng katawan? Mag Sunthon Plus Herbal Oil.
11: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sunthon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Sunthon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sunthon Plus Herbal Oil.

oras mga katropa, alas 5.32 na sa hapon. At syempre, manumbalik kita ha sa itong karang programang Extra Drive. Oy, good afternoon ha sa mga katropa na itong kakabukas yamang itanda karang mga radyo. Abay, nakalive kita sa itong karang Facebook page. Iya sa XFM Calibo 96.5. At pwedeng-pwede good ka mga katropa magpadaga it inyong mensahe sa 0998-591-5186. Sa umani, base kunwa, patana nagpanlimpyot dunggan. 0998-591-5186. Agad mabasa ko gid ang mga katropa inyong mga hinanaing aron sa kabuhi bo hinanaing. Sa inyong mga katropang ginapa shout out. Kung sino man ro naga-celebrate ang nakara mga special day inyong mga day sari or sari ano man ro na. Ay pwedeng-pwede gid inyo ron mga katropa i-comment kasi haya deserve man nga i-greet ron mga katropa para ma-appreciate man sa inyong mga partner. Kirapang Lipols, kita'y Lipols. Shoutout kita na Kimo, nakara sa may Aliputos naman siya. Ay sa Martinez family, ag Cesar family, kay Nay Elda, kay Leoski, ag sa Putotski Riders. Kirapang Joms, Billiones Batilio. Yes, live na live, gid anak kita karapang Joms. Di karong magkahawag, eh. Nakalive, gid anak kita nga ra. Mga katropa, sige, baskugan na rin inyo karang radyo. Ay maarangkada ni kita pa. Uma na rin imong po. Pusog-pusogan, reimong buh! Botcoin! Hay, masaot na kita! Bomba Marilo! Hano, Trolando! Birahi, Anselmo! Kaguta! Carlota!

0: kumusta man ro pag kiay-kiay, kumusta man ro pag arangkada. Nakapatugo man baga kamoit inyo karangahugan sa. Di ba namin, di ba katropa kung patugoon. Di ba naroon, nasasama ka. O tuwan sa. Pero pang birthday man, good evening idol, pa request, gid ako ni Muit. Si Siwit doll ni DJ Eric. Niyama. Sige, gali, i-search ko ra katrapang Herman, katrapang Bertha. Thank you kita sa imong suggestion nga ra. Pa-play man doll, pa-play man doll, it's istong nga gwapuhon, kidding version. Sige, ilista ko kita ra katrapang Bertha Herman na imong assignment ka kunya ra. Sa ko gid-ana nga natag-kiay-kiay man kamo sa mga manaming nga musika at sa mga bag-o gid-ana nga gina-ubright atong kira mga DJ sa nakarang mga remix. Ay, good evening na ha sa mga katropa man nato. No. Una nga pauli pa lang magdahan gid-ana kamo mga katropa. Ay, mas manami gid-ana kung magdahan kamo ay dahanan man ninyo rin inyong kaugalingon sa inyong karang kagawasan. Mga katropa, mag-inom, itry ka ng ascorbic acid, santon, vitamin C. Raya mga katropa, rubang isaya ka ng produkto at Yes to Health Incorporated. Makabulig, syempre sa pagbabaskog at kagawasan. Ang isa pa, raya, ay maghalin gida na sa raya ka ng mangustina. Ang mga katropa, ro, ascorbic acid, santon, vitamin C, makapaboost sa atong kirang immune system. Ang isa pa, raya ro, adlaw-adlaw nga pagpabaskog kasi nga niya ay para rice may mga physical activities. Kuti nagatrabaho, kita estudyante nga nagapugaw. Manami gid ha mga katropa, may basko gid ana kita. Kaya raya, pwede ninyo rang adlaw-adlaw inumon. Pero produkto at Yes Health Incorporated, ang pwedeng-pwede ninyo mabakag na kara sa may Mercury Drug Store. Ang i-check ninyo nyo ka mga suki o nga butika, ang pwede man gihapon mag-order sa atong karang online shop. Ro Lazada, ro TikTok, agro sa Shopee.
1: Sana.
0: Oras mga katropa, alas sa East, 30 na sa gabi. Eh, sige, padayon. Sige, mga katropa, hanota. Ag sige, sa pag-kiay-kiay, Bomba Marilo. Hano, Trolando. Birahi, Anselmo. Kaguta, Carlota.

0: The secret of health.
1: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
2: Amo gali ni ka simple Sir Josil nga tanom, makuhaan gali isang indi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
0: The secret of health.
3: Southern Plus Gold.
2: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amo ni siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sining heart, sa aton sining brain, kag sa aton sining anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton diri nga sining antioxidants, kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize sa mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamins Sir Josil kag mga antioxidant role nya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani, pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang padri ang vitamin E kag may ara man sang beta-carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
3: Southern Plus Gold.
0: The secret of health.
2: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kanang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sining circulatory system gusto naton sining mahlungan, which is ang problem sa mga Sir Josil, isa sini sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sining omega-3.
3: Southern Plus Gold.
0: The secret of health.
1: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman Doc Leo?
2: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
1: Daw kinilaw ang guwaya Doc Leo.
2: Yes Sir Josil.
1: Hindi nyo lang pag-isaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dika.
2: Kung diba kauno naton na in raw form or salad abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pag idani in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
0: The secret of health.
2: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisa-gisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate. Especially sa mga may concern Sir Josil sa kidney stone.
0: The secret of health.
1: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ito, Dok Leo.
2: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ito kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man Sir Josil nga amount na sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ito sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ito, that's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa ninyo cognitive function, ang aton sa ninyo heart, nagpabakod man sa aton sa ninyo kaugatan. Kaya magluwa sa presence sa Sir Josil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
1: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Sunthorn Plus Gold Capsule, pwede ka mo kainom sang kape Sunthorn Plus Coffee Mix, Sunthorn Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
2: Kag makuhaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
0: The secret of health.
1: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Sunthorn Plus Gold Premium D3 kag Sunthorn Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix.
2: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa mga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josil eh. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
4: Ko si Amelia, dipay-dipay gigo sa mabatian ko nga Sunthorn Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Mak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kapi sa
0: The Secret of Health.
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kun sinuman duuna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Anpo, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
7: XFM.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: ating libido. Kaya, subukan mo.
1: Santon Plus Herbal Soap.
2: Ito si Aida Cordero, taga Butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Nang namigin.
1: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
3: Ako si Sara sa akong kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigin ako nagkakamigraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Ibalga dyan ito sa akong sang Sister Pain. Pero si Das, sige naman hulang pagsakit.
0: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabili
10: sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elban Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
16: Santon Plus Herbal Oil.

0: Pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Zantone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Zantone Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Zantone Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Zantone Plus Coffee Mix, mampibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Zantone Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain.
11: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't ya ko gid bala ang ipikto?
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.

0: ako si Manong June, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Suntone Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Suntone Vitamin C.
1: Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
6: Oo, oh, gali. Diriyo.
7: Ah, dali lang.
1: Suntone Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Suntone Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Suntone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Suntone Plus Herbal Oil.

0: The Secret of Hell.
1: Nga abala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas gana siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
0: Gusto mo ba ng pinag-

0: kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga diyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kun maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga uta naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo wala na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi kag ginabuligan niya nga mag-glow kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthone Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Sunthone Gold Live Testimony.
4: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Sunthone Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sinuman duna nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Sunthone Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
3: Sunthone Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sunthone Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
3: Santol Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Halagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: XFM
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal So, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: System Aid. Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kayo sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Sahit-sahit nili akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na sis the pain. Dasing lang madula. Daso na sa pedoloy ang hanap buhay.
12: System Aid. Tanggal pain. Fast and safe. System Aid. Symptoms persist. Solid doctor. Sa mga butika.

0: guys. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
1: No more. Santon Plus Herbal Oil.

0: Sampson Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Biloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake. Sumubok din ng Sampson Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Sampson Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Sampson Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Sampson Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Sampson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're a Reyes family and we're certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Sampson Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sampson Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sampson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Pain. Sa mga butika.

0: reason po. Hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
1: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
1: Oo, guapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
1: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
1: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
1: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
0: Oh, galit. Diriyo.
1: Ah, dali na.
2: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
3: Girl,
2: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
3: No more!
2: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.

0: Sa ka-profesyonal boxer, sa agad na trainee, hindi ka malikawan ang pagsaking sa akong kalawakan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon, nag-vitamin D3. Nga, mamantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia. The natural sweeteners. Halin sa Stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sa vitamin D3, yung pampapasgog sa atong natunan, pampagganas ang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May santon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, madami na, super healthy pa.
2: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
3: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: You are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting. Ang mapimistal niya pang ibot.
0: Bakit may puti-puti ka pa sa labi? Anong sinupsup mo ngayong gabi, ha?
1: Baka lumi yun.
0: Meron lang naka-line up na mga kantin sa ilalim, namumuti-muti na agad yung bunganga mo, ha? Patay gutom ka ba?
1: Medyo.
0: Attendance check!
1: Check na check!
0: May bago bukas sa kantin sa yes. Dalumsang Waragwagan ka XFM.
1: The food court na siya.
0: Oo, te, laban-laban ang ilaginan siya, makatugid sa aton.
1: Correct!
0: Kaya yung palibre mo ta-perm eh.
1: Oo, correct. Tapos pero, yung lalawag ta pa sila.
0: Pero mabayad ta yan.
1: Oo.
0: Sweldo ta subong.
1: Bawi, unta lang sa ano?
0: Endorsement?
1: Endorsement.
0: Ay, hindi pwede. Dapat kontratahan, gid.
1: Ha?
0: Kontratahan.
1: 5 years contract?
0: Lifetime contract.
1: Pwede.
0: O, diba? Ilan man na yan natong isukot, no?
1: Ha?
0: Pwede na 1 million kada bulan?
1: Wow, wow. Isang juice machine to na lang ako.
0: Ay, welcome na sa phone, pal. Makaupo nyo, katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy Langka.
0: Guwapo na, LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Welcome tanang-tanang XFM radio station sa Bilog nga NIR, Kagpanay Island. Nakatune in.

0: With katropang
1: Noel na ganaiya.
0: Correct. Sa Iloilo, XFM, Radyo Patrol, Iloilo, 100.7 with katropang
2: Alex.
0: Correct. Sa Kabankalan, XFM, 106.1 with katropang
1: My Forever, Papa Rodel.
0: Correct. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique, 93.3 with katropang
1: Shemaine.
0: Antique.
1: Ay, dahilang. James Dean.
0: Kuya Jay. Sa San Carlos, 98.9. Abunda, si katropang
1: Ang bana ni Tandang Sarah.
0: Si
1: Remo.
0: Si Supremo Sangguhan. Dragon Ball.
1: Ano may tatawag po siya ito ng ligat?
0: Si Supremo. Nalipat na ko.
1: S. Ano ganyan ito?
0: Samurai.
1: Samurai.
0: Sa Kanlaon, 101.7, napunta si Katropang.
1: Baby Ron.
0: Correct. Lemo Sala.
1: Sakon Sala. Sakon Sala. Sakon Sala. Sakon Sala.
0: Pero ka bawi-bawi ka subong ha. Daw gamay lang imo sala subong.
1: Ha?
0: Gamay lang sala. Mugi na pang kontrata mo naguro nga daan no. Pindog ka pa ubra-ubra ka kay ano eh.
1: Kay
0: Rodel si Rodel gurga feed si imo sino ga duty ay.
1: Amo siya mala na iagay mo. Mga endorsement.
0: Sige na tudloan ko rin Rodel ko sino ga duty screenshot niya i-send.
1: Thank you papa. Uy, amat-amat na Blanila, ano, sa Akonsala.
0: Ano?
1: Si Ginny Levela. Ito, sala man to, kagina, imo nga pag-compute. Sa batba ko ni Ginny Levela, sa Akonsala.
0: Amo kita na yan, mga pauso, ya?
1: Correct.
0: O, wala sa iban, kundi kita lang gida.
1: Kita lang yan, sundo naman nila.
0: Wala ba ni? Uy, na sila may pinsaran. Kita nga daan, kagata-utok na kay gaano tagani, kakaldo. Kaldo todo para...
1: Para guwapo!
0: Ang XFM call and text line nga inyo pagatawgan sa Smart...
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431 0915-8311-431. Mabalik pa ang phone pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kak, si Katropang Troy Filangka.
0: Ginadulong sa inyo sa ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
1: Tindog, tindog pa.
0: Oh, ay, naway!

0: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Herbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak po kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun! Ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthorn Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
4: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Balik na sa phone, follow po nyo si Katropang Troy Tiso.
1: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginatulong na sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kay collagen sa mga gusto magwapa, kagwapo, makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kaginatulong man sa aton sang Santon Plus Mangustine and Malunggay Capsule. Pinaka-epektibo nga herbal food supplement para sa mga bukol-bukol, sis, gag, tumor.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Do gusto ko mag-walking-walking sa Iloilo Splanad.
1: Mano ka to?
0: Walking eh.
1: Dason?
0: Ha?
1: Dason?
0: Hapitan ko to itong nag-viral.
1: Ay, oo, no. Wawa.
0: Kung mag-exercise ka sa Iloilo Splanad, sino gusto mo up doon?
1: Si, ano, si Ian Vinerash. Oh.
0: Kung sa technician na lang aming duty, subong. Sino gusto mo?
1: Magluwas kay
0: Rodel.
1: Papa Rodel. Siyempre, kay lapit sa Iloilo.
0: Si?
1: Si Alex. Ara, nakilaman na siya.
0: Nakilalahan na ba ng babae kung sino ato?
1: Nang grabe man itong palabo niya sa Suraya.
0: Gusto mo mabalaan kung anong totoo niya ang pangalan?
1: Si?
0: Madonna.
1: Ha?
0: Madonna.
1: May lang gali kay Madonna.
0: Ano gali?
1: Hindi madunot.
0: Ang pamangkot kung maupod si Alex eh, mo kung mag-walking ka mo sa Iloilo Splanad.
1: Pilagi maglumay siya.
0: Wala ma. Doon bala. Kaya mabudlay.
1: Manghihi ka lang gani. Kaya sa why ka? Ano pag ilayan ko? Magdo?
0: Mamagdo?
1: Maduremi?
0: Along ka mo kay wala labot nga mayara sing human CCTV. Mayara gudya sing CCTV.
1: May gabantay
0: gina
1: da. Pero sorry na lang sila.
0: Pero kung ikaw to nakita, laban-laban dumaintra kay Giduro ay.
1: Ha? Amo na lang yung bago ko sila. Sorry na lang sila, hindi ka mo una.
0: Ay, sang una ka pa nagali?
1: Oo, ega. Panago lang kami sa may ano, dabong-dabong.
0: Daga pa sa lipot-pot ka mo sa mga bakawan.
1: Mayo kun sa Esplanade lang eh.
0: Oo, oh, sa din pagid.
1: Sa port. Alam mo, ino tayo sa Gilaya.
0: Sa port?
1: Oo, sa Tol.
0: Eh, wala ka man ganit katultol sa Duran na tultulan mo pang port.
1: Eh, siyempre, wala ko yung kabalukulan din na yung Duran niya. Yung basta ang port niya, na kami na sa muna kakanto.
0: Hmm, kapangita ka mo support?
1: Ha?
0: Kapangita ka mo support?
1: Support kung support.
0: Dauna mo ang hindi binuang yung ano balaan, ano? O, sige na, tawag na ka mo sa XFM call and text line para makapasakop na sa phone, pal.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. 0915-831-1431. Ang gusto ko sa sunod, ang ma-viral naman sa Sagay.
1: Diin sa Old Sagay.
0: Ha?
1: Sa Old Sagay.
0: Sagay?
1: Sa Old Sagay gani.
0: Tapos ibutang sa headlines nga. Ano? Agi, nagkaon santol. Iyahig ko, tubo.
1: Ay, pasintabi. Amo to kanya ang bangi, Angel. Buwas mapapuswak.
0: Nadamo ka na kitabalaan, kinangalan ka na itumbag eh. Itumba ka na.
1: Magkano?
0: 500.
1: Barato eh.
0: Dali lang yun. Mayong gabi kay MC Clarito Andrada. Maulan ko nung gabi. Matulot-alit higit man. MC JB Brillo. Dali lang yun ah. Kayesha Kabahog, Family Kabahog, happy listening. And Villanueva Mirano Virgie, hello. Carino Brutal, hi, mayong gabi sa inyong adua. Shout out lang idol from Triple D and L Lechon House. Di ini dapit man?
1: Di lang L Lechon House.
0: Oo,
1: man.
0: Do, interesado kami sa Lechon House.
1: Correct.
0: At ilawa man kami na kung namit gid man kay kung namit sige sigiho na mo.
1: Correct. Labi lagi ko nagpok ang panit.
0: Oo. Pa kay gusto na amon mag ano mag spike ang amon nga ano cholesterol.
1: Daso nang bal kamo kun lalaki kun babayi
0: nga manok
1: nga baboy.
0: Jeremy Silva mayong gabi. Kay si Valdez, hi, mayong gabi man, kadamo sila dio. Kay Jonah Barato, pero mahal siya.
1: Yes.
0: Randy Antonio Magsipok Jr., happy listening. Okay na?
1: O, dragali sa may handumanan na sa mga lakang family. O, kisablag na record na nila. Kaya kuno, hindi na sa kalambot sa alas 12, gatulog sila at ipagkaaga.
0: O.
1: Gina-rewind.
0: Pwede mo lang nila ma-replay nga ito ng FB Live.
1: Gani, ang muna ganimok nila.
0: Kanto ka mo sa Troy Tisoy 2.0 para ma-replay nyo ang amon nga program.
1: Yes, na yes.
0: O, may caller ta, tawagan ko kay... Kagabi pa ni siya nag-aayo nga gusto niya mag-intaliwa to. Mapabuka sa galing kay ti... Mapabuka sa kuno pero wala gid galing may mabuka sa iya. Wala na may mabuka sa iya tungod kay Wangwang na siya.
1: Uh-huh.
0: Ladies and gentlemen, please welcome MC Clarito Andrada. MC!
2: Hello!
0: Agi ka man Japon, day?
1: Hello, Clarita!
0: MC,
2: hello, hello lang pa.
0: Gi MC Clarita mo na lang ni Tani, gin Clarito mo pa. Tarong ka subong magano ha, magulambal kay gapamati subong si Migo ko mo di andalina. Basi ko yes, basi ko mataypan niya ka matilawan mo gid ang iyang pugakhang.
1: Ano iyang ayo MC?
0: No MC ko oh,
1: manyak nga katol.
0: Hi MC, how's life?
2: Okay and why?
0: Wala pa matapos, how's life after death? Charot lang.
1: Are you with St. Peter's?
2: Yes.
0: Hindi mo lang na magsabat kaya mo kikatapos ganun niya. Mangkot ang gani house life, sabat ka dahil wala mo mga batihan ng sugpon after death. Kamusta na galing mong love life? Kamusta ang mga taga-Roa City Capiz MC?
2: Pilang ada bisan ya bunuh ang ola lang jabi niya po ang balita di diri sa Roa.
0: Anong balita da sa Roa subong hao nga nabatian mo sa XFM?
2: Puro patay Troy ah.
0: Ah, puro patay. May gani, wala ka na dala, no?
1: Amo na gani, kanya mangkot kami nga after death.
0: Patay luyag na yan namin, Kuya Yaha. Patay luyag. Ang love life taya, umido man Japon, blanco.
2: No, blanco. Ang Japon, ang ginatag mo to sa akon.
0: Pero may ginhatag ko.
2: At yung ginatag mo sa akon, Troy, why naging dyan to nag-gong, try ko man sa hall, wala din siya yung naga-unattended, naging siya.
0: Oo, siyempre, ano man ang ilang hangpon sa imo.
2: Kaya yung bali labi, Troy, may bali labi ni Troy, nila Troy, kaya may ikog, Abi.
0: Ay, ito wala man na sa paikog-ikog, di ba? Kung palangga ka sa isa katawo, baton niya katanan, bisan tibihon ka pa, marauton, tanan-tanan niya. Baton niya na ikaw kung palangga yagid ka.
1: Correct. Yeah.
0: Pero ang problema da, Dol, kag problema sa inyo, kay ginapaanad nyo ang lalaki, yung muna ko nga ang gabusar man sa inyo kaayo.
1: Ano kay ikog lang ang ara si Momo?
0: Ano pag gali dapat ang
1: ara? Dapat may pakpak ang sungay.
0: Para kompleto sa ano?
2: Try.
0: Yes. Ano?
2: Na si Mar Magano wala atong itong nagpangura itong mag, nagkula ko na sa itong mag-on air ko sa imo. Record ko dito ang tara niya yung panghambal mo. Yung hindi dyan sa kadlo yung Latroy.
0: O siyempre. Yung
2: mawasa kang iputay.
1: Gakaon ka man gali ano ha.
0: Siyempre kay ti ang aton pinagsamahan bala linpas ang correct. Una 1968 pa bala until now mangutos pa sa
2: hanggang nga kasi siya, Troy. Oh. Yung pinatawag siya mo kay brain damage siya. Brain damage.
1: Oh. Ah, si Brenda man sa gali?
2: Yes!
0: 1968 patabalaga amigahay bala pagkatapos mangutos pa sa ti hindi naman ay karapat dapat kay ti kilala ta naman ang isa kag isa
1: 1968 mo silingon magulang lang ko jota
0: bala na gani namon nga may ara ka na sing ano may may natubuan ka na kay sing hemorrhoid
2: may kambala ko
0: Troy awa tanan-tanan mo nga sikreto balaan ko na gani. Pero sa dalalayon nga pag-amigahay taga MC? Sa dalalayon nato na pag-amigahay ni Dolpy, ikaw kag ni sino to ganing isa si Mar. Daw feeling ko matadlong na gito iyang pananawan.
2: Wait lang, Troy. Nakibot din ko yung Troy sa imo. Nakibot ako sa imo pag pabati ko sa imo sang nara ka na sa radyo, sa ibang sa station na may partner ka na gali.
0: O, siyempre. Dapat ano gina iya pasabog gina iya dapat ya nga may ara partner pero hindi ka ni magano hindi ka maglawlahog sa iya kay subong nga matulutog na ang panahon pati ikaw taluhon niya pa ni
1: oy tinga na ko nga wala na ko ano kay tanan niya notar na si mo
0: laba ka pa kadaan buhok laban ikaw gid nang iyang i-boulevard the broken dreams.
1: Pero MC MC
2: Ano doll?
1: Kung in caso so abi nga tagaan kasang chance nga maka ano pukangkang batonon mo man
2: kahit
1: isa agtang.
2: Ano po yung ay?
0: Hindi. Liwaton ko mamangkot ni Dolphy ha. Lain naman yung version. Kung are. Kung ikaw gaan sing chance nga makapurangkay, batonon mo.
2: Batonon mo.
0: Iagaling ka dinosaur, okay na.
1: Dali lang kit bala MC. Mayo na lang ang dinosaur. Sa tatagaan ka tuod purangkay, iya ka subay. Kundi sa dinosaur na lang ko.
0: Dolph, ibamang ko ito pala siya, Dolph. Kung batunon niya nga himuon sa anghel ni Lord. Sige, ikaw
1: mong MC. MC. Kuni mo. Seryoso na gidi nga pamangkot subong nga. Gani dapat seryoso ka man, okay?
0: Correct. Kung nakadlaw ha.
1: Nakadlaw na ha.
0: Okay.
1: MC.
2: Yes.
1: Kung himuon ka bisang Ginoo nga angel, ano gusto mo? Baton.
2: Angel niya.
1: Oo, angel gudya, tiba tonon mo.
0: Kabalo naman kami nga devil ka, pero sa angel ang tanay.
1: Diba, batonon mong offer nga maging angel ka?
2: Kasi angel na lang ako malalanggal.
1: Seryoso ba lang ako niyo pamangkot sa imo? Sabtasa.
2: Bilang atagyan ko sa atagyan ako sa makaako, patunan ko na lang, it's not I'm an angel, it's because in my life is very human.
0: Hindi nga, lain gani ang pamangkot matiibla. Mapasugot ka man bala kung offeran ka nga himuon nga angel?
1: Angel, amo na.
0: Oo, hindi man lang.
1: Oo.
2: Ay, hindi na to ya. Baton ko na rin na ako na lang yan.
0: Sabat na malaho. Okay, may sabat si Dolphy sa imo.
2: Oo. Oo, balad ko.
3: Oo lang bala.
0: Oo lang bala. Tindakanta ka karon.
2: Awo, awo.
3: Sige, ah. Oo ka na. Ang desisyon, ara kay Troy.
0: Ano man gusto mo? Kondensada o kunibapurada?
3: O kunang burger?
0: Tatlo kabilog, ibapurada, kondensada, o kon Angel's Burger, pero ang manugluto, devil. din ka, why kahit pilian?
2: Wala na to ya?
0: Pwes, hindi ka kasunod sa purgatorio.
2: Angel's Burger.
3: Islan talang blangalan mo.
0: Ano na?
3: Si Ara?
2: Paborito ko ng Angel's Burger, ya? Yeah?
3: Oo, oh, ah. Te, gusto mo Islan, te mo ngalan Ara?
0: Ara?
3: Araboto. Si Araboto. Kaili ka?
2: Gabi.
0: Sadyahan kami si Imo MC. Palong-palo ang ito mga kami. Palong-palo.
2: Nagkaasakot pressure ko.
0: Pressure?
3: May, may ara ka pa sina.
0: Dawala naman nagasaka Imo BP. May blood pressure ka pa.
3: Basi blood pressure.
0: Pangita
2: na. Hindi kayo may kambala, di ako, Troy.
0: Pangita na dalalaki, ah. Kag-plug na sa number mo para may machat na sa imo da.
2: Mm-hmm.
0: O, plug na.
2: Ah, na-plug na. Sige, Troy. Na-plug ako sa number ko. Taga-tari, Troy. Taga-ilo-ilo lang.
0: O, sige, ah. Pag gusto ka na, imo na nasubong ang kayang hanginan.
2: Hello, good evening everyone. I'm Lady Shishara. My name is Troy Serviada. My grad, my number is 0910-748.
3: Oh, kulang.
0: 6082. 0910.
3: Ay, nadula sa?
0: Eh, ako na lang malawag sa iya. Oh. Kaya na ano siya. Na dula. Number ni MC, oh. 0910-748-6082. Kung gusto nyo mag-sparring, hamba lang ha. 0910-748-6082. Ang oras, 3 minutes after 10. Mabalik pang phone, palo po nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kasi si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nakapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
3: Exciting!

0: Sanford Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, sitwa po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Sanford Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit 100 plus cup mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santo Blas Cup Mix, may kapikagwan, may buong ka pa. Pero Santo Blas Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: System Pain.
9: Gary, saka service ko.

0: Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
1: XFM. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X. FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panis. Mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka-professional boxer. Sa lahat na akong training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalas sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Sa mga butika.

0: ako si Manong Jude, Jeepney Driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.

Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: XFM
4: Mga katropa, excited!

0: Oras, mga katropa, alas 4:30 sa agahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

wilayah Jergagang Banua Kara Ita Kalibo. Good morning, probinsya Ita Aklan. Ayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapagpanganagan pagwaragwag exciting Pilipinas. Makaroon kita nga adlaw ita Miyerkules sa 29 sa Bugan Karatolyo dagong 2021. And of course, sa gihapon ako rin yung karoon yung manging kibahan manging anchorman katropang RR Kulas. Sa ato na rin ka pagtamyaw, no? Ita, good morning. Magamig-amig ka rin panyempo sa mga katropa na ton ka rin nagatutok. Pinagi sa ton ka rin Facebook Live, XFM Kalibo 96.5. Kama naman sa mga katropa na ton yung nagka-tune in sa inyo ka rin tagsa-tagsa ka mga radyo. Good morning! Welcome, mga katropa! Sa aton kinagapaga ililiba exciting Pilipinas. Sa aton kinagapograma, sa hindi karon magbuhay, magatalakay kita itaton kinagamanatipon, tungupang doon kinagamabalita, aton kinagatawan itdagan ligwa sa kabilugan, magkarat aton kinagapagpangalagay. Ay, kamusta na aton na nagkaroon niya mga igmang hod? Dari ba karakaton ba kung namiton pataranda kinagaplastada? Nagabalikotot pa! Nagapanago-panago, sinago, praya, karagahabog! Samtara, ito, nung nagkaroon niya mga ibang baon, nagkakapi-kapi, oh, pero sa gibahan, magkaroon.

0: Kapiton terada karaga prestada makaron. Init-init karaga klasit kape. Daro anak karaga ginahigop-higop. Sana all may ginahigop-higop. Sa ato na nakaryang marigusyante, Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Kung nagamat-amat pa naman karplastar, kandag ka naman mabaligya. Kami yung kabugusan ka naman public market sa aton ka naman probinsya karataklan. Sa mga bukit ka naman mga porsyon. Sa aton ka naman probinsya karataklan. Good morning, Ed. Sa may mga ginapanawan, hagong mga katrapa. Ay, may klase opisina, ha? Para ito nung nagkaroon yung mga estudyante, mga trabahante.
1: Good morning!
0: Hagong, no? Sa may mga ginakasakuan, magkaroon karaga adlaw. Pwedeng-pwede man, no? Nga i-follow raton ka ng official page sa XFM Kalibo 96.5 or magpanaga kamot inyo karon yung mga mensahe, no? Sa aton ka ng programa karon Exciting Pilipinas. Saktan kita nagtalakay, taton ka ng minute-init ka ng mabalita o aton gidron niya pagabasahon. Next wrong tanan. Good morning ni kay Lalain Florinzo na Dura Islaw. Para ka pinamati man makara Exciting Pilipinas. Ay, Exciting Pilipinas man kay katropang Dong Villanueva. Para karon sa Agbanawan Banga. Good morning.
1: Good morning.
0: Kay TJ Noynay Tanlok Solidad. Good morning man. Watching from San Francisco, California.
1: Good morning.
0: Kay Jodette Apolinario Nadwa. Dad. Good morning.
1: Good morning.
0: Belated happy birthday ko no. Sana karanga unga kay Arcelen Vidal. Kay Fran Cecinel. Live watching from Dublin City, California. Baka dyan galing si katropang Christian Villanueva. Katropang Francis. Speaking, kung tangan mo maghambal. Tahagos kantigo kara magaklanon. Matinding abilidad. Bata, anyway, no, padayon sa pagpanagat inyo karon yung mga mensahe, magkaroon mga katropa.
2: Exciting Pilipinas!
0: Yari kita sa mga nakuha na ton ka nga mga balita nga ton magkaroon nga pag-aistoryahan, ha? Makaroon nga agahon.
2: Exciting Pilipinas!
0: Viral makaroon mga katropa, daya karaga natabo karaga inserente. Ita pagpanakit daywa ka mga magmaganghod karaga estudyante. Sa sugod mismo itdaya karanga eskwelahan, particular una karon sa Davao de Oro.
2: Exciting Pilipinas!
0: Ginasugi ni karaya, nga ginsitaga mang sigon, ita manugturo. Daya karon niya diyong bilog ka mga estudyante, magmagang hodra, bangod nagsuksok, itdayang aritos.
2: Exciting Pilipinas!
0: Sa ito ba natin ka rin ginabawag idra pag kapin sa sugod ito aton ka rin ang eskwela, maliban ka. Do, kung bayi ka, no? Pero sa mga bayi man, ha, hindi man magpasobra, syempre, ito dahil ka rin sok-sok it aritos. Ay, kung sobra man mga katropa, syempre, ginabawag idra rin dahil ka rin ang eskwela. Pero kung sagaki man, hindi ka man pwede magsok-sok it dahil ka rin ang aritos. Kapin sa eskwelahan.
2: Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, no? Ano ro dugang karanga disposisyon itaton karanga DepEd, no? Sa runaya karanga diyong bilog ka mga estudyante nga o bantay karo mga katropa na sindi karo magbuhay pag istoryahan tara.
2: Exciting
0: sa
2: Pilipinas!
0: Dugang naton karanga balita man magkaroon na hanunggod man sa natabo karanga State of the Nation Address or SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. No, ko 27 mga katropa adlaw tong Lunes, no? Sambilog sana karanga gin mitla no, sana karanga SONA sa daya karanga pagpakaso. Sana mismo karanga igkampod kay Speaker Martin Romualdez.
2: Exciting Pilipinas!
0: Now, ginbatikos man ni Senator Imi Marcos mga katropa, daya karanga pahayag itaton karanga presidente. no? Nga makabig sigon nga pangbubudol ro na sambitan karang statement itaton karang presidente.
2: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Kasi sambilo, gin-question na eh. Gin-question itaya karang senador kung nga matmanasig nga makasuhan ro maopisyal nga kritiko it administrasyon. Ha? Pero mabuhay maaksyonan kontra sa mga kaalyado kara mga katropa.
2: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Ah, ay, Sir Valdez, nakikita pa sa Gap. Oh, ito man yan mo pagsunay. No? Ah, mga katropa. Pero ro, ibang nga nag-iposipos about di na kop to das
2: gaya. Exciting Pilipinas!
0: O, bantay, no, sa aton karoon niya... Aton magkaroon niya pag-antalakay nung kay Jones Atiro. Good morning, Gidanay. Bawo na karoon sa Babylon, Washington.
1: Good morning!
0: Nagpinamatigid no, sa aton kinagapag pangalagad magkaroon. Oy, kay Josephine Sistorias Valencia. Yes, nagatutok man magkaroon.
1: Good morning!
0: Bawo, good morning, Gid. No? Katropa nga Josephine. Standby, standby. Mga katropa. Oras na to, alas 4.42, no, magkaroon ka nga agahon. Oy, samta nag-tutok, no, raton ka nga maigmanghod, nag-pamati, no, sa aton ka nga programa magkaroon niya agahon, no, kapi-kapi, anay, ha, mga katropa, minitinitan niya ang raton ka nga tiyan, but, rupilio na ton, no, nga klase ita kape, rong makabuligid, no, sa aton ka nga kaguwasan. What iba kundi raya karanga Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Baka na mito niya klasit kapira ho.
1: Good morning!
0: Sa dahon or kasi mabahura na karanga bulig. No, kapin kong sa mga katropa na to niya perming nagapugaw. Ha? Wa iagos dahil karanga gana karanga magkaon. No, perming maguyarong gawas. Oh, ay hindi na to pagbaliwalaon. No? Magkapikitat na yan karaga Santon Gold Coffee Mix mga katropa. No, nga purong natural. Ha? Mga katropa. Suraya ay produkto itaton karaga Yes to Halta Incorporated. Mabakara sa aton karaga Pharmacies Drugstores Nationwide. Ang good news siyempre. No, para sa aton karoon yung mga katropa mo. Perme abing ubusan. No, yung sa aton pagang probinsya karat aklan. Dahil karaga Santon Gold Coffee Mix. Well, nag-umpisa na, rumanami ang paborito na ton karanga Santon Gold Coffee Mix ang available yun ra no, sa tanan niya branches Eat Mercury Drug Nationwide. Nga niya, no, para inyo karanga ginahugat, magagtugon no, sa mga pit karanga Mercury Drug branches no, sa inyo karanga lugar ang usuyon rung Santon Gold Coffee mga katropa. Bawo kapi-kapi kat ibumbol tapos nagkuan ka pa sa duya no. Pailahilay ka ba? Karabiton kita na matohan.
2: Exciting Pilipinas!
0: Sa ito ang kinagapag parayon, mga katropa, istoryahan tanay daya karanya viral video nga insidente it pagpanakit daya karanya debilog ka mga estudyante sa mismo karanga mga manog turok.
2: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Kaya medyo nagapakita na makara hayos or may mga estudyante makaroon mga katropa nga uwa nagatao it respeto sa mga manong turo.
2: Exciting Pilipinas!
0: Mga, hindi natin maiwasan doon, no? Kasi uwa man natin ginakumpararo kato aga makaroon, no? Makaroon nabe, may mga batas na nga bawal na nimo nga sakiton daya karon yung mga estudyante. Pero kato pwede, pero pinaagi sa tama karon yung pagdisiplina, no? Pagdisiplina sa mga estudyante nga hindi na madaga itaya karon yung mga manong turo.
2: Exciting Pilipinas.
0: Oh. Raya karanga report nga ginakagakipan itsang ka manong turo at daywa ka mga magmaganghod nga rin nga estudyante sa Davao de Oro, no? Sangka nagakatabo nga makabig naton makabagak ang nagatao it mabo nga leksyon, no? Sa aton karangalipunan.
2: Exciting Pilipinas!
0: Ano ro ano hamaan nga naabot sa punto nga raya rong ginhimot daya kara nga mga isda. Kasi ginasugid ni karaya nga ginsita it manugturo rosambilog kara nga isdante mga katropa. No? Bangod sa pagsuksok kara itdaya kara nga aritos.
2: Exciting Pilipinas!
0: Now, di kara rayon ginkabuligan itdaywang bilog ka mga magmanganghon nga para bakugon. No? Raya karon nga manugturo. Ah, kung katon pa teacher, no? So di kara rayon mga katropa. Kasi medyo wa ta it pa kwan eh, pa kunsaba daya kara nga isyan. Sa sugod pa mismo it campus it daya kara nga sambitan kara nga eskwelahan. Ha? Kasi sayod naton daya kara rito kapin kung ikaw gaki ka, estudyante ka. Ginabawaro pagsuksok it arito sa sugod it eskwela. Ha? Ah, depende lang kito kung masuksok mata mo sa guwa. Pero sa eskwelahan, may patakaran nga ginasunod dapat.
2: Exciting Pilipinas!
0: Kumbaga? Pero eskwelahan, sambilog sa makabig na ton nga, di kara nag-aagtor estudyante para makabuo or may inyo nga matunan sa eskwelahan. No? Bukon it mamakoy kat imo na obrahon mo nga ro eskwelahan lugar it magulo.
2: Exciting no? Pilipinas
0: daya nga natabo nga ra daya hay pagpanakit ag seryoso mga katropa nga hindi dapat baliwalaon, no? Sa aton karaga pagtanaw-tanaw, rong pangunang pagsita itaya karaga manugturo, hay nagatao it disiplina sa mga ino. Ha? Maliban sa sanday nagaturo, it mga asignatura, aga ginabayan man, rong mga estudyante, it tama nga pag-ugali, tamang asal, disiplina or respeto no? Sa mga sugundanon kapin sa eskwelahan.
2: Exciting Pilipinas!
0: So, parte mga katropa, parte it anday nga responsibilidad rong pagsita sa mga estudyante nagagabag sa mga patakaran. Parehas nga ra, itdaya karaga pagsuksok it mga ginabawal karanga accessories. Ha? Kasi nakabutang sa school handbook or pulisiya ra eh. Itdaya karanga eskwela. Ha? Once ka ginahimo itsang ka manugturo, rana karanga sundano. Nga naayon di ka to sa patakaran mat eskwela. Hindi dapat ikabig bilang personal nga pag-atake kontra sa estudyante, di ba?
2: Exciting Pilipinas!
0: Makasugubo nga isipo naton nga imbis batonon dahil karaga pagsita or mag-agi sa tama karaga proseso at pagreklamo kung may una nga uwa pagkaintindihan. Naulerong sitwasyon eh. Sa saan ka malala karang insidente? Mga kumuntari, kapulihan kaya tayo mo ito bilog ka mga insidente. Aragoy eh. Ray ka nga paggamit it pagpamakol or alima ha? Or mag-ibahan ka mong nag-atake agod tapuson kasi medyo ginapik isip pa siguro it dahil karang insidente na bastos man sanda eh. No? Itraya karon nga manugturo. Well, daya buko wa nagapakita ita katatagan kundi kakugangan, no? Sa respeto ang tama karang pamaagi ang mga katropa. Kapin sa aton ka nga mama manugturo. Rog ni eskwelahan, dapat maging lugar. Ita, una, magkantiguhan do mga inunga. Na? Magkaroon itdaya karanga mayadayad karanga pag-ugali. Bukod it lugar, it kahadlok or may mga karahasan sa suon.
2: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Well, do mga estudyante man, importante man aki nga sayuron man ninyo inyong karapatan. Kasi may karapatan kamo nga tratuhon nga may dignidad, pamatian ra inyo karanga panig. Ag maprotektahan kontra sa mga klase it pagpang-abuso. Kung sa inyo nga pagtanaw, nga bukon it nangin tama rong pamaagi nga sitahon kamo, may mga mekanismo sa sugod it eskwelahan. Agod maipaabot ro inyo karaw niya reklamo. Pwede ka mo pag-apit sa guidance sa counselor ninyo, class advisor, or inyo karanga punong guro niyo. O sa inyo karaw niya mga parents, agod maayos nga marisolbara yung karanga isyo. Ang importante ro tama karanga proseso ro ikaw ngayon kaysa palalaon, no? Raya karon niya sitwasyon. So, importante nga siguraduhon nga rong mga managturo ay padayon niya nagabaton itsuporta ang may pagsasanay nga maayos nga pakipag-communication sa mga estudyante. Rong klaro, rong respeto ang makatawong pagpatuman it mga patakaran hay nagabulig agod mabawasan rong uwa pagkaintindihan.
2: Exciting Pilipinas!
0: Homan, rong anong klase karanga kakugangan sa eskwelahan? Ha? Kapin sa communication. Hay buko niyamang nagatao it katwiran sa pagparangkit or panghadlok. Kasi buko niya mang itunang insidente ran na tabo actually. No? May mga estudyante na nga napapatay ro mga manugturo. No? Bangod niya ni nga gina sita ay pag-aungot anan abi nanda ginapahuyan sanda. No? Maisot ro pagtanaw it mga manugturo sa mga estudyante.
2: Exciting no? Pilipinas!
0: Mararo yun do isip itayag karaga mga inungay. No? Now, mabaho kararong papela it mga parents. Sa raya karang sitwasyon. Rong panimagay, rong unang eskwelahan itayag karoon yung mga inungay. Rong eskwelahan yung ginasundan itaton karaga mga estudyante nga nagasugod si gamang pangaywa na rin nga eskwelahan. Agrong mga ginikanan, rong una mismo karanga mga manugturo.
2: Exciting Pilipinas!
0: Kung temprano pa lamang nakabutang sa mga unga, raya karoon niya pagturo it respeto kapin sa mga magugang, pagsunod sa tama karanga proseso, aga mahaba-haba karanga pasensya, mas mabahurong posibilidad nga maiwasan raya karoon niya mga klase it inserente. So, importante nga gabayan ro mga pamatanon sa tama karaga paggamit it emotion ang mga katropa. Aga ipaagi, turan it maayos nga pag-istorya para hindi na maglala ro mga anong klase kara nga karahasan.
2: Exciting Pilipinas!
0: Well, daya karang insidente, eh, dapat mag-silbi nga panumdong sa bilog karang nga komunidad. Rung disiplina at respeto, bukod nga mang responsibilidad it eskwelahan. Kundi it pamilya, no? Once nga nagabuligan, ray karang mga manugturo, ginikanan ng mga estudyante, mas nangin yuwas at mas nangin maayos rung palibot sa pag-eskwela. Rung respeto, ay dapat nagapanguna, no? Romanga manugturo ay dapat mag respeto sa dignidad man it mga estudyante. Ang mga estudyante man ay dapat mag respeto man sa otoridad or sa inyo karon yung mga manugturo.
2: Exciting Pilipinas!
0: Ang para sa tanan dahil karang insidente, bukon gabang it dapat nga mangin rason agod maduga. Maduga rong inyo karang respeto sa bawat isa ka. So, maabo nga mga manugturo runaga sakripisyo. Imagine, oras, kabaskog. Agkong amat, mangin sarili nanda karaga kwarta na? Nagatao, agod masigurado nga may matunan ro mga estudyante. Kasi may mga estudyante yung matang nagasugod man sikilan, huwa mat dahil karoon niya uwa man, di ba ka? Agos, uwa, pamahal. So, may nagasugod, no? Saan dahil karanga kwan mga bago karanga leksyon kung may ginaklase ro manugturo. So, dapat gama nga matawaan saan dahil proteksyon ag suporta. Agod magampanan nanda. Randa karanga tungkulin nga uwa it may kapagaka sa panakit or pagpanghadlo. Well, pabatian tanay, no? Rung report kara, no? Maghalin sa aton kara nga GMA News mga katropa, no? Angot sa natabo nga ra, no? Una karon sa Davao di Oro pamatian ta.
3: Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinagtulungang gulpihin ng magkapatid na estudyante ang isang guro sa Davao de Oro.
4: Nagalit umano ang isa sa mga estudyante nang sitahin ang suot niyang hikaw na bawal sa mga lalaki sa paaralan. Nakatutok si Jandy Esteban ng GMA Regional TV.
5: Kinukumpronta nung una ng isang guro ang isang lalaking estudyante nang biglang umamba ng suntok ang estudyante hanggang tamaan na siya sa mukha. Sinuntok na rin siya sa likod ng isa pang estudyante. Ilang segundong pinagtulungan ng dalawa ang guro bago sila nadamba at naawat ng mga kaeskwela. Viral na ang video nakuha sa covered court ng Elizalde National High School sa Maco, Davao de Oro kahapon. Salaysay umano sa Maco Police ng guro, sinita niya ang hikaw ng lalaking estudyante dahil labag sa kanilang school policy. Pero nagalit ito at nanuntok at tinulungan pa ng kapatid nitong estudyante pa rin. Sugatan ang guro dahil sa panggugulpi. Pinutahan ng GMA Regional TV 1 Mindanao ang eskwelahan pero hindi kami pinapasok. Tumanggi rin ang school principal sa on-cam interview. Pero ayon sa DepEd Davao Region, inilapit na ang insidente sa school guidance office para sa administrative action. Dinala rin sa Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ang dalawang menor de edad na estudyante. Ang DepEd Davao de Oro Division iniimbestigahan na raw ang insidente.
6: We're still awaiting the final and the official incident report coming from the Schools Division Office of Davao de Oro. Ang magtutudlo submitted himself for a medical intervention because of what transpired.
5: Jandy Esteban, Nakatuto, 24 Horas.
0: Abogong sagamato sa aton karaga GMA News mga katropa. Dayarong natabo no sa dayang eskwelahan una karon sa Davao de Oro no nga makabig naton makasugubo ray karang insidente. But ano ro mga dapat ikang itaton karang gobyerno? Ano ro dapat ikang itaton karang DepEd para maiwasan dayang mga estudyante ganaga himo ita krimen?
2: Exciting Pilipinas!
0: Kasi bukod at kabaton-baton eh. Nga magpanakit man sandat dahil ka ng mga manugturo. Mga katropa. Kasi pwede man istoryahan. Kung may una, pagid ka rang kaakik. No? Kasi may mga sagang reaksyon. Rung simple ka rang pagsita man sa bawal raya karon niya aritos ay bukod lisensya para maakig ka. Estudyante ka? Ha? Or mamayo ka nga klase estudyante ka? No? So, bulok nga klase talimbawa. Ha? Mga katropa. Dapat seryosong imbestigahan ang tawuan it nagakaigo karanga parusa or intervention rumanga minor de edad nga gakot alinsunod no sa batas.
2: Exciting Pilipinas.
0: Sumabaho mandro pagkukugang kara sa pagpabaho sa mga unga nga ra it mga girikanan, di ba? Ha? Ag kinahanggan man nga siguraduhon it gobyerno ag eskwelahan nga guwasa rumang manugturo halin sa mga pisikal ag verbal nga pagpang-abuso kapin sa mga estudyante na to.
2: Exciting Pilipinas!
0: Sibukon at nangay raya karay nga nagakatabo sa mga eskwela nga agos mga estudyante man. No? May mga estudyante nga nagdagat dahil karang mga illegal drugs like marijuana, shabu. May mga estudyante nga nagdagait dahil karon yung mga pinanigman. Iba karang nakakapatay na.
2: Exciting!
0: Ay, good morning, anay, ha? Ay, tawan ta na it dahil karang aligman. Oh. Bao, nag-chatgit ka ton. Paki-shout out, no? Si Konsehal Lito Laryosa. O, sana ka nga birthday. Oy, makaroon ka nga adlaw.
1: Good morning!
0: Una karon sa Bakan na Banga. Aga kay Ma'am Nida Rampula.
1: Oh. Good morning!
0: Kwan man, ay happy birthday, kid, no? Kinyo karon niya daywa, no? Kay Ma'am Nida Rampula, kay Konsehal Lito Laryosa. Gabayan lang daw sanda no ni God. Tauan pagidit man mahaba no nga kabuy ag mayad no nga gawas no una karon sa Bakan Banga. Oh.
1: Good morning.
0: Natutok gid magkara no sa aton karaga pag pangalagad pag waragwag. O sa mga ninong ninang ninyo pwede nyo gapit. So man, happy birthday gid ha. Aga shout out lang gid no, sa mga katropa na ito na karon sa Bakan Banga. Ay, sa aton kini kapagparayon, ha, mga kaltropa, kay Joyril Patricio, good morning, eh, diba, nagpinamati,
1: mga karagang. Good morning!
0: Kay Leopoldo Martinez Jr., good morning!
1: Good morning!
0: Nagatutok man, makarabaw, nagkapi-kapi man, okay, Ben Melvin Clavel Bartolo, good morning, man!
1: Good morning!
0: Okay, no, sa aton kini kapagparayon, no, pwede-pwede, sige, apon ka mo magpanayot, inyo karon yung mga mensahe, aga sa aton kini ka, mga topiko, nga aton kini ka pag-talakay ng police report ni katropang Christian Villanueva, pagpanumbari ka ni kita, after gamang itapila ka reminders, scan list, stand by ya.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Suntone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Mapibili sa mga butika.
5: FM.
0: Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Suntone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Suntone Vitamin C.
0: Suntone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo! Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
7: Oo, oh, gali. Diriyo.
8: Ah, dali na.
0: Suntone Plus Herbal Oil.
9: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Suntone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Suntone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
7: Suntone Plus Herbal Oil.

0: Girls, mga katropa, alas 5:15 sa aga. Naraga, panubalik kita, mga katropa, no, sa aton kira kapag ililiba exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa gihapon, ako ninyo para nyo mangikibahan, katropang RR Kulas. Anyway, no, good morning, kid Anay, no, kay katropang Mikey De La Torre, nagatutok, gamay ko no, karagapagpamati, no, sa nagbaligya, no, it mga Santos, no, nakaroon sa malikod, ita simbahan, no, kay Kuya Edy Villaruben, no, kay Zima Religious Articles. Good morning, Gid.
2: Good morning!
0: Aga, shout out pag ikinon sa taga CVM Pawn Shop, Money Changer All Branches, o nakaroon sa Yotrong Street, Kalibu Branch, ag sa Alpha Omega Beta Ombuds of Fraternity, at Sorority 1976. Good morning, Gid.
2: Good morning!
0: Mikey Dila Torre, no, nagatutok gid no sa aton kini kapag ililiba magkaroon kay Joyri Patricio. Yes, good morning gid.
2: Good morning.
0: At Marlene Makahilig Ricardo, good morning. Bawal talaga yung mga hikaw no sa mga lalaki no sa school from Marikina City, tama gid no.
2: Good morning.
0: Well, Marlene. Kay Filipa Bisante Pamatian ba nagatutok man makarekato.
2: Good morning.
0: No? Anyway, no mga katropa, may viral video man niya ra. Nga actually makakuha ni, makahidlis.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ha? Angot sa pagsagap, itsangka J&T or delivery rider, sarong daya karon niya sangka unga nga nahugog abaw sa second floor una karon sa may Tambunting, Manila.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, ita no, sarong daya karanga video rana karanga pagsagap. Agraya karanga delivery rider ginkilaga kay Brian Serrano. Samtang raya ay nagabuog ita parcel na panuhan nga may unga nga nahugog alin sa second floor itraya karanga bagay. So dali-dali na karanga ginsagap rung unga ag naiwas halin sa klaro no nga kapahamakan no? Urong raya karanga unga so ko baabo kararo nag tao ita komento no og pagdayaw no sa raya karanga delivery rider no? Ita JNT mga katropa agraya kara nga natabo karanga insidente. No, nagapakita it may malasakit sa raya karon niya kap. Bisan hindi kilaga raya karanga unga. Wait nag duha-duha nga buligan agod magwas rung kabuhi, no? Sa raya karon niya pilig. Ha? Siyempre ko amatro mga tawo ginaisip pro una hayrong kaugalingon. Pero sa kaso nga ra ni Brian, isang ka-delivery rider, ro una na karanga ginhuna-huna, hay kung paano guwason rong unga pag-abot sa piligro.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bukod madali, raya karanga pag-himo ni Brian, no? Sa sugod itapilaga man ka segundo, nagdesisyon imaw nga sagpon. Raya ka nga unga, bisan may posibilidad nga imaw mismo ay maigo or mapilasan. No? That's why nga nagpakita nga may abo, gid niya kasing-kasing. Ag andam nga magsakripisyo para magwas rung iba. Ha? Mabahog, no? Or siguro gin paabot gin siguro man iba, no? Para buligan, no? Raya karon nga unga nga ra, no? Nga nahugog mga katropa. But anyway, no? Pamatian ta kararo matagod, no? Nga video sa daya karang pagsagap itsang ka JNT Express Delivery Rider Pamatian.
3: Oh, my God.
0: So makita naton daya karang well naga kwant imo it parcel may ginausoy it imo karang tawo eh, no? Daya karang delivery rider. No nga makita nga runga is nahugog sa second floor ay di karang ginsagap na ta.
1: Exciting no? Pilipinas.
0: Now, dapat nga mga tawuan remote pagkilaga. Eta mga netizen or mga lokal karang gobyerno or mga kumpanya nga anak karang ginaubrahan. Aga pila ka mga organisasyon. Ray karaga pagkilaga sa mga taong nagahimo ita kamagaira. Hay bukod yamang ita gold bukod yamang mapabay-an nato. Bangod sa anda karaga ginhimo. Kundi bilang inspirasyon man sa pila ka mga tawo nga maghimo man itaya karon nya ta. Once nga rong ikamayanda hay gina pahalagahan aga ginakilaga mas maabo nga mga tawo rong matawan no? Or magabulig sa oras itkinahangganon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sambilog sa mga leksyon nga mabuo itdahil karang natabo, karang insidente, hayrong importansya itpagiging alerto sa aton karang palibot. So maabo ng mga tawo rong masako sa paggamit cellphone or nakabutang gamang no, sanda karon niya sarili karang ginahit. Pero raya ka nga si Brian, hay nangin mapagmatsyag no, sa anay ka nga palibot. That's why gagi ka nga napanuhan, rung perte ka nga delikado, ang nakahimo gagit daya ka nga aktor. Rung simple nga mangin pag binag-binag na ito sa palibot, kung kita ay nag-warla-warla, or warla-warla, or nag-warang-warang, ay pwede nga makagawas it kabuhi. Parehas it anay ka nga pagap. Or ginapakita nga ra mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.22, no, raton karaga oras, hindi ba karaga magabuhay, no, magasikyar kita dahil karaga police report ni katropa nga Christian Villanueva. Ay, kay katropa ang G-Mag Iswani, good morning kid. Ba, nagpinamati, una karon sa Bacoora, Cavite. Ba, mabaskog kuno karaga.
2: Good morning!
0: Ugan, good morning kid! Ugan yung tiyempo, ah. Alright, no, naka-standby na sa piyak karagalinya si katropang Christian Villanueva na no, saan nagkaraga na tipon niya mga police report. Katropang Christian sa police report, standby.
1: XFM Police Report.
0: Police report, katropang Christian, good morning!
2: Good morning!
3: Yes, katropang Araan, good morning!
0: May dayad niya, panki mo, Miyerkules.
3: Miyerkules, matagali, abo ko
0: pala. Oo, hindi gilataan,
3: Araan. Araan, galing, wata na to gina hona hona Miyerkules tagal.
0: Oo, man may imo bagayran.
3: Hindi yung aglaw mata, Biyernes yung mata, day off mo mata. Oh. What if katro pangarar nga?
0: Perming Lunes.
3: Lunes lang perme. No. Dahil nga nga, mahambang na itong katro pangarar nga, kumbaga kay, nabibitin kita sa atong karang pag trabaho.
0: Oh. Ay, kabihitan yung matarong trabaho, no?
3: Kape kung wakat na obra.
0: Kaburin, gito na tara matawad.
3: Anyway, sa ato na karang natin po yan karang mga report. Pinatong minutos lang, ratong karang pag...
0: Sige lang.
3: Report.
0: Diretso.
3: Minahandre, karang asang kayaki matapos ngayon nga ma-aksidente. No, sa itong karang ita, di karang bisikleta. Ag pampasahero, nga tricycle sa may bahay ni Tato karang G. Ramos Street. Sa barangay Poblasyon, kahapon karang no, nga adlaw. So kung singin ko rin nabasa kita rin sa yaming itadaya ka rin sidecar no, itadaya ka rin tricycle at posible o itadaya ka rin mabubog itadaya ka rin nakanina no, sa itadaya ka rin sang kayaki. So isigid nga nagtawag itadaya ka rin rescuer nga itaw ano itadaya ka rin first aid aga kung singin ko rin sa magapay ka rin hospital no, katropang RR aga syempre itadaya ka rin mga imbulbado no, hay gindagara sa atong karang kalibo PNP istoryahan kung ano nung mayad no, nga kung singin ni Kron para sa nagkakaigo nga disposisyon sa ito pagkakaigo nga pagiging mga report patay man rin karang sangkadugong araho katrupa nga RR or matawag na ito nga sikaw no, matapos nga ni aksidente nga emote arahay sumabit no, sa sangka gambat no, kusing ni Karon ay nasa kupan ni Tatang Karang Barangay Nabitas sa Banwakra no, it naman siya sa una no, nga pagtanaw Ya kara nga dugong hay may sukat kara nga 131 cm. Itahaba 74 cm do yapad. Ag 90 cm do ga kwan. Ag naga kilo imara it 38 kilos kara ka tropa nga RA. So in sige na nagresponde. Pero atong kara nga mga lokal nga mangisda agaging report sa itong Mendro, Office of the Municipal Agriculture Specialist, ito itong karang LGU naman siya, ag kama naman itong karang DNR para sa kani, insakto, nung pagtanaw sa Dayakara, nung dugong katropang RR. Sa itong magigatugang mga report, ninasolur na ang politika ng sa kagwardya, matapos ni Gabon, o isang kamangisda karapa sa Dolas 4 katagaagang kung nagkataliwang katong adlaw sa may party tato karabarangay Habana rin karabiktima gikilayo na to si George sa legal karang panginaron sa pero suspect kay si Roberto 43 anyos ang pareho nga residente na karang nasabitan nga lugar ito sa nakarakapon sa itong karang prosecutor's office no ay nakita na itong dong nina ni George sa may uutas sa likod karang porsyon no katropang ara-ara. So sa sa biktima no nagbabalibad nga imora nga ni hay kumbaga hayo ta ni nagape interview or abi mag pamedya no katropa ara so ging awat na diri ka lang suspect dahil nga ni nga may una ka na natubo ang komosyon magapit sa dekara highway kung siin ay ano ni ka binuhitan sa liog agod mapahalin diri ka lang suspect so humalin ro suspect ag mga angat ay bumalik imaw nga may dawat nga sanduko ag ang ako sa inyo nakasugod sa

0: Version man, hindi ka na suspect. Yung mga kung tano gusto mag-awad sa komosyon, pero gulpit ako ng mga sigaw nga geng, ngook, hindi ka na biktima. Isot-isot mo lang, ro. Ro, suspect, kaya nakatropa ka lang, kapo, nakita ko. No, sa inquest proceeding sa nakapos sa Prosecutor's Office eh. Ay, si George yan, ay ka mabaw-bawot ang klase nga ki. Ag, si, dahil ka lang suspect, ay si Roberto isot mo lang akong lakir ah, no? Dito pang RR so di ka raging kabuligan kay ta imora nga pukwon di pila ka mga persona ag binunggo pa nga nila natang uyahon nakita ka po na itong megas gas na nakayuyahon sa po karaga portion sa may pader ta na nakaraging bagnus ra nakarang uyahon
1: kita
0: kaso na. Nakaraga makampo ang kulit ni nasa nakaraga itsura ka po no? Kita na sa may to karang mata si daw mo porsyon ito na karang nina katropa nga RR so ginda sa hospital samtang rin ka na suspect kaya nga resto man ito kapulisan ang nirecover man din ang gamit kaya nga sundo ko at sa nasa suspect ay napuno na rin sa biktima bangon galing nga alin pa ko na hay ginapagag itaya karang biktima rin karang napagit biktima ita na karang baril. Ang dati yung man karang may habayo na na, doon ka lang sa suok-sukan, doon ka lang sa suspect. So bangod nga may tago, brusan doon ko, ay datutangan din, no? Ay bukon man ganit malala. Kung tama, no? It na ka lang biktima. Pero syempre, sa nga, tarong yung gabo, tali mo, ay gabo, tarong kitro pangalan, bukon ito, number natin nga, basta-basta ito, no? Ag, kung watang-watang tago ba, kung sinakon kayo na, ay todas, ah. Raya kong tara, raya ka lang ang biktima ka na, no, katropang RR. Anyway, doon na ito ka na, natipong ka lang mga report sa atong karang pagsikarap na itong mga police station. Kaya sa itong karang probinsya na ka lang, report mali sa Kalibu PNP. Ako si Katropang Christian Milano by XFM 96.5 Kalibu, ang katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report.
3: Hi, salamat to kay katropang Christian Villanueva, no, sa nagkaroon na tip on nga mga police report. May alas 5:30 na, no, mga katropa, ro aton karang oras na no, magkaroon karang aga sa aton karang paga para yon. Sa mga katropa na ton karang araga tutok ano biyagi sa ton karang programa well mga katropa no ginakugabos na ginkita no sa tempo magkarat aton karang pag pangalagad exciting Pilipinas sa mga katropa na ton yung nag-tune in nag-monitor sa ton karang yung Facebook page thank you so much ay may klase ha may opisina na ton no nagkaroon yung mga kwan igmang hoda agungin sa may mga ginapanawan ha magkaroon ka nag-agahon exercise anay ha maman abugin niya sa kamon sinyo karagapag pamati magay lilima magakililita man kita karon na adlaw karaga webes yes aton karaga programa karon exciting Pilipinas nagit kibana aton partner technical side katropang si Pril Kid Palmon sakay ita aton karaga patrola para sa aton karaga police report katropang Christian Villanueva sa aton man karang station manager katropang Jan Alina Scanyo. And syempre, no, sa aton karang CEO, President Dr. Remilito Oy. At ako man ninyo karang niya nangin kibahan nangin anchorman, katropang RR Kulas. Kargaiwan, itmayad ayad karagagahon ita XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas!
4: XFM
5: mga katropa,

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud maligawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Bayong adlaw naman sa tanan nga suki nga mga tagpanamati sa nga programa The Secrets of Health.
2: Seven Plus Gold.
3: Sa mga kautoran na to na gusto mag-intra, pwede gid kamo makatext ang aton nga text line sa 0928-287-4637.
4: Yes!
1: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold, Premium D3, kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Sunthone Plus Gold, Premium D3, kag Sunthone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sining nga baklon, dako pang discount nyo sining nga makuha. And then sa mga kaiping sining nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sining nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Iloilo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secret of Health.
1: Kag sa ato sa nga pagparagad, as usual, kag dapat aragin siya. Sa ato sa nga pagparagad to further discuss sa ato sa nga topico today. Ang ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga program.
5: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa ato sa nga mga tagparamati nga nagasunod gan sa ato sa nga programa.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: You know, ining paghahambala naton nga pagkaon today, very, very common ini visible. Damo kabaklan sini bisan sa hilit-hilit lang, pero luto na. Ang inamuno naton dari is amoning mani o kon peanuts.
5: Aton to kibon ang mga bioactive compounds. Amo ni Sir Jo, sila mga natural nga mga kemikal nga ara sini sa mga ginakaon naton. Sa mga prutas, sa mga utanon nga nagabulig proteher sa aton sini nga cells o kon nagaproteksyon sa aton sini nga cellula. Nagabulig ni sila panubo sa inflammation, nagasuporta sa aton sini nga kurason kag sa aton sini nga utok, kag makabulig man sila ining mga bioactive compounds para makalikaw kita sa chronic diseases.
2: Seven Plus Gold.
1: Speaking about this bioactive compounds na nagabulig sa aton lawas, sa dintay ni makuha dominantly, Doc Leo?
5: Dari mismo, Sir Josil, no? Sa lamigas mismo sang mani.
1: Sa luto na? On process na? Or hilaw pa?
5: Dari kita sa hilaw sa ninga mani, Sir Josil.
1: Ang pinakamabudlay sa tanan niya.
5: Kudaho, wala ka mag-inom tubig pagkatapos, ha?
1: Oo.
5: Siling sang kilala ko, Sir Josil, ang gusto niya kung niya nga mani, may panit.
1: Delikado, ini kung masobrahan ka kay kung bilog ka mga pamilya, wala? Ga-traffic kung kaysa sa CR mo.
2: Seven Plus Gold.
1: Anong mga may ara sa hilaw nga mani, Doc Leo, if you speak about this bioactive compounds?
5: Ari dari, Sir Josil, lang isa sa nika powerful antioxidant nga polyphenols. So under sining polyphenols, Sir Josil, ari dari ang resveratrol. Makita man nato na chali ini sa red grapes, good sa aton sining heart, magabulig para nga mapahinay o kung mapahuben ang isa ka tao, Sir Josil, mapahinay sa niyang aging at the cellular level. Nagabulig man ni Sir Josil support sa aton sining brain health. That's why masabi na to na batian before exam ginapakaon, no, kun suggest nga magkaon sinisang mani. Ara man ang phenolic acid nga nagapakigbato ni saya, no, batok sini sa free radicals, bariduce ni oxidative stress, kag maprotehiran kita sini batok sa cancer development.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Kag as much as possible raw o kon hilaw ining mani, tungod nga ang hilaw nga mani nagaangkon sang higher levels sa sining mga bioactive compounds kumpara, Sir Josel, sa ginluto o kung ginsanlag.
0: The Secret of Health.
5: Bayan anti-inflammatory benefit ba ni Sir Josel, no? Nag-reduce man sa sing inflammation, nagapabakod sa aton sa ring immune system, kaya nagapanami sa aton sa ni nga blood circulation.
4: Yes!
5: Pasi sa pagtuon mahimo sa makareduce ang risgo sa ni sa cancer, ka makabulig mas Sir Josel reduce sa ni sa total cholesterol levels.
6: Southern Plus Gold.
1: Kung sa mga prutas kagsiban sini nga mga pwede na ton makaon, may ara gidya sang queen and king in terms of mga bioactive compounds specifically sa pagtapna sa mga pamalatian. For example, sa cancer, isa diriti makuha na ton ina ara da sa mangosteen, makuha na ton ina sa babana. Damo da sang bioactive compounds that help fight against cancer. Pero sa mani may ara man, pero not that much comparar naton sa babana kag sa mangosteen, Dok Leon.
5: Tama.
1: And if we speak about this arginine, or it's an amino acid, Dok Leo?
5: Actually, functional amino acid gini siya eh. Ining arginine, yung nagabulig pa nami sa itong sa blood circulation. Kung nagataas yung imo sa ining blood pressure, mabuligan niya nga mapanubo. Kung ang imo sa ining mayor nga ugat, medyo nagahina na, mabuligan niya sa ining mapatiga or mapanami sa ining pagaw function. Kag kung may samad ka bala, Sir Josel, nga kadugay sa ining mag-ayo, kung babalik-balik, nagabulig man sa para madasig sa maghilo mga ton sa nga mga samad.
2: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
5: Kag ang isagali, Sir Josel, sa pinakadagaya nga natural source, consource sa ning arginine, amo ang hilaw nga mani.
6: Santon Plus Gold.
1: And also present man ang inatawag nato sa nga dietary fiber, Dok Leo. If we speak about this dietary fiber, na gano'y niyaw?
5: Nagabulig ini si Sir Josel tungkol sa matunaw, nag-feed ini siya sa ginatawag good bacteria naton. Nagabulig sa para mabalanse nga ito sa nga blood sugar, kag kinanglan man ng fiber, Sir Josel, no, para makabatyag kita sa nisang satiety o kung kabusog na nagresulta, Sir Josel, nga mahapos na itong mamanage nga ito sa nga weight, hindi kita mangin overweight, kagun mapabayaan kadto sa obesity.
6: Southern Plus Gold.
5: Tuman yan ang importante, Sir Josel, nga matalupangod na ito ng ito sa nga kurason, kag ito sa nga kaugatan, kay imagine na bala, Sir Josel. Siguro kung mag-survey kita sa kada panimalay, siguro, Sir Josel, kung sa kada panimalay, Malay may isa lang dira ka hypertensive. I don't know if may ara pa ni Malay nga wala, Sir Josel.
1: Ang iban siniti wala kuno eh.
5: Mm-hmm.
1: Kaya wai pa siya kay balo, gali ka hypertensive naman siya mo.
5: Especially sa primero, wai nga dan symptom ni hypertension, Sir Josel, ano? Gali hindi kita magkumpiyansa lang, no? Pero pagkaon, gali na ton sa isang mani, makabulig sa ton sa ring kurason, kay nga man, makabulig sa panubo sa ton sa ring LDL. Kaya ang problem, Sir Josel, kabaliskad eh. Nagkataas ng LDL, naganubo sa ring HDL. Nga suppose, ang LDL, amugidya ang panubo. So ginabuligan niya panubo ang LDL, gina-improve niya sa ni ang ginatawag good cholesterol o kung nga ito sa HDL, mabuligan niya ma-reduce ang inflammation sa aton sa ikaugatan, kag mapanami ang blood circulation sa ni, kag sa regular sa ni, kag hustuhan nga pagkaon sa ni isang mani, ginaangot ni Sir Josel sa manubo ng risgo sa badatian sa kurason.
6: Sampong Gold Coffee Mix.
5: Ang healthy fat nga ridari sa mani, Sir Josel, ang support sa aton sa brain structure. Kag mahimo niya ma-reduce sa niyang risgo sa neurodegenerative diseases. Kag resveratrol gid nga ara sa niya sa iya, Sir Josel, nag-protect niya sa aton sa niya neurons.
6: Southern Plus Gold.
1: Pero sa blood sugar naman, anong mabulig sa pagkaon sang hilaw nga mani? Agud tong makontrol ang pag-spike sa aton sa niya blood sugar, Dok Leo?
5: Sa may mga problema sa blood sugar, Sir Josel, mga diabetic, as much as possible, high protein, low carbohydrates ini sila. Kaya ang problem, balance sa carbohydrates, kaya ti gina-convert sa lawas sa sugar, ti may sugar spikes sini. Kapin pa kun more ka sa carbohydrates instead sa isang protein. Pero manami sini sa mani kay low ang yasa ni glycemic index. Kag mataas sa protein plus healthy fats. Sa manami sini, Sir Josel, kay ang protein plus healthy fats nagapahinay ni isang sugar absorption. That's why helpful gitsa sa mga tao nga may insulin resistance nagresulta sa type 2 diabetes.
6: The secret of health.
1: Pili ka mo din ka mo sa mani hilaw ukon sa salted or coated nga peanuts. Manami ka noon ang natawag na ito nga salted and coated sa hilaw. Pero madamo gali kita sa makuha sa hilaw sa coated kag salted.
5: Mas bintahagid, Sir Josel, sa hilaw. Even nabulad na Sir Josel, importante malambalan sa mani mapamala para malikawan na ito sa ning amag o kon molds ang magresulta sa isang pilas sa nika risgo sa ito sa nga ikayang lawas. Mas bintahagid niya, Sir Josel, nga hilaw perso sinisa luto.
6: Sampong Gold Coffee Mix.
5: Amuni Sir Jose, long isa naton ka dapat tandaan, ang aton pala sa nga safe daily limit. Tuman gyud na ka importante mo. Kay indi ko mo Sir Jose manami o kundi ko mo nga mananam, magpinataka na lang kita sa isang kaon.
1: Pero if we speak about the limit, Abi Doc Leo, sa maniya ha, pilang recommended sini nga kadamuon Doc Leo sang mani nga dapat naton sini konsumo, pwede ini adlaw-adlaw Doc Leo?
5: Yes Sir Jose, pwede ini adlaw-adlaw, pero sito it lang sa ato sa mga tagparabati mga Facebook Live viewers naton. Dira lang kita sini sa range sang 20 tub-tub 30 sini ka liso sa bilog nga adlaw.
6: The secret of hell.
5: Pero ari bala o, sa mga waymanad sang kaon sini sang hilaw nga mani, sa primero mula na nga doon di ka makasaho mo. Magkari ko masagam sa man mo ang hilaw kondro sini nga liso sang mani, mananam na sa Sir Jose nga matulot tamis.
1: Actually kanamit sang mani mananam ini. Kung kauno ni mo hilaw. Labi na gid ko bagong gabot bala. Garagse pa na sa imo sini nga ngipon kuno sapon ni mo. Now, if ang daily limit na ton mga 30 lang ka bilog sang mani ha or mga 40 grams per day. Ano naman nga oras ang best time sa pag-consume sini Doc Leo?
5: Best overall time sini Sir Jose manami kun kauno na ton sa aga. Pwede na ton ka kaunon si Sir Jose nga mismo antes kita magkaon o kung pwede isabay naton sa aton sininga pamahaw ang pagkaon sa mani.
1: Kung isamot nyo sa kanon nyo, pwede ah.
5: Like, katimo ka Sir Josel, isa ako tsara abino. Timo ka sang kanon nga sudaan mo. Like, isa akong duwa ka liso sini. Isyo taman sa baba mo, sabay sa pag-usap mo.
1: Ganan ang pangimo sininga kanon. Pero dapat much better hilaw ha. Kaya may specific nga purpose. Again ha, before and or during meal, pwede ninyo ini makaon. Pero may mga specific condition. Sabi, for example, Doc Leo, if you are diabetic, may specific yung instructions dari nga amuni dapat ang tiyempo sa imo pagkaon para nga mas effective siya to combat, for example, sa diabetes.
5: Sa mga special situations sa maniya, Sir Josel, no? Kaya yung isa sini Sir Josel nga mahina, sini mag-resist sa pag-abot sini sa pagkima-kima, kaya doon parang may ginagutom. Among mga diabetic, Sir Josel. So instead sini nga magkaon, kamo sini isang iban nga mga ginakaon yung hindi healthy, why not kaon sini isang mani between meals? Kung gusto kamo sini mag-snack. Pero as much as possible, i-avoid nyo ang pagkaon sa niyo na empty stomach. Kaya basi mag-react man ng iban sa niyo may sensitivity, no? Kaya pwede ni Sir Jose actually makombine sa frutas o kung sa yogurt. Kaya malower sa niyo ang overall glycemic load, no? Kung nagkakaon kita sa niyo Sir Jose, upod sa niyo sa frutas, upod sa niyo sa yogurt, kag marido sa insulin spikes, mabuligan niya, ma-improve ba nga ito sa niyo glucose tolerance. Amo na ginatawag ba Sir Jose nga fat protein buffering effect. Nga tama, gid ka importante ni sa mga diabetico Sir Josel para ni sila sinima sobrahan o kung matamaan sa ginatawag sugar spikes kag crash.
6: Seven plus gold.
5: Ang isa Sir Josel sa ma-recommend gid na to, no? Nagkakaigo sa niya kombinasyon sa mga prutas kag utanon lakip sa mga vitamin and hormones ni Sir Josel. Manami kombinasyon na naton nga daan ang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C sa kada pagtumar o kung pag-inom naton.
6: Santhon Plus Gold.
1: Kay ang iya sini nga mga sangkap, ang tanan nga mga super arada, ang tanan nga mga ex arada sa mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, spirulina sa Sanson Plus Gold. May ara sang VCO, malunggay oil, vitamin D3 sa premium D3 and the Sanson Vitamin C. Which is kinanglano na ton ang daily intake sang vitamin C because our body cannot manufacture or produce vitamin C.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Gintingob na ining mga super nga mga sources para mangin kuluanta sa mga bioactive compounds katulad sang polyphenols, just like that of the phenolic acid, para makakuha kita dira sang amino acid, para makakuha kita dira coenzyme, para makakuha kita tocopherols. Ginkombinar na ini Doc Leo kag ara na sa Santhon Plus Gold in a capsule because of the ingredients Doc Leo.
5: Gintuyo gini Sir Josel kag ginhungod gyud nga ginupod ang queen sang prutas kag utanon.
6: Salmon Plus Gold.
5: Amuning mangustin kag moringa o kon malunggay nga may madamo kinsa nga benepisyo sa aton sa nga lawas, Sir Josil. Tikapin paginupdan pagidinis ang superfood sa nga spirulina. Ang malunggay, Sir Josil, ang spirulina is complete protein man ini sila. Recommended din sa mga nagaedad ni Sir Josil para hindi pala madali magpayos sa aton sa mga kaunuran. Tungod sa kakulang sa paghulag, bala Sir Josil, kulang na sa exercise. Kaya suppose maintain giyapunta niya nga ton sila nagkakaigaw nga paghulag samtang kita sila ang nagaedad. Pero ang kalabanan, Sir Josil, balaan, nagakatabo subong nagabugat ang tao samtang nagaedad, nagaluya, nagahina siya.
6: Salmon Plus Gold.
1: And also for the protection of our joints and bones.
5: Correct, Sir Josil.
1: So, dira sa Santon Plus Gold Capsule, kompleto na ina siya. Premium D3 Soft Gel Capsule, kag ang Santon Vitamin C. Sa mga kinanglanon ta para ma-achieve naton ang katulad sini nga benepisyo nga makuha naton sa hilaw nga mani. Initanan mabakal ninyo sa mga butika ang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Kon wala sa suki nyo mabutika, kon may ara dira sa inyo lugar sa Mercury Drug Store, available man ini sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, Watsons, and even sa Shopee kag sa TikTok Shop kon na teke kamo da, pwede kamo da ka order, pwede kamo da ka bakal. Kon sa Bacolod City kamo, pwede kamo da ka bisita sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang ina sang Marayo Bank. Kon diri naman kamo sa Panay kag maka kadto kamo diri sa siyudad sa Iloilo, available ini sa clinic man sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel. May libre dira nga konsultasyon. Kaya may consultant man kita dira, si Doc Ray Impinado. Kanto lang kamo dira from 9 o'clock in the morning. Kag pwede kamo kabakalda sa tanan niya produkto sang Yes to Health Incorporated. May other program of supplementations nga available dira. Bisita lang kamo sa clinic. Kaya after all, libre man dira ang konsultasyon. Sa iban sini nga mga probinsya, dari sa Panay, kag sa iban sini nga mga syudad kag Banwa dito sa Negros Island Region, kanto lang mo sa suki nyo sa mga butika kag pharmacy. Kung pamangkot ka mo sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, kag iban pag isin mga produkto sa Yes to Health Incorporated.
6: The Secret of Health.
1: May tea man kita sa mga hiyang iya sa tea.
5: Mabutang ka na lang sini sa tasa, kag butangan na lang mo sa mainit nga tubig. Hindi ka na kinanglan sa ni Sir Josil mag-observe pa sa mga oras kung paano mukhaon ng balunggay. Ibutang na lang mo sa tasa, buuan sa mainit nga tubig, kag imutakpan sa platito, kag maghulat ka sa pila ka minuto antes si imnon sa nga maalabaab.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
5: Ang isa nga mabenepisyuhan niya sa aton sininga lawas, Sir Josil, among aton sininga ginatawag insulin sensitivity. Mas mag-sensitive kita sini sa insulin, makalikaw kita sa nagkalain-lain mga komplikasyon sa diabetes. Kaya ang diabetes, Sir Josil, ginahambal niya sa Ingles nga savage disease. Kadamo sa niya sini posible nga ihalit sa aton sininga lawas, halin sa dapa-dapa hasta sa aton sininga ulo. Wa ito na ginhapitan ganing tunga-tunga sina sa makalalakin.
6: The Secret of Health.
5: Kagang isa pa gid ka problem, Sir Josil, kung sige lang kita pasulod nga pasulod sa aton sa ringalawa sa maginakaon naton, ilabi na gid ang mga unhealthy, kung hindi naton mapagwa, masupot sa aton sa ringalawa, magaresulta pa gid sa iban nga mga complications. Ang Santon Gold Herbal Tea tungod siya sa ringa cinnamon bark, nagabulig pa nami sa aton sa ringa digestion, absorption, at the same time bowel movement naton. Kamahapos naton napagwa ang aton sa ringa higko, kag regular nga mapagwa sa aton sa ringa large intestine, ang mga higko dira makalikaw kita sa nagkalain-lain nga makomplikasyon tugas ang constipation.
6: The Secret of Health.
1: Ang mga hindi iyahiyang sa kapsula. We have 3 variants of coffee. Ang Santon Gold Coffee Mix, amon ni may collagen kag glutathione. So kinanglanon nato ni ng collagen kag glutathione na sa aton joints, sa aton sining skin, kinanglan tada ang collagen. Amo ni nagapa-firm sa ato sining skin para younger looking bala. Hindi kay magkurinot kag maglaylay o kon loyloy ang ato sining panit, magkurinot siya. Ngado halog na bala sa ato sining unod kag tul-an, Dok Leo?
5: Apart man abi na Sir Jose sa aton sini nga pag-edad. Pero ang makasiling kita nga daw indi paborable sa aton tugalingon kun maunahan edad sa aton sini panit ang aton sini mismo edad sa lawas.
4: Sampon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pa gigo sa mabatian kong Sampon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
4: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
1: And we have this premium D3 coffee mix. Ini yang kapinasahi sini. Kaya ang sweeteneria stevia, Dok Leo, pwede kainom pati ang mga conscious sailors ng blood sugar level.
5: Correct, Sir Josil. Kag ginarecommend madali para sa may mga insulin resistant, Sir Josil, no? Kaya ang tiang Santhon nga daan niya ang vitamin D3 nga sangkap niya sini, nagabulig para sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Kagbisan pa matami, Sir Josil, recommended man gyapon kay ti stevia ang gingamit. Which is stevia is zero calorie.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: And hindi nyo man pagboyo ay mga kabutoon kay sumasami sila lang ni Lakigan. Gamit ka mo kag inom ka mo sa Santhon Plus Coffee Mix. Wala coffee beans, wala man caffeine, Dok Leo.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
5: Amo ni bintaha, yes, Sir Josil, kay nag-cafe ka na, makabulig pagid sa aton sa ding lawas. Kati sa isa pa lang kasangkapa, like ang soya powder sa ni Sir Josil, makabulig sa brain. Hormonal imbalances, makabulig pa prevent sa ni sa cancer, prostate, breast cancer sa ni. Kag sa mga kababayanan, especially Sir Josil, age bracket 40, 45 or 50 pataas, nga ara na sa stage ni Sir Josil sa pagbatyag sa mga symptoms sa pagmenopause nga daw sila mismo hindi maintindihan. Pero ang mga bana, Sir Josil, nga nagasunod sa itong programa, wala ni sila nagasupok. Kanto na lang sila sa butika, bakal sila Santhon Plus Coffee Mix. Kay manami si Sir Josil, gali kung may mood swing ang isa katao, kung babae sini, kahit kunara na sa stage sa pagmenopause, Sir Josil, mismo ang may lawas, hindi niya maintindihan yung galingon niya mo. Tisupukan mo pa, paimnan na lang bala, Santhon Plus Coffee Mix. Pero manami sini, kaya bisan pa sa mga pamatanon, pwede sila sini makainom niya.
1: Labi na gid ang mga estudyante sini, Dok Leo, because of the presence of lecithin also nagpa-activate sa brain functions ta.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Subong grabe gid yung tiglalamok bala, gamit ka mo, pamanyos ka mo, sang Santhon Plus Herbal Oil. Magluwas nga manami para sa mga palamuy po isang aton sining lawas.
5: Palamoy po, Sir Josil, palang alay, palaminhod, palamaul, mabuligan niya.
6: The Secret of Health.
1: Ang ngalan niya, Santhon Plus Herbal Oil. Pwede magamit man mosquito repellent kaya hindi ka palapit because of sa sining mga ingredient nabahuan ang lamok sini. Even doon nahamutan kita ya, Dok Leo.
6: The Secret of Health.
5: Nga ako nung kinanglan, Sir Josil, nga maghabon kita. Kinanglan natin maghabon, kami mga higko sa lawas, hindi lang basta madala sang tubi, nga tubi lang. Kaya ang habon nga ini, may mga karakteristik na sila, Sir Josil, nga ginatawag water soluble, kag ginatawag oil soluble. Nga amuni siya, ang aton sining Santhon Plus Herbal Soap. Ang oil nga na, Sir Josil, dira sina nagadukot ang mga higko, pollutants, mga kagaw-kagaw, mga bacteria, virus, which is kinanglantas ang habon para ma-wash out ina sila. Nagabulig siya tapna sa mga baho sa tunlawas. Ang oil dira, nga nagatrap sa pollutants, nagatrap sa bakterya nga kung magmix sa aton sini nga balhas nagapangalisngaw sa aton sini nga ilok diin pa nga parte sa aton sini kalawasan mabuligan niya matapna kung nagagamit kita sina Sir Josil.
6: The Secret of
1: Kung manghabon kita sa lawas ta may ara kita pangkuha sa mga bakterya that causes nga nagakatubuan kita kag nagapabilin body odor para ma-maintain tang mahamis nga kutis inang pino-pino gid bala nga kutis para ma-achieve naton ma-maximize naton gamit kita sang clear skin beauty soap.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Para sa hambal sa kilala na itong Sir Josil, ano, singa ako na Doc, bisan hindi kid nga hamis-hamis kag puti-puti. Pero sa experience ko sa Clear Skin Beauty Soap, kontento na lang ko sa akon kutis subong kumpara ko sa nagligad nga nagabalik-balik ang punggod, damo, sang pinalian, may mga dark spots nga nasulbar na subong. Tungod sa paggamit niya sang Clear Skin Beauty Soap, kaysa lawas niya, ginsunod niya man nga aton sining panugyan. Nga gamiton niya ang Santhon Plus Herbal Soap, pati mga nagpangalisngaw ang na sulbar man Sir Josil.
6: The Secret of Health.
1: Ang trangkaso kagilanat subong inaugdan na sang pagpalanakit sang lawas mga daw. Halusun ka maghulag, nga kung may maghulag ganin sa balay nyo, nagainit na yung ulo mo. Kaya hindi ka kabalo kung di nang nagangutngut. May gangutngut talinto sa tiil. May ara sa imo abaga. Kung hindi naging kamo kagwanta sang pagpalanakit sina, mag-inom ka mo sang Sisdapay.
6: The Secret of Health.
5: Mabakod man ang resistensya mo yung siniyo ko na hindi, kung kaabot kadyang magpalanakit ang lawas, hindi kinato na mapunggan. Says the pain ang makabulig sina. Pero ang inahimo sa iban si Sir Josil sa pagpalanakit sang lawas, ginapartneran gid nila ang Says the pain sang Santhon Gold Herbal Oil. Kay magluwas nga makuha ang palanakit, nagarelax pagidangila sininga lawas kag pamatyagan.
1: So pwede niyo magpartner ha. Kon nga palanakit ang lawas, pamanyos kamo externally ha, sa Santhon Plus Herbal Oil and then take kamo sang Says the pain.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain. Symptoms present. Consult your doctor. Please, sa mga butika. The secret
1: of health. Pero kung habol ng emosyon niya, panulukan, Dok Leo, nagagulo garhom-garhom na lang tanan, matyaga mo daw ay pulos ikaw sa kalibutan.
2: Kapin pagid kung may mga bagay ikaw nga dapat himuon, nga hindi umahimo tungod nga makaupang emosyon niya panulok. Kagang isa pagid, Sir Josil, kung ang trabaho mo nakasalalay gid sa matinaw ni mga panulukan, disgrasya gid kung magdiferensyang mata.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The secret of health.
1: Vision X Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Daw mo gini ang vitamins and minerals nga ginadiman sa ato sa ninyo mata, Dok Leo.
2: Ginarecommend gina to ni sa mga tao nga permi nagatuba sa screens, gadget, computers, laptops, desktops. Kag sa mga tao, Sir Josil, no, nga hindi malikawan malahong kaisa, why man sila nagamain, pero ang pagbasa, gali si ni Sir Josil sa alang-alang nga kasanag. Ang makapastress man ni sang tuman sa aton sininga kalimutaw, kung sa aton sininga mata. So dapat untatan gina to ni na. Ang late man nga pagtulog sa gabi o kung pagpulaw, nag-afekto man sa aton sininga mata. Kinang lantas ang defensa kag proteksyon, Vision X Plus makabuligid sa aton.
0: The secret of health.
5: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Yes, to help!
1: Lastly, Dok Leo, ang turbo dietary supplement for men. Buligan ka mo, mapabalik ka inyo sa ninyo libido, may resistensya ka mo sa loving-loving, pero makapanami maninis inyo nga blood flow.
0: The secret of health.
2: At tinidamo sa mga bana nagapinamangkot sa aton Sir Josil, ano ba lang kausa nga ang nagkakadulaan sila interes sa ila sa ring sexual activity, which is kinanglanon gid sa obligasyon ina nila kung aton sa aton mga asawa. Isa sa ring manubo ang testosterone kung may imbalance kita sa hormone kag mahina man ang aton sa ring blood circulation. So ang liabi sina dire Sir Josil, aton siya ipabalik ang balance ang hormone, ipabalik nato ng balance ang aton sininga testosterone, ipabalik nato ng balance sa aton sininga blood circulation. Ya kun mahimo nato ni na siya, mapukaw man ang aton sininga gana, mapukaw ang aton sininga interest, balik ang aton sininga pwersa, mapukaw man ang aton sininga excitement. Kag mahimo naton ni na Sir Josil, pinagi sa bulig sang maka kag klavo huasca nga nagabulig sa pa-increase ang aton sininga libido nga ara siya sa sulod sang mga sangkap gali nga upod sa turbo dietary supplement for men, Sir Josil. That's why kutob sa nagagamit sini ang hambal gid nila nga nagabalik gid ang ila sininga pwersa.
1: So 30 minutes before loving loving mahatagan kamo sang enjoyment for 72 hours pero hindi man nga all the way nga halin pag inom mo way nagidya hulaw-hulaw kon kinanglanon mo lang.
0: The secret of health.
2: Sa panahon bala Sir Josil nga pabag-o-bag-o, pabaylo-baylo ang panahon ng habal sa iban, tiyempo nga tigtrangkaso, tagmarasakit. Pero ang pinakamanami igid, maintain na rin nato ng aton sininga depensa. Kabili na to ng kabakod sa aton sininga lawas. Gani para sa lawas nga baligon, kag-adlaw-adlaw nga proteksyon, pinaagi sa Santhon Plus Gold, mabuligan kita, premium D3 kag Santhon Gold Vitamin C ang mabakod nga panglawas aton maangkon. Gani asubaybayan ang masunod naton sini nga mga talakayan para sa dugang na naman nga mga kaayuhan. Ini ang Indocertified Naturopath Practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan. Kay suno pa sa gereseling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: The secret of health.
1: Ko naman si Josil Banyas.
0: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secret of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
6: Yes, to help!
7: X-F-M.
6: X-F-M.
7: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
8: Santon Gold, live testimony.
9: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
8: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
10: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
8: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Ketropa Philippines sa Dertam, alas 6:12 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Maya Danya Gahon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madagadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marie Antolinto. Iyan ang mga hotlines, makanyadlaw, it Miyerkules, July 29, 2026. Agpar mo sa kanyang hotlines, sa kapanang balita, lokal, sona ni PBBM, gintawan, it gradong 6. Ita, sang kabatikang abogado, political analyst sa aklan, makulong si Martin Romualdez, gitapatihan yung makapatahan sa trust rating ni PBBM. Samtang bayan at landis, mayado sa aking diskurso, it panguhusaan ng SONA, programa sa agrikultura, bukon pa, it bastante. Samtang 19 anyos nga gaki nga may skin disease, nagapanawagan it bulig pinansyal para mapatanaw sa espesyalista. Kadumanya hotlines, balita national, masobra 300,000 yung katawo apektado, it nagtaliwan yung bagyong Quiapo, sunuman sa NDRRMC. Samtang PNP, gimandoano tanan yung regional offices, kapasan yung GOR intelligence, ag enforcement operation kontra sa oil pilferage. Kadumanya hotlines, balita international, Cuban president, ginakusahara Amerika nga naghana nga kuon o andang isla. Samtang rin pa tayo sa tabo nga mass shooting sa shuttle. Tatumaan yung balita, entertainment singer nga si Carly Simon na diagnosed nga may Parkinson's disease. Sa tatumaan yung balita, sports sa pag-host sa Pilipinas sa 2026 Union Cup, nakikita ang magpapabasko gitsuporta sa national team a grassroots development. Tatumaan yung health news, kakungan sa protina sa bilog sa posibleng rason, it pagnipis at pagkalagas it buhok.
1: Express, balita sa agahon, balitang bukan, balita sa lugar.
0: Ag sa madetalyumant balita lokal, larit man katon it Santon Vitamin C. Gintawaan it gradong 6 over 10 ni Attorney Harris Ogang sang kabatikan ni abogado sa probinsya Taclan o magintastar ng accomplishment programa at plano ni President Bongbong Marcos Jr. kadungan it anang ikalamang State of the Nation Address o konsona kulunes Julio 27. So kay Attorney Ogang satisfied imaw sa naging diskurso it panguo kabigon kat mabatian kararo planong pagkaso kontra sa nang ikampud ag dating House Speaker nga si Martin Romualdez. Nagapati man rin makabulig sa pagpataas it trust rate ida ni Marcos, rubusan ko ni makulong si Romualdez. Minister man ka rin kinahangan makumbinsi at Presidente Republiko ng mapag-onroan ng liderato. Mas may sigo niya hugot niya matutukan pagtapna sa korupsyon para rubusan ni malimpihan ng gobyerno halin sa mga anomalya.
2: Hindi na ako maroon sa konsensya. Sa taong nga masisimit, hindi na ako makonsensya na taong masisimit. Hindi na ako kataong kara. Sa 6, ibang.
3: Sa hangin mo, 6. At least pasado.
2: Hindi just satisfied, man. Kasi magit na rin kapo niya yung plano sa nakasuhan na rin kapo yung si Martin Ubaldez. Wala dito na rin sa diskurso to si Martin. Katari ko yung kapo na rin si Boy. Magkulungo na yung kataas. Kulti ka taas ay doon. Yung bailo niya rin yung trending kayo. Wala na pag kaya na habang kaya hindi naman ako pangulo ng mga Romualdez. Pangulo ko ng taong bayan. Nanti sa goodbye ka, Rasmus.
0: Si Attorney Harris Ogang sang kabatikan ni abogado sa probinsya Taclan sa naman nga pagpahayag.
1: Express balita sa agahon.
0: Ang siyo pagiti balita lokal nagapabili ni dismayado ro bagong alyansang makabayan na konbayan na clan sa naging diskurso ni President Bongbong Marcos Jr. sa ikalimang State of the Nation Address sa bilog sa ginpuna ni Kim Sintugna, Provincial Coordinator at Bayan na clan. Hayra man nakabinbin gihapon yung mga issue sa manumalyang flood control projects kung sa siina hasa sa makaroon ni Wapait na pagkulong nga matangas ko pesyal at gobyerno. Nagkapabilin niya mailap si Gon Rostisya sa tungat bilyon-bilyon niya pondo nga gintakaw halin sa kabanit nasyon. Hindi sigang dapat matapos sa promesa rag pag-call out gamang. Rutanan sa baylo ay mas pasanyo Gon pagtao it ngipon sa layik kip ro pagpadasig sa investigasyon.
4: Siyempre, una no, dismayado kita tungod ruan ng ginapangalandakan ng mga mataas ng mga officials no, it niyang nasa gobyerno sa so, usaping karet ng korupsyon no, sa ng sa picker ng flood control sa Gapon Macarno ginamba nga nakabinbin no Gapon Drogo kaso. In fact no may nga may gipakulong ko no nga mga high ranking officials pero kung sa tutusin kara wa pa kita nakita gid no nga kung sino nga official o mataas nga official no ang sa gobyerno ro ging kulong bisan nga ni mismo no ro anak kara nga si dating House Speaker Martin Romualdez sa Macaron ginapusayso pangulo Gapon no ro ginafile kara nga kaso.
0: Si Kim Sin Tugnar, Provincial Coordinator at Binaclan, sa naman niya pagpayag sa pihak nga parte, ginpunto man ni Tugnar, mahuya o kon mahinang aksyon na i-gobyerno sa mapnago niya krisis sa pagkaon, edukasyon, serbisyo medikal at ekonomiya. Puso sa masami nga band-aid solution ni Gamang rin nahimo, partikular pagtawid sangkiri nga ayuda para sa pipila. Kadungan kara, nagapanawagan marubayan ang klan ng ibasura gon o rice terrification law ang bangod na nagatugag ang mga right pabugat sa mga mangunguma. Partikular din tumod karar masyadong mataas ng pressure crudo, pesticide ag abono. Sa kamatuanan sunok kanin na dudugaan ngon it interest sa mga mangunguma nga magtanom pao sa kamahayit gasto sa land preparation. Hinangan si gon it gobyerno magplastart pang mabuhay niya solusyon nga mapaniposlan itanan nga mga pumuyo.
4: Siyempre, no, sa part ng agrikultura, no, pero panawagan ni Tatong Karang mga manguma, nga ibasura, rapat do, rice tarification law, do, dayar, naga, do, pa, no, do, niyang, actually, this penalty ni Rano sa atong nga mga manguma, ag mabatsaga natin doon. Naro atong karang mga farmers, halos na di-discourage no, nga mga padayon, sanda karang nga ng pagpanguma, tungod tama kataas, no, presyo karat mga pesticidyo, presyo karat ng, kwan, it ng krudo, ro, kwan, no, ro, pagkaasan right ng, anda karang nga, land preparations, kay ito'y mamandon no sa pag-anubo it niyang kita no sa time it harvest no itato karang mga mangumat.
0: Si Kim Sin Tugnar, Provincial Coordinator at Binaclan sa nang dugang nga pagpahaya.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang sa tapusan mga balita lokal, rin magkano Vision X Plus subgel capsule or capsule nga para gid sa aton yung mga. Nagpanawagan ang puling pinansyal o aklan content creator ng si Kabukang Vlogs para mapacheck up pag mapatanaw sa isang espesyalista si John Paul Nadura at 19 sa residente at Cipriano Road, Barangay Estancia, Calipo. Si John Paul ay presenteng nakaka-experiensya at skin disease, particular o grabing pagpangatol, paghapdi ag skin irritation sa halos bilog nga gawas. Kapin sa 3 buwan yung sigon na rin ginabatsyag ag ginapatihan nga nagumpisa lamang sa allergy. O sa kapobrehon, agkakugangan it kwarta, wanahimot anang pamilya, mapaidam imaw sa blood test, matapos ang andang pagpakonsulta sa doktora. Mismo pamilya sigon ni John Paul o nagpapit kay Kabukang para maghinyo nga mabuang titrato ag ma-feature o anang kondisyon. Puso si Indy Nakupman, kaguoy ro anang tagipusoon rason na gusto na nang mabuligan o pamilya, pinaagi sa pagpost sa social media. Saray nga pamaagi na gamaw nga maabot nga mga tao makapaabot it, maabot it panawagan para mapatanaw si John Paul ag matuo akon matumod rumatuod na ng kondisyon ang matauan ni Mawit nagkakaigo nga pagdugong. Pinpakibahin man ni Kabukang nga nadudugaan nga it self-confidence ag ginaputos it grabing kuhuya Rosoltero.
5: 3 months yung abiro raya nga ranga anang nga ranga masakit sa anang nga panit. Allergy nga tayata imaw kuno ra. And then bigla lahat ako nga gumawa. Nag-rashes, nagpangato, tapos ay nagmakaroon niya tarayon. Actually, nagpa-check up sanda pero kinahangan yung abi kuno nanda nga ipa-blood test doon nga. Galing, uwa na dahapadayon do pag-check up according man sa tiya dahil uwa gid asanda itwarta. Kasi roan ang ginanay karahay, kabulig malang agraan ang tiya man niya to hay kabulig malang man aga pila malang man gido ginabaton nga sweldo maluwag ida sa ang tagipusuon nga i-post imaw i-videohan imaw i-feature imaw para ang baga nga mabuligan gid ayang unga kasi kaguoy gid ngani nga ako ta mismo gurga pangayot bulig para sa unga nga ra nga kun ta ay hibuligan ninyo nga magbalik man da anak nga confident tawa natin imo it hope nga magmayad imaw kasi hay syempre wa kita kasay ko ano taga suod sa nang isip kung haman nagmangakaroon tayo imaw.
0: Ruaklanon content creator nga si Kabukang Vlogs sa anuman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon, balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Para sa mga katropa Philippines sa Dartamala size 21 sa agahon. Ang sa mga detalye mga balita nasyonal, gatapang katon Santong Plus Gold Herbal Capsule. Adain gihapon ni apektador masobra 300,000 individual o kung katumbasit masobra 80,000 ni pamilya kasunod. It pagpanasit bagyong Quiapo sa nasyon na hagos apat ni adlawon na nakataliwan halin kat magawa halin sa teritoryo.
5: 3 months yun.
0: Rubagyo kung sa siin nagtuga right grabing pagbaha ag landslide sa bilang partit Northern Luzon. Sa situational report, it National Disaster Risk Reduction and Management Council kahapon, masobra 6,000 individual o kung masobra 1,500 niya pamilya nung gatiner sa gihapon sa mga evacuation centers. Nagkapabilin man sa 3 ron umirat mga namatay halin sa Davao ag Sarangani, samtang sa bilog pang individual ron nagkapabilin nga missing sa Sarangani. Ang sa batang panupod gong gobyerno it masobra 20 million pesos nga bulig para sa mga apektadong residente.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ag sa tapusan man ni Balita National, ginmanduan ni Philippine National Police akong PNP rotanan ni Regional Offices nga pasanyogoro Intelligence ag Enforcement Operations kontra sa mga pagpanakawit langis akong oil pilferage. Kasi dahil pagkumpiska, it masobra 16.29 million pesos nga halga it mga produktong petrolyo, liquefied petroleum gas akong LPG mga sakyan ag gagamitan pati igoro pag-aresto sa 13 ka mga suspect nga ginaaligar involbado sa illegal nga pagsilate langis sa Lucena City, Quezon. So kay PNP Chief Police General na Jose Milencio ng Tatanartatas Jr. dapat pabaskogon itanan niya Police Regional Offices rupag tipon it impormasyon na gipedayan rung mga operasyon kontra sa pagpanakaw itlangis illegal nga pagtransport it gasolina at bukon it otorisadong pagrefill it LPG. Inabubantang nagabot sa 16 million pesos rukawilagan niya hagait na kumpiskang produktong petrolyo, LPG, mga sakyan at kagamitan. Ag para man sa kanyang foreign exchange rate update, rato ni US dollar, nagabalar 61.67 pesos.
1: Express, balita sa Agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: Ag sa mga detalye man at balita international, nga tamangkaton Santom Plus, Kofemis. Inakusahan ni Cuban President Miguel Diaz-Canel ro Estados Unidos it pagpatuman isang ka-genocidal policy ag paghana nga kuon ang dang nasyon. Panggin pasanyog it America mga sanksyon ag embargo ka Kipro oil blockade ag pag-target sa mga medical mission it Cuba gabigon kat matapos pahalinoro it militar ro Presidente at Venezuela nga si Nicolas Maduro. Pagod karan ng mga tubang ro Cuba sa madala nga krisis sa enerhiya ag maapnagon niya pagkadot kuryente o kon blackout sa patigon man ro pagbagsak it turismo ag foreign investments. Officer, ginadepensahan it US sa mga sanksyon bangos ginaligar paggabag it Cuba sa tawhanong kinamatarong at paging pagagkara sa andang siguridad nagpanawagan man si Diaz-Canel ita pagbuilog ang nagpatuman it mga ekonomikong reforma samtang nagapanindugan nga hindi pagbag-uhon ang andang political system.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Ang sinupusan man ni Balita International, dahil wapatay ag apat ninahan sa tabo nga mass shooting ko Domingo mapit sa Space Needle sa shuttle samtang ginahiwat or bite up shuttle. So sa mga otoridad ag sa payag ni Mayor Katie Wilson sa bilog ng suspect ko na naresto ag presenteng sa kustodiya at pulisya. Iman sa magindaga ag ginabugong sa Harbor View Medical Center, hayrap at kay mga biktimang ginakipan ni sangka o nga agwabay nagapaidam sa operasyon kamanaman o sangka 23 anyos nga gaki ag 32 anyos nga babae. Insidente ay pa din pang ginibistigahan it mga otoridad.
1: Express Balita sa Agahon. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ag sa mga detalye mga balita entertainment nga tumangkaton it premium. Ginpakibahin it 83 years old nga American singer ag songwriter nga si Carly Simon nga may unay mga Parkinson's disease ag pagpabuong man sa skin cancer sa uyong. Kana na tunan na nang magkabuhi kay bahan roan ng neurological nga sakit samtang nakabuo itkabaskog sa musika. Sa piha kita ng bagatian, nakatala ni Imong magpagawa it bagong album nga pinamagatang Comes in Waves sa August 14 nga roan ang unang koleksyon itong orinal nga kantahalin ko 2008. Si Carly kilaga sa masikat nga kantang You're So Vain ag No Does It Better.
1: Express Balita sa Agahon. Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Ag sa mga detalye mga balita sports nga tumagkato ni Turbo that are food supplement for men. Ginakalipay it Philippine Volcanoes ag Philippine Rugby Football Union ro opisyal nga pag-anunsyo nga ro Pilipinas maging host para sa 2027 Unions Cup kaso na it madag-on niya pag-depensit kupunan sa nang titulo magkaroon ni Dagona. ginalo uman ni Philippine Rugby Football Union President Ada Melby nga ro pag-hostit na siyon sa daywang mabaho nga pampang sa rugby sa masunyo dag-on ni magapasanyog sa support ay interes sa sports halin sa mga bagong players sa mga potensyal nga sponsors. Ilas mga lugar nga paghiwata ni kompetisyon ay Cebu, Clark, Manila ag Alabang. Pinapamatadan man kadag-an pa mga local player ng epektibo investment sa grassroots program nga nagatuyong mag-serving inspirasyon sa mga pamatanon nga magka-interes sa hampang nga rugby.
1: Express, balita sa agahon. XFM Health News.
0: Ag para man sa dangkanya health news portion, ginapahayagit mga eksperto nga rubuho kay taway himo sa sangka tumagsahon ya protina gitatawag nga keratina. Rason nga importante nga makabaton rugawas it bastante nga protina para sa maayos nga pagtubo ag katimsog it atong buhok. Kung kulang ro protina ginakonsumo itsang katawo una nga ginatawaan ni perdad it gawas hayra mga importante nga organs nga kinahanga nga mga proseso. Mangod kara posible nga mas mabo nga hair follicles rumagasugod sa resting pace o kon telogen pace nga pwedeng magresulta sa mas mabo nga paglagas it buhok pagkataliwan it pilang bugan. Kagit man sa mga posibleng rason ay kakulangan sa iron, zinc, vitamin D ag vitamin B12, mga problema sa thyroid.

0: Kaabala kinahanglan nun ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suningalawas. Gana siling bla nga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-artil niya no kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtuna sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Sunthorn Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
1: Gusto mo ba ng

kung hindi nato dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga diyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang

0: detektado ha kag mabakod ang aton sa depensa batok sa nagkarinlain nga baratian, tugas ang infeksyon, tugas ang pagluya sa immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sa lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina ton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may a suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthone Gold Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit, bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Sunthone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Sunthone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Sunthone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang yung Sunthone Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may sunstones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Sunthone Gold Herbal Tea.
7: XFM. Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Sunthone Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen.
8: Sunthone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Zone.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: Hoy mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:43 sa gahon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Ay, dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM. Pusat! Pusat!

0: Okay, good morning!
1: Good morning!
0: Maayad-ayad na nga gahon banwa, maayad-ayad na nga pagpropamati mga katropa. Welcome na sa aton mga ron nga pagpangalagad.
1: Good morning!
0: Sa aton ka nga programa nga. Yun. Good morning! Magamat-amat na, may trabaho kita, may opisina, may klase pa.
1: Good morning!
0: Sa aton ka nga mga estudyante, pribado pang publiko nga mga eskwilahan.
1: Good morning!
0: Aton ka nga mga tagatapan, Bilog nga probinsya, Itaclan, Banwa, Itkalibo.
1: Good
0: morning sa mga tricycle drivers nga nagaruratsada na makaroon nga gahon. Hinay-hinay ang sabiyahe ha. Taton ka nga mga motorista, mga nagabiyahe. Good morning. Yan, taton ka nga mga igmanghod nga mga klanon. Nag-propamati, sanda ka nga mga sagakyan. Good morning. Sa mga nag-monitor man sa radyo, sanda ka nga mga panimalay. Tamtang nga nag-apupahaom si nanay. Bait mga pupamahaw ka namin ito. Morning, ha? Sa aton ka nga mga katrupa, una sa Islaid Boracay, una sa Mainland Malay. Ay, good morning. Sa mga nag-monitor, nag-tutok man sa radyo, sa online. Morning! Sa aton nga mga secondary area of coverage sa probinsya Itcapiz, Antique, northern part it Iloilo, Masbate, Romblon, southern part it Mindoro. Mayad nga gahon, inyo tanan. Morning! Sa mga naka-online na nag-propamati sa aton nga Facebook live, naka-bullseye. Mga suki naton ra nga mga OFW. Mga suki naton nga mga balikbayan. Iba sa Pilipinas. Nag-relax-relax.
1: Good morning.
0: Sa aton nga YouTube channel man ha, nga nag-propamati makaroon nga gahon. Una nga. Good morning, Rod Salvador. Ba nagkakapi-kapi si Rod?
1: Good morning!
0: Si TJ Noynoy, Igtanlog Solidad sa San Francisco, California.
1: Hindi
0: na mag-police Noynoy nga ron, ha? Una sa Igtanlog, ang Solidad family sa Ibahay, ag sa Numansia.
1: Good morning!
0: Morning! Kay Rosa, babaeng palaban. Doon na un, Romis Gay. July 30, yung tamakaroon. Pizza de Peligro ra. Sa mga nagahugat-hugat ita 15:30. Good morning ha. Abaw na sa Pastrana Park Galindo na ron, Romis Gay. Paborito ra ni katropang Christian na ito nandun na. Romis Gay nga ra. Well, sa aton ka nga dugang nga nag-monitor, paring James Magpusao, pare, good morning.
1: Good morning!
0: Si Master Christian Durigo, pare, good morning! Bawagahon pa, nagpaldo!
1: Good morning! Pusa!
0: Nga nag-propamati man makaroon nga gahon, paldo si
1: Good morning!
0: Paldo sa pagpalangga kay Mara.
1: Pusa!
0: Di ba?
1: Good morning!
0: Kaya antiin din, good morning man, nag-call Charlie, nga nag-monitor man makaroon nga gahon, samtang nag-o-exercise. Nagakiay-kiay. Nasa Liptong, aga sa Sausa Concepcion family ha. Good morning.
1: Good morning.
0: Una ang kamo. Para Edsel Espinyorita, good morning. Maugan nga Miyerkules sa tanan.
1: Good morning.
0: Yaman nagawasaw-asaw magugag umon itsang kiri. Pero kagangitan sa Banwa Itkalibong.
1: Good morning.
0: Pero tuloy ang laban. Kita ra makapugong sa mga trabaho itaton nga mga igmanghod nga nagatinguhag naga laban itpatas. Sa pagpangabuhi, mga katropa. Despite nga nagnami na kunor aton nga pagpangabuhi ang bawat presidente sana nga suna. Ay, sinimuro. Mabugya pong ginagutom. Oy, kay Toto Biron Espiritu to, good morning. O sa pamilya Espiritu, una sa Siag Ibahay. Tanyala family, good morning ha.
1: Good morning.
0: Nakiparing Eric.
1: Good morning.
0: Na nagapropamati man. Makaroon nga gahon. Santos Kagagawran na. Good morning. Well, sa aton makaroon nga pagpangalagad banwa.
1: Pusa!
0: Nahon taro dagagan it panyempo. Gina monitor makaroon. It mangawa ka mo hamat maugan da aton kada nga panahon.
1: Pusa!
0: Amat masaw-asaw, magugag umon. Pero iba, gabi ipaganin, nagaugan-ugan. Yes, may Banwa Itkalibo, base man na may bagyo or may low pressure. Anyway, may ginamonitor makaroon nga low pressure. Ro, DOST pag-asa. No? Dayang sangka LPA, iya sa sugod it aton karang nasyon. Ha? Partikular di Carara sa may kadagatan it Rapo-Rapo Albay. Rosanca low pressure, mga katrupa. Pero manabaro tsansa nga maging bagyo. No? Wa it tsansa ra nga maging bagyo sa sugod it 24 oras. So, Rodaga nga takara is ugan. No, malapit-lapit niya sa aton. Iya malang sa may Bicol region. Pero LPA nga ra, o low pressure. Pero bukon at bagyo ra. So, ginahugat-hugat man aton ra, pag ugan-ugan. Kasi iya sa aton, kung uminit matarupan niyem po, gabagtik, ruhugta, mga katrupa.
1: Bullseye!
0: Nga problema, itaton ka ra nga mga mangunguma. Kapin pa sa mga uwa it mga irigasyon. Nga mga lugar. Mga kabanwahanan, iya sa aton sa probinsya, maabo-abo doon. Waita, kuan nga ra, waita mga irigasyon. Ha? Iya sa bilog ng Western Visayas, gasaligang sa ugan. Oh. So, sa pangkabilugan, nami mataraton nga chimpo. Ha? May mga chance lang itpag-ugan-ugan, pagdugom-dugom, pagpupangilat, dagara it mga localized standards ko. Mga katropa. No? So, wait na kabagakan mata na sa LPA nga ra, ano malagit ka ra, ugan-ugan na lang. No? Sa sugod, ita aton ka rang Philippine Area of Responsibility, mga katropa. LPA. Ha? O doon doon. So, hinahinay. Sa mga nagabiyahin na ito, asaw-asaw, chimpo na ito niya sa Baduay. Now, sa aton makaroon nga pagpangalagad, nanuro mga mainit makaroon nga mga topiko nga aton nga pag-aistoryahan. Sa aton makaroon nga pag-ililiba, aton tawaan itdagan sa hindi magbuhay. Rurayang sukot sa kuryente it Aklan Electric Cooperative. Para. Katatapos yung Rosuna, and then may pangutana makaroon kung baga may pagtaas or may pagnaba na. Ropresyo it, pagsinuhuktan sa supply at kuryente sa aton karang Aklan Electric Cooperative. Now, medyo masubo nga balita kasi ro akil ko nagpagawa it statement ko nagtaliwan nga dlaw nga maga pasaka or magasaka makaroon nga bugan posible sa bugan it Agosto. Apag tanaw nyo inyong bill karang bugan nga it July, medyo mataas-taas dun. Ha? Medyo mataas-taas doon. Ano rason? Despite sa sunay, presidente nga tanggalon rong system loss. Wapat aron ha. Ro system loss, una patagi hapon. Kasi uwa pa it layi. Despite sa ginhambay, presidente sa sunay nga immediate action. Pag-amienda. No? Sa layi mga katropa para maduga ro system loss sa ginabayaran naton sa kuryente mga
1: Bullseye!
0: Now, bilog nga Pilipinas. Tanan nga mga bill naton sa kuryente, may una nga system loss kasi ginpapasaan katon, rubukot dapat nga pagabayaran naton mga katrupa. Oh, now makaron may pag-white inyong bill sa Akilco by pagtaas. May explanation karon ro Akilco sa hindi magbuhat. Aton nga igabasya da kinyo. May panawagan man ro mga taga Panda naglibertad nga magsiparar sa Akilco. Wabat at problema ron. Oh, ro antiko electric cooperative ay medyo magayo-gayo. Samantala kung sa Akilco sanda magkonek ay kalapit-lapit ka tayo. Ha? Ro Panda naglibertad gayo pa ganyo ro Buruanga. Gayo pa ganyo ro Banwait Malay. May magkaklaro karo din doon na ro aton nga general manager ita
1: Bullseye!
0: Now, sa iba pa naton nga mga mainit nga mga topiko nga aton nga pag-uistoryahan. Well, speaking of system loss. Ro system loss sa bill sa kuryente. Hay ka party it sukot doon. Nga ginakabuligan naton nga bayharan. Sa naduga nga kuryente samtang ginadaga raya halin sa power plant paadto sa mga consumer mga katro. Now, nagakaganabo ro system loss, it's because may technical nga pagkaduga or technical losses nga ginatawag. Normal nga pagkaduga it enerhiya sa mga transmission ag distribution lines, transformer, ag iba pa nga mga electric equipment, mga katropa. Now, medyo mabaho-baho posible ro mga system loss ba karon? Haman. Kasi may mga problema ro planta ita in GCP. Kita nyo kung nagtaliwan nga nga mga dinomingo may naka yellow alert, red alert. The question is, konektado bagara sa ginatawag nga technical losses nga ginatawag kasi raya ro sang bilog sa mga rason. Kung haman nga nagasugod sa aton nga bill it kuryente ro ginatawag nga system loss. Ikaywa is rong non-technical losses. Ano rong gustong hambagon karon? Halimbawa, kung may una nga illegal connection o jumper nga ginatawag sa aton nga komunidad, pag-tamper it daya ka nga mga metro, ag iba pang klase it pagpanakaw sa kuryente mga katrupa. Katun ginapapasan doyon karon nga mga problema or mga illegal nga ginobra itay iba nga mga consumer members. Ha? Katun ron ro system loss gato eh. Kita ta karon masabat ta. Ha? So, hindi man pwede nga ro aton nga mga electric cooperative magpabaya gang. Or pwede man mambay nga okay lang, bahala ka muna. Mag-obra ka muna at illegal. Although, hindi may isang kaptod ka timo karon eh. Kasi once ka mag-umobra matang dat illegal ito, wa mata nagabawas roswildo it mga taga-kooperatiba. Siinta, iya sa system loss nga ra pag-abot sa bill, kita nga mga konsumerong nagapasan. Sa ruyon nga ron, nga ginpinanakaw nga ron pag-jumper at kuryente mga... Now, sa imo nga electric bill, may una nakikita ro system loss charge nga ginatawag. Daya is separadong item. Di ba? Kita naton sa aton nga bill ita kuryente. Bukon raya it bayad sa actual nimo nga gingamit nga mga appliances una sa sugod it panimangay nga gingamitan mo it kuryente. Kundi raya amot sa gastos it distribution utility. Para sa mga nagkagaduga nga to or missing nga mga or power halin sa kuryente. Kasi sa sistema kaparte ron. Oh. Now, ro kantidad karon nakadepende mga katropa sa kabuon it mga konsumo or kilowatt hour nga aton kada nagagamit. Agrong system loss rate nga ginapa-implementa it aton kada nga electric utility mga katropa. Halimbawa, kung nagamit ka it 200 kilowatt per hour sa sangbugan, agrong system loss charge is 0.50 o 50 centimos kada kilowatt hour. Rong system loss charge mo is 100 pesos dun kasi 200 times sa lapi 100. Imagine ka kung ano kabaho pa ron mga katrupa nga sabgag sa aton ka nga pananawan every time nga mag-abot ro judit nato sa kuryente. Di ba? Doon dun. So, kita nyo pag speech ni Bongbong Marcos sa Suna, grabing palakpakan. Oo. Oh. Pero iba nga mga buaya, pero iba nga mga congressman.
2: Ayaw di ma.
0: Iba nga mga senador o mga bisita ito sa sugod ita daya ka nga batasang pambansa sa kompleks, batasang kompleks sa kongreso mga katrupa. No? So, mauron naton i-picture out ro detalye it inyo karon nga mga electric bill. agro sa pag-explicar kun pilagid aro system loss charge. Ag kun paano raya na compute naton ro sistema ngaron mga katrupa. Now, mabahong bulig ra para sa aton karang mga consumer member. Di ba? Mabahong nga bulig sa mga consumer bisan sa mapig-on nga panahon. Kung dugaon ro system loss charge sa bill. Kasi maganaba rong kabilugan nga imo karon nga pagabayaran mga katrupa. Pero sa bilog nga punto, hindi gihapon maduga ro actual nga system loss nga nagakanabo kapare sa ginpanghambag naton nga tukiina. Ro actual ha, ano ro mga actual nga tukiina? Balikan naton. Ro technical losses. Una tagihapon nun, di ta maduga. Ro non-technical losses, una tagihapon nun, may nagapinanakaw tagihapon it kuryente. May jumper tagihapon, di ta ron maduga. So sa bilog ng Pilipinas, pilang milyon. Ha? Ro nagagamit it supply it kuryente mga katrupa, gamit ro mga electric cooperative, halin sa mga planta it NGCP. Kabuabo tagihapon dun. Kapin pa na sa mga squatter nga mga area na tagihapon dun. Do yun rin ginatawag naton mga katrupa nga actual nga system loss nga ginatawag. O na tagihapon dun. Now, ano rin matabo da yun? Ha? Nga duga kung ro system loss charge sa bill naton pero rong actual nga pagpinanakaw una tagihapon. Now, sa bilog ka baka naton karon. Ro aton nga mga electric cooperative. Kasi basi babawi sanda, magpataas sanda itsukot. No choice man gihapon. Kasi kung ano nagagawa sa imo tong bill sa kuryente, dato magihapon imong bayaran. Ha? Doon ro sa bilog nga ginatanaw naton nga maduga ro system loss charge sa aton nga kuryente, sa aton karang nga bill, pero ro actual una tagihapon doon. May gastos sa gihapon karon ro mga electric utility sa pagkaduga nga rodit kuryente. Samtang ginahaboy katon nga mga consumer mga katrupa. May mga problema nga sa distribution sa mga planta. Ro mga pagpinanakaw it kuryente, jumper, una tagihapon doon. So gastosan pa ron it gobyerno. Magastos na sa gihapon sanda karon mga katrupa. Ha? So samtang ginapadaga raya karang nga mga supply at kuryente pato ito sa aton karang mga panimagay may una tagihapon nga hindi maduga nga may mga charge. So kung hindi pagsukton bilang separado nga system loss charge posible nga iyakip man sa gihapon mga katrupa rung gastos sa ibang parte it pag sinuwoktan una it aton karon nga bill it kuryente. So kinahanglan nga sabton ita electric utility nga posibleng makaapekto sa operasyon kun uwa it ibang paagi sa pagbawi it. Ha? So mas makapanipugos ro mga consumer kun mabawasan nanda ro actual nga system loss. Do yun dapat rong pukusan it mga kooperatiba, it aton nga clan electric cooperative. Ha? Monitoron ro mga nagapinanakaw nga rat supply kuryente illegal mga katrupa. No? So mabawasan ro mga actual system loss nga sa pamaagi it pag-upgrade. It anda ka nga mga linya, anda ka nga mga gamit oi sa panahon magaron high tech na kita. So dapat ha, marunuhin ng pang na. Mabagabaga naton ro mga illegal nga nga koneksyon. Agro pagpanakaw at kuryente. Ag, ro magiging klaro nga pagdumaga it aton karang mga electric utility iya sa Pilipinas. Di ba? So in short, makabulig mata. Bisan pa paano, sa ginabayaran naton, kita nga mga consumer, kung dugaon ro system loss charge nga ra mga katrupa. Pero kung white kabaylo, nga pamaagi sa pag plaster it pundo sa mga gagastuson, pwede tagihapon kita nga ipapasan sa mga gastos nga ra it mga kooperasyon. Well, ibutang nandaron sa ibang mga pamaagi at pagsinuhuktan. Bukunyot at rupangagan ito, bukunyot at system loss charge. Mausin siya na't paagi ron. Ha? Nga, still, medyo mo manggihapon. Tanawang baga, wamat pagbagura. Nga, ginatanaw naton sa sistema, mga katrupa, itdaya karang hinampang. Kasi hindi mo maduga arong aktual nga system loss nga ginatawag. May nagapinanakaw gapon kuryente, may nagajumper, may mga samad gapon rong mga planta, itaton nga mga NGCP. Doon rong mga aktual system loss, mga katrupa. Ha? So kung totally nga dugaon gid, mabaho nga bulig. Pero question is, iya kita sa mga kooperatiba. May kabahilo ba gara? Sa pagplastar it pundo? Sa mga gagastuson ita kooperatiba? Kasi pwede ninyo nga isailo dayon eh. Rugastos sa ibang nga mga paagi o sukot nga makaangkon it epekto gihapon sa serbisyo mga katrupa. No? Now, raton nga ginausoy is lifetime nga solusyon eh. Matagalan nga solusyon mga katrupa. Ha? Rupagbawas it mismong system loss nga ginatawag. Bukon nga mang it pagtanggal sa system loss charge nga nakita naton una sa bill naton ita ano kuryente. Di ba? Iwa ko makita ito matuod nga system loss charge pero base pinatong nanda sa iba nga mga kwan. Gastos mo man gihapon. Useless lang. So dapat kita mapagmatsyag man sa sistema nga gina-implement it mga kooperatiba. Oh, praskara. Pero akil ko, rin yung mga bill, expect ron may pagtaas sa kuryente dayang bugan nga right July. How much more sa August? Kung mga magugang karo maghambag, ay tigkiririwi, taman na rugas nga ra.
2: Ayon pa.
0: Oh, tigpamigado. Pero sa magpanahon nga ra, sa bukon man, tanan, ay nagpamigado. Trabo gapon nga mga pobre nga mga ibang hod naton mga kapatid.
1: Pusay! Pusay!
0: So doon yung inampang sa system loss nga ra. So kabay pa, nga matawa ni Tligwa at aton karang nga gobyerno, nga maklaro man. No? Nga bukon niyang itmamba nga, o wagon it system loss, iya sa bill naton, sa kuryente, pero sa iba, tanandang pinatong. Maman gihapon, matawa man gihapon it pugos.
1: Pusay! Pusay!
0: Kung ginpromisa, ginhamba nga to it presidente mga katulad. Anyway, good morning ani kay James sa Espiritu. Pwede, Sular, tama ron. Abo man nagagamit it solar makaron. Ayara makaron super El Nino ya sa Pilipinas. Kadamiton kita gagamit solar. Oy kay Grace Solano Mariano. Ma'am, good morning.
1: Good morning.
0: Buddy James, nuclear power ang gamit dito sa Dubai. Sa UAE. Kay walang brand out dito every week. 10 years na ako dito pero never kong naka-encounter ng brand out. Dali, Pilipinas na kami. Pinampang, yes, Pilipinas. Edgeline Saracanlao, ma'am, good morning.
1: Good morning!
0: Nag-monitor. Rini Rosgal, good morning, man. Jima Kiswani, nasa Bacoor, Cavite, nga nag-propamati. Joe Montalban Siscar, good morning.
1: Good morning!
0: Dodds, Walter Miral, Pod, good morning, ha. Mauganon nga agahon, una sa Ildefonso, Bulacan. Nag-kapi-kapi, kita makaron nga agahon.
1: Good morning!
0: Ampo Dancel Andrade, good morning man. Ham Atro, system loss, it charge pa katon. Nga andang system don kung paano ro action karon nga himuon. Nanda, idamay ro consumer. Actually, ro system loss, buhay ko taon na ko taron. Ginabot presidente, tanggalon na. Dugao na. Ba, daga, grabe nga standing ovation it mga buhay.
2: Ayaw
0: pa. Mga kongresista ito sa kwan eh. Sa kongreso. Oo. Pero base uso yan na dat pagi kung sino man ibutang. Paring Lambeta, Wilbert Sumkad, pare, good morning. Nagatutok man.
1: Good morning!
0: Makaroon nga agahon. Kay Bernie Tirano, pa-shoutout po sa pamilya Tirano, ang Francisco, iya sa sitio, Manabagay, Balaktasan madala. Good morning, gidaon na.
1: Good morning!
0: And, good morning! Kay Mati Tornia ni, good morning ha. Nagamonitor makaroon ag sa Tornia family. Uy, happy birthday, gidaanay ha. 60th birthday sa anak ko nung magugang. Si Mary. Mirifel Tornia Bautista. Oy, happy birthday, gidaan eh.
1: Good morning!
0: Okay, manang Mirifel Tornia Bautista, happy happy birthday, gidaan.
1: Good morning!
0: Sa Tornia family ron. Ni Lison de la Cruz, good morning. Thank you, gidaan sa pag-hi.
1: Good morning!
0: Okay, Bik-Bik, ha? Salungkong. Vicente, Salungkong, good morning.
1: Good morning!
0: Nag-monitor man makaroon nga agahon. Kaya... Arlie Soko Galion, good morning.
1: Good morning!
0: Jerry Bocan, sir, good morning. Gima Tolentino, good morning.
1: Good morning!
0: Kay Francis Signel, same iya sa Amerika. Mostly solar ang gamit. No brand out. No hassle, gida ko na rin.
1: Good morning!
0: Naman namin. Galing, eh, Pilipinas, ayara eh. Pero sa nga ron, abong gambang nga, dugaon, corruption. Corruption, yes, Pilipinas, di mo tamaduga ron. Kinubrawat anang kultura at mga politiko. Ro pagpangurakot mga katulong pabisan mag-inalin pa.
1: Bullseye!
0: Hey, Angkol! Angkol? Angkol mo ako. Angkol ko gid matara. Call, good morning.
1: Good morning!
0: Nag-monitor magkaroon ka. Nga agahon niya sa aton ka nga pag pangalagad. Sa aton ka nga pag ililiba. Kay Marvin Makabinta, good morning mananay. Dang Villanueva, good morning. Kay Mori Maglinti Himaranggan, watching kita magkaroon. Jinalin Amaro na sa Agusan del Sur sa Mindanao. Good morning.
1: Good morning.
0: Yan, matamatan tanera. Cloyd Beltran, good morning Cloyd. Si Rod Salvador nagakapi-kapi gid ang karon nga agahon.
1: Good morning.
0: Good morning. Now, balikan ko ray. Sa hindi magbuhay ibasyada ko ro statement itakil ko ha. Pero ara na ro, at ko na ning ano, kahapon ko pakunta gina istorya ra. Ro rayang sa sunay presidente. Hi. Magalunsar ro Pilipinas it rakita. Buka na miton gida pamatian
2: rakit ta.
0: No? So kauna-unahan ra kun matabo ah, nga plano ra ag sa administrasyon ni President Bongbong Marcos nga maglunsar it rakit ro Pilipinas. Ligasiya ra mga katropa kun aton nga isipon. Ha? Legasiya. Pero, rong legasiya, kung rakit ro istoryahan, tawat ay tos kahawaan. Rong ginausoyt at mga Pilipino, reforma agustisya sa mga isyo nga nagakaganabo mga katrupa. Ha? Hindi matakinahangan nga magpagupad kita itrakit sa kahawaan. Para yang aywan naton rong sangkamatibay ag makasaysayan nga ligasiya nga ginatawag. Although first time nga natabo, kun matabo nga mag-launch itrakit ro Pilipinas mga katropa. But ang bago may kasarang. Pero may mga dapat ayuson iya. Ha? Mga katropa, bukon itinto sa kahawaan aton unahon. Kasi wa mata nasukat sa ligasiya kung nano kataas ag nano katayog rung rakit nga igapagupad it nasyon. Kundi rung kadagom it pagbag-o. Ha? Nga imo karanga maaywan pagkatapos it imo karanga termino para sa mga Pilipino. Diba? So, batian nyo kahapon. Kolonis, saan ang State of the Nation address? Na mensyon ro ambisyon it Pilipinas nga makasugod sa patag it space technology. Now, what a question kita karon mga katrupa. Nami taron. nga at least may pabugay kita sa ibang mga nasyon nga nag-launch kita it rocket. No? So kung sa aton pa, medyo nagasabay man o Pilipinas sa mga space technology sa makaroon karangapan. What magain kung nag-handom kita? Dahil handom malang da. Pero samtang nga nag-handom kita mga katrupa, no? Nga maabot Ruraya ka ng mga bituon. Milyon nga mga Pilipino rong gubog sa baha. Di ba? Kita nyo sa Mindanao, sa Luzon, even niya sa Visayas, minilyon nga mga Pilipino ginabaha sa Gyapon. Minilyon nga mga Pilipino ro nagunod bangod sa kataas ko mga presyo at mga bagakot. Agara ko man, ro presyo at gasolina, ag diesel, grabe taro pagtaas. Ag kita nakahigot mga katropa sa sangka sistema nga pauman-uman nga kandagamang nagapabor sa raya karang mga politiko or mga tao nga konektado sa politiko pero rumatod tuod nga mga pobre espiritu ya sa idagom nagaanto sa Gihapon. Di ba? So kung gusto naton nga mag-aywan kita it ligasiya partikular sa administrasyon ni Bongbong Marcos, bukod atrakit rong kinahangan nga ilunsar naton mga katrupa eh. Kabuabong agayoson iya nga sistema nga saga iya sa Pilipinas. Rong matuod-tuod ang reforma rong ginausoy naton mga katrupa. So pangutana, mapanindugan bagara it presidente nga mag-launch itrakit sa 2027, next year. Ha? At kung kaya na nga panindugan man, rana ka nga mga promisa. Nga pasabton, tanan nga mga involved sa flood control. Scandal. Oh. So kanami pamatian, no? Rana nga itong asuna. Mismong pamilya na hindi na pwede nga takpan rung mga kasaganan. Kinangan nga manabat sa sukatan it aton nga hustisya iya sa Pilipinas. Oh. Pero kaabo pa Mr. President rung dapat nimo nga imbestigahan. Ha? Dapat nimong padayman sa linyada it mga kongresista o nasa kongreso, even sa Senado. Oh. Dapat man ilunsar itaton ka nga gobyerno rung disinti nga pangabuhian it mga trabahador. Pinaagi sa pagsuporta sa raya ka nga may ginaduso mga karun eh. 200 pesos nga legislated wage hike sa mga trabahador. No? Bukod at limos na eh. Bukod at limusra rong ginapangayo ng right mga trabahador. Kinamatarong na danda kasi nagatrabaho matasanda. Agdaya, mamba na ton, makatarungan mata. Kasi ginpinangabudlayan it mga trabahador sa sangka ekonomiya nga sanda mismo rung nagapadagagan. So kung bulok rin mong pagpadagagan di karon, ay bagsak rin mong negosyo. So nagatrabaho kita para sa ekonomiya man it Pilipinas. Dito ginambag iba nato ni may banghod ngaon. Trabaho ni kita para sa ekonomiya it Pilipinas. Doon dun. Di ba? Dapat man ilunsar man it gobyerno. Ilunsar man it presidente mga katropa. Rung matuod-tuod nga reforma. Para sa kuryente nga ra. Ha? Siguro oras man obligahon man rung mga electric cooperative gid nga bukod niya system loss ro dugaon di karon eh. Dugaon malat ro sigabon ro pangagan ito sa bill nato at kuryente pero sa iba't ang mga paagi magipas. Oh. Ag iba pa nga mga malabo ag hindi maeksplikar nga sukot sa padayon kara nga pagpabugat sa monthly nga ginabayaran it kada pamilya mga katrupa. No? Agabaw sa tanan, ilon sarta, rung pinakamabuhay yun, nga reforma, pag-abot sa politika. Di ba? Paano ma-reforma ron? May mga kwan kita eh. May anti-political dynasty law kita. Ha? So hasta pila ka mga apelyido nga pauman-uman nga nagahari una sa gahom. Magapabilin nga limitado. Rutsimpo itdaya ka nga mga ordinaryo nga mga tao. Ha? Nga dapat agkitat kita rong magapartisipar sa pagdumagay at aton karang agobya. Kasi katon man naghalip, kita ro nagbuto man kanday. That's why nga bukong tatrakit ro ilunch naton to sa spaceship pa. Pagupad na tracket ro Pilipinas eh. Ro rocket. Iukit ro pangagan to ni BBM. So, history ron. Kasaysayan doon mga katrupa kun matabo. Di ba? Legasiya sa anak ka ng administrasyon nga naka-launch rong Pilipinas itrakit mga katrupa. Bukod at sa kawaan mga katrupa rong ginausoy naton nga katawhayan sa pagpangabuhi nga mapamayad-ayad rong pagpangabuhi itdaya ka ng mga ordinaryo mga Pilipino. Bukod at sa kawaan naton i-implementar rong mga pisan order nga makaroon problema rupisa na order sa Pilipinas. Kabuabong gulo. Nga nagkakanabo, kabuabong krimen. Sino na ilaga negosyo? Sino nagailaga warang-warang kung gabi mag-relax-relax mga katrupa? Ginakibang kasi kabuabo nga mga kriminal. Nga nagalibot sa aton ka nga palib. So doon sa bilog, dapat nga tawat igtaw pangod sa time.
1: Bullseye!
0: Minsun, rupisa na order eh. Ha? Kung aton isipon, pabalik-balik malaman niya nito ro sistema mga katrupa nga gin hambag man it presidente. Itaw kung mga kwanda. Matabo kita abimana mga katrupa rana karang mga gin pangminsyon.
1: Bullseye!
0: Suna. Tanan man eh. Tanan nga mga programa nga ginpunduhan it 2026 budget ta. Ginbida man matuod ito aton karon nga presidente. No? Pila to? 1.35 trillion pesos nga pundo eh. 2026 nga budget dun. Sa para sa mga sektor it pinakamataas sa kasaysayan ra mga katrupa rong 1.35 trillion pesos nga budget.
1: Bullseye!
0: Ang katumbas kara is 4.4% gross domestic product. Well, what am I intindihan nun? Mga ordinaryo mga tao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: No? Maintindihan niya tarun kung ikaw ay isang ka-ekonomista. Nagapadagagan ka sa ekonomiya, pero sa mga ordinaryo mga tao, what at pakialam ra sa mga gross domestic product.
1: Na Bullseye! Bullseye!
0: Mga katrupa. Ro importante ka ton is ma-provide. Rung kinahanga nun, itdaya nga mga ordinaryo nga tao, halin sa gobyerno. Doon yung pinaka punto naton mga katrupa. No? Sa aton ka nga mga igbanghod. Anyway, 7.23, raton ka nga oras. Alas 7.23 na raton ka nga oras.
1: Bullseye!
0: Bunny James Bullseye! Espiritu, ipangagan sa racket, Mary Grace Piatos.
2: Ayaw!
0: Nami no. Nami matapamatian nga ro Pilipinas nag-launch it. Actually na nakibot ni kita nga magpaghambag sa suna nga mag-launch ro Pilipinas it racket. Isipon niya ginatong karon ro gastos. Bilyon dun eh kabubaho rong galons kay racket. Eh. Okay tari bang nasyon nga mga China, Japan, Amerika, grabe ta karon. Randa karon nga kwan, anda karon nga gastos sa mga katrupa ito. Gastos mo ito. Ipasanyog mo lang iya sa ekonomiya sa Pilipinas ro kwarta. Di ba? Tristan Gulay, mayad nga aga. Good morning. Amba ni Uncle mo, pwede ron racket ag imaw pa sakyon. Nagrumpad sa guwa it kalibutan. Ag masamaran imaw to sa ibabaw. Ag ito lang imaw mag
2: ayaw di ma.
0: Sige. Ba ni Uncle mo. Ay, nung Noel ha, Tamago Senior, good morning. Nag-monitor mga rin
1: karon. Good morning!
0: Kirandi Santisas, listening man, no? Makaroon ka rin agahon. Good morning. Sa aton ka rin mga katrupag. Sa mga kakabukas yan, itanda ka rin mga radio. Sa aton ka rin pagililiba. Good morning. Dang Villanueva, good morning, Dang.
1: Good morning!
0: Nag-monitor, makaroon ka rin agahon. Yeah, sa aton ka rin pag pangalagad. Ara, total na istoryahan man natong racket. Depende abira sa klase it racket eh. Kita bukon kita man it masyadong aware pag abot sa mga maura kasi wat na naton hagos ginaistoryahan iara sa Pilipinas. Aware kita sa mga rackets because sa ibang mga nasyon. So may mga artikulo nga ginabasa-basa nato sa dagagan itdaya ka ng mga racket mga katropa. Now, kung mag-lonsar gid man itracket through Pilipinas, kaya matay. Pero depende sa klase it racket.
2: Ayaw di ma!
0: Basi kung baby racket, malang nga ginapinagupo ka ni RR kung mag-New Year nga
2: naman. Ayaw di ma!
0: Nakaroon yung tanga racket nun. Oh. May sari-sari abing eh. Klase itracket makaroon mga katropa. May inang sounding racket nga ginatawag. Ginagamit ra para mag-imbestigay tos kawaan sa aton nga atmosphere. Raya, rong pinaka madali nga umpisahan. Ag kaya gid ara it bisansiin nga mga nasyon, mga katropa. Sounding rockets nga ginatawag. Ikaywa is suborbital rockets nga ginatawag. Daya rong mas mataas nga maabot. Pero, uay mo nagalibot sa kalibutan. Ikatlo is orbital launch vehicles. Nga rocket. Raya, roon nagadaga it mga satellite sa aton nga orbit. Raya, roon pinakamalisod ag pinakamahay mga katropa sa classic rocket. Now, kung gusto it Pilipinas, kung gusto ni BBM nga makaangkon it kaugalingon nga paglunsar it satellite, kinahanggan mo is mabaho nga pundo. Ha? Kasi nag-abot ra bilyon-bilyon rumagastos. Oh. Kabaho nga amount rumagastos mga katropa. Ha? Pero mabuhay pa taron nga dagom. Oh, kasi nagakuan ka eh. Naga ginaid-id mo gid aron it nang ginatutukan mo gid aron mauting nga klase nga pag-imbestiga di karon sa sistema mga katropa itracket. Oh, ro pagtinguha, ro infrastruktura pa. Sa bilog pa ron. Nga ginatanaw naton mga katropa. Kinahanggan mo it eksperto. Iya sa Pilipinas may eksperto kara. Ha? Ginatawag ro nga mga aerospace engineer. Mausoy kita itracket scientist mga katropa iya sa Pilipinas. Kinangan naton rong mga software engineer. Di ba? Sandaro rong mga ginausoy naton ag iba pa nga mga espesyalista. Hay may aton karon. Tumiiya pilang bilog sanda. Kaya, baga? Oh, kasi hindi yung pwedeng sang bilog ang mabuo ka pa it another opinion ito kung baga sakto na, okay yun da. Diba, di mahayro man kita ito sa ibang nasyon. Bayad yung man kita it dollar. Bahu-bahu ko matadayin doon. Diba? Ro imong site. Oh, by site yung kuno nga nakita man ng gobyerno. Agro site nga raro lugar, dapat guwas. No? Kasi, mas manami kung malapit imaw sa sa Ecuador. Ha? Ag may magapad nga kadagatan mga katropa. Sa direksyon ko paglunsar kasi para ron sa safety itanan. Base rong rocket abang nga ilons naton kasi iya sa Pilipinas lumikyat ana itos malakan ba tapos
2: ayaw di ba?
0: Isang dito ka monotoy sabog da din. Di ba?

0: tipid sa kinanganon nga enerhiya bas buwasat sang kiri room. Raton karon nga gastos. May ikasarang mano Pilipinas sa space technology. Kasi may una kita nga Philippine Space Agency man. For now, wa kita ikasarang nga mag-launch it kaugalingon naton nga orbital rocket nga ginatawag. Ha? Dahil ang pinakamalisod eh. Pero kung sounding rocket siya ang okay ta, kaya pa ta. Ha? Ag suborbital rockets, pwede. Pero kung orbital rocket, medyo malisod. Mga katropa. Rung mga satellite naton niya sa Pilipinas, ginlunsa ra sa bulig it iba nga mga nasyon. Bukon it aton gidana, kundi nagbulig ka rin iba nga mga nasyon nga may nasayuran pag-abot sa paglunsa rit rocket. Ag iba nga mga private company nga may mga nalunsa na sanda mga katrupa dahil ka mga rocket. Di ba? So, kung magtigana ro gobyerno, itpundo, meaning diri-diritso ra. Ha? Although, kinangan mo kara rung pangmatagalan nga sistema at programa. Ag posible mga katropa abuton tarat sang dekada. So, kung ro presidente is anom nga dagon ro termino, ay, gaban-gaban. Hindi pa tayo mamatapos pag-loan si ito. No? So, mabuhay-buhay. Doon ang mga ginabantayan makaroon. So, mangutaan na ka mo, kaya ba nga? Kaya at Pilipinas. What at problema? Posible. Nga mag-loans kita. Itracket mga karon. Pero kung gastos mo di ka na billion-billion nga ra, itigaan na mo lang yas mga... Eh, harang ginabaha, gyapon kita nga ra, ginagutong gyapon mo lang. Tapos mag-loans-loans ka patracket, tos kawaan.
1: Ayaw, ma.
0: Ano, trinampang... Sa pagkaroon nga pagproba na yun, oy kapi-kapi ang anay ka muna mga katropa ha, Santon Gold Coffee Mix. Pero Santon Gold Coffee Mix, abo-abot ang binipisyo raton nga gawas ko nagainom kita kara, no? Nagapabasko kit aton nga immune system. Sambilo kit aron. Aton nga resistensya. What right side effects kasi nga ni may santon, may malunggay, spirulina, a garlic. Mga natural nga sangkap, nga makabulig kontra sa nagkainyain karang abagatian. May glutathione pa imaw ba manami kit aron? Sa aton nga panit ag sa aton ag rocolagen no para maging makinis ag manami ra aton karon nga panit mga katropa gatapi-kapi kata kamo wa ta kamo gali ka sayod nga grabe ta galero benepisyo nga na i-provide sa aton karon nga gawas sa ha it's Santon Gold Coffee Mix mga katropa adlaw-adlaw ang ninyo para healthy kita daya protection malang day ro Santon Gold Coffee Mix kasi may mga ibanghod kita nga mahilig kita magkape. Hindi kita mapugnan ro pagkape despite nga may mga ginabatsyag. Kaya, isa nano matay ginabatsyag, pwede kita ro Santon Gold Coffee Mix. Anara it yes to health nga produkto. Mabakal sa mga butika nationwide. Ag iya sa aton, una sa Mercury Drug, available man ro Santon Gold Coffee Mix. Ag mga produkto, it yes to health incorporated. Okay. Alas 7:34 na raton karang oras. Aton makaroon nga pagapropadayon. Ay kay Leopoldo Cesar Martinez Jr. Good morning, Gidana. Ha? Nag-monitor makaroon.
2: Good morning!
0: Michael Villanueva Basulina, good morning. Exciting Wednesday morning. Good morning, Gidana.
2: Good morning!
0: Thank you sa mga nag-monitor pa makaroon nga gahon sa aton karang pagpapalaga. Now, Aranay, aton ibasyada kinyo. Pero pagpahayag it aton karang akil ko. Kung nagtaliwan nga adlaw, nagpatawag it Priscon ro Aklad Electric Cooperative. May kantanan sa daya karang sukot nga ra sa kuryente it akil ko. Pero wapat at koneksyon niya kara sa system loss. Kasi bago rong suna, naka-meeting o ta, naka-istorya o ta raton nga mga taga-akil ko. Expect sa bill it July is may pagsaka. Aban, eh aton nga tukibon na mismo sa aton karang General Manager at Aklan Electric Cooperative, si Attorney Ariel Hipte, mga katropa, pamatian tanay.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Siguro, istorya, parte sa rate increase at aton nga sinubuktan sa kuryente, ay pangayawara sa nag-trending ginasundan at aton nga mga kasimanwa kasunod sa impeachment hearing at aton nga Vice President sa Senado.

0: nagapangayumaro daya nga issue nga ra sa unprecedented increase in aton nga COVID sa pagsinibuktan. So, bukod niya nga raya sa aklat, kundi halos bilog ng Pilipinas, pero the most affected na region is the Visayas region composing the eastern, the central, and western Visayas. So, ano po aton nga nakikita sa aton ng mga power bills? Ano rin mga sumunod ni Karuyon? Next slide, please. Una ka makita niyo ro, generation, transmission, distribution. Do you to make your component in aton ng mga electrical bills? Ano di karaya sa generation? Di Karuyon kita, usually the pool, it aton na supply in kuryente, na aton nga dinadeliver sa nagapasarisarin panimagay ang establishmento iya sa nasakupan it aton nga prangkisa itakelko. Kama naman sa mga ibang distribution utilities kung siin man ang nasakpan na area ito man sa nagadistribute. Pero nung kuryente nga ra, halin sa power supplier or sa generator bago na makaabot kay Akelco, maagi anay ra sa transmission line it aton nga National Grid Corporation o ginatawag nato na transmission line. Iba-ibang klase ro rate it daya mga transmission line ay una karong mga 500 kV, 230, 138, at tapos 69 kV paadto sa mga distribution substation it aton nga electric cooperative. So, maagi rin sa transmission bago makaabot kay Akelco. At si Akelco tayo, after na ma-step down na na blue power na magamit it aton nga member consumers, kita tayo mag-distribute sa mga panimalay. So, paano kita gabuod it aton nga mga supply, it kuryente, halin sa mga generators. So, unang-una, para sa aton ng base load requirements, kapusiin kainanggan aton na magprokurar i-supply it kuryente para sa 24/7 aton nga kainanggan. So, megahimo kita o gasuod kita sa isayang a bilateral contract sa mga nagapasarisari power generators paagi sa competitive selection process. So kung ano nung kahinanggan niya tani Akelco para sa anong base load requirements, ratuwa ro aton nga pwede nga iprokurar. Hindi kita pwede magpasubra sa aton nga base load requirements dahil may matabo nga stranded cost na pagbayaran naton o isang nga kuryente na wak man nato nagagamit. So di karo yun, gasugod tayo. Daya nga sa peaking requirements naton pro West End, the wholesale electricity spot market. So ano rin ang West End na ginatawag? Unang ito na buong, it kakulangan na supply it kuryente it aton ng electric cooperative para sa aton ng mga peaking requirements na ginatawag. Ano rin ang peaking requirements? Kasi pag-abot it alas 8 itagahon, hasta pag-abot ro alas 5 itoras, nagtaas do demand it aton nga mga member consumers. Dahil para sa atin, gabukas do iskilahan, gabukas do mga opisina, o mga ibang establishmento, maroon nga nag-peak. Pag-abot do alas 5, mas lay down do nga, ganabaon na ibaw, pero pag-abot yung manit alas 6, alas 7, nasaka uman mo, hasta it, mga alas 11 o alas 10 gabi, bago man nung mag-settle down sa ana nga baseline o sa base load na ito nga requirements. So, ruyo pa nga sobrang kuryente, ruyo nga ato yung pinapakain sa merkado para may i-deliver sa ato nga member consumers. So, next slide. Ano rin nag-efekto? O ano nag-akiratabo? Hamaan, do-presyo sa West End, hayt gapabago-bago. So, una, sa makaroon na din panyempo, next slide. gideklarar it aton nga pag-asa nga may unang kita nga El Nino. So kung mag-El Nino, sobrang mataas sa temperatura, mainit, ano rin ang katapo? So aton nga mga member consumers, mataas o andaman nga demand requirement sa anda nga kuryente. Dahil do aircon, do electric pan, do aton yung mga rent o freezer, sigida sa ro aton nga paggamit dahil wa kita naila na may una kita ginatawag nga inconvenience sa aton ginawas, kinangan naton komportable ro aton paghugag at pagpangabuhi naton adlaw-adlaw. So, una man ni Karuyon ro nagkaduga na planta. Ano ro nagkaduga na planta? So, doon nagka-shutdown, o may una na preventive maintenance schedule timaw, o may una ginatawag ng force outage o gulping na natugan imong sa grid kung dahil may una ng mga mechanical issues na nagkakatago sa planta na hindi mo kapatayon i-supply ang kuryente na na. Pangatlong rason, rupag taas i-presyo sa langis sa merkado. So, aware na kita tanan, kukilgrero, because of the US-Iran conflict, nag-spike up do aton na sinuwuktan sa fuel. Halos dublada ro presyo. So ano ro mga factor hamad ga bago-bago ro presyo sa aton ng USM? Next slide. Kung masayuran ninyo, dubihintot it merkado ay may unay mong interval ng 5 minutes interval na gabago-bago ro depression it kuryente. Ama nagabago-bagoin mo in every 5 minutes. Dahil depende agi sa mga nominations in mga nagakasarisaring distribution utilities kung ano roanda ng mga kahinangyanon. So di karaya makita nyo, do margin call at di karaya mo ama na nagabot sa 10 pesos, nagabot in 22, nagabot mo sa 38. So, do yun do behavior it aton nga market. So, bago rayan na tinatago, ano rin mga past events na nag-trigger gaya ng issues na sobrang taas do pag sinalutan it kuryente na apektado halos rung tanan na distribution utilities, especially iya sa Visayas region. February 28, next slide, nag-umpisa ro, naway it, US at Iran. So, awareness talaga ro, anong resulta? Igo, pagpataas yung presyo sa merkado, naapektuhan ro, kumbaga, ro aton nga peso ay nag-depreciate. Kumbaga, nagtaas yung value ni dollar kontra sa peso. March 24, nag-shutdown do, Thermal Visayas 1, itura sa Cebu, na anang rated capacity ay 169 megawatt. Kung March 26, sinuspindi ito yung ER0 West End, anda nga sa 3D, no suspended, medyo nagbutang ang sandait ka, ginbalik ng dait Mayo 1. So, pag-suspindi sa Mayo 1, wahalos yung movement ng presyo sa merkado. Pag-abot in Mayo 3, doon sa bilog na Thermal Visayas 1, Unit 1, na una nga ito nag-shutdown ay Unit 2. Unit 1 naman nag-shutdown. 169 megawatt raan ng rated capacity. So, dahil wakaplanta na duga. So, iyan na, kaya na lang PV1, Unit 1 and 2 na ito na sa summer sa Cebu na area. May 6, doaton na PEDC Unit 3 iyan sa Iloilo ng shutdown. Raan ang rated capacity at coal power plant na ra is 150 megawatt. So, natuga. So, pinapos to supply niya sa Panay Island. Nakabalik imaw it July 1. Pero naduga pa dahil ni Mao Ip after 1 week, July 8. Tapos, nakabalik lumandayan dahil ni Mao no PEDC. Tapos nag-out man si PCPC sa Bound Conception, sa ililong madaya ng planta na ang rated capacity is 135. So ano ang end result because of these outages in mga big plants, power plants, sa Visayas region? Kung nabalitaan ninyo karon, ay pinag-basis na deklarar na ato kay NGCP in yellow alert and red alert. Pero other than these generators, o supplier in atong community, next slide. May mga small plants diya sa Visayas na nag-ooperate yung seasonal. Next slide. Pag-uro, may mga small plants diya sa Negros, dan mga biomass na power plant. Kung what harvest in tubo, ay what is that given atong nagamit sa anda nga planta. Ang gabay para sa mga planta na ra, ay under preventive maintenance.
1: Ang question sa Kaiser Earth, pati sa program na kayo na, may mga notifications na kinagina ko natin yung mga notifications usually na halin sa akin ko na nag-dipso sa program. Pero nanotis natin sa ibang mga apps man na may mga notifications na nag-flood ang notifications na ililipat sa person, sa person or sa area. Ang pamangko ko is may filter pala ang app na ang abon lang ang mabatong, say for example sa area in Pandan at Libertad is specific lang ang mga notifications para sa abon.
2: Ito may concern sa Pandan at Libertad na ito, previous na mga nakaw. So, Luz, which gusto ito kung nanday din na mag-transfer dito sa Antico dahil medyo kami ko nung run out sa Pandan at sa Libertad, ay siguro ko na naman, sir, doon sa tanit na kayo ko kasi mas makapigtog lang sa Kelco kasi siya na doon yung kanilang Kelco at kung transfer. Hindi siya nakalakay kaya siguro sa tulad para kayo guys din dito sa Antico.
0: Una-una ay kapakuntahan na ako para ni Judith sa mga last 2 weeks siguro last week. Parti di karoon sa issue. So, to claim abi it, di ko malipatan siguro board member in taking ato. Anong claim is permi. So, pag nabay na itong permi, ay ano rin frequency interaction? Huwag man natin ang baga. Pero in so far as our record is concerned in sa Kelco, through issue nila na ito, medyo naging sunod-sunod roan na na-interaction dahil nagkaroon yung issue roan ng feather setter. Alin sa Nabas, pahanto sa Pandan na Liganta. So ano rin naging issue sa feather setter? May una na animal intrusion. Okay. So pero itong animal intrusion na ito ay medyo kabupo niya na ito. Eh. So after nga habuol ito ng mga night workers, assignment sa Pandan area. Ratong insulator na kung sikin ito habuulo ito kabuk na ito napusakan siguro during pag dumot na lang ito ng party at nag-create dahil ng friction at nag-track at huwag yung makita yung natong layan kaya nga pusak nagbalik ko man ito. So normally, kung marunong makatapo, it requires time to do repairs kasi ginabailuhan natin yung insulator. So, rato medyo ng buhay-buhay. So, at isa pa, gaban na biro na sa Pandan, may mga challenges kita ro na especially sa vegetation man. Really babi, may wapang tatiigla na magpalimpyo pa din mga linya. Pero ano rin ginahimo naman doon na sa Pandan, Libertad area? Sa mga road ay almost complete yun. Pero after the backbone 9 from Pandan to Libertad, yung mong siin, inside doon ni Akelco. Pero after the cross-country na backbone 9 along the National Highway. Para mas madali sa pag-troubleshoot at after yung mga line workers, dugang patakaroon, dipailuhan na ito to linya ikuriti to an insulated wire o may putosyutaan na na kable o diente para sa uli ay pag-minimize yung mga schedule power interruption kundi yung mga tumukot na kahoy palikawan yun to interruption. May una pa kita mga ginagusokro na napagpatinto ato nga substation sa barangay Pagkaba Pandan at Ike 10 megawatts at 10 MVA power substation. So apropurar yun in ato nga kooperativa duta nga kung siin imaw ipatinto yun yun nga na substation. Nagapahao man si Akel ko, itatod na additional line workers kay ika-deploy ko na iban mo sa pag-alibantan para sa daro magiging contingent ko na to answer so ano rin na gano'n itatod nga mga imahod nga at ikinyo rin ka sa pagbal at libertan. So it's a matter of time na kung siin daya na rahay ma-realize ang ma-limit benefits ro atong mga imahod una sa pagdan at sa libertad. So, sa pangunahan na nga ito, gusto lang buod. So, pagdan at libertad, pabalik sa Ateco. So, nagpanawag may kahon karon si D.M. Neil, ang nag-istorya man kami, at ang mga president, at dati nga si D.M. Ambing, Lim, the other day, over the phone. Pito pala na dako kung ano ro, kaya tabo iya. Sumit ko man ka daro mga factual basis kung ano ro na natabo iya na hamat nag-claim board member na ito na verification ako na ito frequency bukod man itsigidas doon which is very normal sa atong kalugar dahil sa rural area sa Abilita. So kung gusto mo yan ato na itao si Pandan at Libertad depende tayo sa ato ng mga member consumer considering na rupantan at libertad ay nasakot po sa ato sa ato ng original na prangkisa at sa ato ng mga roon na bago ng prangkisa na maging effective sa pag-aabuton ng dagod na 2028. So, iyan aron ka doon. So, may proseso ng pag-asuntun bago nagdaroon ma buon kung gusto lang lang buon. May muna karong matapo, appraisal ko ato yung mga investment doon na. So, sa ato nga pagkahutuhot man, para sa magtauan na nato yung BNI ng servisyo, yung wala nato yung biprokurar yung ato yung kooperatiba na maghimo yung bagong opisina ro na ro, akyan ko sa pagdan. So, really, naging permanente nga bagay yung mga consumer nato sa Pandan na musiin mo na saan ka makahimo yung mga transaksyon. How much more kung patigayon kung daaton nga sa station nila, may permanente yung saan ka contingent of light workers to serve them better.
3: Attorney Reina, sa presentation of rates na implemento niya noong July ay supposed to be 3 pesos pero dilugan pero then nabay mo ay yung nabay ERC na ano lang anay 1 peso. So paano do difference sa 2 pesos? Paano mong isupot it akel ko? Every month ma-expect kami na halimbawa makarangay 13, no? So dapat ang 15 gina to. So next month ay 14 pesos yun at another ginasupot it akel
0: ko. Kasi rin yung natin na retaining at 38% na run out of muna din nato ng 62% sa raya na July na lang piling nato. The remaining balance ay pili nato doon ay pumpkin sa next billing period sa August. And as a whole, kung maghambay yung matakatod to ERC ay spread mo anay. Kasi every time na magpataya nato ng communication si ERC, naghambay yung mao, sa pinanay ka mukha mo siyang piling na mali, pero sa natapos parantayan na lang. Nakita na lang na 3 pesos sa aton kung i-implement. Kaya natin po sa muna, tatawag na rayaan na yung pagpatayang magsulat na lang ay IMAP, tayo ang magsulat niya hangon. So, kung kaya, medyo minimize na ito impact, economic impact sa itong mga member consumer sa bagong rate is coming August, ay depende ron kung i-implement na ito in full o i-sagger naman na ito. Kasi ang problema abin na ron, Tapos yung man in August na ra, kung July na bilin din yung kura ng man. So, butang ko na itong 100% plus 38 man. So, rin ang kinahapay ko yun na huwag kami nila na snowball to obligations. Dahil base ko, kumakuntuan lang na magmereglamo ng tao na dapat isipin din na at hindi sa naman kaya. Pero, end result ka ron ay kaparehas ko tayo na itong ipot lang kita sa support. It will take 95 na ito, 94. Oo, naging required kita na magbayad nga more ka ito, naging take over ka ito, akyal ko is Rumea, naging take over to akyal ko because of the issues, ito ang mabayad. So, kami niya, ay huwag magkami nahila na ibalik na ito kung ano rin natin sa experience niya at ito niya kooperatiba natin.
3: $3
0: nga na, Attorney Hay. Daya mo talaga? Or may chance nga pag mag-ayos sa limawa o sitwasyon dito sa Middle East, no, Hay? Daya ating karahay, fixed yun ah. Nagamit ka na natin naman. Daya na rin. Galing, Hay. Pag-directed ni RC, Hay. Daya ang alay malinsok. Kita mo, 99 cents naging support na ito. Plus, doon mga transmission charges horror nakaabot din sa 13.34. So, different siya karaya sa generation rate niya na kung pinaroon na 2 pesos plus ay nagroon na rin sa masunod gabiling second. So, plus yung mandaya na ito na kung pinaroon ang charges na man in July sa generation na ito. Cost.
3: Ako na lang hindi po tanagod mag-ready yun doon.
0: Ay, daya ating karahay, bukod ka si Akelko para mag-support. Daya, rugi na support kay Akelko, it aton niya mga generators, mga sa IMAP. Nagkakuha ang takaragi na kolekta na si Akelko para ibayad ganitan. Doon niya niya ginawan-uman ko, rugaan to na kay Akelko iya. Daya na ka 1 peso at 61 centavos. Rungta na nga, item na radikaraya sa ibabaw, binabayad aron ni Akenko dito kay PDC, dito kay IMA, dito kay SWAL, dito kay Jotermal, kay First Gen, dito na lang ganito kay MGCP, sa KPIR, dito na lang ganahan. Okay? Basi mangawa ka mo, kamoy mahal yung resumot. Bukod talagang magic ni Akel ko maraya na ako isupot ninyo. Do ako taan ng supplier na atong partner sa energy sector sa nataharap ng mga supot. Do iba, mga charges, matakang mga missionary na kung awa pa natin na bayaran ng utang na to, tayo ay napukot, iba ka nga sa government charges doon. So, sige ko, binayad. Dahil na kailang sulungitin ang gaagto tayo.
3: Good afternoon, everyone. Good afternoon.
0: Tumbat ka rahay. May mga move ato ng mga congressmen, especially si congressman Taguho, ato na Happy Party List, Milreta Party List, at yung iba ato ng mga party list group ito sa Congress na pinapong ganda na i-eliminate tayo na mahal. Dahil kung matuloy rupat na ratanawa ko lang, parang piso pa ako sa nga kasi ibig si bawat isa na katon kong buga. Dahil kita yung karatanan, no? Including my child, gamayan kita na ito hindi. Hindi natin mahabay. Bisan kami niya sa akin daw, nahilapan kami nga maruburo, presyo ito hindi. Dahil unang-una ko ang kasaasa ko. Filto, tanawa ko lang. Presyo ng gasolina, presyo ng pagkao, presyo ng atong hindi mapatay sa tindahan, sige taas. Sige mo ang tumulitin. Roswildo, quiet adjustment na sa sumataro.
3: Attorney, no, may mga doakil ko na gabayan sa NGCP. So, may posibilidad na sa pilong, no, yung rason sa pagtaas at sinutan at kuryente, Attorney Roe.
4: mga nataliwa ba na ito, mga inadlaw, mga sigidas ba o pagpilaong kagad niya sa Auckland, sa yellow alert, or may posibilidad na tayo nga bangun sa mga aperya, may posibilidad na tayo sa CPI, na papasa ka ito na royal yarn ang cost.
0: Kaya tayo, i-display ito nga namin eh. The moment na may hula na shortage kita ato na power supply, ay automatic kita tayo na ang especially yung demand ay matahas, ay automatic kita nangangalahan sa presyo. Kasi pag limitado ro supply at matahas yung demand, ay kitrikato ro, doon yan ang pagkita na bahalos na re-regulate ko yun. Na kung sigin, ginaproponer ni Senator Tulto na dapat i-regulate ko yun para hindi sa napasta-pasta mag-pataasin at lang sinulukan. So, doon yung karaturasyon ba? Kaya sila natin malikawan na mag-taas doon sinulukan.
5: Doyon ro pagklaro ag pagpahayag itaton karang Auckland Electric Cooperative sa sistema sa padayon karang medyo may pagtaas gid man sa supply karay kuryente mga katropa sa ato. Okay? Ay aton ra nga hugat-hugaton eh tanawon ta pa rosang bilog tang ginabantay nato makaron ro system loss itaton karang Auckland Electric Cooperative sa pagpaspon. Mapuhan pagamienda itaton karang Kongreso mga katropa. Alas 8 in punto na, ra aton karang oras sa aton makaron nga pagpropadayon sa aton karang nga pagpangalagad. Oy, ra Santon plus gold. Importante ra ha sa aton karang nga gawas kasi nagatao gid ra ita kabaskog enerhiya ko nagainom kita it Santon Santon gold. Santon plus gold mga katropa. Ro Santon plus gold. Protection malang ray sa aton karang gawas nga hindi kita magkabagatian, hindi kita magkaproblema everyday, no, hindi kita manguyar atong gawas kasi Rosanton plus gold may malunggay imaw, may ampalaya, mangustin, garlic ag spirulina dayang mga sangkap nga ra kabubaho gid ang buligra para sa aton karang ikaayong gawas sa mga katrupa eh. Makapasanyo gid kat so, dayang nga ra produkto it is to health incorporated agraya mabakag sa mga butika mga katrupa iya sa aton sa probinsya Karataklan nationwide no ro raya karang Santon Santon plus gold mapakamara sa mga Mercury drug nationwide yon sa aton makaron nga pagprobaran alas 8:03 na aton karang oras sa ibang karang mga mainit nga mga topiko well istoryahan tara mga katrupa ha balikan ta pagkatapos yang gid itaton karang mga reminders kindly standby.

0: Dala kuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo. 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akong sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon itry man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo kung bukog sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais ay akon ang nanotis yun sa pag ininom na ako na hindi ko makapa na duga o tagid imaw kung may budget two times a day sa agahon ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging mas